0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kabuluan, naganap ng 2 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal!
5: Bangon, bayang mahal!
4: Pag-uusapan,
5: mga balitang mahalaga sa pag

isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo pa'y nakikinig pa rin dito pa rin sa Radyo Pilipinas sa 738 sa inyong mga talapitan. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming pong YouTube channel, Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Hindi po mga kababayan, ako ang inyong lingkod, Al Corpus. Magsama-sama po tayo hanggang bago mag-alas 9 ng umaga dito po sa ating palatuntunan ng Bangon

Loba na kung saan tatlong minorte edad nga po ang nasawi dahil sa pamamaril ng dalawang kapwa nila minorte edad. Sa

0: ng ating mga guro. Pag-usapan kaya doon yung isa sa mga punto ano na tinatanong natin. But let's ask ano personally mula po sa ating national chairperson ng Teachers Dignity Coalition na Ginoong Benjo Basas joining us this morning. Sir Benjo, magandang umaga po.
1: Yes, good morning, Sir Alto. Good morning po sa lahat ng nakikinig po sa atin.
0: Yes, sir. Mabilisan lang po, Sir Benjo. Ano po ang mga napag-usapan? What are the salient points na itong nangyaring pagdinig ng Senado kaugnay ng nangyaring insidente dito po sa pamamaril sa Tacloban?
1: Sorry po, hindi po kami kasali no, doon sa nangyaring hearing. But we are monitoring po, of course, yung buong sitwasyon. Wala doon sa ground, may mga members po kami doon mismo sa school na kung saan nangyari po ito at yung aming chapter sa Tacloban din ay tuloy-tuloy po yung monitoring. Noong the other day po kami nandoon sa hearing sa Kamara no, na pinag-uusapan din naman po ito. No. So as to the Senate hearing, baka hindi po ako makapagbigay no, ng eksakto po no, based on

Good morning muli po. Ito ang ating Headline Sports Wednesday edition dito lamang sa Sports Radio 918. Sana magkakasama tayo nagkukwentuhan, nagbabalitaan. Today is July 1 na, 2026. Sa mga bumabanderang balita, Alex Iyala wagi laban kay Sarah Zua dito sa first round ng Wimbledon, round of 128. Kaya naman pasok sa second round pero hindi si Serena Williams ang tennis icon ang kanya makakarap. Instead, si Maya Joint. And this is a rematch. May kailangang bawiin si Alex Iyala kay Maya Joint kasi si Joint ang tumalo sa kanya doon sa Eastbourne Final last year. Magandang sagupan ito, second round tomorrow. Samantala, speaking of the Wimbledon, Iga Swiatek, ang defending champion, inumpisa ng kanyang title defense sa pamagitan po ng hard-earned victory over 1,000. Samantalang si Rybakina nanalo din laban naman kay Boyson at kanyang naitalang kanyang ikatatlong daan na WTA Tour match victory. Marami pang mga nanalo kagabi, walang masyadong malaking upset. Samantala sa men's side, Alexander Zverev, ang French Open champion, nanalo din kagabi.

0: pero si Berrettini ang nagtapos sa kampanya ni Stan Wawrinka, who is retiring later this year, doon sa kanilang first round match na tumagal ng 4 oras, puros mahahabang mga tie breaks. Mamaya, ikwento namin sa inyo. At syempre, sa football, ito, FIFA World Cup updates naman po natin. Yes, si Mbappe ang nanguna para sa koponan ng France. 2 goals. So, meron siyang brace on that game against Sweden. 3-0 ang panalo ng France. Kaya naman, France pasok na sa last 16 ng FIFA World Cup. Okay, balitang mga NSAs, ang ABAP may mga announcement patungkol sa kanilang mga training. Siyempre, ang pinakamalaking
1: ginagawa natin sa virtual life, dapat ganun din. Internet po yan, napakadelikado, ang daming masasamang loob. Pero napakaganda ng internet para sa research, para sa kaalaman, at para sa growth intellectually ng mga kabataan. Pero napakadelikado niya at kailangan ng tamang gabay ang mga bata na gumagamit dito.
2: Hmm. Parang double-edged sword talaga ang internet, ano, Sir Art. Kasi on one hand, diba, very beneficial siya sa mga bata sa pag-aaral nila. On the other hand, dahil nga sobrang interconnected yung mga tao sa internet, eh kahit yung mga masasamang loob, eh, nakaka-penetrate or nakakaroon ng chance na makakausap, kahit yung mga vulnerable, especially the minors, ano po. Kayo po ba ay nagkaroon na ng mga collaboration with other law enforcement agencies, mga government agencies natin, para ituro, ano, i-promote ang cybersecurity awareness at pagprotekta, of course, sa mga online scams, mga iba't ibang mga cyber scams, not only dito sa ating mga magulang, but of course, syempre, lalo lang ngayon, yung mga kabataan.
1: Nakikipag-coordinate kami lagi sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center para sa yung mga educational campaign para labanan ang scam. Tumutulong din kami sa PNP Anti-Cybercrime Group. Nagpapasalamat kami sa kanila dahil yung suporta nila sa amin. Talagang maganda yung support nila. At kahapon lang, nakipag-usap kami sa National Bureau of Investigation para maging partner kami, ang Scamwatch Pilipinas, maging partner ng NBI para sa educational campaign. Kasi ang nakita namin, ng napag-usapan namin ng NBI, yun nga, kailangan talaga ng participation ng mga magulang para magabayan yung mga anak nila. Ang problema lang, marami yung mga magulang na mas marami pang alam yung mga anak nila kaysa sa kanila sa mga bagay na to. Kaya ang target po namin ngayon, i-educate yung mga magulang at yung mga magulang ang magtuturo naman sa mga anak nila. So yun pong tatlong agency na yun ang tumutulong sa amin upang matigil na tong cybercrime, lalo na yung mga scam na tumatarget sa mga bata.
2: Opo. At lastly po, Sir Art, ang atin pong paalala sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig sa atin ngayong umagang ito. Nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead po.
1: Yung pong mga laro na nilalaro ng mga anak natin, subaybayan po natin yung age rating nito. At kung ang anak mo ay 14, dapat hindi siya maglalaro ng 18 plus na rating na game. So dapat po, bantayan din natin ang mga issues gaya ng bullying, mental health, family environment, saka social influences dun sa ginagawa ng mga anak natin. Kasi yung mga community na kinabibilangan nila online, maaaring yan ang mag-shape sa kanila mga behavior na ginagawa nila. Hindi po ang laro ang delikado. Ang delikado po yung mga tao at yung mga organization na kinakabilangan nila habang online sila. Kaya yun po ang bantayan natin.
2: Yan, with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin, Sir Art Samaniego Jr. Sir, mabuhay po kayo, ano? At maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito.
1: Maraming salamat po.
2: Atin pong IT expert at co-founder ng Scamwatch Pilipinas, Ginoong Art Samaniego Jr.
3: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Pampung minuto, makalipas ang alas 8 ng

0: po nating titignan ano yung ESRB rating ng mga laro na nilalaro ng ating mga anak, baka kasi hindi angkop sa kanilang edad. Dapat supervised ang paggamit ng social media. 13 years old, mga kababayan, any age less than that, dapat walang Facebook account yung inyong anak na kanilang nagagamit. Kasi mamaya may magtanong, may Facebook account yung anak ko, pero ako naman ang gumagamit. Okay lang ba yun? As long as, mga kababayan, it is within your purview, nakikita po natin lagi, tayo po may control doon sa account. At ito pong mga anak natin, censorship. Hindi nila nakikita yung mga bagay na hindi dapat nakikita ng mga bata. Mga magulang din, let's be wary doon sa mga kumakausap sa ating pong mga anak. Baka kasi mamaya, itong taong ito, merong ibang layunin na masama sa inyo pong mga anak. Dampo natin, hindi lamang po sa kanilang personal na buhay, dapat active yung mga magulang. But pati na rin sa kanilang virtual life. Yan. Gusto ko magpasalamat sa ating pong mga nakapanayam at nakasama ngayong umagang ito. Ang ating National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition, Ginoong Benjo Basas. At nakapanayam din natin ang ating pong IT expert, co-founder po ng Scam Watch Pilipinas, Ginoong Art Samaniego Jr. Maraming salamat din sa aking mga nakatuwang dito sa ating technical and production side. Ginoong Rolly Bumatayo, Boss Rovan Malirin, Madam Jo Marie Refarial, and of course sa ating pong mga production, sa ating pong production team, Miss Glorife Bagon, Christopher Tirambulo, at Miss Tess Ramirez. Bayanan po mga susunod pang mga pagbabalita at palatuntunan dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapitan. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, 8:54.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Publiko hinimok na tutukan ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara at huwag magpadala sa ingay politika. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Nanawagan si House Impeachment Advisor at Prosecution Panel Spokesperson Robert Ace Barber sa mga Pilipino na huwag magpadala sa mga ingay sa politika habang papalapit ang Senate Impeachment Trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa dating overall chairman ng tanyag na House Quad Committee o Quadcom, hayaang gumulong ang prosesong itinakda ng konstitusyon sa halip na magpagulo. Binigyan din ni Barber sa dapat manatili ang focus sa pagtitiyak na makikinig ang hukuman ng walang anumang pagkaantala. Anya ang Senate Impeachment Court at hindi ang mga politiko o mga komentarista sa internet ang may tungkulin sa ilalim ng batas na magdesisyon sa kaso. Magugulit ang naghain ang sagot ang kampo ni Duterte noong June 1 kung saan hiniling nilang ibasura ang kaso. Ginamit na argumento ng kanyang mga abogado ang freedom of expression, ang pagiging confidential ng mga bank records, mga ulat ng Anti-Money Laundering Council at mga kawalan umano ng

0: apat na ebidensya. Sa Lunes, July 6, purban lang sisimula ng paglilitis sa pangalawang pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mga PhilHealth members na tinamaan ng leptospirosis maaring makakuha ng medical benefits ng 63,000 hanggang 230,000 pesos. Ang balita atin ni Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Simula sa 15 ng Hulyo ay makakakuha ang mga kwalipikadong miyembro ng PhilHealth na tinamaan ng leptospirosis ng mas malaking medical benefits. Sa Palace Press Briefing ay inanunsyo ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na base sa pinalalawak na benepisyo ng PhilHealth para sa mga pasyenteng may leptospirosis ay maaaring makatanggap ang mga ito ng hanggang 63,000 piso para sa hospital care. Maaari din na niyang makatanggap ang nasabing pasyente ng hanggang 175,000 piso kapag humantong sa hemodialysis at hanggang 230,000 pesos kapag kailangan naman dumaan sa peritoneal dialysis. At kung ang isang pasyente ay kinakailangang sumailalim sa mas masusing gamutan, ay maaaring umabot sa 411,000 pesos ang makuha ng isang leptospirosis patient. Ito'y sakalit kailangan ng dumaan sa kombinasyon ng hemodialysis, mechanical ventilation, at pulmonary rehabilitation na tinamaan ng sakit na nakukuha sa ihi ng daga. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bureau of Internal Revenue naglabas ng higit 130 closure orders sa mga establismentong hindi nagbabayad ng tamang buwis. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Iniutos ng Bureau of Internal Revenue ang pagpapasara sa nasa 132 mga establishmento sa pinaigting na pagpapatupad ng Nationwide Plan Kandado 2026 laban sa mga hindi nagbabayad ng tamang buwis. Sabay-sabay na ikinasang operasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa na minonitor naman sa National Command Center ng BIR. Ayon sa BIR, aabot sa 490 na kaso ang isinailalim sa operasyon na may tinatayang 742 million na potensyal na tax exposure. Sinabi naman ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na huling hakbang lamang ang pagpapasara ng mga negosyo dahil binibigyan naman ng sapat na pagkakataon ng mga taxpayer na itama ang kanilang pagkukulang. Ngunit kapag hindi pa rin sumunod o sadyang umiiwas sa kanilang obligasyon, saka ay pinatutupad ang closure order. Kaugnay nito, sinabi rin ng BIR na parte na rin ng Oplan Kandado ang pag-monitor sa mga online businesses na kinakailangang sumunod sa registration, tamang pag-i-issue ng resibo, invoice, filing at pagbabayad ng buwis. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pagsasa prioridad sa panukalang Cordillera.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online. Ng Radyo Pilipinas World Service, ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pagbansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
5: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang episode ng programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po yung lingkod Ray Sampang, kasama pa rin ang buong Global na Tayo team. Mula po sa ating production side, ang ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente, kasama si Ms. Diesel Nanyong. And of course, sa ating master control, si Ms. Susan Aizon. Sa ating wirecast, kasama po natin ngayon si JP. And of course, kasama pa rin naman natin si Justin. Ayaw umalis ni Justin eh. And of course, sa ating live audio streaming, kasama pa rin natin si Hero. Kami po ay inyo nasusubaybayan, napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast. I-access nyo lamang po sa inyong mga Facebook browser, Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din sa ating YouTube channel, sa inyong pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At napapakinggan din po tayo sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And syempre, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Mapapakinggan nyo po sa inyong mga cellphone, Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang ang PBS eBox Radio Receiver app. Yeah. Kamusta na po kayo ngayong araw na ito? I hope you're all doing fine. Nakapagpahinga na ba kayo? Alam ko marami sa inyo ang stress na stress. Ano, kahapon, kagabi. Dahil sa bigla ang protest rally na isinagawa ng Iglesia ni Cristo dito sa may EDSA. At marami po ang mga na-stranded, marami mga sasakyan. Ang EDSA parang naging ano eh, malawak na parking lot. Dahil talagang hindi kumikilos yung mga sasakyan. Maging sa vicinity o sa labas ng EDSA, eh, nakabuhol-buhol din po ang trapiko. So naintindihan na maraming hindi nakapasok, marami ang na-late, marami ang na-stress, namuti ang buhok, nadagdagan ang wrinkles sa noo kahapon dahil dyan. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang protest rally ha. Dyan po sa White Plains, dyan pa rin sa may area na yan sa White Plains, sapagkat nakakuha po sila ng ikang permit para ituloy nila ang kanilang protest rally ngayong araw na ito. Pero sabi ho ng ating ikang mga otoridad, lalo na ng Philippine National Police at ng MMDA, eh, mas maayos naman po ngayon at mas maayos ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Yan ang ating tututukan din. Ang tabayan ninyo mga updates tungkol sa pagpapatuloy ng protest rally ng Iglesia ni Cristo dyan sa White Plains. Alright? Pero ngayong araw na ito, July 1, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po ay nakatakdang magtungo, magsagawa ng official visit sa bansang Canada. Yan po ay sa official dahil na rin sa invitation ni Canadian Prime Minister Carney. Ano po? Ngayong pong araw yan, July 1, magtutungo po ang Pangulo sa Canada. I think ang alis po ng Pangulo dito is mamayang gabi. Meron pa siyang mga nakalinyang mga activities all throughout this morning hanggang sa pag-alis niya mamayang gabi patungong Canada. Alright? At tinuturing po na very important itong pagtungo ng Pangulo sa Canada sapagkat sa loob ng isang dekada, eh, ngayon pa lamang magkakaroon ng official state visit ang isang punong ekotibo ng Pilipinas sa Canada. It's been a while. And of course, tinitingnan din natin dyan yung naging malamyang diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada nitong mga nakalipas na taon. Dahil matatandaan po ninyo noong taong 2018, nagkaroon ng malaking issue usapin sa pagitan ng panahon ng dating administrasyon, panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, 2018, nang pinabalik niya yung mga ilang mga containers na galing Canada na may lamang mga waste materials at naging usapin yan sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada. At hindi lang yan, 2018 din nung kinansel ng dating Pangulong Duterte itong pagbili ng 12 ng mga Bell helicopters mula sa Canada at nagkakahalaga po yan ng bilyong piso. So mula noon, eh, medyo nagkaroon po ng nagkaroon ng konting strain sa diplomatic relations. So itong pagpunta po ng Pangulo sa Canada ay sabi nga nung isa nating nakausap na isang Filipino-Canadian economist sa katauhan ni Dr. Michael Bato, this will be a reset ng nakikita niya na ituturing niya na reset ito para sa mas pinalakas, mas mapalawak na ugnayan bilateral at diplomatiko sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada. And speaking of Canada, nasa linya po natin ang komunikasyon ngayon live and direct from Canada ang ating pong Philippine Ambassador, His Excellency Jose Victor V. Chan Gonzaga, ang ating Ambassador to Canada. Magandang araw po, good day po, Ambassador Chan Gonzaga. At welcome to the program, Global na tayo.
6: Magandang umaga po, Kuya Ray, and magandang gabi sa mga nakikinig dito sa Canada at saka kung saan man medyo dumidilim na sa mundo. Pero magandang umaga at magandang araw po sa inyo dyan sa Maynila.
5: Opo, matanong lamang po, anong oras na po ba ngayon as we speak, Ambassador Your Excellency Chan Gonzaga sa Canada?
6: Opo, ngayon po, nandito na po ako sa Vancouver.
5: Ah, Vancouver, okay.
6: Inaantay na po namin ang ating mahal na Pangulo. Mm-hmm. So, it is 6:05 sa gabi. Mm-hmm. Pero sa Ottawa, it's already 9 p.m.
5: Mm-hmm. Alright, speaking of the President's official visit or state visit sa Canada, today, dito sa Pilipinas, July 1, ang alis niya, I think mamayang gabi. So, para po sa inyo, sa Philippine Embassy natin sa Canada, how important is this, itong official visit ni Pangulo sa Canada, of course with the invitation of Canadian Prime Minister Carney?
6: Napaka-importante po ito, Kuya Ray. This is a milestone visit para sa ating Pangulo, para sa pag-ugnayang diplomatika at politikal at ekonomika ng Pilipinas at Canada. Because natatandaan po ninyo, siguro mga 3-4 na taon nang pinag-uusapan ng ating dalawang pamahalaan, mm-hmm, at ng ating Pangulo at saka ni Prime Minister Carney at ni Prime Minister Trudeau before Prime Minister Carney, yung pagbisita sana either ng Pangulo dito sa Canada or ng Prime Minister ng Canada na bumisita ng Pilipinas. So we are happy na finally matutuloy na po bukas, mm-hmm, ang dalaw ng isang official visit ni President Marcos dito sa Vancouver. Nabanggit mo kanina na this is the first visit of a Philippine president, Philippine leader in 11 years. So sa mahigit sa isang dekada na walang nakapagbisita dito sa Canada.
5: Alright. Matanong ko na rin po, Your Excellency Chan Gonzaga. Nabanggit ko rin kanina na noong 2018, medyo nagkaroon ng konting usapin sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada, particularly doon sa mga containers containing waste materials na nanggaling sa Canada, plus yung pagka-cancel ng I think 12 Bell helicopters na supposed to be purchased from Canada pero kinancel din ng dating administration, meaning administration ni Pangulong ni dating Pangulong Duterte. Sa pagpunta ba ng Pangulo ngayon sa Canada, will this be put all behind na? And written off na sa tubig, this will be a reset na sa pagpapalakas pa ng ugnayan ng Pilipinas at ng Canada.
6: Well, siguro unang-una po, Kuya Ray, babanggitin ko lang na yung nakaraan, and I think I would like to believe na lahat tayo, both the Philippines and Canada, ay natuto sa mga importanteng lessons dun sa karanasan natin dun sa in 2018. So, tawagin ba nating reset or pagbabago, etc. I think ang importanteng isipin natin is that in the last 2 to 3 years, especially since President Marcos assumed office as President of the Philippines, medyo lumakas ang ugnayan ng ating dalawang bansa. So this is really an opportunity para, mm-hmm, for our leaders na matingnan kung ano ang na-accomplish natin in the last 2 to 3 years together. And siguro to set out a vision for the future, babanggitin ko lang na in 2029, we will celebrate the 80th anniversary of bilateral relations between the Philippines and Canada. So mahalaga itong meeting na to sa Huwebes ni Pangulong Marcos at saka ni Prime Minister Carney para we can, I think, look more to the future in terms of paano natin matutulungan ang isa't isa in a world of uncertainty kung saan tayo ngayon.
5: Alright. And of course, sa pagpunta po ng Pangulo, Your Excellency, sa Canada and with meeting with Prime Minister Carney together, of course, with other Canadian business leaders, ano po ba ang nakikita po ninyo na magiging sentro ng usapan na to? Particular, dito po sa mga bilateral talks, sa economic cooperation, at maging meron ding usapin dito sa pagtungkol sa regional security, Ambassador.
6: Opo. So marami po kayong nabanggit na napakalagang bagay. All of that will be in the agenda of the discussions ni President Marcos at saka ni Prime Minister Carney. I think I will emphasize na ang isa talaga sa pinakaimportanteng item on the agenda is kung paano natin palawakin, na nabanggit mo yan sa introductory comments mo, kung paano natin palawakin ang economic relationship, economic partnership between the Philippines and Canada. So kung you know, from issues of food security to energy security to the clean transition, mga renewables. Napakalakas din po ang experience ng Canada when it comes to safe civil nuclear technology. So lahat po yan ay nasa agenda ng ating Pangulo at saka ni Prime Minister Carney, together na rin sa mga businessmen who will be meeting with the President on Friday naman. Now, on the security and defense cooperation side, I think alam natin na linagdaan natin yung Visiting Forces Agreement with Canada. Napakalaki ng contingent ng Canada in the recent Balikatan exercises. So I think it will be, this visit will also be an opportunity to recommit ourselves to rules-based international order, particularly in ensuring there is freedom of navigation and there is stability in the Indo-Pacific and particularly in the South China Sea region.
5: Nakong lawak pala talaga, no? Your Excellency, ng ika nga, mapag-uusapan diyan sa pagtungo ng Pangulo. Pero you mentioned Canada also being known para sa tinatawag na expertise niya sa nuclear energy. And that brings me to the topic ng energy cooperation. Paano po makukuha o paano ikang matetake advantage ng Pilipinas through President Marcos na makasecure tayo ng sustainable energy agreement with Canada?
6: Yeah, napakahalaga po, Kuya Ray, sa tingin ko yung magiging usapan ni Pangulong Marcos at saka ni Prime Minister Carney dyan sa issue of energy, energy cooperation, saka energy security. Nakita po natin dito sa recent Middle East crisis natin with the Strait of Hormuz being a problem na medyo yung mga traditional, relatively reliable sources natin, supply chain for energy, medyo may vulnerabilities na hindi natin na-anticipate. Kaya I think ang magiging usapan dito kung paano matutulungan ng Canada, which is an energy superpower, ang Pilipinas in terms of energy security. So siguro alam po ninyo na currently ang Canada ay is also undertaking a massive infrastructure program in making sure that they are able to export their energy supply to the rest of the world, particularly to Southeast Asia. Kasi sa tagal ng panahon, ang main market talaga nila is kung hindi man yung Europa, yung Estados Unidos. So I think they are establishing mga pipelines at saka mga logistics, infrastructure to bring their energy, particularly yung dito sa eastern side ng bansang ito, sa Ontario for example, to be able to bring it to the western side, to British Columbia for example, para ma-export to Southeast Asia and to including the Philippines. So I'm sure all of the long-term discussion between the President and Prime Minister will focus on that, kung paano pwede tayong magtulungan when it comes to ensuring the energy security and energy supply of the Philippines.
5: Yes, of course. And siyempre, bukod po sa energy cooperation, meron pang ibang aspeto. Ano po, Ambassador Chan Gonzaga, na pwede pag-usapan, especially when it comes to investments like artificial intelligence and critical minerals. Meron ding ano, business process, industry process, outsourcing industry. So sa kasalukuyan po ba, Ambassador Chan Gonzaga, pagdating ba sa critical minerals, how does the Canadian government look at the Philippines pagdating sa critical minerals?
6: Yes. So yung mga pagsapo na binanggit ninyo are going to be the subject of the discussions dun sa business program ng Pangulo. So magkakaroon tayo ng dalawang round tables. Ang unang round table will discuss yung mga questions and issues of energy, critical minerals, mining. We're hoping that Secretary Cuna will sign together with his counterpart some sort of joint declaration of intent to cooperate in many of these important areas. Dun naman sa second round table sa hapon ng Biyernes will be focused on IT BPM. Alam natin na marami ng Canadian companies are already present in the Philippines when it comes to call centers, to shared services centers, such as yung mga kumpanyang Sun Life and Manulife. Pero I think those discussions are going to be very important to further increase the investments of Canadian companies in these areas. Now, dun sa critical minerals, napakahalaga po yun kasi parehas po ang Pilipinas at saka Canada na very rich in those critical minerals.
5: Mm-hmm.
6: Ang challenge nitong nakaraang ilang taon is we have been so dependent on, you know, one or two countries for processing and for refining. Canada has started to really invest in processing and refining.
5: Mm-hmm.
6: Alam po natin na yan din ang long-term objective ng Pilipinas. So napakalaki ang area for or opportunity for cooperation dito because hopefully we can, you know, make the Philippines and Canada natural, reliable supply chain partners when it comes to critical minerals. Kasi parehas po tayong very rich in those mineral assets, and pwede tayong magtulungan para makapag-process and refine in a and to establish a supply chain that is safe and reliable for us and for our partners.
5: Sa ngayon po ba, Ambassador Chan Gonzaga? If just in case you have the data or the numbers, kamusta po ba ang ating trade numbers with Canada, between Canada and the Philippines?
6: Yeah, kung when it comes to merchandise trade po, ang for example, in 2025, yung ating trade amounted to about 3.4 billion Canadian dollars, mga siguro kulang-kulang sa 2 billion US dollars po yan. And then sa services trade naman is another 3 billion US dollars. Pero I think both the Philippines and Canada recognize that we have a very mature relationship. Pero I think we are punching below our weight. So sa aking mga pag-uusap with our partners and economic counterparts sa Ottawa at saka sa mga probinsya ng Canada, I think there is this shared commitment na kailangan natin paakyatin pa ng mas mataas ang halaga ng trade both in goods and in services between the Philippines and Canada. And I am happy to report na if you look at the 2025 numbers, across all metrics, goods trade, services trade, at saka investments, lahat yan tumataas po.
5: Uy.
6: So, we hope to be able to work together with our Canadian friends and partners to ensure na patuloy na tumaas ng tumaas yung ating trade and investment levels.
5: And when it comes, of course, to trade, isa na po dyan sa tinitingnan natin bukod sa microchips, bukod sa manufacturing na nanggagaling dito sa Pilipinas. Of course, yung agriculture. Ano po mga agricultural products natin, Ambassador Chan Gonzaga? So, open na ba at mas liberal na ba ngayon ang market ng Canada para sa mga produktong agrikultural na nanggagaling dito sa Pilipinas?
6: Yeah. Actually, Kuya Ray, napakagandang tanong yan kasi I think this is an opportunity to share na this is a demonstration, I think, of the fact na for the longest time, hindi natin masyadong tinitingnan ang Canada as an export market. Because recently, nung talagang tinutukan natin ng Department of Agriculture, Department of Trade, kami sa embahada, sa mga konsulado natin dito sa Canada, we realized na hindi ganun ka... the regulations are stringent in the sense that, you know, they are protecting consumers, they are protecting the local industries and mga sanitary standards, pero we've realized that the regulations are very fair and transparent. Kaya you might have heard na just a month ago we had the first commercial shipment of Philippine mangoes.
5: Yes,
6: which
5: yes.
6: was very, very well received, and maraming mga probinsya ngayon, maraming mga Pilipino all over Canada are clamoring na there be more commercial shipments of mangoes to their parts kasi medyo na-concentrate muna yun sa Ontario at saka medyo may umabot sa Quebec. Pero alam natin na marami din Pilipino sa Alberta, sa British Columbia. So because of that success, we are actually looking at other tropical products, mm-hmm. high value crops ng Pilipinas kagaya ng pineapples, langka, mga mm-hmm. ganun. Mm-hmm. And we're hoping to work together with the DA and DTI and with other partners in order to be able to increase our exports there. Mm-hmm. So yun po, I think things are looking good towards exports. And of course, I will just briefly say also na marami ding best practices at saka technology ang Canada when it comes to agriculture mm-hmm. na pwede natin gamitin.
5: Yun.
6: So again, we're also trying to partner them with our farms, with our big commercial farmers in the Philippines to ensure na mas magiging mataas ang productivity yields ng ating pagsasaka sa Philippines.
5: Naku po, napakagandang nabanggit niyo yan, ano po, Ambassador Chan Gonzaga, sapagkat alam ko may kakompetisyon tayo pagdating sa mangga dyan sa Canada, yung mga mangga na nanggagaling sa Mexico. With all due respect sa Mexico, mas masarap yung mangga namin dito sa Pilipinas.
6: Definitely.
5: Anyway, tsaka yung ube, naalala ko yung ube, Your Excellency, nagiging malaki ang demand ngayon ng ube dito sa Pilipinas dahil parang nagagamit na sa iba't ibang mga industriya ang ube, lalo na sa mga tinatawag dito yung mga coffee shops at iba pang mga restaurants sa iba't ibang panig ng bansa, sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya mismo ang Pilipinas, ang ating Department of Agriculture dito, eh nagsusumikap na mapalaki pa, madoble o matriple ang production ng ube sapagkat napakalaki ng demand sa international market, hindi tayo masyado makakope sa production. Baka sakaling ma-introduce din natin yung ube sa Canada.
6: Sinisimulan na rin po namin. Kaya din po, Kuya Ray, mabanggit ko lang na in terms of the issue of supply, kaya po talagang napakahalaga din na tingnan natin yung mga teknolohiya sa ibang bansa, kagaya ng Canada, that increases productivity yield. Kasi nga, minsan ang nagiging problema natin, we've seen it in the past, na mm-hmm. nakakapag-promote tayo ng mga produkto natin, kaso pag umaakyat na yung demand, both domestically and worldwide, mm-hmm. nahihirapan ang farmers to supply. Kaya importante yung productivity enhancement.
5: Okay. And of course, the last and best part of this is yung pakikisalamuhan ng Pangulong Marcos Jr. sa ating Filipino community sa Canada. Do we have any figures kung ilan na po ba ang mga Filipinos natin sa Canada, both yung mga migrant workers natin, yung mga migrants maging Filipino diaspora, even first and second generation Filipino sa Canada?
6: Yeah. Well, kung pagtatamdan mo yung official census of 2021, so 5 years ago yon, ang numero is 957,355. Hmm. Pero we believe that we are now over 1 million Filipinos here in Canada. So marami sa kanila makakasalamuha ng Pangulo when he visits Vancouver. At I think, Kuya Ray, sabi ko nga palagi na napaka-symbolic yung choice of Vancouver, I think, for the meeting for the official visit of the president after 11 years of an absence of our Philippine president coming to Canada. Because dito po sa Vancouver, sa British Columbia, nagsimula ang istorya ng Pilipino dito sa Canada. Mm-hmm. Because in 1861, dumating dito yung isang Pilipino na nangangalang Benson Flores. He is a documented Filipino who arrived in 1861, 10 years before British Columbia became part of the Canadian Confederation. Oh. So, napaka-symbolic nito na the meeting between Prime Minister Carney and President Marcos during a time when the Filipino diaspora, second largest ang diaspora dito sa Canada in the world, pangalawa lang to the United States, will be here in Vancouver in British Columbia. So excited po ang lahat sa pagdating ng Pangulo.
5: So liwanagin ko lang po, Your Excellency, so ang meeting ng Pangulo with the Filipino communities dyan sa Vancouver, British Columbia.
6: Yes po. Pero marami pong mga kababayan have volunteered to fly from elsewhere to be with the president. So, napaka-exciting po.
5: Siguro last question na lamang po, Your Excellency.
6: Opa.
5: How did the embassy sa pangunguna po ninyo prepare for this, sabi ng historic, kasi 11 years, it took 11 years bago ulit bumisita ang isang chief executive ng Pilipinas o presidente ng Pilipinas sa Canada. So, what were your preparations for this historic visit?
6: Well, I think po, Kuya Ray, I would say na we have been preparing for this visit for the last 3 to 4 years.
5: Mm-hmm.
6: So I would credit all of the work that has been done by my predecessors, by everyone in the last 3 to 4 years who have been helping nourish, enrich, and strengthen Philippine-Canada relations, whether mga Philippine officials, Philippine businessmen, as well as our Canadian friends and partners. So this is, I think, a culmination of all the hard work of people who have believed in the, you know, in the importance of the relationship between the Philippines and Canada, and I think we're basically just building on the foundations that have been put in place by many people, too many to name. Pero this is really, a milestone in the relationship between the Philippines and Canada. And I'm sure President Marcos is looking forward to it because the discussion agenda of the president and all of his activities in his short official visit to British Columbia really demonstrate the breadth and the depth currently at this time of Philippine-Canada relations, and we're excited for that.
5: And speaking of yung tulong ng iba't ibang mga predecessors po ninyo and of course sa iba pa natin mga staff and officials sa ating Philippine Embassy, I would like also to thank Vice Consul Mary Giselle Mentir for assisting us dito sa for securing this interview with you, Your Excellency. So thank you very much, and kay Vice Consul Mary Giselle. Thank you very much po, Vice Consul. And with that, Your Excellency, thank you very much for your time. Alam kong medyo busy kayo ngayon, lalong-lalo na, parating na ang Pangulo. Alis siya dito mamayang gabi. Diretso na siya ng Canada. So, any last words, any last messages, Your Excellency, for our Filipino diaspora and migrant Filipino migrant workers sa Canada, maging dito sa mga nakikinig at nanonood sa atin sa Pilipinas?
6: Yeah, thank you, Kuya Ray. Siguro, ito lang masasabi ko po, I've said this in many of my interviews with media and in many of my speeches. You know, I'm proud of many things in the relationship between the Philippines and Canada as your ambassador here, as your representative here in Canada. But I think what really makes me proudest are our kababayans, the Filipino diaspora, that really, in all of my travels, in all of my conversations with Canadians, whether, you know, parliamentarians, high officials, or ordinary Canadians in Canadian society, I think there is nothing but praise for our kababayans, for the work that they do, and for, you know, for the image of the Philippines and of the Filipino people that they convey. And I just really, hats off to them, and I just want to say mabuhay po silang lahat.
5: And with that, Your Excellency Jose Victor V. Chan Gonzaga, thank you very much for your time, for giving us your time sa kabila po ng napaka busy niyong schedule, especially sa mga magiging aktibidad po ninyo together with the President sa kanyang visit, official state visit sa Canada. Thank you very much po, Your Excellency.
6: Thank you. Have a good day.
5: Ang ating pong Philippine Ambassador to Canada, His Excellency Jose Victor V. Chan Gonzaga. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
7: Mahilig ka ba sa online at video games?
8: Legendary!
7: Narito ang ilan sa mga benepisyong hatid ng online gaming. Ito ay mainam na stress reliever, nagpapahusay sa koordinasyon ng mata at kamay, nagpapahusay ng memorya, konsentrasyon at problem-solving skills. Naituturo rin nito ang kahalagahan ng teamwork at pakikitungo sa kapwa. Pero tandaan, ang lahat ng sobra ay masama, kaya play well and play in moderation.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga
10: uriin ng palay at bigas
6: ng ating magsasakat ng mga consumer.
5: Ayun.
6: So yun po.
5: Alright.
6: At meron pa po, Sir Ray, nakalimutan ko po. Ito pong aming pinopropose sa Government of Japan ay mag-training din po dito sa Pilipinas at sa Japan. Ano po yung mga kabago pa nilang teknolohiya sa pag-uuri ng palay at bigas? At ganun din po sa Thailand para po sa mga mais naman po.
5: Mm-hmm. Opo. Well, with that, Dr. Andrada, maraming salamat po. It's a very interesting discussion. Gusto ko man pahabain, kaya lang we're running out of material time. Siguro bigyan nyo pa kami ng part 2 sa mga darating na araw tungkol dito. Thank you very much po, Dr. Andrada.
6: Maraming salamat po, Sir Ray Sampang, at magandang umaga po sa inyo lahat.
5: Si Dr. Mario G. Andrada, Department Manager for Corporate Planning and Management ng National Food Authority. Di ba magandang ano yun? Magandang technology itong PQuest. At maganda yung pondo na makukuha mula sa JICA para sa improvement ng post-harvest facilities at test grain testing ng ating para sa ating mga magsasaka kung ito ay mapapatupad ng tama at husto. Dahil itong mga grain testing na ito, mga post-harvest facility grain testing na ito, malaking

0: Bagay po ito para sa ating mga magsasaka para hindi kayo maloko ng mga private trader at para malaman ninyo kung magkano ba talaga ang halaga ng palay na inyong inani. Kasi marami po, tulad ng sinasabi ko noon, experience ko yan nung kabataan ko, matagal na. No? Dahil sabi ko nga, ang mga ancestors ko, lolo at lola ko, both sa father and mother side, lalo na yung mga tiyuhin ko, mga magsasaka. And I grew up in a farm. I grew up in a farm. Nagbilad din ako ng palay sa highway. Okay? So alam ko yung hirap ng isang magsasaka. Okay? So nakikita ko 'yan, binuburiki lang 'yan eh. Yung ano ba, bebenta mo yung sako doon sa mga hindi nakakaintindi. Nakasako yung palay. Darating yung classifier, yung private trader, dala niya yung classifier niya. Meron niyang pambutas, matulis 'yon. So tutusok niya doon sa sako ng palay para makakuha ng sample. Titignan lang yun. Titignan lang ng classifier yun. Based on that visual alone, sasabihin ng classifier, ah, ganito ang presyo niya, ganito. Eh, ang magsasaka, syempre, ano yan eh, lalo na noong mga 10, 15, 20 years ago, hindi pa ganun ka ano ang sabi nga evaluation ng mga magsasaka sa mga palay. Kaya maraming naluloko. Halimbawa, meron siyang nakita, high quality yung palay. Pepresyuhan ng mababa, sasabihin doon sa farmer, ay ganito lang po yan. Pepresyuhan ng mas mababa, pero the actual truth is, mataas ang value. Okay? So, napakalaking bagay po nito. Nitong funding na ito mula sa JICA para sa post-harvest facility at testing ng mga grains natin mula sa ating mga magsasaka. Alright, sige, sa puntong ito, nako, ito, pag-usapan natin. Kanina nabanggit ko, no? Nagkaroon ng surprise protest rally ang Iglesia ni Cristo kahapon, pero nagpapatuloy pa rin sila ngayon. At isa po sa sinisigaw ng mga Iglesia ni Cristo, kapatid na Iglesia ni Cristo, ayaw nilang masampahan ng kaso si Senator Rodante Marcoleta, dahil sabi nga po ni Ombudsman Boyeng Remulla, ay sasampahan na po ng kaso si Senator Marcoleta ng plunder. Alam po, okay? Isa pa, yung shift na gagawing state witness si former DPWH Secretary Manny Bunuan from being a suspect or accused or na-expose, gagawin na lang state witness. Pinupoint din ito ng mga taga-iglesia ni Cristo. At sinasabing merong mga pagtatakip, may paglilihis at may pagbabalbuluktot sa batas. Okay? So tingnan natin, alamin natin, sa mata ng isang pantas sa konstitusyon natin at sa batas mismo, walang iba, kasama po natin ang ating constitutional law expert, Attorney Domingo Egon Cayosa. Magandang umaga po, Attorney Cayosa, at welcome back po sa programang Global na Tayo.
1: Good morning, Ray. Magandang umaga sa ating mga kababayan.
0: All right, thank you very much po, Attorney Egon, Attorney Cayosa. Unang-una, ano po ba dapat isipin ng ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon tungkol dito sa pagfa-file ng kaso ng plunder ng ombudsman laban dito kay Senator Rodante Marcoleta? Kasi sinasabi ng iglesia, isa yan sa mga sinasabi nila, kaya sila nagsagawa ng protest rally. Ayaw nila na makasuhan si Marcoleta, at gusto nila, marami pa naman daw dapat kasuhan na na-expose bakit si Marcoleta ang pinag-iinitan. Napag-iinitan nga ba? Or yung pagsampa na ba ng kaso ng plunder is just a normal course of exercising justice, law and justice, Attorney Cayosa?
1: Yung pagsasampa ho ng kaso ay trabaho lang ho yan ng ombudsman o kaya ng Department of Justice o yung mga investigador ng gobyerno. Mm-hmm. At siyempre, totoo naman na maraming mga sangkot sa anomalya. Naglipa na yan sa iba't ibang branches of government, iba't ibang level ng ating gobyerno. Mm-hmm. Kasama na yung private sector. Diba? Kaya lang, siyempre, kung ikaw din yung ombudsman, sa dami ng mga yan, mm-hmm, kung alin yung mauna na malinaw at meron kang ebidensya, mm-hmm, isasampa mo na yon. Mm-hmm. Hindi naman kinakailangang hintayin na magkaroon ng matibay ng kaso ang lahat ng pinaghihinalaan o ang lahat ng sinisigaw na magnanakaw, mandarambong, bago ka gumalaw. Mm-hmm. So ano yung nauna na meron ka ng sapat na ebidensya at na-check mo na yan.

0: sabihin na dahil kapanalig mo yan, eh hindi dapat siya kasuhan, unahin mo di ba? So medyo hindi natin naintindihan yon. Of course, we support at we defend as a constitutionalist yung karapatan nilang to peaceably assemble and express themselves. Kaya lang, siguraduhin ho naman, nasa tamang lugar yung kanilang mga posisyon, consistent sila. Pangalawa, yung kanilang peaceful assembly, dadaan ho sa proseso at saka hindi ho naman dapat lumalabag sa batas.
1: Okay. Kunin ko lang ang reaction nyo dito, Atty. Cayosa, kasi sinasabi nung INC nga at ng iba pa na itong kaso kasi na sinampan na plunder kay Senator Marcoleta is based on what, a 75 million campaign donation nung congressman pa siya. And mismo ang Commission on Election ang sinabi, hindi siya makasuhan sa COMELEC dahil ginawa yon prior to his election campaign period. So, paano po natin masabing plunder ito? And kung pagbabasihan natin yung claim din ng INC na kung mismo nga ang COMELEC, hindi nakita yung may kasalanan, wala siyang kasalanan sa election campaigning funds na yan. How can the DOJ and the Ombudsman pursue this case against him?
0: Maganda ho sana na basahin ng mabuti ng mga taga-iglesia ni Cristo, at marami naman silang magagaling na abogado. Basahin na mabuti yung plunder law. Sapagkat yung plunder law, malinaw ho doon na hindi lang na ho naman yung pagnanakaw sa kaban ng bayan ang plunder. Ikaw, isang public official, at nung panahon yun, congressman si Attorney Marcoleta, tatanggap ka ng malalaking regalo o benepisyo sa sino man, kasama yung private persons, bawal ho yun. At kung meron ka mang tinanggap na legitimate na donasyon, halimbawa, 75 million, 25 million each, tatlong tao, asset mo yon, di ba? I-declare mo yun sa SALN. Wala sa SALN niya yun. Pangalawa, nung kinasuhan siya sa COMELEC, na hindi nag-submit ng maayos na statement of expenses, contributions and expenses, sabi niya, hindi ko na ito linagay dyan kasi ito naman binigay sa akin bago ng campaign period. Therefore, hindi ito campaign contribution. So, inaamin niya na meron talagang binigay sa kanya tatlong tranches, 25 million each, total 75 million. Pero hindi rin niya linagay sa campaign contribution. Ngayon lang ho sinasabi ulit na campaign hindi ho eh. Siya mismo nagsabi hindi campaign contribution ito. So, dahil nga dyan, obvious na bawal yan, ill-gotten wealth yan. Kung titignan nila yung definition ng ill-gotten wealth sa anti-plunder law, there are six definitions. Kasama ho yung private funds. Ito nga, pasok na pasok kasi a series of transactions. Ito, tatlong transaction. More than 50 million. Plunder nga naman ito. So, yun ho. Ngayon, so, obligasyon lang ng ombudsman talaga na imbestigahan ito at i-file na kasi obvious. Nandyan lahat ng mga ebidensya at galing mismo dun sa pinaghihinalaan at nung akusado. Mahirap na siyang umatras. Ngayon yung sinasabi nila, bakit sa COMELEC hindi siya naparusahan? Kasi ho, yung kaso sa COMELEC, violation of election law, hindi naman plunder law, hindi naman anti-graft yun. So yung COMELEC, nung tinignan nila, nakita nila, gusto man namin siyang panagutin, hindi namin pwede kasi kung babasahin mo yung batas, yung election code, implementing rules and regulations, hindi nga naman sa...

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
0: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: Mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala.
2: Inalis yung tulikin. So, hintayin natin. Pag hindi inalis, then we will talk again with them. Kung ayaw talaga, then that's the time siguro na magkatak tayo.
3: CNCRPO Director, Police Major General Anthony Abirin.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Pinakikinggan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panawagan ng Iglesia ni Cristo na transparency, accountability at pagpapatupad ng batas. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mula nang manungkulan ang Pangulo ay marami na itong ginawa para mapanatiling malinis ang mga transaksyon ng pamahalaan. Kasama na niya rito ang pag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects at pagiging bukas sa mga bidding process ng pamahalaan.
6: Talagang ninais po niya maging transparent at ngayon po, nagsasagawa na rin po tayo ng mga portal para makita niyo po yung mga bidding. Marami na pong naisagawa ang Pangulo para mas makitang malinis ang nagiging transaksyon ng gobyerno.
5: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakaambang kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ang kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nasa jurisdiction na ito ng Ombudsman. Gitpa ni Castro, bagamat nirerespeto ng palasyo ang karapatan ng Iglesia ni Cristo na magsagawa ng pagtitipon, ay hindi niya maaalis ng protesta ang posibleng kaso ni Marcoleta kaugnay ng umano'y idiniklarang 75 million pesos na campaign funds.
6: Hindi naman po ito hawak ng Pangulo. Hindi po ito hawak ng Pangulo. Ito po ngayon ay nasa Ombudsman. So, hindi po natin makita bakit kailangan ang Pangulo ang maging subject sa kanilang rally. Nasa kamay na po ito ng Ombudsman.
5: Samantala, hindi rin makikialam ang Malacanang sa usapin ng pagiging state witness ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Ayon kay Castro, ipinauubaya na nila sa Ombudsman ang usapin basta't nasusunod ang legal na proseso.
6: Hindi po tayo makikialam kung ano po ang magiging polisiya ng Ombudsman dahil alam naman po natin to ay isang independent body. At hindi tayo manghihimasok kung ano po ang proseso na gagawin ng Ombudsman provided na ito naman po ay hindi labag sa batas.
5: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ilang punto ang binigyang linaw ni Assistant Ombudsman Mico Clavano kung bakit humantong ang Office of the Ombudsman sa desisyong gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Malaking bagay umano sa mga tinitingnang dahilan ng Ombudsman ay ang pagkakaroon ng first-hand knowledge ni Bonoan sa mga budget insertion at overall scheme kung bakit naging talamak ang akto ng korupsyon sa DPWH. Ani Clavano, mahalaga na isang insider mismo ang magsiwalat ng impormasyon na magbibigay dito ng mas malakas at matatag na kredibilidad patungkol sa kaso ng korupsyon.

0: Lang nga rin sa mga ikinukonsidera ng Ombudsman ay ang estado ng kalusugan ni dating DPWH Secretary Bonoan.
1: Corruption ho kasi, hindi mo yan pwedeng i-penetrate galing sa labas. Kailangan meron ka talagang insider sa loob. It was a tough decision for the office to arrive at that na i-accept namin si former Secretary Manny Bonoan as a state witness. Mahirap pong decision and there was a lot of considerations that had to go into that decision. Isa na doon yung age, illnesses, and all of that. Kung na-convict si former Secretary Manny Bonoan for 40 years, sa tingin niyo po ba he will last until 120 years old sa loob ng gulungan? That was one consideration. Pangalawa po, itong batas natin that will afford the Ombudsman plenary powers to afford immunity to somebody, that is not meant to protect the guilty, but to reward the cooperation of somebody who knows a lot. Kaya hindi namin ginamit yan.
2: Samantala, tuloy-tuloy lang sa paggulong at hindi maapektuhan ang isinasagawang rally ng iba't ibang grupo sa EDSA People Power Monument ang investigasyon sa flood control scandal at iba pang kaso ng korupsyon. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, kung ang ipinaglalaban ng mga grupo sa EDSA ay transparency at accountability, ay ito rin naman ang nais at siyang pangunahing layunin ng Office of the Ombudsman. Sa katunayan, hindi lang naman aniya si Senador Rodante Marcoleta ang kanilang iniimbestigahan dahil iba't ibang mga personalidad din ang kanilang isinasailalim sa malalimang investigasyon.
1: Accountability po at transparency ang kanilang pinaglalaban, yun din po ang aming pinaglalaban dito sa Office of the Ombudsman, na lahat ng nagkakamali ay mananagot sa batas. We understand the plight, we understand what they're fighting for, but we ourselves are fighting for the same things. Kaya siguro, there might have been a little bit of miscommunication, dahil sa totoo lang, parehas po ang pinaglalaban po ng grupo na nandyan sa EDSA at dito din sa Office of the Ombudsman.
2: Yan ang mga pahayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakahandang umaksyon ang Department of Justice o DOJ laban sa sino mang lalabag sa batas kaugnay na nagpapatuloy na rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Sinabi ni Justice Secretary Fred
4: ang pagsisimula ng impeachment trial sa Senado sa darating na Hulyo 6, Lunes. Ayon kay Ortega, ang pinakamahalaga sa ngayon ay mailahad sa publiko ang mga hawak na ebidensya at hayaang gumulong ang legal na proseso. Ipinaliwanag din ng House Leader na malinaw na nakasaad sa saligang batas na ang proseso ng impeachment ay binuo upang tiyakin na ang mga akusasyon laban sa pinakamataas na opisyal ng bansa ay masusing sinusuri sa pamamagitan ng sapat na patunay at tamang proseso o due process. Binigyan din pa niya na para sa kapakanan ng transparency, hindi dapat harangin ang paglilitis dahil karapatan ng bawat mamamayan na malaman ang buong katotohanan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ibang balita, pagbabawal sa smartphone sa oras ng klase patuloy na isinusulong ni Senate President Sherwin Gatchalian. Mula naman sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Bukod sa pagsusulong ng social media ban para sa mga minoridad sa gitna ng tumitinding karahasan sa mga paaralan sa bansa, muli isinusulong ni Senate President Sherwin Gatchalian ang kanyang panukalang ipagbawal ang paggamit ng smartphones kabilang ang iba pang electronic devices sa oras ng klase sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Sinundan ng pahayag ni Gatchalian ang pagsuspinde ng face-to-face klase sa isang pampublikong paaralan sa Batangas dahil sa naiulat na banta ng pamamaril. Inihain ni Gatchalian ang kanyang ungkahi sa ilalim ng Electronic Gadget-Free Schools Bill o yung kanyang Senate Bill 627 na naglalayong ipagbawal sa mga mag-aaral mula kindergarten hanggang senior high school ang paggamit ng smartphones at iba pang electronic gadgets sa loob ng eskwelahan. Pero may exemption ang panukalang batas para sa mga gamit na pang-edukasyon tulad na lang ng mga classroom presentations at iba pang learning activities na pinangungunahan ng guro. Pinapayagan din ang paggamit ng mobile devices at iba pang electronic gadgets para sa mga mag-aaral na may partikular na kondisyon sa kalusugan. Gayun din sa panahon ng mga emergency o iba pang sitwasyong may banta o panganib. Pinaliwanag ni Gatchalian na bukod sa pagtitiyak sa kaligtasan ng mga mag-aaral, isinusulong niya ang smartphone ban sa mga eskwelahan para matiyak na nakatutok ang mga estudyante sa pag-aaral at hindi sila naabala. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas,

0: Fast Show in Raggio Pilipinas, Raggio Publiko.
1: Raggio Pilipinas, Raggio Pilipinas News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, mungkahing mandatory bag inspection sa mga paaralan, suportado ng Philippine National Police. Ang detalye mula sa report ni J. Mark Dagala.
1: Raggio Pilipinas, Raggio Pilipinas Report.
3: Suportado nga ng Philippine National Police ang panukala ng pagpapatupad ng mandatory bag inspection sa mga paaralan sa buong bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., layon nito na palakasin ang seguridad at kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at school personnel sa lahat ng academic institutions, salig na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binigyan din ni Nartates na makatutulong ito upang mapigilan ang pagpasok ng mga nakamamatay na armas, gayon din ang iba pa mga pinagbabawal na kagamitan sa loob ng paaralan. Nakahanda ang PNP na tumulong sa pagpapatupad ng nasabing hakbang sakaling maaprubahan ng mga kinauukulang otoridad. Nabatid na pinag-aaralan ngayon ng Department of Education ang nasabing panukala, kasunod na rin ng naitalang insidente na karanasan sa mga eskwelahan. Pinakauli rito ay ang malagim na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City at nauna pa rito ang mga insidente na pananaksak naman sa dalawang paaralan sa Cavite. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: CCTV system required na sa lungsod ng Maynila. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Diyan, mas maigtingin pa ang seguridad sa mga komunidad sa lungsod ng Maynila sa pamamagitan ng mandatoryong paglalagay ng closed circuit television o yung tinatawag na CCTV cameras sa lahat ng 890 mga barangay sa lungsod. Sa ilalim ng City Ordinance number 9152, Series of 2026, na ni First District Councilor Rosalino June Ibay, inaatasan ang bawat barangay na maglagay ng hindi bababa sa 10 CCTV cameras sa mga lugar na itinuturing na crime-prone areas. Ayon kay Ibay, Chairman ng Committee on Peace and Order and Public Safety, agad nilagdaan ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang ordinansa matapos itong maipasa ng mayorya ng sanggunyang panlunsod. Makikipag-ugnayan din ang mga barangay sa Manila Police District o MPD para matukoy ang mga estratehikong lugar na kailangan lagyan ng CCTV cameras, lalo na sa mga lugar na madalas na pinangyayarihan ng krimen. Sakop ng ordinansa dyan ang lahat ng barangay sa Maynila, maliit man o malaki, bilang bahagi ng mas mahigpit na crime prevention at public safety measures sa lungsod. Maharap naman ang sa kaparusahan mula suspension hanggang pagkakasibak sa tungkulin ang sino man punong barangay na mabibigo at hindi susunod sa nasabing ordinansa. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Binuksan ng Senado ngayong araw ang imbestigasyon tungkol sa epekto ng online game sa kabataan kasunod ng pamamaril sa Tacloban City, kabilang sa mga imbestigahan ng Roblox, Minecraft, Fortnite, Call of Duty at iba pang kilalang online games dahil sa concern ng content, age limits at posibleng pananamantala sa kabataan online. Tinitingnan kung may kinalaman ng online content at gaming community sa shooting incident sa Tacloban City. Pag-uusapan din ng mga senador ang online safety gaya ng age checks, parental controls, content moderation at accountability ng tech companies.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nananatiling bukas ang panig ng Teachers Dignity Coalition o TDC para pag-usapan at himaying mabuti ang usapin sa pagpapababa ng age of criminal responsibility. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Teachers Dignity Coalition National Chairperson Benjo Basas, sinabi nito bagamat malakas ang panawagan sa publiko na ibaba na ang edad ng age of responsibility, ay dapat hindi ito madaliin at pag-aralang mabuti. Batid ng TDC na bahagi ng panawagang ito ay ang pagkamit ng hustisya sa mga nasawi dahil sa pamamaril ng dalawang menor de edad sa isang paaralan sa Tacloban City. Pero kailangan din aniyang maintindihan ng publiko na dapat maisaalang-alang din ang diwa ng restorative justice.
6: Bukas kami sa usapan, para sa amin ay kailangan pag-aralan kung gusto itong ibaba, no? Ibaba yung age of criminal responsibility, dahil natingin naman namin hindi rin naman yung deterrent kung sakasakali. And of course, no, napakamasela na issue ito, kailangan natin itong pag-usapan, no? At ngayon ay lumalabas, merong mga strong sentiments, no? Even among our people, no, na ibaba ang age of criminal responsibility because of what happened in Tacloban.
4: Si Teachers Dignity Coalition National Chairperson Benjo Basas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Iginiit ng isang constitutional law expert na dapat maintindihan ng publiko na kahit bata pa ang gumawa ng krimen ay may pananagutan pa rin nito o accountability sa kanyang ginawang krimen, ngunit iba nga lang ang pagtrato sa parusang ibibigay dito. Sa panayam ng programang Boses kay constitutional law expert attorney Domingo Cayosa, hindi dapat ihalintulad sa proseso ng pagpapataw ng hustisya sa mga nakatatanda at nasa tamang edad ang mga menor de edad. Maraming bagay kasi ang dapat bigyang konsiderasyon, kasama rito ang elemento ng discernment o kung naiintindihan na ba talaga ng Children in Conflict of the Law o CICL ang kanyang ginawang krimen. Dito na pumapasok ang mahalagang proseso na pag-usuri ng child psychologist at sociologist upang mas mabigyang linaw ang kasong kinakaharap ng mga batang edad 15 taong gulang pababa na nakagawa ng krimen.
7: Yung action will give you an idea ng kanyang mental state. Pangalawa, malaking role ng mga child psychologists o sociologists, pinag-aaralan din yung environment niya. Anong klaseng pamilya ba yan? Anong klaseng barangay o environment ba yan? Na-expose ba siya sa mga ibang mga impluensya na wala siyang control? Yun din ho, pinag-aaralan yan. At yun nga ang importante ho sana nung bahay pag-asa at nung mga proper staffing. Kasi kung meron talagang mga psychologists yan, sociologists, mas alam nila gagawin ito.
2: Si constitutional law expert attorney Domingo Cayosa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
4: Sa ating balitang sports, Alex Ayala itinala ang kanyang unang panalo sa Wimbledon. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
8: Itinala ni Alex Ayala ang kanyang unang pagwawagi sa Wimbledon nang patalsikin si Renata Zarazua ng Mexico sa kanilang first round match 6-1-6-2 sa London kaninang madaling araw. Ipinoste ng Filipina star ang parehong commanding 5-1 lead sa first at second sets para makaganti sa Mexican player. Tinalo kasi ni Zarazua si Ayala sa quarterfinals ng 2024 Kerry Tennis Classic sa USA. Pinatunayan ni Ayala ang kanyang pagiging 29th seed sa prestigyosong tournament matapos umusad sa round of 64 kung saan makakaharap naman niya si Maya Joint ng Australia. Hindi na matutuloy ang inaabangan sanang banggaan ni Ayala at tennis legend Serena Williams dahil dinispatcha ni Joint si Williams sa kanilang first round encounter 6-3, 6-7, 6-3. Nakaschedule ang tapatang Ayala Joint bukas para sa pwesto sa round of 32. Ang pag-abante ni Ayala sa Wimbledon ay ang kanyang ikalawang second round appearance sa Grand Slam nang makarating din siya sa 2025 US Open second round. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Alas 11:44 po ang ating oras. Abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations sa pagpapatuloy ng Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
10: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
11: Ay, aircon ba ako?
10: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Sasalaga pala itong rep natin.
11: FYI lang ha. Kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
10: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 14 na minuto bago po mag-alas 12 ng tanghali. Balita sa Luzon, mga panukalang pananaliksik sa responsableng pagmimina sa Region 1 sumailalim sa pagsusuri para sa posibleng research funding. Si Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan para sa balita.
13: Radyo Pilipinas. Report.
8: 10 panukalang pananaliksik na nakatuon sa responsableng pagmimina at pangangalaga sa kalikasan ang isinailalim sa pagsusuri ng Mine Rehabilitation Fund Committee o MRFC Region 1, katuwang ang Mines and Geosciences Bureau o MGB Regional Office 1. Ito ay bahagi ng paghahanap ng mga makabagong solusyon sa pamamahala ng yamang mineral. Dinaluhan ito ng mga mag-aral, mananaliksik at kinatawa ng iba't ibang institusyong pang-akademiko na nagharap ng mga pag-aaral hinggil sa mine rehabilitation, pangangalaga sa kapaligiran, sustainable quarrying, geohazard mitigation, mineral resource management at iba pang larangang sumusuporta sa responsabling pagmimina. Sinuri ng mga kasapi ng MRFC Region 1 ang bawat panukala batay sa kaugnayan nito sa sektor ng pagmimina, teknikal na kalidad, metodolohiya, inaasahang resulta at katwiran ng nakalaang pondo. Ayon sa MGB Region 1, layunin ng inisyatiba na palakasin ang ugnayan ng pamahalaan at mga institusyong pang-akademiko sa pagsusulong ng mga pananaliksik na makakatulong sa pagbuo ng mga siyentipiko at makakalikasang solusyon para sa responsabling pamamahala ng yamang mineral. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Punta na tayo sa Kabikulan. Iriga City LGU nagsagawa ng orientasyon para sa isasagawang rice distribution project. Sa detalye mula kay Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
1: Radyo Pilipinas. Report.
14: Nagsagawa ng orientasyon ang Iriga City LGU upang talakayin ang magiging sistema sa paglulunsad ng 18 milyong pisong rice distribution project. Pinangunahan ni Iriga City Mayor Rex Oliva kasama ang iba pang opisyal ng lungsod ang orientation kaugnay ng pagpapatupad ng programa. Tinalakay rito ang magiging procurement ng mga ipapamahagi na bigas sa pamamagitan ng Sagip-Saka program, pagpili at beripikasyon ng mga benepisyaryo at ang magiging schedule ng pamamahagi. Ang naturang proyekto ay pinondohan sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF, Assistance to Indigent Individuals or Families Food Assistance ng National Government. Target na maserbisyoan ng proyekto ang mga mahihirap, near poor at vulnerable households kabilang ang senior citizens, solo parents, persons with disabilities at mga manggagawang apektado ng krisis sa Middle East. Binigyan din ng orientasyon ang iba't ibang tanggapan ng city government hinggil sa monitoring, reporting at dokumentasyon ng proyekto alinsunod sa itinakda ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ang kahandaan na maipamahagi ang tulong sa mga kwalipikado benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Nasa 10,000 seedlings ng mga puno na itanim sa 34th Pista Iang Kageban sa lungsod ng Puerto Princesa. Mula Radyo Pilipinas Palawan, narito ang ulat ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas. Report.
15: Tinatayang nasa 10,000 seedlings ng mga fruit-bearing trees at forest trees ang naitanim sa pagdiriwang ng 34th Pistayang Kagiban na ngayong taon ay naisagawa sa kilometer 28 ng barangay Montible dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Dumalo rin sa nasabing pagdiriwang ang libo-libong mga individual mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, akademya, mga kabataan at civic organizations na masayang nagtanim ng nasa 43 klase ng seedlings na kinabibilangan ng mga puno ng amugis, banaba, malakat mon, matang ulang, mountain agoho, nara mulawin, gayon din ang mga sampalok, santol, star apple at marami pang iba. Partikular na pinili ang nasabing lugar para sa pagdiriwang ngayong taon dahil na rin sa layuning mapangalagaan ng watershed area sa syudad at patuloy na pagpapalawak ng forest cover nito. Sa kanyang naging mensahe, sinabi naman ng alkalde ng lungsod na umaabot na ngayon sa mahigit 2 milyong puno ang naitanim sa iba't ibang bahagi ng syudad simula ng isagawang pistayang kagiban o ang pista ng kagubatan noong 1991. Ayon din sa kanya, umabot sa 80% ang survival rate ng mga punlang itinanim noong nakarang taon. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Kuha naman tayo ng report mula sa ating mga kasamahan sa Visayas. Dangerous Drugs Board nagkaloob ng 5 milyong pisong grant sa LGU ng Lapu-Lapu sa Cebu bilang suporta sa Balay Silangan sa Olango Island. si Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas Cebu ang may dala ng balitang yan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: Patanggap ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Lapu-Lapu Cebu ng 5 milyong pisong grant mula sa Dangerous Drugs Board or DDB bilang suporta sa pagtatayo at pagpapalawak ng Balay Silangan.

0: bigay ng rehabilitation services para sa mga kwalipikadong plea bargainers. Ang naturang pasilidad ay mag-aalok ng counseling, values formation, psychosocial support, skills training at livelihood programs para matulungan na makabangon ang mga dating nalulong sa droga at makabalik sa lipunan bilang mga produktibong mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dumako na tayo sa Mindanao, Lanao del Sur, nagsagawa ng provincial-wide simultaneous tree planting. Mula Radyo Pilipinas Marawi, narito ang ulat ni Malik Mambuay.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Isinagawa ang provincial-wide simultaneous tree planting sa bayan ng Marantau, Lanao del Sur bilang bahagi ng sama sa mga pagkilos para sa pangangalaga ng kalikasan at pagpapalakas ng climate resilience ng lalawigan. Ang aktibidad nito ay bahagi ng pagdiriwang ng ika-67 taalan ng Lanao del Sur at nagsilbi ring culminating activity ng provincial government para sa Environment Month. Pinaunahan ito ng Provincial Environment and Natural Resources Office o Pedro sa pamumuno ni Forester Pili Papandayan. Dumalo sa panuglaman si Vice Governor Muhammad Khalid Rakinadyong sa kanyang misay, sinabi ng Vice Governor na bagamat simpleng gawain ang pagtatanim ng puno, nagdudulot ito ng pangmatagalang benepisyo sa kapaligiran sa pamamagitan ng pagtulong na maprotektahan ang mga komunidad laban sa pagbaha at mapabuti ang kalagayan ng kalikasan. Nakisa na rin sa naturang aktividad ang iba't ibang ahinsya at tanggapan ng pamahalaan kasama ang mga estudyante bilang suporta sa patuloy na pagsusulong ng pangangalaga sa kapaligiran at mas matatag na kinabukasan para sa Lanao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Bagong Kidney and Transplant Institute sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City, pinasinayaan. Ang ulat mula kay Sheila Lisondra Celosa ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Formal na ang binuksan ng Southern Philippines Medical Center o SPMC ang Bagong Kidney and Transplant Institute sa Davao City kasabay ng pagdiriwang ng National Kidney Month. Sa loob ng pasilidad ay mayroong renal dialysis unit na may 133 na dialysis machines, pharmacy, laboratory, immunology section, billing at cashier office, waiting area, inpatient dialysis unit, at advanced comprehensive kidney care center. Ayon kay SPMC Medical Center Chief Dr. Ricardo Odan, mahalagang hakbang ang pagbubukas ng pasilidad upang mapalawak ang serbisyong medikal para sa mga pasyenteng may sakit sa bato. Maliban sa dialysis services, magkakaroon din ito ng kidney transplantation, specialized laboratory services, reverse osmosis system, at multidisciplinary care upang mas maging komprehensibo ang pangangalaga sa mga pasyente. Target ng SPMC na magsilbi hindi lamang sa mga residente ng Davao City, kundi maging sa iba pang mga riyon sa Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, July 1, 2026. Ang ating oras, alas 11:56 po ng umaga. Samahan niyo ko uli kami bukas. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba

0: ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Isang magandang bagong Pilipinas. Ngayon ay Miyerkules, July 1, 2026. Diretsahang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia.
7: Mula sa Department of Social Welfare and Development, ako naman po si Assistant Secretary Irene Dumlao. Ihahatid namin ng mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
6: Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Sa ating pambalita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang selebrasyon ng 79th na anibersaryo ng Philippine Air Force sa Pasay City. Sa temang Focus PAF at 79, Forging a Credible, Agile and Multi-Domain Air Force through Mission Readiness, Capability Development and Values-Based Service, pinagtitibay sa selebrasyon ng commitment ng Philippine Air Force na maging moderno at maaasahang hukbo sa himpapawid at maging sa ibang saklaw. Kabilang sa highlight ng selebrasyon ng pagkilala sa mga natatanging unit at tauhan ng PAF dahil sa kanilang mahusay na pagganap at operasyon at dedikasyon sa serbisyo sa bansa. Binibigyan din sa okasyon ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kahandaan sa misyon, patuloy na pagpapabuti ng kakayanan at teknolohiya at pagtataguyod ng values-based na serbisyo sa pamamagitan ng INSTEP o Integrity, Service, Above Self, Teamwork, Excellence, and professionalism kasabay ng pagtupad ng hukbo sa mandato nito na protektahan ang bayan. At bago tayo magtungo sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update kay Assistant Secretary Irene Dumlao mula sa DSWD. Asik Irene, welcome back. Ayon po sa DOST FNRI survey, bumaba po ang moderate to severe food insecurity sa bansa. Ano po ang nakikitang dahilan ng DSWD sa pagbaba na ito at gaano po kalaki ang naging kontribusyon ng mga anti-hunger programs ng inyong ahensya?
7: Joshua, unang-una, nire-recognize natin itong pag-aaral na to at binavalidate at ina-affirm niya yung pong mga efforts na ginagawa ng DSWD. And nakikita po natin ano, na ito nga pong mga programa ng ating pong departamento, kagaya ng Walang Gutom Program, ng ating pong Walang Gutom Kitchen, pati na ang Supplementary Feeding Program, at ang mga tulong na ipinapaabot natin kapag may mga kalamidad ay nag-gain ng traction. At nakaka-contribute ito sa pagbaba nga ng kagutuman sa ating bansa. And dahil dyan, mas lalo pang paiktingin ng DSWD ang ating pong mga aksyon, mas palalakasin pa ang mga programa na nabanggit ko para tuluyan na nating wakasan ang kagutuman sa ating bansa. Because naniniwala mo po kami sa DSWD ng isang Pilipino ay mas magiging produktibo kapag siya ay nakakain ng wasto, ng tama at ng masusustansyang mga pagkain.
6: Okay. Well, Asik, ano po ang nakikita ng DSWD na mga pangunahing hamon? Challenges na kailangan pang tugunan o bigyan pansin para tuluyan na mabawasan o matapos itong kagutuman sa bansa?
7: Well, gaya ng mga ibang mga challenges na kinaharap ng DSWD, nakikita natin ito as opportunities, no? Opportunities to improve on how we provide our services to the Filipino people. Halimbawa, Joshua, ngayon nakikita natin ang challenges brought about by climate change. At ang mga epekto nga nito ay nakakaantala o nakakaapekto rin sa mga programa na ipinapatupad ng ating pong pamahalaan. So, itong pakikipag-ugnayan natin with the farmers and fisher folks at iba pang mga stakeholders ay makakatulong sa pagtitiyak na magpapatuloy yung pong pagtatanim, pagsasaka, pangingisda, gamit po yung iba't ibang mga teknolohiya at impormasyon na naibabahagi natin po sa ating pong mga kababayan. So even if marami pong mga epekto itong climate change, may ipagpapatuloy ng ating pong mga farmers yung pagtatanim ng mga climate resilient. At yan naman syempre, of course, ginagabayan Department of Agriculture, yung technical expertise din nila ay naibabahagi natin sa ating pong mga farmers para ito yung naipagpapatuloy na gagawa. At makakatiyak tayo na sapat yung supply ng pagkain sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. And kagaya ng isa naman natin sa mga programa natin, local adaptation to water access and breaking insufficiency through nutritious harvest, ay talagang natutulungan natin yung mga farmers to plant climate resilient crops, and nakikita natin na nagbubunga ito doon sa mga areas na nagpapatupad nga tayo nitong lawat pingi.
8: At maganda yung nabanggit mo, no, Asik, na nutritious harvest, ibig sabihin hindi lang basta pananim, hindi lang basta resilience sa climate change. Kailangan masustansya na may hahain ang ating mga kababayan sa kanilang mga pagkainan.
7: That's correct. And in fact, yan ngayong lagi nating sinasabi sa ating pong Walang Gutom program at sa ating Walang Gutom Kitchen. Mahalaga na yung naituturo natin sa ating pong mga benepisyaryo yung mag-prepare ng mura, masustansya at masasarap na pagkain. And mas mahaganda yung ugnayan natin ngayon with the farmers kasi walang mga middleman. So yung halaga na tinatanggap ng ating pong mga program beneficiaries under the Walang Gutom program ay mas na-expand. O ibig sabihin, mas marami po silang nabibili kasi mura yung nabibili nilang mga pagkain. And at the same time, natutulungan din natin yung ating mga farmers dahil nabibili yung kanilang mga produce.
8: Yes.
7: And kaya nga, napakaganda nitong ating Walang Gutom Kitchen because naituturo natin yung konsepto ng from farm to table.
8: Mm-hmm. Well, hitting more than two birds in one stone kasi livelihood na at the same time tinutugunan yung kagutuman. Pero ito po, kumusta po ba if you have data sa... Sa ngayon po, kumusta po yung sitwasyon ng child hunger at malnutrition sa bansa kumpara sa mga nakaraang taon?
7: Well, ngayon, banggitin ko, ano, Joshua, kasi halimbawa ngayon, under the Supplementary Feeding Program, na kung saan nga po, nagbibigay tayo ng hot meals, masustansyang mga pagkain sa mga children enrolled in child development center. So ito yung mga 3 to 5 years old na mga bata. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 1.5 million children enrolled in child development centers and supervised neighborhood play ang nabigyan na natin ng supplementary feeding as of December 31, 2025 po iyan. That's for our 5th feeding cycle. Ngayon doon naman sa isa pa nating programa, sa BARM naman ito, yung Bang Samoro Umpungan sa Nutrisyon or yung Bang-Un Program, from January to May 2026, ang nabigyan na po natin ng tulong are 18,800 individuals. Binubuo po yan ng 15,900 na mga bata na binigyan nga po natin ng tulong sa kanila pong nutrisyon. Now, doon naman sa Walang Gutom Program, of course, may mga bata rin dito, ano, but our total program beneficiary served ay nasa mahigit 501,000 po yan na mga pamilya. And ganun din sa ating pong Walang Gutom Kitchen, meron din tayo mga sinuserve na mga bata po dyan na nakakaranas ng kagutuman at nabibigyan nga po natin ng masusustansyang pagkain dito po sa ating Walang Gutom Kitchen. And because of that, I'd like to mention, ano, Joshua, meron na tayong Walang Gutom Kitchen in Pasay City. But the other Monday, nagbukas tayo sa Cebu. And then, nung nga pong nakaraang Lunes, ay binuksan po ni President Marcos Jr. yung namang ating Walang Gutom Kitchen sa Zamboanga City. So, ito po magpapatuloy yung ating misyon na lutasan o wakasan ang kagutuman, one kitchen at a time.
8: Okay. Well, nabanggit nyo na po yung mga ilang plano ninyo. Nabanggit nyo na nagbukas sa Pasay, Cebu, Zamboanga, at tawag itong programa.
6: may mga bata pong nakararanas itong hidden hunger, kung saan po nakakain sila pero kulang nga po sa nutrition. Paano po ang ginagawa ng DSWD para matiyak na yung kinakain nila, nabanggit nyo nga po na farm to produce, na masiguro na masustansya yung kanila kinakain?
7: Well, again, nabanggit ko kanina yung dun sa supplementary feeding program, no, na may mga children enrolled in child development centers and supervised neighborhood place yung ating pong binibigyan ng masusustansyang mga pagkain. Dati-dati, Joshua, 120 days lang yung ating feeding cycle. Ngayon ay 180 feeding days na. Okay. So, iyan, ilan sa mga ano na ginagawa natin, ano, na mas pinaiigting, mas nasustrengthen pa yung implementasyon ng mga programa nga na naglalayo na tulungan yung mga kabataan. Apart from that, ano, meron tayong mga nutrition education sessions na ginagawa sa Walang Gutom program. Bakit mahalaga ito, Joshua? Napakahalaga kasi na i-capacitate natin at bigyan ng tamang impormasyon ang ating mga magulang. Kasi doon po nag-uumpisa lahat sa loob ng tahanan. Yung tamang pagpapalaki at nutrisyon ay naibibigay ng ating pong mga nanay at tatay. Kaya mahalaga na doon sa mga nutrition education sessions ay naibabahagi natin yung kaalaman sa kanila. We also do that sa Pantawid Pamilyang Pilipino program, yung ating pong family development sessions. So we strengthen the parental capabilities of our parents so that mas mabigyan nila ng tamang nutrisyon at mas ma-value nila yung kalusugan, lalong-lalo na para sa kanilang anak. Para itong mga bata ay talagang maitawid natin,
6: yes,
7: at lumaki sila na malusog,
6: yes,
7: at mas maging productive in the future. I'd like to mention also na under the Pantawid Pamilyang Pilipino program, meron tayong tinatawag na first 1,000 days.
6: Yes.
7: No? So yung mga pregnant women, binibigyan natin sila ng karagdagang financial assistance para makapag-check up, makapag-avail ng mga supplements. And gayon din po, yung mga bata 0 to 2 ay minomonitor din natin kasi naniniwala tayo na foundational period ito na para malutasan ang stunting,
6: yes,
7: malnutrition, dapat talaga nag-uumpisa tayo in the first 1,000 days of life.
6: Dapat ito yung maintindihan din ng ating mga kababayan na ASEC na baka kasi iniisip ng karamihan na pag sinabing walang gutom kitchen, ang hinahain lang iba sa laman tiyan.
7: Mm-hmm.
6: Pero ang tinitiyak natin dito ay masustansya yung kinakain ng mga beneficiary na hindi lang basta maitawid lang sa gutom, kundi maitawid din sila sa mas malusog na paraan. Mm-hmm. Nang sa gayon yung mga bata lumaki din ng malusog at alam nila kung ano yung masustansyang pagkain na dapat kainin. Pero ito naman, so usapin naman po sa panahon ng kalamidad at emergency situation sa ASEC. Ang mga bata po ang isa sa mga pinaka-apektuhan. Paano po isinasama ng DSWD yung nutrition at food support sa kanilang disaster o sa inyong disaster response?
7: Well, yes, Joshua. Alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna ng kalamidad, talagang tinitiyak po ng DSWD na may sapat tayo ng mga family food packs at ready-to-eat food boxes na agad po natin na papamahagi sa mga pamilya na apektuhan ng iba't ibang mga kalamidad. Sa katunayan, Joshua, nasa mahigit 4.7 million family food packs yung nakapreposition sa iba't ibang warehouses ng DSWD. Bakit po napakahalaga na meron tayong mga food boxes, mga ready-to-eat food boxes? Kasi po, within the first 72 hours after a calamity, ay talagang ang immediate po na pangangailangan ng mga pamilyang apektado ay pagkain. Kaya nga po, agad-agad tayo na nakapag-preposition yan para agad tayo na makapag-distribute ng goods na ito because these are essential to the survival of disaster-affected families. And ito pong mga family food packs and ready-to-eat food boxes ay na-formulate, nabuo po natin in coordination with the DOST FNRI. So isinaalang-alang talaga natin yung nutritional requirements ng isang pamilya. Kaya nga kung makikita mo yung ating ready-to-eat food boxes,
6: yes,
7: makikita mo may champurado, may arroz caldo. In fact, meron din iyang mga energy biscuits. And meron yang complementary food for infants. Kasi tinignan talaga natin yung buong pamilya, yung komposisyon, sino-sino ang magbebenepisyo mula sa assistance na ito during a disaster.
6: Okay.
7: Apart from that, Joshua, meron din tayong mobile kitchen. This is a specialized disaster equipment of the DSWD na kung saan nagsuserve din tayo ng mga hot meals in coordination, of course, with our partners. May mga nutritionist tayo, may dietitians. And para yung sineserve natin, hinahain natin, ay hindi lamang po pantawid gutom,
8: yes,
7: but nakakatiyak na naibibigay din yung pangangailangan sa pong mga kababayan.
8: Yun, maganda. Napakaganda nung inyong ginawa kasi proactive sa panahon ng sakuna ay science-based yung mga inihahanda nating relief goods sa ating mga kababayan. Pero dito naman sa usapin, ASEC, ilang PUV drivers na po ang ating nabigyan ng cash relief assistance bilang suporta ng pamahalaan pagdating po sa sektor ng transportasyon?
7: Well, yes. Dito naman po sa ating pagpapatuloy ng implementasyon ng cash relief assistance para sa mga jeepney drivers, tricycle drivers, MC taxi drivers, service delivery riders, at mga TNVS drivers. Nais po nating banggitin na as of June 30 of this year, nasa mahigit 1.8 million na mga drivers na po ang nabahagi na ng tulong ng DSWD o nakatanggap ng tig 5,000 pisong cash relief assistance, alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na agad po nating tulungan yung mga chuper. Sila po kasi yung pinaka-apektado nitong energy emergency, and sila po ay tinulungan natin para maibsan yung mga suliranin na kinakaharap nila bunsod nga po ng energy emergency na ito. And dahil nga po naka-assist na tayo ng mahigit 1.8 million na mga chuper, tayo ay nakapag-disburse ng mahigit 9.1 billion pesos.
8: Okay. Now, ngayon po na meron ng kasunduan ang Iran at the US when it comes to the energy crisis na naranasan noon, at nakaranas na rin po ng ilang rollback sa presyo ng produktong petrolyo, meron na po ba tayong update kung magpapatuloy ba itong cash relief assistance na to para sa ating mga chuper?
7: Alam mo, Joshua, kami po sa DSWD, patuloy yung koordinasyon namin with other agencies of the government. Linggo-linggo po tayo nagpupulong dito sa Uplift Committee para makita natin ano na ba yung sitwasyon, ano ba yung mga pangangailangan pa ng mga sektor na apektado nitong energy emergency. Kami po tulong ng Pangulo, wala pong pamilyang Pilipino ang may iwan sa pagsulong ng ating bansa. So again, we're ready to implement. Yan naman ang layunin natin, is tiyakin na gaya ng sabi ng Pangulo, wala pong pamilyang Pilipino ang may iwan sa pagsulong ng ating bansa. So again, we're ready to implement any social protection measure as may be necessary. Mm-hmm. But ang mahalaga dito ay kinukonsulta natin yung ating pong mga economic managers and of course yung ibang ahensya ng pamahalaan so that coordinated and maging maayos din yung ating pong tulong o mga interventions.
8: Alright. On that note, maraming salamat po si Kay Reins sa mga updates at informasyon na ibinahagi mo sa amin mula yan sa DSWD. Thank you, Ase. Bayan, maraming pang balita talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
9: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bubuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
10: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
11: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
12: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampang ko, huwag niya akong pababayaan.
13: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
14: Na hindi patas ang lipunan.
15: Leadership starts from the top.
16: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyung pambayan.
17: Good governance, because good governance is a matter of right.
6: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
18: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
19: At matuto sa iba't ibang karanasan.
20: Yung hirap talaga yung pagtumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
21: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
6: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon at proteksyon ng mga bata laban sa anumang uri ng krimen matapos ang ilang marahas na insidente sa ilang paaralan sa ating bansa. Pag-uusapan kasama si Police Colonel Andre D.D. Abella, Anti-Violence Against Women and Children Division Chief ng PNP Women and Children Protection Center. Colonel Abella, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
22: Magandang hapon din na sa iyo, Joshua, at kaya Asik Irene, ma'am. Magandang hapon.
6: Colonel, kasunod po ng mga insidente sa mga paaralan kung saan sangkot po ang minor de edad, muling nabigyan diin ang kahalagahan ng pagprotekta sa mga bata sa loob at labas ng paaralan. Ano po ang assessment ng PNP-WCPC sa insidenteng ito at ano po ang mga pangunahing aral na dapat nating matutunan mula dito?
22: Joshua, no, isang nakakalungkot nga na nangyari kamakailan sa Tacloban City at nagpapaalala na rin sa atin na ang kaligtasan ng ating mga mag-aaral ay dapat manatiling pangunahing prioridad ng buong pamayanan. Ito ay hindi lamang po nakadepende sa paaralan, sa kapulisan, kundi it is a society a whole of society approach po ang kailangan dito at nagpapaalala sa atin na ang hindi lamang responsibilidad ng law enforcement units at iba pang mga partner agencies at isang pinakamalaking or pinakamahalaga sigurong aral na ating makukuha dito ay ang kahalagahan ng maagap na pagtukoy at pagtugon sa tinatawag natin mga red flags ng violence. Kaya kailangan ng mas matibay na koordinasyon sa mga paaralan, of course sa mga magulang at yung kapulisan upang agad na matukoy at ma-address sana itong mga warning signs na nakikita lalo-lalo na po sa mga paaralan at magkaroon ng angkop na preventive assessment, emergency preparedness at ang pagbibigay ng psychosocial support kung kinakailangan sa mga batang nagpapakita ng mga ganito mga red flags. Pero ang bottom line pa rin dito, Josh ay, at Ma'am Irene po ay yung tamang paggabay ng mga magulang at ng mga guro sa mga kabataan. At of course, yung paglaganap ng social media at mga online gaming platforms, mahalaga ang iba yung pagpapaalala at patnubay upang maiwasan ang hindi magandang impluensya ng mga ito sa mga kabataan na Joshua.
7: Colonel Abella, magandang tanghali po. Binigyang din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung pangangailangan na mas maprotektahan yung mga bata laban sa anumang uri ng karahasan. Ginagampanan ng PNP-WCPC yung direktibang ito sa konkretong mga inisyatibo at mga programa.
22: Asik Irene, ma'am, no, bilang pangunahing ahensya ng PNP na nagpapatupad ng batas para sa proteksyon ng mga kababaihan, ang WCPC or ang Women and Children Protection Center ay patuloy na nagpapatupad ng mga programa at mga proyekto upang mapalakas pa, no, yung ating mekanismo para sa proteksyon ng mga bata. Unang-una, pinapalakas po namin ang prevention kasi mas maganda man naman po talaga yung maiwasan sana na may mga ganito mga pangyayari. At ito ay ginagawa po namin sa pamamagitan ng mga information and awareness campaigns sa mga paaralan at komunidad tungkol sa child protection, sa bullying, sa online sexual abuse and exploitation of children na rin at ang iba pang mga issue na kung saan nakakaapekto sa mga kabataan. Ikalawa po ay patuloy din po kaming nagpapalakas ng kakayahan ng aming Women and Children Protection Center at Women and Children Protection Desk investigators upang matiyak natin yung mabilis, sensitibo at child-friendly na pag-responde sa mga ganitong mga klase ng violence at pang-aabuso. Tinitiyak din po natin na ang bawat biktima ay nabibigyan ng tamang investigasyon, proteksyon at referral sa kanilang kinakailangang psychosocial, medical at legal services. At nagsasagawa din po kami ng mga trainings na specially designed para sa mga WCPD investigators para mas mapagaling pa po sila sa pag-handle ng mga ganitong mga cases. Sa katunayan po, ASEC Irene, sa kasalukuyan ay umiikot po ang team po ng WCPC sa buong bansa sa mga police regional offices at nagsasagawa po kami ng Women and Children Protection Desk Summit na kung saan pinapaalalahanan po namin yung mga WCPD personnel at investigators kabilang na rin po yung mga chiefs of police sa tamang pag-handle ng mga kasong ito. Ikatlo po ay mas pinapaiting po namin ang pakikipag-ugnayan sa mga ehensya ng pamahalaan at tulad na lamang ng WCPD, ng DepEd, ng DOJ at ng LOPITS at ibas maging ng mga international partners din po na established po sa WCPC upang magkaroon po tayo ng mas komprehensibo at mas malakas po na child protection systems.
3: Okay. Kaya sa pag-iikot niyo po sa ating mga lokal na pamahalaan at yung coordination niyo sa mga iba pang ahensya ng pamahalaan, naikukonsidera din po ba na paigtingin din yung presensya o yung police visibility sa mga paaralan o sa mga eskulahan para mag-alinlangan yung mga sakalimang mga estudyante na nagbabalak na gumawa ng masama?
22: Yes, tama ka dyan, Joshua. No, in fact, kamakailan lamang ay naglabas ng direktiba ang chief ng Philippine National Police, si Police General Melencio Nartates Jr. ng direktiba na sa mga PNP units, PNP commanders na makipag-ugnayan sa mga eskwelahan sa kanilang mga nasasakupan at magpadala or mag-deploy ng mga PNP personnel para masiguro ang seguridad at isa pa ay magkaroon ng mas malawak at mas malakas na police visibility sa mga lugar na ito para sa ganun ay mag-serve pa ito na isang deterrent sa mga kabataan na may mga pinaplano kung meron pa man po ng mga ganito mga klase ng violence sa Joshua.
3: Okay. At sa mga ganito pong insidente kung saan sangkot nga din po ang mga minor de edad mismo, paano po binabalansi ng PNP ang pagpapatupad ng batas habang isinasaalang-alang yung kanilang kapakanan, karapatan at rehabilitasyon mga batang sangkot?
22: Sa PNP WCPC po, mahalaga po na aware at pinapatupad po namin yung tinatawag na protection pa rin sa mga kabataan, whether they are the victims, biktima mo po sila, or sila po yung mga perpetrator na ating matawag. So, prinsipyo po na pinapatupad po ng WCPC na bawat bata, kahit sangkot po sa isang insidente, maging biktima, saksi o tinatawag natin child in conflict with the law ay trinatrato po natin ng naayon sa batas at may paggalang po sa kanilang karapatan at dignidad. At ito po ang pinapatupad po natin sa pamagitan po ng Republic Act 9344 or ang Juvenile Justice Welfare Act na kung saan ang layunin nito ay hindi lamang naman papanagutin ang mga nagawang paglaba kundi tiyakin na ang mga kabataang ito ay mabigyan din ng pagkakataong maituwid ang kanilang mga pagkakamali at maibalik at ma-rehabilitate at maibalik sila sana mas maayos at hindi na po uulit ng mga ganitong mga violence or yung mga illegal na gawain na Joshua.
7: Yes, Colonel, isa po sa mga nakikitang hamon ay yung pagtukoy kung may mga warning signs bago pa mangyari ang isang insidente. Sa PNP WCPC, ano po sa tingin nyo ang papel ng pamilya, ng paaralan at komunidad sa maagang pagkilala sa mga batang maaring nangangailangan nga ng intervention?
22: Well, yes, Ma'am ASEC Irene, no, napakahalaga po talaga ng role or yung obligation or responsibility ng bawat isa sa mga sektor na ito. Mag-umpisa po tayo sa pamilya. Dito po namumulat ang bawat bata sa tamang asal. At kaya nga po, napakahalaga po ng role ng mga magulang upang siguraduhin na ang kanilang mga anak ay magabayan. At of course, yung makita po or makapansin ng mga pagbabago sa pag-ugali ng kanilang anak, tulad na lamang ng halimbawa, hindi naman siya dating gustong nag-iisa, pero ngayon gusto na lang lagi nag-iisa, or nasa loob palagi siya ng kanyang kwarto, or yung agresibong asal, or madalas pagliban sa school, or pagkawala ng interest sa mga dati niyang kinahihiligan, or labis na pagkahumaling sa mga mararahas na mga content sa internet. At kaya nga po, kailangan po ng bukas na komunikasyon na dapat pong i-maintain ng mga magulang sa kanilang mga anak at tamang paggabay po upang maagapan ang anumang klase ng problem or violence po na pwede pong mangyari. Sa mga schools naman po, mahalaga din po maging mapagmatsyag ang ating mga teachers, ang iba pang mga empleyado po sa paaralan at mga guidance counselors sa mga warning signs. Example po ng emotional distress, yung mga simpleng bullying po ay pwede pong hindi po dapat ito wawalang bahala kasi pwede po maging spark or pwede po maging rason ito upang magkaroon pa ng mas malaking problema. Of course, nandiyan din po yung social isolation or yung hindi po nakikipag-mingle sa ibang mga bata at iba pang mga pagbabago sa asal ng mga mag-aaral. At ang agarang pagbibigay ng counseling dapat po at referrals sa mga nararapat na ahensya ay makakatulong upang maiwasan ang paglaki or pag-worsen po ng ganitong sitwasyon. At sa mga sa komunidad naman po, ang mga barangay officials lalong-lalo, mga youth leaders at iba pang mga sektor ng sa ating lipunan ay maring magsilbing kasama po natin or katuwang sa pag-uulat or pag-report ng mga insidente na nangangailangan ng agarang atensyon. Lalong-lalo na po when it comes to ito nga po yung mga wayward behavior ng mga kabataan. At sa amin po, sa WCPC, patuloy po kaming nakikipagtulungan sa iba't ibang mga ehensya at hanggang po sa lokal na pamahalan at sa pamilya din po para po ma-erase yung kanilang awareness na napaka-importante po ang role po ng bawat isa sa mga ito para maiwasan maiwasan po yung mas malaking gulo dahil kung nakakakita po tayo ng mga ganitong mga symptoms or mga red flags at nai-report natin po kaagad ay maari po makapag-prevent po tayo ng mga mas malalaking problem makagaya nga lamang ng mga nangyayari nitong mga nakaraan na ASEC Irene.
3: Okay. Colonel Labella, ang karaniwan po o yung mga point of view ng mga kabataan ngayon ay yung katwiran nila na okay lang hindi naman ako makukulong dahil bata pa ako at yung kanilang kinakaharap na peer pressure at bullying sa eskwelahan. Pakipaliwanag po para mas maintindihan ng ating mga magulang din na nakatutok sa atin ngayon. Paano po ba yung proseso? Halimbawa yung bata ay paano pag nagsumbong na siya ay binubuli, nagsumbong sa guro, paano po yung intervention ng PNP-WPC po, WCPC pagdating po sa ganung kaso? Sa paraan po na hindi matatakot yung bata at the same time, hindi rin po magiging dahilan para gumawa po ng masama itong mga kabataan sa loob ng paaralan.
22: Yes, palagi naming sinasabi po ito, no, Joshua, sa ginagawa po naming pag-iikot kasi umiikot po talaga kami regularly sa mga schools at nagbibigay ng mga ganitong mga pangaral sa mga bata para makaiwas nga po sa mga ganitong bullying at iba pang mga kaguluhan sa school. Well, binibigay po natin sa mga schools yung paunang response po sana, lalong-lalo na po sana, kung hindi pa ito yung nag-escalate or hindi ito yung mga kailangan na po ng police interventions, kagaya naman ng simple pag-aaway, na wala naman pong nasaktan or yung mga subtle forms of bullying na ang school po dapat yung makapansin at sila po yung dapat na unang mag-address nitong issues na mga ito. Kaya nga po palagi din po naming kinakausap yung mga school administrators at mga teachers na yung mga simpleng kahit sabihin mo na simpleng away ay hindi po nila dapat ito ipinag walang bahala. Kasi nga po, pwede itong maging cause or pwede itong mag-worsen ng iba pang mga incidents na hindi na natin gugustuhin dahil mas worse na ito. At kaya nga po, kailangan dun pa lang po, sabi nga natin, dun pa lang po sa stage na yun ay dapat pong bigyan po natin ng kaukulang intervention. So, ang pulis po ay pumapasok po kapag yung incident na po ay kailangan nga po ng police action or investigation, kagaya ng kapag mayroong na pong na-injure, mayroong na pong nasaktan, pero hindi po ibig sabihin na hindi po tayo nag-e-extend ng assistance kahit sa stage po na yun. Ang ginagawa po natin, nagkakandak po tayo ng mga proactive measures like yung nga po yung pagkakausap or yung pagkakandak ng mga lectures sa mga bata at sa mga pati na rin sa mga teachers po na sa importance po ng pagiging mapagmatsyag, no? Marunong tayo dapat makakita mga telltale signs na may mga inabuso or may mga batang nabubuli na po. So yun po yung lagi naming panawagan sa mga schools na sana po ay maging mas responsive or mas sensitive sila sa mga incidents. Sana lang ba normal na away bata lang po yun dahil nakita naman po natin nitong mga nakaraan talagang hindi naman ito talagang full blown na ganun yung incident, kundi may mga nangyari pa nung una kaya nagkaroon ng escalation at naging ganito, naging serious na po yung mga incidents na nangyari, Joshua.
7: Yes, Colonel, nabanggit niyo po ano na pumapasok po yung kapulisan kapag kinakailangan na o nangangailangan na ng police action o kapag may mga investigation na po na dapat isagawa. Pero paano naman din po tumutulong ang PNPWCPC na tingnan din o matutukan din yung mga ibang mga pangangailangan kagaya ng psychosocial needs ng mga batang naging biktima at gayon din po yung mga perpetrators o naging sangkot sa krimen?
22: Well, yes po, once po Asik Irene Ma'am, no, once that we receive po yung whether victim po or yung perpetrator ay sinisigurado po namin na yung mga ibang mga needs po hindi lang po for investigation talaga, kundi kaya nga po meron po kami established na child friendly room sa lahat ng mga WCPD offices po nationwide at saka interview room po, dahil hindi po namin pwedeng pilitin na matapos yung investigation kung hindi pa po ready yung bata. So ang ginagawa po namin initially ay initial interview, pero ina-assess din po namin kung kailangan po niya ng ibang mga services, like baka kailangan niya ng medical attention po muna o kaya psychosocial assessment. So nire-refer po namin to sa mga, and of course yung napaka-importante po yung presence po ng social worker talaga. So ito po yung mga isa sa mga actions po na ginagawa namin once that a child we come in contact with a child, whether he or she is a victim or a perpetrator of an offense, kailangan po natin sumunod dun sa protocol po, like yung sa child protection policy po na pinapatupad din po ng Philippine National Police. So hindi lang po yung investigation talaga yung ginagawa ng Philippine National Police, kundi tinitingnan din po namin yung iba pang mga needs na kailangan. Pero though hindi po namin ma-provide lahat, pero inire-refer po namin at dinadala po namin sa kung saan pa pong ahensya po kailangan ng service nung bata, Asik Irene Ma'am.
3: Colonel, may mga panawagan din po na palakasin pa ang child protection mechanism sa bansa. Now, ano po ang mga sistema nais pang palakasin pagdating po sa panigin nyo sa PNPWCPC upang mas maging mabilis ang pag-responde sa kaso ng violence against children?
22: Well, Joshua, no, patuloy naman po natin pinapalakas through the PNPWCPC ang ating child protection mechanisms. upang mas matiyak na mas mabilis, mas efficient at mas makatao ang pagtugon sa mga ganitong mga violence against children. At isa sa mga prioridad ng WCPC naman po ay ang pagkakaroon ng koordinasyon na mas effective sa iba't ibang mga ahensya na concerned with child protection po. At dahil ito nga po ang sinasabi ko kanina ay holistic po dapat, no, yung pag-approach natin sa mga bawat kaso ng mga ito at hindi po dapat siya fragmented or hiwa-hiwalay. Kaya kailangan po talaga na close-knit po yung coordination para sa ganun, hindi siya, walang bata po mahuhulog dun sa mga cracks, if I may, na kung may mga gaps po tayo sa entire child protection na mechanism po or sphere po na ito. So, mahalaga po na yung sa case referral at case coordination upang agad na maimbestigahan at ang mga batang biktima ay mabilis na mabigyan ng kinakailangang protection at serbisyo. At saka pinag-iibay din po natin, no, in-improve natin ang kakayahan ng mga women and children protection desk investigators na mag-investigate ng mga ganitong cases sa pamamagitan ng mga child protection and investigation trainings na kinakandak po natin mismo dito sa WCPC at maging sa ibang bansa po dahil may mga partners po tayo, mga foreign law enforcement agencies na nagbibigay din po ng mga ganitong mga trainings. And of course, pinapalakas din po natin at in-improve din po natin ang awareness campaigns natin upang hikayatin ang public or yung community po na mag-report ng anumang uri ng pang-aabuso or karahasan laban sa mga bata. At syempre, alam naman natin, mas maaga kasi ang reporting, mas malaki po yung success rate po natin na ma-prosecute at ma-convict po natin yung mga perpetrators. And of course, yung protection ng bata ay mas at least maibigay natin ng mas maaga. And of course, kailangan din pong ayusin at palakasin ang local government units. Kaya nga po, nakikipag-coordinate din po kami sa kanila para mas mabilis din po, lalo-lalo po yung pag-provide po ng mga social workers para mas sure po natin na yung mga, yung pagtrato po, pag-handle po natin ng case ay wala po tayong magiging problema, Joshua.
7: Yeah. Colonel, napakahalaga po ng mga child protection measures ng PNP WCPC na inyo pong ibinahagi ngayong tanghali. Hingin na lang po namin ang inyong mensahe para sa mga magulang, sa mga guro at community members upang sama-sama natin na mapalakas ang sistema ng proteksyon sa ating mga kabataan.
22: Well, sa mga magulang, napakalaki po talaga ng role lang gampanin sa inyong mga anak. Marami man po tayong tinitingnan ng mga external factors kung bakit may mga ganitong mga incidents na nangyayari. Pero pangunahin pa rin po talaga na dahilan ay yung kawalan po ng tamang paggabay at pangaral sa mga bata. Kaya nga po, palagi paulit-ulit po tayo sa basic kung saan po nag-uumpisa ay dun po talaga sa mga magulang, sa family po. Of course, kailangan, sabi ko nga kanina, bukas po dapat ang communication at maging observant, maging concerned po kayo sa mga araw-araw na ginagawa ng inyong mga anak para at least kung may mga makita po kayong mga telltale signs or mga red flags na ito ay mas maaga niyo pong ma-report para maiwasan po yung mga mas serious pa na pwedeng mangyari. Sa mga guro po naman, of course, nagpapasalamat din naman tayo sa paggabay nila sa mga mag-aaral nila. Pero mas maganda pa din po sana kung mas mapagmatsyag po sana sila sa mga ganitong mga nangangailangan ng tulong at wag mag-atubiling i-report po sana kung nakikita po nila na kailangan na po ng police intervention. Pero at their level, malaki po talaga yung magagawa nila kapag yung isang maliit na bagay ay na-address kaagad ay hindi na po, maiwasan na po na ito ay lalaki. And of course, sa mga barangay, sa community leaders at bawat mamamayan na rin, hindi kahit namin kayong maging aktibo, no, nakatuwang sa pagprotekta sa mga bata at huwag po nating ipagwalang bahala ang anumang uri ng pang-abuso, pananakot or karahasan. Ang maagap na pag-uulat po ay maaaring makapagligtas ng buhay at makapagbigay ng pagkakataon sa isang bata na magkaroon ng mas ligtas na kinabukasan.
3: Maraming salamat po. Sa inyong oras at sa impormasyon, Police Colonel Andre Didi Abella, Anti-Violence Against Women and Children Division Chief ng PNP Women and Children Protection Center. Thank you, ma'am.
7: Samantala, pagbaba sa critical level ng tubig sa Angat Dam, ating talakayin. Kasama naman po si Engineer Patrick Dizon, ang Division Manager ng MWSS Corporate Office. Engineer Dizon, magandang tanghali po sa inyo.
0: Hi, magandang tanghali, Asik Irene at Joshua, at sa lahat po ng nakikinig po na, at nanonood po ng inyong po programa.
7: Yes, Engineer, ayon po sa PAGASA, bumaba na yung level ng tubig sa Angat Dam sa ibaba ng 160-meter critical threshold. Ano po yung kasulukuyang assessment ng MWSS sa sitwasyon and gaano po kalaki yung epekto nito sa supply ng tubig sa Metro Manila?
0: Tama po, si Irene po, no? Nating Angat Dam na kung saan po ay dito po natin kinukuha yung ating pong 90% po, no? Na pangangailangan po natin sa araw-araw ay umabot na po sa critical level na 160 meters kahapon. So ngayong alas 12 po ng hapon, ang level po ng tubig sa ating pong Angat Dam ay nasa 159.98 meters. So mababa po ito ng bagya sa ating pong critical level na 160 meters. So sa ganito pong level po ng tubig ay kailangan po natin na i-manage itong natitirang tubig po, no, para po hindi po tayo magkaroon po ng matinding kawalan ng tubig sa susunod po ng mga buwan. Pero kami naman po sa NWSS kasama po ang ating pong mga konsesyonaryo ay napaghandaan po ito kasi taon-taon po ito natin na-experience po, no, yung ating pong pagbaba po ng level po ng tubig sa ating pong reservoir. Para maunawaan po si Irene ng ating pong mga kababayan na ang ating reservoir po, no, especially sa ating pong Angat Dam ay normal naman po talagang bumababa po yung level po ng tubig po nito mula January hanggang July. At since nag-ulan na po mula July hanggang December ay ito naman po yung chance po, no, na nakakapag-refill na po tayo ng tubig sa ating pong reservoir. So itong sitwasyon na ito, si Irene, na pagbaba po at pagtaas ng tubig ay taon-taon po nangyayari. Meron mang El Nino o wala.
3: Okay. Engineer, kauday pa rin po nitong pagbaba ng water level ng Angat. Kailangan po ba nating asahan ang posibleng pagbabago pagdating po sa water allocation o water interruptions?
0: Simula pa po nitong umpisa ng taon, Sir Josh, ay noong nalaman po natin na magkakaroon po ng tinatawag na El Nino, ay kaisa na kami sa MWSS sa pagpapatupad ng conservation measures sa tubig sa ating pong Angat Dam. Ang aming allocation na 52 cubic meter per second ay or nasa around 4,500 milyong litro ng tubig kada araw. Yun po yung kailangan po natin from Angat Dam ay hindi naman po natin totally na ginagamit po, no, at hindi po natin ito nire-release sa ating mga dams at sa ating po mga treatment plant para po maipon po natin sa ating pong reservoir sa taas. So sa ngayon po, no, ay every week na po kami nagmi-meeting sa Angat Technical Working Group. Ito po yung grupo po, no, na inter-agency coordinating agency na kasama po dyan ang National Water Resources Board, ang National Irrigation Administration, NAPOCOR, PAGASA at ang ating po mga konsesyonaryo, ang Manila Water para po mamanage po natin yung tubig po sa ating pong reservoir. So sa ganitong sitwasyon, Sir Josh, ay kailangan po natin na ma-activate po yung ating pong tinatawag po ng mga contingency at mitigating measures po natin at ma-maximize po natin ito para mapunan po natin yung tubig if ever man po, no, na mabawasan po tayo ng alokasyon na nagagaling po sa ating pong Angat Dam.
7: Yeah. Yes, Engineer, nabanggit nga po, no, yung ating pong mga conservation measures pati na yung dun sa contingency measure. So, nakaka-assure tayo na magpapatuloy yung supply ng tubig sa Kamaynilaan. But bukod po sa Angat Dam, ano po yung mga ibang hakbang pa ng MWSS at water concessionaires upang magkaroon naman ng alternative sources ng tubig at mabawasan yung pagdepende dun sa iisang pangunahing reservoir?
0: Actually, si Irene, simula pa po noong 2019 po, no, ay pinag-utos na po ng MWSS at inapurbahan po ng MWSS Board of Trustees ang pagpapatayo po ng mga short to medium term po ng implementation po or construction po ng mga additional water sources po natin. At simula noon, na yung unti-unti na pong binabawasan po ang dependency po natin sa Angat Dam sa pamamagitan po no ng pagpapatayo po ng mga new water treatment plants sa Laguna Lake at mga modular na water treatment plant po sa mga ilog po sa Marikina at sa Cavite. So ito din po sa inaprubahan ng MWSS Board of Trustees ang pagkuha po no ng tubig sa Wawa Dam sa Rizal na ngayon po ay kaya na po makaprovide po ng 710

0: issue po natin sa patubig sa ating pong kababayan, sa ating pong Metro Manila at karating na probinsya during this El Nino time.
1: Alright, Engineer, at habang hinihintay nga po ang pagdating ng mas madalas na pag-ulan, ano po ang panawagan ng MWSS sa publiko pagdating naman sa tamang paggamit at pagtitipid ng tubig?
0: Sir Joshua, nitong June 12 po, no, ay umapila po yung DNR po, no, sa bawat isa po sa atin na gumagamit po ng tubig, kasama po yung ating po mga business establishments at mga local officials po, no, na makisama po, no, sa tinatawag po natin na coordinated effort po sa pag-conserve po ng tubig. Kaysa po ang MWSS po dito sa efforts po na ito para makonserve po natin yung ating tubig sa ating Angat Dam habang hindi pa po dumadating yung ulan. So isa sa mga practical tips at panawagan po natin sa ating po mga customers ay ang patuloy na tinatawag po natin na wise na paggamit po sa tubig. So Sir Josh, iwasan po muna natin yung ipagpaliban po muna natin yung mga hindi importanteng paggamit po ng tubig tulad ng paghuhugas po natin sa ating mga sasakyan at paglilinis po ng mga ating mga bakuran paggamit po ng tubig. At ini-encourage din po natin, Sir Josh, ang ating pong kababayan na ang pag-reuse po or paggamit, gamitin po natin ulit yung mga tubig po, no, na ginamit po natin sa panghugas po ng ating pong mga damit o kaya mga tinggan at baso at ipagbuhos po natin ito sa ating pong mga halaman. At kung meron din po tayong pag-uulan sa ating mga lugar ay ipunin po natin ito at pwede din po nating magamit po ulit ito. Pero Sir Josh, kailangan din po natin pong itong tapan po, no, para yung mga naiipong tubig po na to ay hindi naman po pagbahayan po ng mga lamok. So itong mga practical tips na to, Sir Josh, ay nakapost naman po sa ating pong mga social media accounts at isitahin lamang po natin ito para mag-guide po tayo lahat.
2: Yes, Engineer, just a quick follow-up on my earlier question. Sa ngayon po, may sapat po bang supply ng tubig para sa National Capital Region?
0: Kasi kaya rin sa pag-uusap po ng MWSS Administrator, ang National Water Resources Board Executive Director at ang ating Secretary ng DNR na si Attorney Mitch Cuna ay pinag-utos po niya sa MWSS na i-insure po, no, at i-maximize po natin yung mga operation po ng ating mga alternative water sources po, no, na nabanggit po kanina. At na-insure naman po ng MWSS kasama po ang ating po mga konsesyonaryo na may operate po natin ang ating pong mga bagong planta at para maging sapat po yung supply po natin ng tubig sa ating pong mga kababayan.
1: Okay. Engineer, sa pangmatagalan po, long-term solution, ano pong ginagawa ng MWSS upang mapalakas ang water security ng Metro Manila, lalo na po sa harap ng mas matinding epekto nitong climate change?
0: Ang MWSS po, Sir Joshua, ay base po sa ating pong batas po, no, sa Republic Act 6234. Ang ating mandato ay ang pag-insure po, no, ng sustainable at adequate na supply ng tubig sa ating pong mga customers dito sa Metro Manila at karating na probinsya. So kaysa po ang ating pong mga konsesyonaryo, ay in-implement po natin yung ating pong tinatawag na tatlong water security pillars. So una po dito, yung ating pong re-engineering ng mga existing facilities na kung saan po, no, ay ating pong pinapalitan yung mga lumang mga tunnels at aqueducts na ginawa po noong 1930s at 1940s. At isa nga po dito ay recently natapos na po, no, at ang nag-inaugurate po dito ay pinangunahan po ng ating Pangulong Marcos Jr. sa Bulacan. Pangalawa naman pong pillars po natin ay yung nabanggit po natin kanina ng mga short-term construction po ng mga new water sources po natin or mga water treatment plants po natin dito sa Laguna, Cavite at sa Marikina. At yung ating pong pangatlong pillars po, no, ay ito po yung ang tinatawag po natin na long-term water sources po natin sa Kaliwa Dam at Canan Dam po dito sa Quezon Province na malaki po yung maitutulong po sa atin para makapag-construct po tayo ng same capacity po ng Angat Dam para hindi na lamang po tayo nagiging mainly dependent po dito sa Angat Dam.
2: Well, yes, Engineer, maraming salamat sa mga impormasyon na ibinahagi niyo po. So at this point, hingin po namin ang inyong mensahe at paalala para sa ating pong mga kababayan.
0: Opo, maraming salamat po, Sec. Irene at Sir Joshua, sa patuloy po na pagbibigay po sa amin sa NWSS ng pagkakataon na ma-inform po yung ating pong mga kababayan sa mga hakbangin po ng NWSS at ang ating pong mga konsesyonaryo para mapabuti

0: natin yung ating pong pagbibigay ng tubig sa ating pong mga kababayan, especially ngayong El Nino. So, ang epekto po ng El Nino ay po sa PAGASA, si Kerin, ay mararamdaman po natin hanggang next year. Kaya patuloy po kami na nanawagan, gaya nga po ng panawagan po ng Department of Energy sa pagtitipid sa kuryente at sa gasolina, ay ganoon din po yung panawagan po ng NWSS na patuloy na i-practice po natin yung wise po na paggamit po ng tubig. Marami pa po tayong pwedeng may tulong, si Kairin, para makapag-prepare po tayo sa El Nino. So, sundan lamang po ng ating po mga customers yung mga advisory po na pinupost po na natin sa ating po mga social media accounts, pati po yung mga post po na ating pong kasamahan from Department of Environment and Natural Resources, NWRB, Manila Water, kung paano po tayo makatulong sa pagtitipid po ng tubig. So, itong unti-unting ginagawang pagtitipid po natin, ASEC, Irene,
1: ito, kapag bawat isa po sa atin ay gagawin po natin ito,
2: Radyo Pilipinas, ay malaki po. World Service, ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas, World Service, nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas, World Service, ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

0: saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon.
1: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga paunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
2: So let us demonstrate and show that we will come together as one, harnessing the resources, human capital, trained expertise, volunteers who have the capacity.
1: Magtungo sa ating balitaan ay tatalakayin muna natin ang isang napakahalagang usapin sa sektor ng edukasyon, ang kalagayan ng mental health services sa ating mga paaralan. Sa kabila ng pagsasabatas nitong tinatawag na Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act o Republic Act Number 12080, nananatiling hindi pa rin pala naipatutupad ang pagkuha ng mga school counselor associates dahil sa sinasabing pagkaantala po sa pag-aproba ng kanilang qualification standards. At upang ating mahimay-himay ang naturang usapin ay makakasama na po natin ang chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture, walang iba kundi si Congressman Roman Romulo. Congressman Romulo, so welcome po muli dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
3: Yes, magandang araw Ma'am Steph at sa lahat ng nanonood, nakikinig po. Good afternoon po sa ating lahat.
1: Maraming salamat po sa muli niyo pong pagsama dito sa aming munting programa. So, Congressman Romulo, halos 2 taon na nga po no, mula ng maisabatas. Ito nga po nga RA number 12080. Bakit po sa tingin po no, ng inyong komite ay nananatiling mabagal pa rin po ang implementasyon na ito tulad ng aking nabanggit kanina, particular po sa pagkuha nitong school counselor associates?
3: Sa totoo, Steph, ano, tinanong rin po namin yan sa committee meeting kasi nasayangan kami, nakagawa na tayo ng batas na sa GEA para sa taon na ito ay naglaan po ang Congress pati ang Presidente ng mga 10,000 items. Pero since merong mga new items, may mga new position, ang ginawa ng DepEd ay dinaan po siyempre para approval ng Civil Service Commission. Ang sabi sa amin, noong November 2025, ay sinabit na po nila sa Civil Service Commission. Pero ang sabi naman sa atin ngayon ng Civil Service Commission, nasa deliberation portion sila sa civil service. Kaya kung merong delay na nangyayari, ay dito po sa deliberations ng Civil Service Commission. Sayang po yung batas, sayang po yung items na ginawang available para 10,000 po yun, 10,000 items para matulungan po yung ating mga mag-aaral, ating teaching and non-teaching personnel. Pero hinihikayat nga natin during the meeting ang representante ng Civil Service Commission na kung maaari ay ma-deliberate na nila para malaman natin kung ano pa ang kailangan bago para maibigay na ng DBM yung items.
1: Congressman Romulo, given yung nangyaring school shooting po no, sa Tacloban City, gaano po kalaki yung epekto nitong ang delay sa pagkuha po ng mga school counselor associates sa kasalukuyang sitwasyon ng kalusugang pangkaisipan, yung suporta po para doon sa ating mga eskwelahan?
3: Actually, ano, Ma'am Steph, mahirap talagang, again, yung may direct causality o correlation, yung pagkuha, lalo na sa Tacloban incident. Pero ang tingin ko, moving forward, makakatulong po ito kasi kung of course hindi pa Ma'am Steph tapos yung investigation ano, at least wala pang final report, pero sa lumalabas na mga reports naman, unofficial man yun, ay na-attribute yan, sabi nung iba baka nabully raw, sabi nung iba ay na-influensyahan raw nung nihilistic ideas po. Either of the two po, ibig sabihin merong mental wellness challenge. Eh yun po yung dapat makakatulong ng ating mga guidance counselors.

0: ang ating psychologist at ang ating mga school guidance associates. Diyan po sila makakatulong. Kaya moving forward na lang po, sinasabi nga natin nung last committee meeting, sana soon enough ay either ma-approve na ng Civil Service Commission yung qualification standards o sabihan na nila po ang DepEd kung ano pa yung gusto nilang information para ma-forward na sa DBM at maka-release na ng items at ang DepEd ay makasimula na po na makapag-hire ng mga eksperto sa mental wellness challenges.
1: At kanina nabanggit na nga po itong 10,000 na SCAs supposedly na kumbaga napaglaanan na po sila ng funds for this year. Ano po kaya no sa inyong pananaw ang magiging implikasyon kung hindi pa rin magagamit agad po no itong pondo na ito?
0: Well, sa totoo no, Ma'am Steph, sayang kasi alam natin hindi naman sayang dahil sa items, pero mas sayang dahil alam po natin, itong Tacloban incident is just one. Isa lang po siya sa medyo lumalabas na maraming insidente ng school violence, ng bullying, na lahat po ay refleksyon na may mental wellness issue sa ating mga paaralan. Hindi pa nga po ito, sa totoo po, no? Hindi, lahat itong mga nare-report so far, puro estudyante. Pero under the law, dapat covered rin yung ating teaching and non-teaching personnel. So sayang po talaga yung pagkakataon na ma-address itong mental wellness challenges, makapagbigay ng mga eksperto sa ating mga paaralan para mabigyan ng tamang gabay. Kasi sa totoo, kailangan po talaga ng tamang gabay. At ito nga po yung solusyon sa school-based na mga mental wellness challenges.
1: And given all of that po, Congressman Romulo, sa pananaw po ba ng mula sa pananaw ng House Committee on Basic Education and Culture, gaano na po kasapat ang koordinasyon sa pagitan po no ng DepEd, ng CSC at maging ng DBM upang maisulong na nga po ang implementasyon nitong RA 12080?
0: Well, tungkol po dun sa qualification standards, nasabi naman po sa atin ng Department of Education, November 2025 pa po nila sinubmit. So more or less po, kung bibilangin nyo po, umaabot na 7-8 months na po. Kaya sa totoo, talagang hinihikahit na lang po natin talaga ang Civil Service Commission, pasensya na po, na kung pwede, ma-deliberate na nila kasi hinihintay lang naman po ng DepEd yan sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Siguro ang DepEd ang isa sa pinaka naghihintay nito kasi alam nila na mayroong mga mental wellness challenges katulad po sa yung Tacloban incident na kwento po sa atin nung huling committee meeting ng Department of Education. Sa totoo po no, kahit yung complement ng eskwelahan, yung principal, sa totoo po nagulat, medyo in the state of shock rin po talagang nangangailangan sa lahat ng ahensya ng gobyerno siguro naghihintay ng approval po ng QS ayan Department of Education kaya talagang sana ay ma-deliberate na nung CSC ito.
1: At Congressman Romulo, sa gitna po no ng mataas na kasi meron pong mataas na student o teacher student ratio at maging yung tinatawag po na classroom congestion, gaano po kaya kahirap maibigay itong masasabing sapat na psychosocial support sa mga mag-aaral at tulad ng nabanggit yung maging sa mga iba pang school personnel?
0: Sa totoo no, Ma'am Steph, ang Department of Education ay merong about 45 to 47,000 DepEd schools. Ganong karami po ang campuses ng ating Department of Education sa buong bansa. Ang mga eksperto po na registered guidance counselor, at least po mga 3 years ago no, nung kinakraft po namin yung batas na ito, ang pagkaalam ko, a little more than 5,000 lang po sila. Ang ating psychologists, siguro at least 3 years ago po, mga 3,000 po yan o a little less than 3,000. So kahit na pagsama po natin ay hindi lalampas ng 8,000 or 8,000, pero 47,000 po ang DepEd campuses natin. At lahat po yung 8,000 na yun, hindi naman po lahat yun papasok ng Department of Education. Kaya nakikita po natin talaga may challenge. At sa bawat campus po, depende rin po yan sa school size. Kasi kung napakarami ng mga estudyante, hindi naman pwedeng iisa lang yon. Kasi hindi naman, hindi matututukan ng isang guidance counselor dami ng estudyante depende sa size. Kaya nga sa bagong batas na ito, nag-create nga tayo yung school counselor associates, di ba? Ito yung mga hindi guidance counselors, hindi sila psychologist, pero degree holders po sila at nagkaroon sila ng 18 units of behavioral science. Diyan po, 10,000 items ang bago dyan. Yan yung hinihintay natin. Pero kahit ma-hire po lahat yan, hindi pa rin naabot at depende kasi 47,000 dep and campuses eh. Pero hindi naman po hindi naman talaga ganun kadali rin mag-hire kasi yun nga po, yung ina-approve nga ngayon ng Civil Service Commission ay yung quality standards. That is why it will also take some time. Kaya talaga mangyayari po dyan ay kung papansin ninyo, clustered po yan. May mangyayari po dyan na ang ma-fill up siguro agad-agad ay yung ating mga school division offices. Yan po, mahigit kumulang 220 plus lang yan. So yan, pag na-fill up at least yon, sila na po yung magtutulungan para dun sa mga DepEd schools within their jurisdiction.
1: Bukod po dun sa pag-hire po no, dito sa mga school counselor associates o SCAs, ano pa pong mga polisiya o programa ang dapat pong tutukan upang masigurong ligtas at suportado po yung ating mga mag-aaral?
0: Katulad po nung huling committee meeting po, no, tinanong po natin sa Department of Education, moving forward kung ano yung mga plano nilang gawin. Ang sinasabi nila sa atin noon, right now, ang isang protocol na baka ma-issue na nila soon ay yung protocol tungkol dun sa pag-inspect nung pagpasok at paglabas ng mga, yung entry-exit ng mga paaralan natin para masigurado nila na lahat ng papasok ay masigurado lang nila na hindi po walang dala ng mga weapons. Ang sabi nila, gagamitin raw nila doon bag check o kaya yung metal detectors. Pero sila rin ang umamin. Medyo mahirap po yung pagmalaki yung paaralan. Pero sinabi rin po natin sa kanila, hindi naman sapat na yun lang. So sabi natin, nagsuggest tayo sa Department of Education na baka mamaya meron silang bagong maisip na protocol o proseso para naman doon sa mga, di ba may mga naudlot na mga, according to them, ay baka nagkaroon ng school violence, pero dahil naabisuhan sila, ay naimbestigahan ka agad yun. Yun ang sinasabi ko, dapat meron din protocol na gano'n na para kung niya, pag merong isang estudyante, magulang, o kahit yung teaching o non-teaching personnel, meron silang mapansin doon sa mga social media or mga pages po doon na merong kaiba na sinusulat o pinopost, ay dapat may protocol yun na paano nila kaagad-agad mapapaabot sa ating school authorities at yung school authorities naman ay makahingi ng tulong sa law enforcement agencies natin at sa local government unit. Kasi maganda po rin yun na preventive po yun. Hindi ko po sinasabi, ha, Ma'am Steph, na dapat basahin nila lahat ng social media. Hindi po yun ang sinasabi natin. Kung meron makalaman paano pwedeng maka-report sa DepEd o sa school na meron silang nakitang social media post na kaiba na dapat tingnan kasi medyo alarming o may red flag na.
1: Siguro ito na lamang po no ang aking katanungan na Congressman Romulo sa inyo bago po kayo pakawalan dito sa ating interview. Siguro ano po yung magiging mahalagang papel na lamang po no ng publiko at ng iba pang stakeholders na maaring nakikinig po sa atin ngayon upang maging safe space po no ang ating mga paaralan para sa pagkatuto at maging sa overall mental well-being ng ating mga estudyante.
0: Ay, salamat Ma'am Stefano, kasi 'yan ang tamang tanong kasi ngayon po meron tayong mga nababalitaan na mga estudyante, magulang, teaching ng teaching na kahit papaano ano yung pakiramdam nila ay baka unsafe na pumasok ngayon, baka mamaya may mangyari pag pumasok, hindi sila ano eh, hindi sila komportable pa sa safety security ng kanilang campus. Kaya pinaka mabilis at dapat gawin agad-agad ay bawat stakeholder po, alam natin, the whole community must be involved. Dapat po una yung mga magulang, makialam po sila sa kanilang mga anak. Tingnan po nila, alam ko Ma'am Steph, meron talagang marami rin talagang solo parents. Marami rin nanay at tatay pareho nagtatrabaho. Pero bilang magulang, responsibilidad po natin na makialam sa ating mga anak. Dapat alam natin kung ano yung ginagawa nila, binabasa nila, kung meron man silang computers o laptop o cellphone sa bahay, ano pa yung mga social media posts na tinitingnan nila doon o ano yung pinopost nila o kaya ano yung games na nilalaro nila. Dapat po, responsibilidad yan ng magulang. Alam ko, pagod na rin, busy rin po para sa hanap buhay. Pero ito po, we owe this to our children, our grandchildren. Responsibilidad po natin yan bilang mga magulang. Para naman sa ating school community mismo, yung principal, school heads, yung teachers na non-teaching, ang importante rin po dito talaga ay unang-una ay magtanong, tingnan natin yung ating mga estudyante, tingnan natin yung ating mga kasama sa work. Kung meron po sa kanila, nakikita natin na nahihirapan, nagsastruggle emotionally or medyo tumatahimik, masyadong tahimik, eh siguro panahon na humihingi agad ng tulong sa Department of Health, sa DepEd, sa principal niya, para yung napansin nila yon, maobserbahan rin ng iba. Dahil kung kinakailangan ng tulong or intervention, dapat agad-agad mangyari po yan. Sa mga iba-ibang magulang, kapitbahay, importante po pag meron kayo nakita rin po ano, na hindi naman, sa paligid nyo lang po, na parang red flag na po, parang sa tingin niyo hindi pangkaraniwan 'yan na behavior, eh dapat po ay humingi na po kayo kaagad ng tulong sa LGU o kaya sa eskwelahan ninyo para lahat makapag-obserba at makita kung merong kinakailangan ng intervention.
1: And with that po, maraming salamat po Congressman Romulo for joining us again dito sa Ang Pilipinas ngayon. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Thank you, Steph. Have a good day.
1: Maraming salamat po. At ating nakasama ang kinatawan ng Lone District of Pasig City na siya rin pong chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture, walang iba kundi si Congressman Roman Romulo. Sa pagbabalik naman ng Ang Pilipinas ngayon ay ating pag-uusapan. Mukhang nandyan na ba ang ating guest? Na isa pa, ayun, mukhang ipagpapatuloy na lang natin muna. Pero bago yun, magsalang muna tayo siguro ng ilang mga balita dahil may kinalaman din ito sa napag-usapan natin kani-kanina lamang. Sa mahalagang balita, isang regional rapid response network ng mga eksperto sa mental health at child protection ang planong itatag kasunod ng naganap na pamamaril sa San Jose National High School sa lungsod na ito. Layunin nitong mas mapabilis ang pagtugon ng mga paaralan sa mga insidente ng karahasan, trauma at matinding stress sa mga mag-aaral. Ito ang inihayag mismo ni late Representative Ferdinand Martin G. Romualdez matapos ang kanyang pakipagpulong nitong Lunes sa mga opisyal ng Commission on Higher and Technical Education, Department of Education, Department of Health at Department of Social Welfare and Development sa Tacloban City. Bukod sa pagbuo ng Rapid Response Network, inilatag din ni Representative Romualdez ang iba pang prioridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga kabataan kabilang ang preventive education para sa mga estudyante, magulang at guro at mental wellness.
2: So let us demonstrate and show that we will come together as one, harnessing the resources, human capital, trained expertise, volunteers who have the capacity, the ability, and the experience. Magsama-sama na tayo. Let us put up the structures that are already actually in place. It is just a matter of manning these structures, these organizations, doing it in a cohesive manner, refining it along the way, para ma-address natin yung problema agad-agad.
1: Yan ang naging pahayag ni late Representative Ferdinand Martin G. Romualdez.
3: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: Samantala, dadako na tayo sa ating pangalawang panayam sa edisyong ito ng Ang Pilipinas ngayon dahil sa gitna po ng tumitinding hamon. Sa kabuhayan ng ating mga manggagawang Pilipino ay inanunsyo po ng ating Department of Labor and Employment ang makasaysayan na 85 pesos na dagdag sahod sa Kalakhang, Maynila, ang pinakamalaking aumento sa kasaysayan ng naturang rehiyon. Ngunit ang tanong, sapat na ba ito upang tugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin? Dahil alam naman natin tumataas talaga, no, ang ating cost of living din. Ayon sa Bien Pilipinas, nananatiling malayo ang kasalukuyang sahod sa tunay na living wage na kailangan ng ating mga manggagawa. Kaya naman, tatalakayin natin ngayon ang epekto ng wage hike, ang paninindigan ng ating mga manggagawa at ang patuloy na laban para sa makatarungang sahod kasama ang ating panauhin mula sa Bien Pilipinas. Walang iba kundi ang kanilang Secretary General na si Ginoong Renzo Bahala. Sir Renzo, welcome po muli sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Magandang umaga. Magandang tanghali po, Ms. Steph, at sa lahat ng nakikinig ng ating programa ngayong araw.
1: Maraming salamat po, Sir Renzo. Sa muli niyo pong pagsama dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ito na nga po ang una nating katanungan para sa inyo. Sa pananaw nga po, no, ng Bien Pilipinas, bakit niyo po nasabing hindi pa po, no, sapat itong 85 pesos na ito na dagdag sahod dito sa NCR kahit na ito na nga po, no, historically speaking, ang pinakamalaki na naging aumento sa kasaysayan?
4: Ayan. Ino-open pa rin natin. We welcome pa rin natin yung 85 pesos as first step. At alam natin marami pang step para maabot yung panawagan, dahil ang panawagan natin ay nakabubuhay na sahod, which is 1,200 daily living wage. Yung ibinigay nila na 85 pesos, which is para ma-reach yung around 700 pesos daily living wage dito sa NCR, malayong-malayo pa rin siya dun sa 1,200, dahil ayun yung kahilingan, ayun yung demands ng mga manggagawa. At malayong-malayo pa, dahil ang laban, ang inilalaban natin ay magkaroon ng national minimum wage. Pantay na sahod sa bawat probinsya, bawat rehiyon sa buong Pilipinas. At malayong-malayo pa, hindi pa sapat yung 85 pesos. At tulad po nung sabi nyo, nung pagkaka-open ng ating programa, ay totoo na tumataas yung presyo ng mga bilihin, may gera man o wala, dahil patuloy yung inflation. At mas lalong bumababa yung purchasing power natin. Yung purchasing power natin, yung kung ano na lang yung mabibili ng ating mga sahod. So, with that, alam ng bawat Pilipino na yung katotohanan ay yung sahod ngayon at yung bariyang ibinigay na pagtaas ng sahod ay hindi pa rin talaga sapat para mapunan yung pang-araw-araw nating mga pangangailangan, down to pagkain, mga bills na ating binabayaran, at sa marami pang aspeto ng ating mga buhay.
1: Para lang po sa kaalaman, no, ng ating mga tagapakinig na maaring medyo nakaka-relate po, no, sa usaping ito, o kahit hindi man sila makarelate, ay paano po ba naapektuhan ng kasalukuyang antas ng pagsasahod o ng sahod ang pang-araw-araw po na pamumuhay ng isang manggagawang Pilipino, lalo na sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mabilihin tulad ng inyo pong nabanggit kanina?
4: Ayun, sa sistema kasi ng pasahod at ng sistema ng world of work dito sa Pilipinas, isang kahit isang tukha tayo. yung mga manggagawa sa atin ay karamihan sa binabayaran ng per day at sa kontrata nila nakalagay pa na no work no pay. So ibig sabihin yung pang-araw-araw na sahod ay talagang mahalaga para sa bawat manggagawa dahil ayun yung tumutugon dun sa pang-araw-araw na pangangailangan mula sa pagkain, mula sa babayarang mga bills, mula sa mga pagbibigay ng baon sa aming mga anak, sa aming mga kapatid, sa aming mga pinapaaral na mga estudyante. Kaya yung pagtaas talaga ng arawang sahod ay ano talaga, makabuluhan para sa aming mga manggagawa. Bukod pa doon, maraming nagtataka din kung bakit ang BPO ay sumasali sa mga ganitong mga panawagan o kung bakit merong panawagan ang BN Pilipinas para sa 1,200 daily living wage. Ang katotohanan po sa BPO o yung kalakhan na percentage ng BPO companies dito ay call center work talaga. At sa mga call center agents natin dyan, tayo'y binabayaran per hour. Lumalabas na lang talaga sa ating mga payslip na tayo ay binabayaran daily. So yung ating mga sahod na ino-offer nila mula early 2000s at hanggang ngayon ay kadikit na doon sa minimum wage dito sa NCR. Sa NCR pa lang. At mas bumababa pa sa mga rehiyon, sa iba't ibang mga probinsya. At yung kadalasan pa nga, pag tinatanong pa yung mga baguhan, yung mga newbies natin tinatawag, yung ino-offer sa kanilang mga basic salary ay below minimum wage na. At ang pangkonsuelo na lang o panapal na lang dun sa para mapataas yung aming mga sahod ay yung mga allowances na hindi naman nakadikit sa aming mga kontrata talaga. Kaya yung panawagan ng BIN, yung basic salary ang itaas. Ang basic salary yung itaas sa level na 36,000 entry level. Ngayon ang inaaral ng mga eksperto at sabi na rin ng mula sa kanilang pag-aaral ng Ibon Foundation na ang kailangan ay para mabuhay ang isang Pilipino na family of five ng disente pa lang, hindi pa ito yung too much o malaki yung hinihingi. 1,200 daily living wage na enough siya sa gastusin sa buong araw na yon. So kung daily living wage yun yung kailangan araw-araw para mabuhay ng disente, kaya yung panawagan natin ay 36K entry level sa BPO.
1: Gumawi naman po tayo ulit no dun sa 85 pesos no na wage hike kasi dalawang tranche pa po pala, no? Yung implementasyon nito, 60 pesos for July 2026 at 25 pesos naman for January 2027 na ito. Sa tingin niyo po ba ay tama lang po na nagkaroon ng dalawang tranche sa implementasyon na ito ng wage hike o mas lalo po nitong naantala ang benepisyo po ng ating mga manggagawa?
4: Inaantala pa rin talaga dahil dekada-dekada nang inilalaban ng kilusang manggagawa yung pagtaas ng sahod mula dun sa yung last na makabuluhang pagtaas ng sahod o wage increase across the board ay 80s pa. Hindi pa nga ako buhay ng mga panahon na yun. So sobrang tagal na ho nung last na wage increase across the board. Ngayon, kung hahatiin pa into tranches, immediate nga ang ating kagustuhan . So kung i-delay pa into tranches, hindi nga sumasabay yung aming mga sahod dun sa pagsirit ng presyo ng mga produkto at serbisyo, by the time na mag-ibigay na yung last tranche sa 2027, paano naman po yung inflation rate sa panahon na yon? Kung may ginagawa ba ang gobyerno para i-control din yung presyo ng mga bilihin? Tatatandaan natin nung pumutok yung issue o yung dahil sa agresyong gera sa Middle East, kahit malayo tayo sa Middle East, ay naapektuhan pa rin tayo dahil sa biglaang pagtaas ng presyo ng langis. Eh, lahat ng produkto at serbisyo ay nangangailangan nito. Kaya naapektuhan tayo doon, kaya nga nag-adjust yung approach ng gobyerno. Meron pa nga nagsabi na matutong magtipid. Pero dekada-dekada, taon-taon naman na sinasabi, mina-mindset na lang yung mga manggagawa sa paraan ng matutong magtipid, maghigpit ng sinturon. Hindi na po siya enough. Hindi na po siya nararapat. Kaya ang kagustuhan talaga ng manggagawa, umaksyon ang gobyerno, umaksyon ang Department of Labor, umaksyon ang National Wages and Productivity Commission, lalo na sa Kongreso, na gawin ang kanilang trabaho dahil nasa mandato naman nila at nasa ating konstitusyon na ang manggagawa ay may karapatan para sa nakabubuhay at makabuluhang sahod.
1: Mm-mm-mm. At plano po pala no ng Bien Pilipinas na maghain po ng apela para sa mas mataas po no na aumento. So ano po ang inaasahan na magiging tugon ng Regional Wage Board sa plano pong apela na ito?
4: Hindi pa natin masabi kung ano magiging tugon nila ngayon, pero hoping tayo na pakinggan muli ng Regional Wage Boards ang ating apela para dun sa inilabas na wage increase order. Nakita naman natin na kung tunay nga na sila'y nakikinig sa mga hinaing at demands ng mga manggagawang Pilipino, ganun din dapat ang gawin nila dun sa apela. Tayo'y ginagawa naman natin ng ating part bilang mga manggagawa, ang bawat mga union at ang bawat mga organisasyon ng mga manggagawa, ginagawa ang kanilang mga part sa pagdalo sa mga consultations nung ating ifinail yung ating wage increase petition noong April 29, umattend tayo sa mga petitions na ipinatawag ng Regional Wage Board. Ating sinubmit ang ating mga posisyon, ating inexplain sa kanila yung appreciation, kahalagahan nung bakit kailangan itaas ang sahod ng mga manggagawa sa dito sa NCR. At higit pang lalong kailangan itaas yung sahod ng mga manggagawa sa iba't pang mga rehiyon. Bukod pa sa pag-aapila, marami ding dapat gawin yung mga manggagawa at lalong-lalo na yung mga BPO workers. Kaya sa Kongreso, inilalaban din natin yung mga pro-workers bills na patungkol sa wage increase o katulad ng National Minimum Wage Bill na 1,200 per day. At bukod doon, marami pang dapat gawin ang mga manggagawa para ma-achieve talaga yung tinatawag nating nakabubuhay na sahod.
1: Mm-mm-mm. Siguro ito na lamang po, Sir Renzo, bago ko po kayo pakawalan dito sa ating interview. Ano na lamang po ang siguro mensahe ng Bien Pilipinas sa mga manggagawa na maaaring nagdadalawang isip pa po no, na makiisa sa mga panawagan na magkaroon na nga po ng makatarungang sahod?
4: Ayun. Ang ating mensahe para sa mga fellow BPO workers natin dyan, hindi na ho enough yung tayo yung maghihigpit ng sinturon o tayo yung magtitipid, tayo yung mag-a-adjust doon sa events na katulad ng pagtaas ng inflation rate, pagtaas ng pagsirit ng presyo ng mga bilihin, at alam naman natin sa katotohanan na hindi talaga enough yung ating mga sahod, at tayo yung nagki-carry ng burden araw-araw ng bigat ng dinaranas natin pang-araw-araw. Kaya, nararapat lang talaga, justifiable yung ating paglaban para sa nakabubuhay na sahod. Paano ho natin siya magagawa? Magagawa ho natin to, mga fellow BPO workers natin, sa pagsama sa paglaban ng 1,200 daily living wage. Paano po natin to magagawa? Maaari po kayong sumali sa Bien bilang boses ng mga BPO workers natin marami tayong pwedeng gawin. Pwede tayong mag-demand sa gobyerno, katulad ng ginawa nating wage petition, at gagawin nating apela sa Regional Wage Board. Pwede tayong mga lampag ng ating mga mambabatas na isabatas na o ipasa na yung National Minimum Wage Bill na 1,200 per day. At higit sa lahat, ma-achieve natin yung pagtaas ng sahod natin kung tayo po ay nag-uunyon. Sa ngayon, mahirap pa, lalo-lalo na sa maraming atake kaliwa at kanan mula sa efforts natin ng pag-uunyon. Pero hindi naman po natatapos yung ating paglaban sa pagbibigay pa lang nila ng 85 pesos wage increase na order na ito. Evident to. Ito yung resulta ng ating paglaban. Hindi po ito ibinigay ng gobyerno ng KUSA. Hindi rin ito ibibigay ng ating mga employers ng KUSA. Ito po ay ating ipinaglalaban. Kaya ano man mangyari ay napakalaga ng ating paglaban bilang mga manggagawa. Kaya iniimbitan po namin kayong sumali sa Bien at sumama sa paglaban sa ating mga panawagan para sa sahod, trabaho at karapatan.
1: With that po, maraming salamat po, Sir Renzo, sa pagsama niyo po dito sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
4: Maraming salamat po.
1: Maraming salamat din po muli at kasama na po natin o nakasama natin dito sa edisyon ng ating programa ngayong araw ang Secretary General ng BPO Industry Employees Network o Bien Pilipinas, walang iba kundi si Ginoong Renzo Bahala. Tayo dadako na muli sa ating balitaan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang pagdiriwang ng 79th founding anniversary ng hukbong panghimpapawid. Chief Executive na nawagan sa mga sundalo na manatiling tapat sa konstitusyon at depensahan ang democratic institution. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar.
5: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 79th founding anniversary ng Philippine Air Force. Dito ay kinilala ng Commander-in-Chief ang mahalagang papel ng Philippine Air Force sa gitna na din ang mga hamong patuloy na dumarating. Bahagi ng mensahe ng Pangulo ay ang paghikayat nito sa hanay ng mga taga-Philippine Air Force na panitilihin ang pinakamataas na antas ng profesionalismo, disiplina at integridad. Pero higit sa lahat, sinabi ng Pangulo na ang kailangan ay matiyak ng bawat sundalo na manatiling tapat sa kanilang constitutional duties at maprotektahan ang mga tao. Bukod dito ay dapat din ariyang masigurong madedepensa ang democratic institutions na nagbabantay para sa ating kalayaan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Above all, remain faithful to your constitutional duty to protect our people and defend the democratic institutions that safeguard our freedoms.
5: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon!
1: Sa iba pang mga ulat, nakatakdang magsagawa ng isang makasaysayang pagbisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada mula Hulyo a 1 hanggang a 4 kasunod ng opisyal na impitasyon mula kay Canadian Prime Minister Mark Carney upang mas palakasin pa ang strategic ties ng Pilipinas at Canada. Sa palayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Philippine Ambassador to Canada Jose Victor V. Chan Gonzaga, binigyang din ito na marami ang nakalatag na pangunahing paksa na aasahang tatalakayin sa pagharap ng dalawang pinuno. Kabilang dito ang pagtugon sa pandaigdigang krisis sa enerhiya hanggang sa mga usapin ukol sa seguridad at kapayapaan sa South China Sea.
7: Marami po kayong nabanggit na napakalagang bagay. All of that will be in the agenda of the discussions ni President Marcos at saka ni Prime Minister Carney. I think I will emphasize na ang isa talaga sa pinaka-importanteng item on the agenda is kung paano natin palawakin, na nabanggit mo yan sa introductory comments mo, kung paano natin mapalawakin ang economic relationship, economic partnership between the Philippines and Canada. So kung, you know, from issues of food security to energy security to the clean transition, mga renewables, napakalakas din po ang experience ng Canada when it comes to safe civil nuclear technology. So lahat po yan ay nasa agenda ng ating Pangulo at saka ni Prime Minister Carney, together na rin sa mga businessmen who will be meeting with the President on Friday naman. Now on the security and defense cooperation side, I think alam natin na linagdaan natin yung visiting forces agreement with Canada. Napakalaki ng contingent ng Canada in the recent Balikatan exercises. So I think this visit will also be an opportunity to recommit ourselves to rules-based international order, particularly in ensuring there is freedom of navigation and there is stability in the Indo-Pacific and particularly in the South China Sea region.
1: Tatandaan na kilala ang Canada sa mataas na antas ng kaalaman at expertise sa nuclear energy. Inihayag naman ng ambahador na napakahalaga ng tulong at pakipagtulungan ng Canada sa larangang ito, particular para sa buong Timog Silangang Asya.
7: Napakahalaga po, Kuya Ray, sa tingin ko yung magiging usapan ni Pangulong Marcos at saka ni Prime Minister Carney dyan sa issue of energy, energy cooperation, saka energy security. Nakita po natin dito sa recent Middle East crisis natin with the Strait of Hormuz being a problem, na medyo yung mga traditional, relatively reliable sources natin, supply chain for energy, medyo may vulnerabilities na hindi natin na-anticipate. Kaya I think ang magiging usapan dito kung paano matutulungan ng Canada, which is an energy superpower, ang Pilipinas in terms of energy security. So siguro alam po ninyo na currently ang Canada ay is also undertaking a massive infrastructure program in making sure that they are able to export their energy supply to the rest of the world, particularly to Southeast Asia. Kasi sa tagal ng panahon, ang main market talaga nila is, kung hindi man yung Europa, yung Estados Unidos. So I think they are establishing mga pipelines at saka mga logistics infrastructure to bring their energy, particularly yung dito sa eastern side ng bansang ito, sa Ontario for example, to be able to bring it to the western side, to British Columbia for example, para ma-export to Southeast Asia and to including the Philippines. So
1: bukod sa sektor na o sektor ng enerhiya, binigyan din ni Ambassador Chan Gonzaga ang kahalagahan ng mga diskusyon patungkol sa critical minerals, artificial intelligence o AI at ang industriya ng business process outsourcing o BPO. Ang mga paksang ito ay may mahalagang epekto at pakinabang hindi lamang para sa Pilipinas kundi maging sa mga katuwang nitong bansa tulad ng Canada.
7: So yung mga paksa po na binanggit ninyo are going to be the subject of the discussions dun sa business program ng Pangulo. So magkakaroon tayo ng dalawang roundtables. Ang unang roundtable will discuss yung mga questions and issues of energy, critical minerals, mining. We're hoping that Secretary Cuna will sign together with his counterpart some sort of joint declaration of intent to cooperate in many of these important areas. Dun naman sa second roundtable sa hapon ng Biyernes will be focused on ITBPM. Alam natin na marami ng Canadian companies are already present in the Philippines when it comes to call centers, to shared services centers, such as yung mga kumpanyang Sun Life and Manulife. Pero I think those discussions are going to be very important to further increase the investments of Canadian companies in these areas. Now, dun sa critical minerals, napakahalaga po yun kasi Parehas po ang Pilipinas at saka Canada na very rich in those critical minerals.
8: Mm-hmm.
7: Ang challenge nitong nakaraang ilang taon is we have been so dependent on, you know, one or two countries for mm-hmm. processing and for refining. Canada has started to really invest in processing and refining. Mm-hmm. Alam po natin na yan din ang long-term objective ng Pilipinas. So napakalaki ang area for or opportunity for cooperation dito because hopefully we can, you know, make the Philippines and Canada natural, reliable supply chain partners when it comes to critical minerals. Kasi parehas po tayong very rich in those mineral assets, and mm-hmm. Pwede tayong magtulungan para makapag-process and refine and to establish a supply chain that is safe and reliable for us and mm-hmm. for our partners.
1: Asahang maghahatid ng mga bagong kasunduan at pamumuhunan ang apat na araw na pagbisita ng Pangulo na magpapasigla sa ekonomiya at seguridad ng bansa.
3: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga ulat, nilalayo naman ng National Food Authority o NFA na gawing moderno ang mga pasilidad ng kanilang laboratorio sa iba't ibang rehiyon sa bansa upang mapalakas ang Product Quality Evaluation System o PQEST nito na makatutulong para sa mga magsasaka. Ayon kay Dr. Mario G. Andrada na Department Manager for Corporate Planning and Management ng NFA, mayroon ng kabuang pondo na 184.2 million pesos para sa proyekto at ang 124.4 million pesos nito ay mula sa Japan International Cooperation Agency o JICA, habang ang 59.8 million pesos ay mula sa gobyerno ng Pilipinas. Sinabi ni Dr. Andrada sa panayam nito sa Radyo Pilipinas World Service na makatutulong ang modernisasyon ng kanilang mga pasilidad sa mga magsasaka dahil mas matitiyak na aniyan nito ang kanilang pagsusuri sa kalidad ng mga palay na ibinebenta ng naayon sa local at international standards. Dagdag pa ng opisyal, sa pamagitan nito masisiguro ng mga magsasaka na hindi sila inaagrabyado ng mga mamili dahil makikita nila na aktual na sinuri ang kanilang produkto gamit ang makabagong kagamitan.
9: Amin pong palalakasin ang aming mga laboratorio sa buong Pilipinas, pero sa ngayon po, dahil limitado lamang po yung aming hinihinging grant sa Government of Japan, sabi nga nyo po is mga around 124 million po yung balak na ibigay ng gobyerno, at sa amin po yung mga around 60 million. So ano po yan, masusing pinag-aaralan pa po, pero malaki na po yung aming chance siguro na maisakatuparan namin yung aming hangarin. Makakatulong po siya indirectly sa mga farmers dahil po mas tiyak po yung aming pagsusuri sa kalidad ayon sa pamantayan, local na pamantayan at pandaigdigang pamantayan or local or international standards, pag aming pong sinuri ang kanilang mga palay.
8: Mm-hmm.
9: So hindi na sila magre-reklamo na hindi po kagaya, di ba ba sa traders ay kinakagat-kagat lang, walang
8: yes,
9: masusim
8: po. Yes.
9: Samantalang sa gobyerno po ay talagang dumadaan po sa science-based na pagsusuri.
1: Si Dr. Mario G. Andrada, Department Manager for Corporate Planning and Management ng National Food Authority o NFA.
3: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, pagbaba sa critical level ng tubig sa Angat Dam di dapat ika-alarma sa ngayon. Ayon yan mismo sa PAGASA. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Quincy Cahilig.
10: Nagpapatuloy ang pagbaba ng antas ng tubig sa Angat Dam batay sa obserbasyon ng PAGASA. Ayon sa datos ng ahensya, nakapagtala ito ng 159.90 meters ngayong Miyerkules, July 1. Mas mababa ito ng 5 sentimetro kumpara kahapon at nasa below critical low level na. Ang Angat Dam ang pangunahing pinagmumulan ng tubig ng Metro Manila at mahigit kumulang 90% ng water supply para sa mga kabahayan at establishmento ay galing dito. Ito rin ang nagsusupply ng irigasyon sa mahigit 20,000 na hektarya ng sakahan sa Bulacan at Pampanga at nagbibigay ng karagdagang 200 megawatts ng kuryente sa Luzon Grid. Pero ayon sa PAGASA, hindi pa dapat ikabahala ang kasalukuyang antas ng tubig sa dam. Inaasahan kasi ng ahensya na makakabawi ang water level ng Angat sa mga susunod na buwan dahil sa mga inaasahang pag-ulan. Narito ang paliwanag ni PAGASA Assistant Weather Services Chief Analisa Solis.
8: Ngayon po, huwag po muna tayong mag-alala kasi makaka-recover pa po yung Angat. Kasi historically, ang recovery po ng Angat is during July, August, September at lalo na po during Amihan. Nagre-recover pa rin po ang Angat kapag October, kapag Amihan season.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, tayo didiretso na sa bugso ng ating mga regional news.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon, Food Security Sentro ng Pulong ng Municipal Nutrition Committee sa bayan ng Bayambang, Pangasinan. Narito ang ulat ni Sara Kayabyab mula sa Dagupan.
11: Kinabuskag na lokal ang gobyerno na Bayambang, Jadloyaga, Pangasinan so kampanya sumpad malnutrisyon tang pangitulak na food security laga na second quarter meeting na Municipal Nutrition Committee sa Municipal Nutrition Action Office so ang iorganisa na sayan meeting ya inatindian na saray miyembro na Municipal Nutrition Committee kaiba irepresentante na Department of Education barangay nutrition workers tananduruman lokala opisina na gobyerno sa manunan tema na meeting at sa pamabiskag na food security at interior baloy, dyan pa na maglay na pamalaknab na kapag gardens at pitomplo tampituran barangay tansay pangilitnag na vertical o hydroponic gardens dyan bunag na sari barangay hall. Sa igatman na sign inisyatiba at pian na palaknab so pakagamor na sari pamilya na ligtas, magganapa tan masustansya na akan bilang kabiyangan na tuloy-tuloy ya pansasagpot na lokal ang gobyerno pinabawasan so kaso na malnutrisyon at komunidad. Natungtungmat at meeting iray ni Paaksab ya programa na nanduruman miyembro na MNC ni Paakar at Nutrition para at ununan quarter na 2026. Untanmat at saray akas schedule ya programa tan aktibidad para at untumbok iran bulan. Ni itermat iray update ni Paakar at pangipaaksab na Operation Timbang Plus tan arumniran manunan programa tad silong na Municipal Nutrition Action Plan 2026. Manlalapod Dagupan City, Sara Kebiab, para Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Sara Kayabyab mula sa Dagupan. Puntahan naman natin ang Bontok, pamahalaang panlalawigan ng Mountain Province, patuloy ang paglalaan ng insentibo para sa mga centenarian. Ang kabuong ulat ihahati naman sa atin ni Donna Kawis Balyo.
12: Agtultuloy ti panangipaay ti Provincial Government ti Mountain Province, babaan ti Provincial Social Welfare and Development Office wenno PSWDO it insentibo ken panang monitor kadagiti centenarian ditoy probinsya Kaspaset ti panang bigbig ken panang ipateg kadagiti umili a nakadanon iti edad asangagasot sigon iti opisina tallo nga centenarian tinaka-schedule a makaawat iti cash incentive nga gatad iti 50,000 pesos. Dua kadakwada ti taga Baoko ken maipaay daytoy nga insentibo iti bulan ti Hulyo.

0: Balyo para Itiradyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Donna Kawisbalyo mula sa Bontoc. Punta naman tayo sa Tabuk, mga nanalong atleta sa 2026 National at International Competitions, kinilala at pinarangalan ng Tabuk City LGU. Ang detalye na balita ihatin naman sa atin ni Renzi Joaquin.
3: Agtultuloy ti panang suporta ken panang bigbig ti City LGU Tabuk kadagiti agtutubo nga atleta ang nagbaligi ti national ken international competition. Dito iti inpakamo ni City Mayor Darwin Estrañero, kabayatan iti formal nga panakabigbig dagiti nagbaligi ng atleta iti rayte nga tawen. Karaman dito ay da Laurent Briel Balog, Gianni Algin Celestino, ken Nathaniel Delano Jr., kalpasan nga nakagunod na iti gold medal, iti Kabibo Banhak UCI Mountain Bike International Competition dito ay nga Hunyo sa Jai Surigao del Norte. Nabigbigmat da Dick Sacking Jr. ken Salco Osmundo Velik kas first placers, Wakan Tagure second placer ken Ralph Eman Liwaliw nga quarter finalist tinangay nga first Muay Thai School World Championships dito matlaeng nga bulan sa Jai Kuala Lumpur, Malaysia. Karaman nga napadayawan iti wushu athlete, kickboxer ken mixed martial arts fighter nga ni Jean Claude Saclag gapo iti panangabak na iti ASEAN Mixed Martial Arts Championship sa Jai Uzbekistan dati napalabas nga Mayo agdama nga tawen. Manipo DZRK Tabuk City, Renzi Joaquin ang ipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dakoy naman natin ang Lucena, 25 motorized fishing boats mula sa Dole tinanggap ng mga mangisda sa lalawigan ng Quezon. Ang kabuang ulat ihati naman sa atin ni Mara Grezula.
4: Tumanggap ng kabuuang 25 na motorized fishing boats ang mga mangingisda sa lalawigan ng Quezon mula sa Dole Quezon sa ilalim ng Dole Assisted Livelihood Project. Ayon sa pabatid ng tanggapan, 12 bangka ang tinanggap ng mga benepisyaryo sa bayan ng San Francisco, habang 3 bangka ang personal na ipinagkaloob sa mga benepisyaryo sa Atimonan. Tumanggap din ng tigi-isang motorized fishing boat ang 10 mangingisda sa Barangay Dalahican, Lucena City. Layunin ng pamamahagi ng motorized fishing boats na mapanakas ang kabuhayan ng mga benepisyaryong mangingisda at mapataas ang kanilang kakayahang kumita. Ayon sa Dole Quezon, ang programa ay kaugnay ng nakaraang pahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino tungkol sa mga sakripisyo at tulong ng mga mangingisda sa kani-kanilang pamilya at komunidad. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Grezula para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Mara Grezula mula sa Lucena. Dadako naman tayo sa Palawan, Satellite Office ng Bureau of Fire Protection sa SM City, Puerto Princesa, formal nang binuksan. Ang detalye, ihahatid sa atin ni Lizel Pilapil.
5: Formal din ng abrihan ang Satellite Office sa ang Bureau of Fire Protection o BFP sa SM City, Puerto Princesa ngayong atenderan ang perak ka mga personalidad alin sa BFP ig iba pang ahensya iyang gobyerno. Ing sasarigan nga paagi sa ing abrihan nga opisina ay mamaimbong mas madali rin para sa mga tao sa syudad ang pagpapakinabang sa mga serbisyong ipapabot iyang BFP sa mga aga-kaministeran idya. Labirinda ingid ang mga negosyo nga aga-kaministeran ministeran ni sertipiko alin sa nasambit nga opisina. Sigon kay SFO 1 Paolo Lumanang, magiging sentro ra dia iang fire safety awareness para sa publiko, labirinda ingid sa mga aga kay restar sa syudad. Alindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, dia si Lizel Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Lizel Pilapil mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang Kabisayaan. Summer na kibahagi sa National Executive Session para sa Climate at Disaster Resilience. Narito si Suzette Pretensio para sa balita mula sa Kalbayog.
6: nakigbahin ang probinsya sa

0: Summers, sa Bridging Leadership for Climate and Disaster Resilience Executive Session Part 2, kaupod ang iba pa nga mga provincial governors, tikang sa bugos nga nasod. Ginpresentar ni Governor Shari Antan ang Summers sa nasabing aktibidad nga nagtutuyo mapakusog ang liderato sa mga probinsya sa pag-atubang sa climate nga disaster challenges. Durante sa session, nagbahin ang mga gobernador sa era resilience visions, mga kakurian ng mga estratehiya para makahimo sa mas talwas, marigon ng sustainable nga mga komunidad. Para sa summer, ang kadasig, diri lang nakapokus sa disaster preparedness, kundi pati sa paghatag kusog sa mga komunidad, pagpanalipod sa panginabuhi, ngan pagsiguro sa sustainable development para sa masunod nga henerasyon. Pinaagi sa partisipasyon sa summer sa executive session, ginpapakita sa probinsya ang padayon nga commitment sini nga mag-andam, magplano, ngan magpatuman sa mga programa para sa mas madasig nga katawhan ngan komunidad. Matikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Kalbayog. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao, kauna-unahang Digital Freelancers Forum ginanap sa lungsod ng Pislig o ng lungsod ng Bislig, Surigao del Sur. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag.
3: Gipangunahan sa kagamanang lokal sa dakbayan sa Bislig, Surigao del Sur, kabag ang Department of Information and Communications Technology o DICT Karga, ang malampusong pagpahigayon sa labing unang Bislig Digital Freelancers Forum 2026. Gipahigayon kini dito sa Bislig Convention Center sa Barangay Santa Cruz, sakop sa mga syurada. Among kalihukan nagtigom sa mga online freelancers, mga aspiring digital professionals o mga miyembro sa local digital workforce aron magkonektar, magkaton o masayod sa mga oportunidad sa nagkadakong digital economy. Naglangkob ang mga forum sa mga diskusyon bahin sa digital skills, freelancing o mga online career opportunities nga naghatag sa mga partisipante o mahinungdanong kahibalo o higayon nga makakonektar sa uban o networking opportunities. Pinaagi sa mga inisyatiba ang sama niini, ang kagamhanang lokal nagpalig-on pag-usab sa ilang tinguha nga mahatagan og gahom ang lokal nga mga talento sa digital, ipasiugda ang manuntarong panginabuhi og ipromote ang syudad isip usa ka competitive og technology driven nga komunidad. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dadako naman tayo sa Jolo, Mayor ng Haji Panglima Tahil, inilarawang malaking tulong sa Sulu ang bawat bayan makikinabang program. Ang kabang ulat, ihahatid naman sa atin ni Nurida Salip Julkiram.
4: Hambuok kay Muhammad Mustafa S. Burhane, Mayul sin Island Municipality sin Haji Panglima Tahil, ang putag siya Mayul Halupa Sugin Himagdir, launching sin bawat bayan makikinabang sin atlawis niya una paguhanan ni President Ferdinand Marcos Jr. Kaya bagyahin niin kakuyahan niya pagbisita sin President Tayman Beta, sina malagu ina karahan, sina mga tatawangan para ayata sin Lupa Suga, lambod na inha sa kupan niya. Habay tapas si Mayor, lima barangay HPT in katok palan habamaan sin program do ang gatos ngay pondo. Hal ka ini ang gatos ngay ina presidential scholar banghain lima at tiap-tiap barangay ina piun karikilan. Malagoy ni tawang habay tapa hiburahan aula na ang mga kabataan na minmaray na makatanggus sin pag-school nila. Labi ring haini lamod day sabsya si Baksi ha turnover sin mga pagkukus hapag bisita sin president pa headquarters sin Regional Mobile Force Battalion 9B. Day nga RP Halo na dito sa Lipchulkiram para hara Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salip Julkiram mula sa Jolo. Puntahan naman natin ang Iligan, 177 riders mula sa iba't ibang probinsya sumabak sa Mindanao-wide Motocross Challenge ng Lanao del Norte. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Alwidad Bashir.
5: Miabot sa 177 ka mga rider gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao ang mitambong sa Mindanao Wide Motocross Challenge nga gipahigayon sa MCC Racetrack ni adtong June 27 to 28 karong tuiga 2026. Isip kabahin sa kasaulugan sa ika-67 nga araw ng Lanao del Norte. Ang maong kalihukan nag-iusa sa mga lumba gikan sa 6 years old paubos nga kategorya hangtod sa mga veteranong rider nga mao'y usa sa pinakadakong kalihukan sa motocross sa lalawigan. Naglumba ang mga partisipante sa nagkadaiyang klase sa kompetisyon ding mitambong ang mga rider nga adunay laing-laing pangidaron o kasinatian. Gipakita usab niini ang pagdayon nga abilidad sa Lanao del Norte sa pag-host sa dakong motocross events. Sa iyang mensahe ngadto sa mga rider o bisita, gipasiugda ni Governor Mohammed Khalid Gibran sa Dimapuro ang tumong sa probinsya nga mas mapalikon pa ang Lanao del Norte isip sa una sa pinakadako o nindot nga destinasyon sa motocross sa nasod. Matud pa sa gobernador, naglaom sila nga magpamatud-an pag-usab sa tibuok nasod nga ang Lanao del Norte dili lamang yuta puno sa katahum o kadagaya, kundili muhimo usab nga maila isip motocross capital of the Philippines. Nagpasalamat usab si Gobernador Dimapora sa padayon nga suporta sa mga rider o giaghat silang magpadayon sa ilang mga sugyot aron mas mapalambo pa ang umaabot ng mga lumba sa MCC Racetrack. Matud pa niya, dili mahimo ang maong kalihukan kung walay suporta sa mga rider o isip mga host andam ang Kapitolyo sa probinsya sa pagtuman sa mga kausaban na makatabang arong muhimong mas malinaw o mas maayong kasinatian ng motocross racing sa Mindanao Civic Center. Ang dakong pagtambong sa mga rider gikan sa tulo kadakong isla sa nasod, nagpakita sa nagkadako nga pag-ila sa maong kompetisyon o nagpalikon sa papel sa Lanao del Norte, isip usa sa angay na venue alang sa regional o nasyonal na mga lumba sa motocross. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: At inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Sa puntong ito ay ating bibigyang muna ng daan ang Malacañang press briefing na pinangunahan ni Communications Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro. Narito na po ang naturang pulong balitaan.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
6: Palace Press Officer Undersecretary Claire.
7: Magandang araw, Malacañang Press Corps. Nakakadurog puso. Iyan ang naramdaman ni Pangulong Marcos Jr. sa pangyayari sa Tacloban kung saan may mga kabataan na nagbuwis ng buhay para masagip ang ibang kamag-aral. Mga kabataan ang nabibiktima at mga kabataan din ang nambiktima. Walang katumbas ang buhay ng isang tao. Pinapahalagahan ng Pangulo ang bawat buhay ng ating mga kababayan. Hindi man maibabalik ang buhay na nawala, hatid ng Pangulo ang lubos na pakikiramay at mahigit 1 million pesos na tulong pinansyal ang ipinaaabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamilya ng mga nasawi at nasugatang estudyante sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Ayon sa tanggapan ng Pangulo, makakatanggap ng tig 150,000 pesos ang pamilya ng tatlong nasawing estudyante at tig 50,000 pesos naman para sa 18 estudyanteng sugatan sa pamamaril. Iba pa ito sa naunang tulong na ipinabot ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kagaya ng Department of Social Welfare and Development, sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian at ng Department of Education sa pamumuno ni Secretary Sunny Angara. Maliban sa mga ito ay pinalakas na rin ng DepEd ang mga safety policies sa mga paaralan kasama ang paglalagay ng metal detectors, mga CCTV cameras at mga pinaigting na pakikipag-ugnayan sa mga magulang at barangay. Nadinig rin ng Pangulo ang hiling ng mga magulang ng mga kabataang nasawi na huwag lang sa DSWD manatili ang mga namaril na minor de edad. Nais nating ipaliwanag na ang pagdala sa pangangalaga ng DSWD ang mga minor de edad na nakagawa ng krimen ay sa DSWD facilities dadalhin para sa kanilang reformation at rehabilitation at hindi sa regular na kulungan para sa mga adult. Ang intervention na ito ang pinapatupad ng batas para sa mga children in conflict with the law. Pero sisiguruhin ng administrasyon ni Pangulo Marcos Jr. na makakamit ninyo ang hustisya.
8: Sa Tacloban, may mga buhay na nawala at madami ang nasaktan sa isang nakagigimbal na insidente na pamamaril sa loob ng paaralan na kinasasangkutan ng mga estudyante. Kailangan maprotektahan ang ating mga kabataan. Maprotektahan laban sa karahasan. Maprotektahan laban sa kapabayaan. Maprotektahan laban sa panganib. At maprotektahan laban sa mga tahimik at pinagdaraanan at pasaning dinadala ng marami sa kanila. Kaya naman, inatasan ko ang ating mga ahensya sa edukasyon, kapulisan, kalusugan at lokal na pamahalaan na higit pang palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa buong bansa.
7: Kontrobersyal na larong Gorbox tinanggal na sa ilang gaming platforms. Una lang nagsabi ang Pangulo na tutor siya sa mga marahas na gaming apps lalo na sa mga murang edad ng mga kabataan. Kahapon ay inanunsyo ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na wala na ang nasabing laro sa Google Play Store at Steam matapos ang masusing pakikipag-ugnayan ng gobyerno. Sa tulong ng restriction, hindi na maaaring i-download at laruin ang Gorbox sa Pilipinas kahit ang mga users na nakapag-download nito bago maging epektibo ang restriction ay hindi na rin maa-access ang laro. Ikinalugod naman ng DICT ang mabilis na aksyon ng Google at Steam na makipagtulungan sa pamahalaan upang isulong ang mas ligtas na online environment para sa mga kabataan. Matatandaan na noong June 23 ay inanunsyo ng CICC ang temporary ban ng Gorbox matapos mapag-alaman sa imbestigasyon ng mga otoridad na isang masugid na malalaro ng nasabing online game ang isa sa mga suspect sa naganap na school shooting sa Tacloban.

Abala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw upang masiguro ang kapakanan ng taumbayan at mapanatili ang kapakanan at kaayusan ng bansa. Kaninang umaga, pinangunahan ng Pangulo ang 79th founding anniversary ng Philippine Air Force sa Pasay City. Sa kanyang talumpati, hinikayat ng Pangulo ang lahat ng kasapi ng PAF na ipagpatuloy ang pagiging profesional, disiplinado at tapat sa kanilang tungkulin na pagtatanggol sa sambayanan at sa demokratikong institusyon ng bansa. Pinarangalan ng Pangulo ang mga natatanging miyembro ng PAF at kinikilala ang malaking sakripisyo at suporta ng kanilang mga pamilya. Kinikilala rin ng Pangulo ang mahalagang papel ng hukbong himpapawid sa pagtatanggol sa bansa, pagtulong sa panahon ng kalamidad at pagsusulong ng kapayapaan at seguridad. Binigyang halaga ng Pangulo ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa modernisasyon ng PAF sa pamamagitan ng pagbili ng bagong kagamitan, pagpapahusay ng pagsasanay at pag-aalaga sa kapakanan at kalusugan ng pangkaisipan ng ating airmen at airwomen. Sa huli ay binigyan diin ng Pangulo na ang tunay na lakas ng PAF ay nakasalalay sa dedikasyon, integridad at tiwalang ibinibigay ng sambayan ng Pilipino sa mga nagsisilbi dito habang sama-sama isinusulong ang isang ligtas, matatag at handang bagong Pilipinas.

0: at maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang tanong po mula kay Ann Soberano Bomboradio.
2: Yusek, good afternoon. Yusek, ano po ang reaksyon ng Malacañang sa naging pahayag ni Senator Aimee Marcos na ang administrasyon ay tulog at lasing sa kapangyarihan at tila nawawala na po yung focus ng administration sa mga mahahalagang issue?
0: Napanood po natin mismo, personal, ang nasabing pagsasalita at pagtatalumpati ni Senator Aimee Marcos sa INC rally kagabi. At ito po ang komento ng PCO bilang kumakalaban at lumalaban sa fake news. Namutawi kay Senator Aimee Marcos ang mga salitang magpapaigting ng galit sa gobyerno. Ang paninira sa Pangulo at sa gobyernong ito. Nakakaawa. Nakakaawa ang mga obstructionist na tulad ng isang senadora. Nagre-rely, gumagamit ng fake news para makapanira lamang at para maikalat ang mga ganitong klaseng maling impormasyon. Pero mas nakakaawa ang mga taong pumalakpak habang nakikinig kay Senator Aimee Marcos. Dahil malamang, hindi nila alam na ang mga sinasabi ni Senator Aimee Marcos ay mga kwentong walang basihan. Nakakaawa dahil malamang ay hindi nila alam na sila ay ginagawa lamang mangmang. Sinabi natin na nadinig natin ang kanyang mga sinabi. Ang unang-una yung bilanggit ay wala daw pakialam ang gobyernong ito. At may binanggit pa siya tungkol sa paggamit ng illegal na droga ang gobyernong ito. Pero ang tanong natin, ngayon ay napaka sigasig ni Senator Aimee Marcos na manira sa gobyerno. Samantalang 2019 siya ay senadora na. 2016 siya naman yata ay gobernador. At kilala naman niya ang dating Pangulong Duterte. Nalaman din naman niya na nang umamin ang dating Pangulong Duterte sa paggamit ng illegal na droga. Pinaghandaan po natin talaga ito para maipakita natin kung sino ba talaga ang gumagamit ng illegal na droga sa panahon na siya ay Pangulo na. Pero sa mga pag-amin na ito ni dating Pangulong Duterte, tumahimik siya at wala siyang anumang pintas. Maliban pa dyan, bakit natin sinasabi na walang basihan ang kanyang mga sinasabi? Dahil pinag-iigting niya ang galit sa mga farmers at mga mangingisda na mga kababayan natin at sinasabing walang tulong na pinapaabot ang gobyerno. Hindi natin alam kung Senator Aimee ay bulag, nagbubulag-bulagan, o talagang pinipikit lamang niya ang mata niya sa katotohanan para magamit siya sa paninira sa gobyerno ito. Marami na po ang naipaabot na tulong ang ating gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at sa mga mangisda. Ilan lamang ito sa ibibigay ko sa inyo na mga ebidensya. June 30, 2026, 186 Pangasinan fisherfolk received livelihood grants. Bago lamang po ito. So nakakataka kung bakit hindi po yata updated si Senator Aimee Marcos sa mga pangyayari, sa mga programa ng gobyerno. At April 12, 2026, PBBM strengthens support for farmers and fisherfolk. So ano po ang kanyang basihan sa pagsasabing hindi tumutulong ang gobyerno sa mga magsasaka at sa mga mangisda natin? At ito pa po, June 12, 2026, PBBM Food Assistance Program reaches 703 Camiguin Farmers, Fisherfolk. So hindi po ba mas nakakaawa ang mga taong nakikinig sa kanya? Dahil kung hindi magkakaroon ng pagsusuri ang mga nakikinig ay talagang mananatili silang mangmang sa katotohanan. At meron pa po siyang nasabi patungkol sa nagkukunwaring hindi nakikita ang sambuntong na ebidensya ang dose-dose ng testigo, itong baha at flood control na lulunod sa atin lahat. 2019, naging senadora si Senator Amy Marcos. 2020, uulitin natin. Umamin si dating Pangulong Duterte na marami siyang ghost projects. 2018, nagsabi si Congressman Andaya na maraming flood control projects na hindi maayos. Nasaan siya? Nagpa-imbestiga ba siya? So, ang nakaka lamang, bakit nung panahon kaya ni dating Pangulong Duterte, siya ay nanahimik? At ngayon lamang siya nag-iingay habang ang kanyang kapatid, si Pangulong Marcos Jr., ay masigasig na mapanagot ang dapat na mapanagot.
2: Ang follow-up, may batayan ba o naniniwala po ba kayo na ito ay may bahid ng politika?
0: Obviously, halatang halata. Alam naman natin kung sino ang kanyang ipinagtatanggol at sino ba ang nais niyang hindi na sana mailagay sa isang paglilitis.
1: Follow-up question po, Ivy Reyes, Billionaire.
3: Hi, Yusek. Good afternoon. Yusek, you said so yourself that the senator's speech has grave impact against the government at NBI po yung in charge sa pag-hold accountable ng mga nagpapakalat ng fake news. But does Malacanang think it's high time for Senator Marcos to be held accountable for spreading disinformation?
0: Hindi lang ito pagkakalat ng fake news. Paghahasik nga ng poot sa ating mga kababayan. At ano ba ang nais nilang mangyari? Noon pa naman niya nais umalis sa posisyon ang Pangulo. Para, for what? Para iluklok ang kanyang kaibigan, ang Vice Presidente. Hindi lang ito simpleng paninira. Hindi ito simpleng pagbibigay at pagkakalat ng fake news. Paghahasik ito ng puot. Hindi mag-uutos ang Pangulo na imbestiga ng kanyang kapatid. Nasa authority na yan, kung kinakailangan imbestigahan si Senator Amy Marcos. Hindi po tayo mag-uutos. Obligasyon po nila mag-imbestiga.
3: At may reaction po ba ang Pangulo? Narinig po ba niya yung sinabi ng kapatid niya?
0: Hindi ko pa nakausap ang Pangulo patungkol dyan, but definitely alam niya to dahil updated naman ang Pangulo sa mga nangyayari sa kapaligiran. Kaya nga ang aking sinabi, ito ang komento ng PCO bilang lumalaban sa fake news.
1: Next question po, Tuesday New, DZWB.
4: Hi, Yusek. May mga kumakalat po sa social media na nagbababala sa posibleng paglusob di umano nung mga nagpoprotesta sa Campo Aguinaldo, Campo Crame, kahit dito daw sa Malacanang. Hindi po ba ito cause for alarm sa ating pamahalaan o ni Pangulong Marcos, lalo pa at paalis siya ngayon mamayang gabi?
0: Ito po ay nakarating na. At kung ito man ay isang chismis, isang pananakot, hindi naman po ito isa sa baliwala lamang ng mga otoridad natin. Pero ang tanong, sino ba yung lulusob? Sino sa mga nagpoprotesta? Hindi naman po siguro. At ayaw naming paniwalaan na ang miyembro ng ISIS, INC, no? Hindi namin paniniwalaan na miyembro ng INC ang siyang gagawa nito. Dahil sabi nga natin, ginagalang natin ang integridad, ang liderato ng INC. Hindi naman siguro ang purpose ng kanilang protesta ay mag-destabilize.
4: Follow up lang po, ma'am. May direktiba po ba si Presidente hinggil sa bagay na ito sa ating mga otoridad? Sapagkat may iba rin pong grupo na nanghihikayat sa publiko na magsagawa ng sarili nilang mga protesta to the point na nagpapahiwatig ng pag-aaklas laban sa gobyerno. Hindi po ba ito nakikitaan ng Malacanang ng akto ng sedisyon?
0: Kaya nga po sa ngayon, ang pakiusap po natin sa liderato ng INC, maging maingat din po sila at baka sila ay magamit ng ibang mga tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. Dahil alam natin ang INC ay hindi yan ang hinihimok sa taong bayan. But matagal naman na po na may nagnanais patalsikin ang Pangulo sa gobyerno, sa posisyon. So hindi to bago. So handa naman po ang gobyerno para dyan.
2: Salamat.
1: Next question po, Maricel Halili, TV5.
5: Good afternoon po, Yusek. Yusek, since the rally in EDSA is still ongoing, may we know what were the considerations of the president when he decided to push through with his visit to Canada?
0: Naniniwala po kasi, muli, naniniwala po ang Pangulo sa liderato ng INC na sila ay nagkaroon ng rally o sinasabing protesta para itaguyod ang transparency, accountability, at hindi po iyan isasabaliwala ng Pangulo dahil yan din po ang nais ng Pangulo. Kaya nga po siya nagpapaimbestiga dahil kanya pong pinapaigting ang transparency at accountability. So kung ito po ang nais ng INC, matagal na po itong ginagawa ng Pangulo. Pero ang patungkol po siguro kay Senator Marcoleta ay hindi po makakatugon ang Pangulo patungkol dyan. Dahil iba pong usapin yan at ang kaso naman o ang reklamo na iniharap sa kanya ay hindi naman po hawak ng ehekutibo. Hawak po ito ng ombudsman.
5: So the president does not see any reason to cancel his trip?
0: Kasi matagal na rin po itong nakaschedule at kailangan din po niya magtrabaho. Hindi po kasi siya pwedeng pahintuin lamang na mga bulong-bulungan na merong lulusob sa Malacanang, na merong gagawa ng destabilization. Hindi po magpapahinto ang Pangulo sa kanyang pagtatrabaho para sa taong bayan. Pero iginagalang natin ang liderato ng INC at hindi tayo naniniwala na sila ang magiging nasa likod ng destabilization.
5: And ma'am, what are the gains that we expect to get from the visit of the president?
0: Opo, hiningi ko na po ang mga highlights na mangyayari sa Canada mula sa DFA. At ito po ang maibibigay namin sa ngayon. Unang-una po ang pagbisita po ng Pangulo sa Canada ay para mas paigtingin pa ang magandang relasyon sa bansang Canada. At nanatiling masigla at matatag ang samahan ng Pilipinas at ng Canada. May ilang mga formal frameworks of cooperation at iba't ibang kasunduan ang inaasahang ilalabas sa pagbisita ng Pangulo, lalo na sa mga area ng energy, natural resources, trade and investment, labor and migration, tourism, culture and the arts. Nakatakda rin ang dumalo ang Pangulo sa iba't ibang business meetings at private sector engagement, particular sa pakikipagpulong ng Pangulo sa economic players ng Canada sa larangan ng mining, IT and business process management, telecommunications, nuclear energy and financial services. So, ito po ang mga maaaring maganap sa pagpunta ng Pangulo at pagbisita sa bansang Canada.
5: Sorry, last na lang po. Sino po yung makakasama ni Presidente papunta dun sa Canada and who will be the caretakers?
0: Bukas po namin ma-i-announce. Maybe later. Later ko ibibigay sa inyo yung mga caretakers na magbigyan ng kanilang mandato.
1: Next question po. Samuel Medinilla, Business Mirror.

0: Good afternoon, ma'am. If a follow-up lang po namin, if may decision na po kaya si President Marcos dun sa pag if he will retain or leave the 50 pesos price cap for imported rice po.
1: Nakipag-ugnayan po tayo sa Department of Agriculture pagdating po dyan dahil nga malapit na po no, malift. No? Pero according to DA, the NPCC or National Price Coordinating Council ay nagrekomenda na po ng extension para sa price cap. Hanggang ngayon po ay inaaral pa po ito ng Pangulo para sa kanyang approval dahil tinitignan ang malapit na anihan sa September. Kaya kinukonsidere din po ito ng Pangulo. At okay, go ahead. Sige.
0: Sige po, ma'am.
1: Go ahead, Sam. Okay na?
0: Kayo po, ma'am.
1: Okay, hindi. Okay na ako.
0: Yan lang po. Aside po dun po sa extension ng price cap, may other measures pa po bang kinukonsider yung Marcos administration to stabilize food prices this year amid dun sa expected na high inflation sa second half ng 2026?
1: Actually, nung nagkaroon po ng pagbisita sa bansang Russia, mariin po na iniutos talaga po ng Pangulo sa ahensya, sa DA, na hindi po tayo dapat mawala ng supply ng fertilizers. Although, tumataas ang presyo nito because of the global oil crisis. Pero ang sabi po ng Pangulo, ang utos ay hindi po dapat mawalan ng fertilizers para sa ating mga magsasaka. At sa kasalukuyan po, ang gobyerno po ay namimigay ng mga abono at pataba sa ating mga magsasaka dahil planting season na. So, mas mababa ang cost production nila, which will mean lower po ang cost ng palay once harvest season. So, matutuloy rin po ang paggawa ng mga post-harvest facilities and cold storages na makakapagpababa ng food waste natin.
0: Last na lang, ma'am. I-clarify ko lang po. Na-mention po nila na pinag-aaralan pa po ni President yung possible extension ng price cap. Sa ngayon po, ano po yung status ko? Parang ongoing pa rin po bang magte-take effect yung 50 pesos price cap or temporarily lifted po muna siya until makapag-decide si Pangulo dun sana?
1: Hindi po natin naitanong ang magiging sitwasyon na ganyan, pero sa aking pagkakatingin ay hindi siguro hihintayin na matapos yung araw at magkakaroon naman ng desisyon ng Pangulo.
0: Thank you. Thank you po, ma'am.
2: Next question po, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.
3: Yusek, good afternoon po. Yusek, anong nakikita ang win-win solution ng Malacañang para the soonest possible time bumalik na sa normal yung sitwasyon doon sa EDSA?
1: Bago po kasi magkaroon ng win-win solution, ay dapat natin malaman ano ba talaga ang nais ng mga nagpoprotesta. Una-una po, binanggit ko na kanina, ang gusto nila ay transparency, accountability. Hindi naman po ito bago sa Pangulo at sa administrasyon na ito. Ginagawa na ito bago pa po nangyari ang rally na ito. Kung sabi ko nga, kung patungkol naman po kay Senator Marcoleta, kung nais po ba nilang hindi makasuhan, hindi po ako makakasagot. Kasi may ongoing po na pag-iimbestiga at mahirap i-compromise. Dahil kung iko-compromise to ng ombudsman, mawawalan po ng kredibilidad ang ombudsman. So dapat lamang po natin hayaan ang proseso na umandar at hayaan po natin ang ebidensya ang magsabi kung dapat makasuhan o hindi.
3: Ngayon po, Yusek.
2: Follow-up question po, Clay Pardilia, PTV.
4: Good afternoon. The INC rally may extend po until July 3. What are the instructions of the President to the Philippine National Police and MMDA habang wala po siya?
1: Sa ating pagkakaalam ay nabigyan na rin po sila ng permit pero may mga instructions na dapat silang sundin. Muli, ang Pangulo at ang administrasyon ay hindi kumikitil sa karapatan. Karapatang makapagsalita, karapatan magpahayag ng kanilang mga sentimiento at karapatan na magpulong. Huwag lamang po silang lalagpas at huwag lamang po silang lalabag sa batas. At ang PNP po, ang pinapairal ay maximum tolerance. So huwag po sana nila ring i-provoke ang ating mga miyembro ng kapulisan.
2: Next question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune.
5: Good afternoon po. Ma'am, marami lang po ang nagtataka. Na select...
1: Sino-sino ba nagtataka?
5: Marami po sa over social media, makikita niyo po sa mga comments, di ba, na why Senator Marcoleta? At ito po ang sinisigaw rin ng mga INC members na selective justice. At kamusta na po ang gumugulong bang kaso ni House Speaker Martin Romualdez na isa sa mga inaasahan nilang makasuhan?
1: So, pag sinabi po ba natin selective justice, kasi sinasabi nila mas nauna pa si Senator Marcoleta, ibig po ba silang sabihin okay lang na mahuli basta pwedeng makasuhan? O mas gusto nilang wag na makasuhan?
5: Kung sino daw po ang dapat kasuhan na dapat managot, ay dapat ngang managot. Pero po kasi, si dating Representative Saldico po kasi, unang binanggit ang pangalan ni dating House Speaker Romualdez. Mm. Pero hanggang ngayon po ay hindi pa po siya nakakasuhan ng non-bailable na plunder.
1: Mm-mm. Okay, ganito po yan. Yung patungkol po kasi kay Senator Marcoleta, hindi naman po niya kasi makakaila na sa kanya po nang galing lahat ang mga admissions. Yung pagtanggap niya ng 75 million pesos, siya ang gumamit. Siya ang nakinabang, bigay ng tatlo niyang mga kaibigan. At the time, wala pa pong campaign period ng kanyang tinanggap. At the time na tinanggap niya ito, siya ay congressman. Lahat ng ito po ay hindi naman galing sa pag-iimbestiga. Lahat ng ito ay galing sa sarili niyang pag-admit, pagpapatotoo. Kaya po siguro, hindi ko po gustong maging spokesperson ng ombudsman. Dahil meron naman po silang spokesperson. Pero ang makikita lamang dito ay hindi na kailangan pang lumalim ang pag-iimbestiga sa kaso ni Senator Marcoleta. Dahil nandyan na, nalatag na, siya mismo nagbigay ng mga ebidensya laban sa kanya. Hindi po tayo ang abogado ni Senator, or rather ni Speaker Romualdez. Pero kung sinasabi nila nahuhuli, nadinig po natin mismo si Ombudsman na kinakailangan nilang pagtibayin ang ebidensya laban kay dating Speaker Romualdez. At kung sinasabi nila na nagsalita na si Saldico, bilang abogado, kahit magsalita ng ilang beses si Saldico, pero wala sa Pilipinas. Hindi niya pinatotohanan. Wala siyang affidavit. Hindi siya natatanong. Hindi po tatayo sa korte ang ganitong klaseng pagsasalita. Kahit po nga may affidavit, gusto ko po itong liwanagin sa lahat ha, kahit may affidavit na ibigay ang isang tao bilang witness sa korte, pero yung tao na yan ay hindi sumipot on the day of the hearing. Mananatili lamang pong hearsay ang kanyang affidavit dahil hindi po magkakaroon ng pagkakataon na siya ay matanong at ma-cross-examine. So ganyan po kahalaga ang affidavit and at the same time, yung presence ng tao para siya ay matanong.
5: Yes po, speaking nga po, si Saldico, nasa na po siya at ano po ang latest na report sa inyo, sa Malacanang?
1: Hindi ko pa po natanong.
5: Pero may bibigay niyo po sa mga susunod na araw.
1: Itatanong ko po sa kanila.
5: Thank you po.
2: Huling magtatanong po, Luisa Cabato, Inquirer.net.
6: Good afternoon po, Yusek. Nag-reach out na po ba yung INC directly sa Palas para iparating yung pinaglalaban po nila sa rally? And since may possibility nga po na ma-extend hanggang July 3 yung rally nila, which will result sa more inconvenience sa mga dumadaan sa EDSA and nearby areas, mananawagan ba tayo na itigil na nila itong rally na to?
1: Sa ngayon po ay wala sa ating ipinapahatid na anumang impormasyon kung nag-reach out ang INC sa Pangulo para ipahatid ang kanilang mga saloobin. Sabi nga po natin, kung ang kanilang saloobin ay tungkol sa transparency and accountability, na dinig po yan ng Pangulo at hindi po yan magiging suliranin dahil ginagawa na po yan ng Pangulo. Kung meron pa po silang ibang hiling, di po natin alam. So ayoko pong mag-speculate on that. At kung aabot hanggang July 3, so ang pakiusap lang natin, hindi naman sila pipigilan, huwag lamang silang lalabag sa batas at huwag silang magsilbi at maging daan para sa isang destabilization.
2: Yun na pong huling tanong, Yusek. Back to you.
1: Maraming salamat. Mga residente ng dalawang barangay sa Agno, Pangasinan, ligtas ng makakatawid sa tulong ng bagong steel bridge. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pagpapagawa ng mga infrastructure projects sa bansa, maliit man o malaki. Tinutukan ng DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon ang tulay na nagkokonekta sa barangay Bangan Oda at barangay San Juan sa bayan ng Agno sa Pangasinan. Ganap nang napapakinabangan ang steel bridge sa loob lamang ng 45 araw na construction. Kung noon ay araw-araw na nagtitiis ang mga residente sa tagpi-tagping tulay na gawa sa Kawayan, ngayon ay mas ligtas na silang makakatawid gamit ang bago at mas matibay na steel bridge. Ramdam naman po ng mga residente ang serbisyo ng tulay sa kanilang mga komunidad dahil mas stable na ito dahil sa mas matibay na konstruksyon at materyales. Mas malaya at ligtas ng makakatawid sa ilog ang mga residente lalo na sa mga estudyanteng papasok sa eskwela.
7: Pag may naningil dito, papakulong ko.
8: Ganda, oh.
7: Go-goodbye na kayo sa bridge, ha? Pag umulan ng malakas, bumagyo, sigurado, sirato. Mga bata, dumadaan dito.
9: O lahat po, mga estudyanteng maliliit. Diyan po kami lahat dumadaan.
7: O, matibay, oh.
9: Matibay na, sir.
7: Kano kabigis ito ginawa? Isang buwan?
10: 45 days, sir.
7: Kaya pa lang ganito, no? Di ba ikaw ang dumaan dito na may patay, di ba?
9: Opo, sir. Nanay ko pa nga po yun, sir, yung namatay po noon na sinakay namin sa bangka.
7: Konting magasakit lang, di ba? Pero yung magasakit ba na alam natin yung hirap na dinadaanan ng dalawang barangay dito? Dapat i-prioritize din natin.
9: Maraming salamat po, sir. Mabigis nilang... Inugunan niyo po.
7: Oh, syempre.
9: Ang kahilingan, sir. Oh.
11: Salamat naman at natapos na ito. Maraming pakinabang. Lalong-lalo na ng mga bata.
7: Talagang sabi ni Pangulo, kailangan bilisan natin yung pagpapagawa niyan. Hindi lang naman yung mga malalaki ang infrastructure ang importante. Pati yung mga footbridge na ganito na ginagamit ng mga kababayan natin.
12: Maraming salamat, sir.
1: Yan po ang ibang mga proyekto ng Pangulo. Kaya sana po, sa mga nagsasabing natutulog ang gobyerno, kayo po ang gumising. Good news po para sa ating members ng Government Service Insurance System o GSIS. Mayroon pong nagbabalik. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ginawa ng mas pinalawak, mas pinadali, at mas pinalaki ang balikginhawa to ng GSIS para sa mas marami pang miyembro at pensioners na mapapakinabangan. Sa ilalim ng programa, refund na katumbas na ng hanggang 6 months qualified loan amortizations, saklaw ang payments mula December 2025 hanggang May 2026. Maaari ring mag-avail kahit may arrears basta't hindi pa due and demandable ang inyong mga loans. Patunay lamang ang programang ito ng mas malaking ginhawa ang naghihintay sa bawat member ng Pag-ibig sa Balik Ginhawa 2. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lang ang website ng GSIS at mag-apply sa naggamit ang GSIS Touch app.

0: At laging tandaan, ang bagong Pilipino ay hindi tutulog-tulog sa katotohanan. Gumising na po kayo. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw, bagong Pilipinas.
1: At ating pong nasubaybayan ang Malacañang press briefing na pinangunahan ni Communications Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonela, Susan Aison, Hiro Lucero, John Paul Lumuntad at Anthony Pimentel. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
2: Ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.

0: Radyo Pilipinas, World Service.
1: Ang online, digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
0: Radyo Pilipinas, World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
0: Radyo Pilipinas, World Service.
1: Ang online, digital station ng Pilipino para sa Pilipino. Saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas World Service Online.
1: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma.
0: Global na Tayo.
1: Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa.
0: Global na Tayo.
1: Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na!
0: Global na Tayo.
2: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang episode ng programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po yung lingkod Ray Sampang, kasama pa rin ang buong Global na Tayo team. Mula po sa ating production site, ang ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente, kasama si Ms. Diesel Nanyong. And of course, sa ating master control, si Ms. Susan Aison. Sa ating wirecast, kasama po natin ngayon si JP. And of course, kasama pa rin naman natin si Justin. Ayaw umalis ni Justin eh. And of course, sa ating live audio streaming, kasama pa rin natin si Hero. Kami po ay inyong nasusubaybayan, napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast. I-access nyo lamang po sa inyong mga Facebook browser, Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din sa ating YouTube channel, sa inyong pong YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. At napapakinggan din po tayo sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And syempre, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Mapapakinggan nyo po sa inyong mga cellphone, Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang ang PBS eBox Radio Receiver app. Ayan. Kamusta na po kayo ngayong araw na ito? I hope you're all doing fine. Nakapagpahinga na ba kayo? Alam ko marami sa inyo ang stress na stress. Ano, kahapon, kagabi, dahil sa bigla ang protest rally na isinagawa ng Iglesia ni Cristo dito sa may EDSA. At marami po ang mga na-stranded, marami mga sasakyan. Ang EDSA parang naging ano eh, malawak na parking lot dahil talagang hindi kumikilos yung mga sasakyan. Maging sa vicinity o sa labas ng EDSA, eh nakabuhol-buhol din po ang trapiko. So naintindihan na maraming hindi nakapasok, maraming na-late. Marami ang na-stress, namuti ang buhok, nadagdagan ang wrinkles sa noo kahapon dahil dyan. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang protest rally ha. Dyan po sa White Plains, dyan pa rin sa may area na yan sa White Plains sapagkat nakakuha po sila ng permit para ituloy nila ang kanilang protest rally ngayong araw na ito. Pero sabi ho ng ating mga otoridad, lalo na ng Philippine National Police at ng MMDA, eh, mas maayos naman po ngayon at mas maayos ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Yan ang ating tututukan din. Antabayan ninyo mga updates tungkol sa pagpapatuloy ng protest rally ng Iglesia ni Cristo dyan sa White Plains. Alright? Pero ngayong araw na ito, July 1, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po ay nakatakdang magtungo, magsagawa ng official visit sa bansang Canada. Yan po ay sa official and dahil na rin sa invitation ni Canadian Prime Minister Carney. Ano po? Ngayon pong araw yan, July 1, magtutungo po ang Pangulo sa Canada. I think ang alis po ng Pangulo dito is mamayang gabi. Meron pa siyang mga nakalinyang mga activities all throughout this morning hanggang sa pag-alis niya mamayang gabi patungong Canada. Alright? At tinuturing po na very important itong pagtungo ng Pangulo sa Canada sapagkat sa loob ng isang dekada, ngayon pa lamang magkakaroon ng official or state visit ang isang punong ekotibo ng Pilipinas sa Canada. It's been a while. And of course, tinitingnan din natin dyan yung naging malamyang diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada nitong mga nakalipas na taon. Dahil matatandaan po ninyo noong taong 2018,

0: Nagkaroon ng malaking issue usapin sa pagitan ng ano yan eh, panahon ng dating administrasyon, panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte 2018, nang pinabalik niya yung mga I think ilang mga containers na galing Canada na may lamang mga waste materials at naging usapin yan sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada. At hindi lang yan, 2018 din nung kinansel ng dating Pangulong Duterte itong pagbili ng I think 12 ng mga Bell helicopters mula sa Canada, at nagkakahalaga po yan ng bilyong piso. So mula noon eh, medyo nagkaroon po ng ano yan, nagkaroon ng konting strain sa diplomatic relations. So itong pagpunta po ng Pangulo sa Canada ay sabi nga nung isa nating nakausap na isang Filipino-Canadian economist sa katauhan ni Dr. Michael Bato, this will be a reset ng ano. Nakikita niya na ituturing niya na reset ito para sa mas pinalakas, mas mapalawak na ugnayan bilateral at diplomatiko sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada. And speaking of Canada, nasa linya po natin ang komunikasyon ngayon live and direct from Canada, ang ating pong Philippine Ambassador, His Excellency Jose Victor V. Chan Gonzaga, ang ating Ambassador to Canada. Magandang araw po, good day po, Ambassador Chan Gonzaga, at welcome to the program Global na Tayo.
1: Magandang umaga po, Kuya Ray, and magandang gabi sa mga nakikinig dito sa Canada at saka kung saan man medyo dumidilim na sa mundo. Pero magandang umaga at magandang araw po sa inyo dyan sa Maynila.
0: Opo, matanong lamang po, anong oras na po ba ngayon as we speak, Ambassador Your Excellency Chan Gonzaga sa Canada?
1: Opo, ngayon po, nandito na po ako sa Vancouver.
0: Ah, Vancouver, okay.
1: Inaantay na po namin ang ating mahal na Pangulo. Mm-hmm. So, it is 6:05 sa gabi. Mm-hmm. Pero sa Ottawa, it's already 9 p.m.
0: Mm-hmm. Alright, speaking of the President's official visit or state visit sa Canada today dito sa Pilipinas, July 1, ang alis niya, I think mamayang gabi. So, para po sa inyo, sa Philippine Embassy natin sa Canada, how important is this itong official visit ni Pangulo sa Canada, of course with the invitation of Canadian Prime Minister Carney?
1: Napaka-importante po ito, Kuya Ray. This is a milestone visit para sa ating Pangulo, para sa pag-ugnayang diplomatika at political at ekonomika ng Pilipinas at Canada. Because natatandaan po ninyo, siguro mga 3-4 na taon nang pinag-uusapan ng ating dalawang pamahalaan, mm-hmm, at ng ating Pangulo at saka ni Prime Minister Carney at ni Prime Minister Trudeau before Prime Minister Carney, yung pagbisita sana either ng Pangulo dito sa Canada or ng Prime Minister ng Canada na bumisita ng Pilipinas. So we are happy na finally matutuloy na po bukas, mm-hmm, ang dalaw ng isang official visit ni President Marcos dito sa Vancouver. Nabanggit mo kanina na this is the first visit of a Philippine president, Philippine leader in 11 years. So sa mahigit sa isang dekada na walang nakapagbisita dito sa Canada.
0: Alright. Matanong ko na rin po, Your Excellency Chan Gonzaga. Nabanggit ko rin kanina na noong 2018, medyo nagkaroon ng konting usapin sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada, particularly doon sa mga containers containing waste materials na nanggaling sa Canada, plus yung pagka-cancel ng I think 12 Bell helicopters na supposed to be purchased from Canada pero kinancel din ng dating administration, meaning administration ni dating Pangulong Duterte. Sa pagpunta ba ng Pangulong

0: I'm sure all of the long-term discussions between the President and Prime Minister will focus on that, kung paano pwede tayong magtulungan when it comes to ensuring the energy security and energy supply of the Philippines.
1: Yes, of course. And siyempre, bukod po sa energy cooperation, meron pang ibang aspeto. Eh. Ano po, Ambassador Chan Gonzaga, na pwede pag-usapan, especially when it comes to investments like artificial intelligence and critical minerals. Meron ding ano, business process, industry process, outsourcing industry. So, sa kasalukuyan po ba, Ambassador Chan Gonzaga, pagdating ba sa critical minerals, how does the Canadian government look at the Philippines pagdating sa critical minerals?
0: Yes. So yung mga pagsapo na binanggit ninyo are going to be the subject of the discussions dun sa business program ng Pangulo. So magkakaroon tayo ng dalawang round tables. Ang unang round table will discuss yung mga questions and issues of energy, critical minerals, mining. We're hoping that Secretary Cunha will sign together with his counterpart some sort of joint declaration of intent to cooperate in many of these important areas. Doon naman sa second roundtable sa hapon ng Biyernes will be focused on ITBPM. Alam natin na marami ng Canadian companies are already present in the Philippines when it comes to call centers, to shared services centers, such as yung mga kumpanyang Sun Life and Manulife. Pero I think those discussions are going to be very important to further increase the investments of Canadian companies in these areas. Now, dun sa critical minerals, napakahalaga po yun kasi parehas po ang Pilipinas at saka Canada na very rich in those critical minerals. Ang challenge nitong nakaraang ilang taon is we have been so dependent on, you know, one or two countries for processing and for refining. Canada has started to really invest in processing and refining. Alam po natin na yan din ang long-term objective ng Pilipinas. So napakalaki ang area for or opportunity for cooperation dito because hopefully we can, you know, make the Philippines and Canada natural, reliable supply chain partners when it comes to critical minerals. Kasi parehas po tayong very rich in those mineral assets, and pwede tayong magtulungan para makapag-process and refine and to establish a supply chain that is safe and reliable for us and for our partners.
1: Sa ngayon po ba, Ambassador Chan Gonzaga, if just in case you have the data or the numbers, kamusta po ba ang ating trade numbers with Canada, between Canada and the Philippines?
0: Yeah, kung when it comes to merchandise trade po, ang for example in 2025, yung ating trade amounted to about 3.4 billion Canadian dollars, mga siguro kulang-kulang sa 2 billion US dollars po yan. And then sa services trade naman is another 3 billion US dollars. Pero I think both the Philippines and Canada recognize that we have a very mature relationship, pero I think we are punching below our weight. So sa aking mga pag-uusap with our partners and economic counterparts sa Ottawa at saka sa mga probinsya ng Canada, I think there is this shared commitment na kailangan natin paakyatin pa ng mas mataas ang halaga ng trade both in goods and in services between the Philippines and Canada. And I am happy to report na if you look at the 25 num 2025 2025 numbers across all metrics, goods trade, services trade at saka investments, lahat yan tumataas po.
1: Uy.
0: So we hope to be able to work together with our Canadian friends and partners to ensure na patuloy na tumaas ng tumaas yung ating trade and investment levels.
1: And when it comes, of course, to trade, isa na po dyan sa tinitingnan natin bukod sa microchips, bukod sa manufacturing na nanggagaling dito sa Pilipinas. Of course, yung agriculture, ano po mga agricultural products natin, Ambassador Chan Gonzaga. So, open na ba at ika nga, mas liberal na ba ngayon ang market ng Canada para sa mga produktong agrikultural na nanggagaling dito sa Pilipinas?
0: Yeah, actually Kuya Ray, napakagandang tanong 'yan kasi I think this is an opportunity to share na This is a demonstration, I think, of the fact na for the longest time, hindi natin masyadong tinitingnan ang Canada as an export market. Because recently, nung talagang tinutukan natin ng Department of Agriculture, Department of Trade, kami sa embahada, sa mga konsulado natin dito sa Canada, we realized na hindi ganun ka... the regulations are stringent in the sense that, you know, they are protecting consumers, they are protecting the local industries and mga sanitary standards. Pero we've realized that the regulations are very fair and transparent. Kaya you might have heard na just a month ago, we had the first commercial shipment of Philippine mangoes.
1: Yes,
0: which
1: yes.
0: was very, very well received. And maraming mga probinsya ngayon, maraming mga Pilipino all over Canada are clamoring na there be more commercial shipments of mangoes to their parts. Kasi medyo na-concentrate muna yun sa Ontario at saka medyo may umabot sa Quebec. Pero alam natin na marami din Pilipino sa Alberta, sa British Columbia. So because of that success, we are actually looking at other tropical products, high-value crops ng Pilipinas, kagaya ng pineapples, langka, mga ganun. And we're hoping to work together with the DA and DTI and with other partners in order to be able to increase our exports there. So yun po, I think things are looking good towards exports. And of course, I will just briefly say also na marami ding best practices at saka technology ang Canada when it comes to agriculture na pwede natin gamitin.
1: Yun.
0: So again, we're also trying to partner them with our farms, with our big commercial farmers in the Philippines to ensure na mas magiging mataas ang productivity yields ng ating pagsasaka sa Pilipinas.
1: Naku po, napakagandang nabanggit niyo yan, ano po, Ambassador Chan Gonzaga, sapagkat alam ko may kakompetisyon tayo pagdating sa mangga dyan sa Canada, yung mga mangga na nanggagaling sa Mexico. With all due respect sa Mexico, mas masarap yung mangga namin dito sa Pilipinas.
0: Definitely, definitely.
1: Anyway, tsaka yung ube, naalala ko yung ube, Your Excellency, nagiging malaking ang demand ngayon ng ube dito sa Pilipinas dahil parang nagagamit na sa iba't ibang mga industriya ang ube, lalo na sa mga tinatawag dito yung mga coffee shops at iba pang mga restaurants sa iba't ibang panig ng bansa, sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya mismo ang Pilipinas, ang ating Department of Agriculture dito, nagsusumikap na mapalaki pa, madoble o matriple ang production ng ube sapagkat napakalaki ng demand sa international market. Hindi tayo masyado makakope sa production. Baka sakaling ma-introduce din natin yung ube sa Canada.
0: Sinisimulan na rin po namin. Kaya din po, Kuya Ray, mabanggit ko lang na in terms of the issue of supply, kaya po talagang napakahalaga din na tingnan natin yung mga teknolohiya sa ibang bansa, kagaya ng Canada, that increases productivity yield. Kasi nga, minsan ang nagiging problema natin, we've seen it in the past, na nakakapag-promote tayo ng mga produkto natin, kaso pag umaakyat na yung demand, both domestically and worldwide, nahihirapan ang farmers to supply. Kaya importante yung productivity enhancement.
1: Okay. And of course, the last and best part of this is yung pakikisalamuhan ng Pangulong Marcos Jr. sa ating Filipino community sa Canada. Do we have any figures kung ilan na po ba ang mga Filipinos natin sa Canada, both yung mga migrant workers natin, yung mga migrants maging Filipino diaspora, even first and second generation Filipino sa Canada?
0: Well, kung pagtatamdan mo yung official census of 2021, so 5 years ago yon, ang numero is 957,355. Pero we believe that we are now over a million Filipinos here in Canada. So marami sa kanila makakasalamuha ng Pangulo when he visits Vancouver. At I think, Kuya Ray, sabi ko nga palagi na napaka-symbolic yung choice of Vancouver, I think, for the meeting for the official visit of the president after 11 years of an absence of our Philippine president coming to Canada. Because dito po sa Vancouver, sa British Columbia, nagsimula ang istorya ng Pilipino dito sa Canada. Because in 1861, dumating dito yung isang Pilipino na nangangalang Benson Flores. He is a documented Filipino who arrived in 1861, 10 years even before British Columbia became part of the Canadian Confederation. So Napaka-symbolic nito na the meeting between Prime Minister Carney and President Marcos during a time when the Filipino diaspora, second largest ang diaspora dito sa Canada in the world, pangalawa lang to the United States, will be here in Vancouver in British Columbia. So excited po ang lahat sa pagdating ng Pangulo.
1: So liwanagin ko lang po, Your Excellency. So ang meeting ng Pangulo with the Filipino communities dyan sa Vancouver, British Columbia.
0: Yes po. Pero marami pong mga kababayan have volunteered to fly from elsewhere to be with the president. So napaka-exciting po.
1: Siguro last question na lamang po, Your Excellency.
0: Apa.
1: How did the embassy sa pangunguna po ninyo prepare for this, sabi nga, historic, kasi 11 years, it took 11 years bago ulit bumisita ang isang chief executive ng Pilipinas o presidente ng Pilipinas sa Canada. So, what were your preparations for this historic visit?
0: Well, I think po, Kuya Ray, I would say na we have been preparing for this visit for the last 3 to 4 years.
1: Mm-hmm.
0: So I would credit all of the work that has been done by my predecessors, by everyone in the last 3 to 4 years who have been helping nourish, enrich, and strengthen Philippine-Canada relations, whether mga Philippine officials, Philippine businessmen, as well as our Canadian friends and partners. So this is, I think, a culmination of all the hard work of people who have believed in the, you know, in the importance of the relationship between the Philippines and Canada, and I think we're basically just building on the foundations that have been put in place by many, many people, too many to name. Pero this is really, I think, a milestone in the relationship between the Philippines and Canada. And I'm sure President Marcos is looking forward to it because the discussion agenda of the president and all of his activities in his short official visit to British Columbia really demonstrate the breadth and the depth currently at this time of Philippine-Canada relations, and we're excited for that.
1: And speaking of yung tulong ng iba't ibang mga predecessors po ninyo and of course sa iba pa natin mga staff and officials sa ating Philippine Embassy, I would like also to thank Vice Consul Mary Giselle Mentir for assisting us dito sa for securing this interview with you, Your Excellency. So thank you very much and kay Vice Consul Mary Giselle. Thank you very much po, Vice Consul. And with that, Your Excellency, thank you very much for your time. Alam kong medyo busy kayo ngayon, lalong-lalo na, parating na ang Pangulo. Alis siya dito mamayang gabi. Diretso na siya ng Canada. So, any last words, any last messages, Your Excellency, for our Filipino diaspora and Filipino migrant workers sa Canada, maging dito sa mga nakikinig at nanonood sa atin sa Pilipinas?
0: Yeah, thank you, Kuya Ray. Siguro, ito lang masasabi ko po, I've said this in many of my interviews with media and in many of my speeches. I'm proud of many things in the relationship between the Philippines and Canada as your ambassador here, as your representative here in Canada. But I think what really makes me proudest are our kababayans, the Filipino diaspora that really, in all of my travels, in all of my conversations with Canadians, whether, you know, parliamentarians, high officials, or ordinary Canadians in Canadian society, I think there is nothing but praise for our kababayans, for the work that they do, and for, you know, for the image of the Philippines and of the Filipino people that they convey. And I just really, hats off to them, and I just want to say mabuhay po silang lahat.
1: And with that, Your Excellency Jose Victor V. Chan Gonzaga, thank you very much for your time, for giving us your time sa kabila po ng napaka busy niyong schedule, especially sa mga magiging aktibidad po ninyo together with the President sa kanyang visit o official state visit sa Canada. Thank you very much po, Your Excellency.
0: Thank you. Have a good day.
1: Ang ating pong Philippine Ambassador to Canada, His Excellency Jose Victor V. Chan Gonzaga. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Mahilig ka ba sa online at video games?
4: Legendary!
3: Narito ang ilan sa mga benepisyong hatid ng online gaming. Ito ay mainam na stress reliever, nagpapahusay sa koordinasyon ng mata at kamay, nagpapahusay ng memorya, konsentrasyon at problem-solving skills. Naituturo rin nito ang kahalagahan ng teamwork at pakikitungo sa kapwa. Pero tandaan, ang lahat ng sobra ay masama. Kaya play well and play in moderation.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Samahan niyo pa rin po kami ano, sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kanina lamang po nakausap natin ang ating Philippine Ambassador to Canada, His Excellency Jose Victor V. Chan Gonzaga. Hinggil po yan sa maaaring nating ma-expect sa pagtungo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang state visit sa Canada. Again, ulitin ko, it took 11 years bago ulit makatungtong ang isang Philippine president sa Canada. Took 11 years. So napaka-historic po nitong pagtungo nito. At marami tayong ini-expect na, hindi lang tayo, kundi ang sambayan ng Pilipino maging siguro maski ang Pangulo na ma-achieve ng mga bilateral and trade agreements with Canada ranging from foreign direct investments, bilateral trade agreements, especially sa artificial intelligence, BPO outsourcing, sa critical minerals, and of course, pagdating po sa energy cooperation, sustainable energy cooperation, at of course, yung regional security, kasama na rin po dyan. And of course, sa punto ito naman, dadako tayo, balik tayo dito sa loob ng ating bansa. May maganda rin tayong balita eh. May maganda rin tayong balita. Ano yung magandang balita na yan? Kasi, lalong-lalo na sa mga, ano natin, mga magsasaka. Ano? Kasi maglalaan ng 184.2 million pesos para sa modernization ng grain quality testing system ng National Food Authority. 184.2 million yan para sa modernization ng grain quality testing system ng NFA. 124.4 million manggagaling sa Japan International Cooperation Agency o JICA, habang ang 59.8 million ay counterpart ng pamahalaang Pilipinas. At ipapatupad po ang proyekto mula 2026 hanggang 2028 bilang pagpapalakas ng post-harvest system. Dahil ito yung nakikita na malaki ang kulang sa atin eh, yung post-harvest system facilities natin. Napakahalaga niyan. And of course, i-upgrade yung tinatawag na Product Quality Evaluation System o PQEST. So, hindi ko na po patatagalin ito. Nasa linya po natin ang komunikasyon ng ating National Food Authority sa Department Manager for Corporate Planning and Management ng NFA. Walang iba kundi si Dr. Mario G. Andrada. Alright, magandang umaga po, Manager Dr. Andrada. At welcome sa programang Global na Tayo.
5: Magandang umaga po, Sir Ray Sampang, sa pagpapaunlak at pag-imbita sa akin ngayong programa, sa iyong programa ngayong umaga.
1: The pleasure and privilege is ours, Dr. Andrada, sa pagpapaunlak po niyo sa amin. So magandang balita po ito, lalo-lalo na pagdating sa pag-upgrade ng mga post-harvest system facilities ng NFA, which I think, I hope you also agree, na ito yung talagang isa sa dapat nating ma-improve, no? Sa value chain natin, sa post-harvest facilities natin. Merong 184.2 million na pondo na ilalaan para sa modernization ng grain quality ng National Food Authority. Can you tell us more about this, Dr. Andrada?
5: Sa tama po 'yon, Sir Ray. Actually po sa kasalukuyan ay ito po yung proposal na sinabit namin sa JICA at sinabit na rin ito na sa Department of Agriculture. Ito po ay na depensa na namin at ngayon po ay pinadala na ito sa NEDA o sa DepDev natin para masusi pang pag-aralan yung aming proposal sa Government of Japan. So tama po yung aming pong palalakasin ang aming mga laboratorio sa buong Pilipinas, pero sa ngayon po, dahil limitado lamang po yung aming hinihinging grant sa Government of Japan, sabi nga nyo po, is mga around 124 million po yung balak na ibigay ng gobyerno at sa amin po yung mga around 60 million. So ano po yan, masusing pinag-aaralan pa po, pero malaki na po yung aming chance siguro na maisakatuparan namin yung aming hangarin na maganda po namin aming mga laboratorio sa Region 2, Region 6, Region 11 at dito po sa aming Central Office Headquarter Laboratory.
1: So Dr. Andrada, siguro ano lang, curious lang, how will this fund help itong tinatawag na product quality evaluation system o yung mga post-harvest facilities? How will this help the farmers?
5: Actually po, makakatulong po siya indirectly sa mga farmers dahil po mas tiyak po yung aming pagsusuri sa kalidad ayon sa pamantayan, local na pamantayan at pandaigdigang pamantayan or local or international standards pag aming pong sinuri ang kanilang mga palay. So hindi na sila magrereklamo na hindi po kagaya, di ba sa traders ay kinakagat-kagat lang, walang masusing
1: po.
5: Samantalang sa gobyerno po ay talagang dumadaan po sa science-based na pagsusuri. So yun po, isa pang maganda po sa farmers, tiyak po na hindi sila inaagrabyado ng gobyerno pag binibili namin ang palay.
1: But totoo po yung nasabi niyo, Dr. Andrada, sapagkat kahit nung kabataan ko, matagal na yon. ano po, laking bukid din ako. Kasi yung mga lolo't lola ko, both sa mother and father side, are farmers. Okay. So, nakita ko paano mag-harvest, lalo na yung mga lumang technique noon. Ang daming natatapon, di ba, Dr. Andrada? Opo. Na, ano, kasi yung treasure ba yun o what? Hindi nasasalo lahat, natatapon lang sa lupa. Pinag-aagawan nga ng mga bata kasi ibebenta rin nila yung nakukuha nila. Anyway, speaking of this, yung quality assurance o test na gagawin nito, kasi noon nakikita ko binuburiki lang yung sako nung mga namimiling trader. Binubutas lang, meron lang silang hawak na pamburiki, ika nga. Tapos tinitingnan lang nila, sasabihin nila, ay, hindi maganda yung quality nito, dapat ganito, ganito para magkaroon ng mataas na presyo. So ang ibig mong sabihin, this one, itong tinatawag po nating PQuest at pag-upgrade ng quality ng post-harvest natin, this will address that issue para mabigyan ng tamang halaga o presyo yung palay na dapat bilhin mula sa magsasaka.
5: Tama po yung sinabi niyo, Sir Ray, at tumpak talaga bullseye po yung pagkakadescribe niyo. Sa pagbibigay po ng Japanese grant ng mga bagong equipment sa aming mga laboratorio, mas matitiyak po ng mga farmers na sila hindi dinadaya, na sa very objective po yung aming pagbili ng palay nila. Gagamitan po namin ng mga moisture meter at po siya sa masusing pag-analyze sa laboratorio para masabi po na 14% po ang inyo pong palay, ganito pong presyo nyo, tuloy, tuyo at madinis, 30 pesos namin bibili sa inyo, hindi masyadong makala at walang masyadong dumi. So ito yung dumadaan sa masusing pamamaraan at gumagamit po ng moderno equipment.
1: Wow, okay, pero kailangan dalhin pa ng magsasaka sa NFA, regional office, yung kanilang palay.
5: Meron po kami dalawang pamamaraan. Pwede po dalhin nila sa mga bodega namin na malapit sa kanilang bahay or kami po ang pupunta, kasama na po kami mga classifier, may kasamang buriki at sasampo lang po yung kanilang mga palay at doon din po kaagad ay ika-classify namin kaagad. Uuriin kaagad ang aming NFA, dala ang mga moisture meter doon po makikita na lahat po ito ay science-based po yung aming pamamaraan na pag-uuri ng kanilang palay.
1: Meron bang ganyan ng mga...
5: Meron pa po. Yeah, Sir Ray, yung pong balak po na itong laboratorio po ay meron din tong kaakibat na laboratorio sa aming mga bodega na pagbigas na naman po siya, pagkaginiling yung palay, na ay makikita rin namin kung ito ba ay makala, ito ba ay maputi, ito ba ay walang masyadong mga bato, malinis ba ito. So, aatin po ito sa kalidad na gusto ng mga consumer naman po.
1: Yun.
5: So, dalawang po yung aming sinasagot dito. Mga magsasaka sa palayan at yung mga consumer na bumibili ng bigas.
1: Yun. So, from the farm all the way sa lames, sa pagkainan ng consumer. No? Yun. So, ang tanong ko lang, Dr. Andrada, meron bang ganyang equipment o mga testing laboratory ang mga private traders? O tayo lang, sa NFA lang?
5: Hindi ko po masyadong masagot sa mga private traders, pero tiyak po ako sa amin po dito sa Pangasiwan sa pagkain, ay meron kami 16 na laboratory sa buong Pilipinas na ginagamit po yung ganyan pamamaraan sa pag-uuri ng palay at pag-uuri ng bigas.
1: So 16, ibig sabihin nasa iba't ibang regional hubs po ng NFA?
5: Opo, yun po. Dito po sa aming pinapanukala na proposal sa Japanese government through a grant ay Region 2 sa Santiago Isabela, Region 6 sa Haro City, at Region 11 po sa Digo City, at dito po sa Quezon City ang aming headquarter laboratory. Yan po yung una namin na mabigyan ng mga modern laboratory equipment galing po sa Japan.
1: Okay, alright. So, ibig sabihin, just curious din ako ulit, maganda kasi itong programang ito. So, meaning, kayo na rin ang bibili sa magsasaka. Halimbawa, na-testing nyo na ito using this sa tinatawag na upgraded o improved na P-Quest at pagpapa-improve po nitong grain quality testing system natin. Pag nakita nyo yung kalidad ng palay at naging biga, palay, for the first, siyempre palay muna, kayo na rin ang bibili sa kanila.
5: Opo, matagal na pong ginagawa yan ng NFA. Mangaroon po kami mga na-train na mga classifier at pati po sa pag-aanalisa sa laboratory, train na namin sila. Ginagamit na po namin matagal na yung ganyang pamamaraan. Ngayon nga lang po kasi medyo po naluma na po yung aming mga equipment sa laboratoryo. So ngayon po humingi kami ng proposal sa Japan na tulungan kami bigyan ng mga bagong modernong equipment sa laboratoryo.
1: And when we say you're going to buy them directly from the farmers, Dr. Andrada, it doesn't matter kung 10 sako lang yan o 50 sako o 100 sako. Basta nagmi-meet sa quality, bibilin po ninyo yan. It doesn't matter kung 10 sako yan, 5, 10 sako, o 20 sako, 100 sako.
5: Tama po kayo, Sir Ray. Bumibili po kami sa mga individual farmer, pwede pong 10 sako, naka-tricycle, 20, o hanggang po sa mga kooperatiba ng mga magsasakay, farmers cooperative, na minsan ay 1 truck kung magdala sila sa aming mga bodega. Inuuri po lahat siya ng aming mga classifier bago po bilhin. According po sa aming ninyo, sa amin po ay tinakda na quality standards. Ang quality standards po namin, Sir Ray, ay ito ba'y malinis? Ito ba'y ang moisture content ay 14%? Ito ba'y walang makala? At ito po ba ay, actually yung pong tatlo lang na yun, moisture content, ito ba'y malinis, at ito po ay wala po masyadong kala o mga damage doon sa ating mga palay.
1: Okay.
5: So yun po ang aming pamantayan na sinusunod.
1: Alright. Kaya ko po kasi natanong yan, Dr. Andrada, dahil at least ngayon, pag na-testing nyo po yung mga palay ng ating mga magsasaka, may idea na sila, concrete idea na sila ng quality ng kanilang palay, at mababanggit nyo na itong palay mo, ganito ang quality, maganda ang quality, pwedeng bilhin sa ganitong presyo. So at least pag may dumating ng mga traders, may idea na sila ngayon kung magkano nila pwedeng ibenta yung palay na hindi sila basta-basta pwedeng maloko ng private trader.
5: Tama po yun, Sir Ray. Actually, hindi lang po tuyo at malinis ang pwede namin bilhin. Bumibili rin po yun ng more than 14% hanggang 30% moisture content hanggang basa. Dahil nga po, minomodernize na po namin ang aming mga post-harvest facilities sa aming mga bodega. Actually, meron po kami 36 na kasalukuyang binibuild o tinatayo ng mga bodega na may bagong mechanical grain dryer at mga rice mill po, para po mapaganda po yung ating pagbibilis ng NFA ng mga palay sa mga farmers. So bibilinod po kami ng mga basa at meron po kami isang table na ipinakikita sa farmer kung ganito po kabasa ang iyong palay, ganito po ang presyo niya. Kung ganito katuyo at kalinis, ganito rin po ang presyo niya.
1: Iyon. So at least may may guide na talaga, scientifically based guide ang ating mga magsasaka through the help of NFA at through the help po nitong PQuest ninyo, eh hindi na sila basta-basta ikang masusway ng private trader na bagamat maganda yung palay, eh babaratin ng trader. Hindi na pala, so kinakailangan na alam din ng magsasaka kung magkano talaga yung true value ng kanyang palay. Alright, sa pamamagitan
5: po,
1: yun, po
5: tama
1: nito.
5: Tama po, tama Sir Ray. Napaka- At ito po aming pinapanukala sa Government of Japan ay meron din po itong bukod sa aming pong mapapaganda equipment namin sa mga laboratorio, mapapa-review po namin at ma-overhaul namin aming mga testing protocols at makagawa kami mga bagong manual para matulungan ang aming mga classifier sa buong Pilipinas na ito yung aming pamamaraan sa pag-uuriin ng palay at bigas ng ating magsasaka ng mga consumer.
1: Yun.
5: So yun po.
1: Alright.
5: At meron pa po, Sir Ray, nakalimutan ko po, ito pong aming pinopropose sa Government of Japan ay mag-training din po dito sa Pilipinas at sa Japan. Ano po yung mga kabago pa nilang teknolohiya sa pag-uuri ng palay at bigas? At ganun din po sa Thailand para po sa mga mais naman po.
1: Opo. Well, with that, Dr. Andrada, maraming maraming salamat.
2: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Sa makabayang serbisyo publiko, ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Isang mapagpalang pagbati po muli at welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ako po yung lingkod, Ray Sampang, kasama pa rin, of course, ang ating mga katuwang sa ating programang ito mula po sa ating production side. Kasama natin ang ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. And of course, sa Master Control, kasama naman natin si Ms. Susan Aison. At sa Wirecast, si JP. At sa ating live audio streaming, katuwang naman natin si Hero. Ang ating pong programa ay sumasa inyo sa pamamagitan ng Radyo Pilipinas World Service. Kami po ang overseas or international broadcast station ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Sumasa inyo po kami sa pamamagitan ng ating online digital platform at at the same time sa ating shortwave broadcast. Kaya po tayo napapakinggan sa iba't ibang bahagi ng mundo sa pamamagitan po ng ating mga shortwave transmitters. Kaya tayo nagbibigay pugay din sa ating mga kasamahan dyan sa USGMA ng Voice of America sa Maytinang Tarlac. Alright, sa pagkakataon po ito, ano po mga kababayan, tayo po ay magtutungo sa Europa, sa more particularly sa bansang Poland, kung saan meron po tayong Philippine Embassy doon sa Poland. At bakit tayo magtutungo sa Poland? Bakit tayo magdadako sa Europa? Tututukan po natin ang sitwasyon ng ating embahada doon, pati ng ating mga Filipino diaspora o ating mga migrant workers, sapagkat ang Europa po ay nakararanas ng matinding heat wave, ang matinding lagay ng init ng panahon ano po sa Europa. That includes France, Germany, the Czech Republic, and of course nakararanas din ang Poland. Actually, alam nyo po, marami na pong mga naitalang nasawi sa mga bansa sa Europa sanhi po ng heat wave. Ano yung matinding init ng panahon? Pumapalo po kasi yung sa ibang mga bansa sa Europa, pumapalo sa 44 degrees Celsius. Yung iba, pumalo ng 45 degrees Celsius. Yung iba, pumalo sa 41 degrees Celsius. Eh, kaya, siyempre, pag sinabi po nating bansang Europa, ang pumapasok agad sa ating mga isipan, ay malamig na mga bansa yan, ha, di ba? Mga malalamig, nag-i-snow dyan, malalamig dyan ha. Ay bakit ganun pala katindi ang init din dyan, ano, sa Europa. And sinasabi ho kasi na medyo unprecedented yung heat wave na tumama sa Europa at mas maaga kaysa sa dati yung init ng panahon.

0: na tumama sa Europa ay kukumpara dito sa mga nakalipas na taon. Kaya minarapat po natin makipag-ugnayan sa ating Philippine Embassy sa Poland na isa rin po sa mga bansa sa Europa na nakaranas ng heatwave. And speaking of Poland, kasama po natin ngayon ang ating Philippine Embassy sa Warsaw, Poland. Walang iba kundi si Consul General Conrado Demdem Jr. Magandang araw po, Consul General Demdem, at welcome po sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko.
1: Magandang hapon po dyan, Ginoong Sampa, at magandang araw sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ng inyong programa.
0: All right, thank you very much po sa pagpapaunlak sa aming request to interview our embassy dyan po sa Poland. Unang-una sa lahat, bago ako magpatuloy, kamusta po ang ano ngayon, ang weather, ang climate, ang temperature sa Poland as we speak, Consul General Demdem?
1: Mr. Ray, pwede ba tawagin ko kayo Mr. Ray?
0: Yeah, go ahead po, Consul General.
1: Yeah. Mr. Ray, as we speak, no, ang temperatura dito sa Poland ay bumaba na.
0: Okay.
1: It's now in the 20s.
0: Okay.
1: As we speak, no, in the 20s, pero last Sunday, na-rehistro ng Poland ang pinakamainit niyang temperatura since 1921. Pumalo ito ng 40.5 degrees Celsius. At ito ay nairehistro, nairecord doon sa border niya with Germany.
0: So, okay. So ngayon, nasa 20 degrees something na lang, degrees Celsius.
1: Yes,
0: ang
1: yes.
0: Temperature.
1: Bumaba. Uh-oh. And we expect na ganito, magpapatuloy ito in the next 2 weeks.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang sabi dito, after 2 weeks again, iinit ulit.
0: Oh.
1: Kasi ang ang weather kasi dito sa Poland, lalo na dito sa area namin, paiba-iba, pabago-bago.
0: Mm-hmm.
1: Minsan sobrang init, pero minsan uulan at it will cool down, no?
0: Mm-hmm.
1: So ganito ngayon, it's cooling down, yung temperatura bumababa. So we expect this to happen in the next 2 weeks. Pero after this, iinit ulit.
0: Nako. Eh nabanggit po ninyo nung last weekend ba ito, na pumalo sa 40 degrees Celsius ang init dyan sa Poland. So, paano po nagko-cope ang ating mga overseas Filipinos dyan sa Poland at ang ating embahada as well pag ganitong matindi ang init ng panahon, 40 degrees sa inyo?
1: Alam niyo, surprisingly, no, ang mga Pilipino ay adaptable.
0: Oh yeah. Oh,
1: talagang alam niyo ang 40 degrees sa Poland, sa tingin ko kinakaya ng ating mga kababayan dito.
0: Mm-hmm.
1: In fact, last weekend nagkaroon sila ng isang malaking pagtitipon, no, kasama ng embahada, sports fest, no,
0: mm-hmm.
1: Sabado at Linggo. Napakaraming dumayo dito sa Warsaw, ang capital ng Poland, para magkaroon ng ganitong pagtitipon-tipon.
0: Mm-hmm.
1: Siguro itong isang paraan, no, para makakope sila sa weather,
0: mm-hmm.
1: yung mainit na panahon, yung magtipon-tipon kasama mga kababayan natin dahil nawawala sa kanila yung ano, yung ganitong concern, no.
0: Mm-hmm.
1: So far wala naman tayong naitatalang ano, nagkasakit, mm-hmm. o napa-hospital,
0: mm-hmm.
1: Dahil sa heat wave, no. Ang madalas tamaan nito yung mga locals.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung dito sa Poland, ang isa pa lang ang naitalang namatay, no.
0: Okay.
1: Last weekend din sa pagkalunod. Pero alam niyo, dahil sa napakainit ng panahon, itong mga locals dito talagang sila ay ano, pumupunta upang mag-swimming,
0: mm-hmm.
1: o maligo.
0: Mm-hmm.
1: So unfortunately may mga nalulunod. 'Yun ang ano, nagiging problema.
0: Ayun.
1: Nagpapalamig sila.
0: Mm.
1: Pero mga Pilipino, they can easily cope with the weather.
0: Yes.
1: In fact, even our personnel here, mga kasamahan ko, miski ako. Alam niyo, ang katapat lang ng init eh, yung electric fan sa bahay. Yun lang ho. Kasi dito ho sa Poland, hindi ho usual lang magkaroon ng ano, air conditioning units sa mga bahay.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga ho, maikli lang ho ang tag-init dito sa bansang ito.
0: Mm-hmm.
1: Mas madalas ang taglamig.
0: Mm-hmm. Yun na nga po ang ano eh, sana ang susunod ko itatanong yung kondisyon na ire-report din sa mga international news media na hindi sanay o hindi makikita ng regular ang mga air conditioning unit sa mga bahay, sa mga establishments o sa mga paggawaan sa bansang Europa. And of course, marami tayong mga Filipino workers din ano po na nagtatrabaho sa Poland. Kaya naging concern din po namin kung ika nga doon baka sa mga workplace nila walang air conditioning, baka mamaya naka-apekto. Pero mukhang sabi nyo nga, ano po, Consul General Demdem, natural na sa Pilipino. Wala na, parang Manina lang sa kanila yung 40 degrees Celsius. Actually, hanggang 45 degrees Celsius, kayang-kaya pa ng mga Pilipino, eh, no? Consul General
1: Demdem.
0: Totoo
1: po yan, totoo po yan. At ang populasyon ho dito ng mga Pilipinos, bata, no? Hindi ho yung may edad na. Kasi oh, karamihan ng tinatamaan ditong mga locals yung may mga edad, no? Nade-dehydrate. Kaya nararush sila sa ospital. Pero ang bata ho, ang populasyon ng mga ano dito, mga Pilipinong trabahante, trabahador, workers. So, ayun, tama ho rin kayo. Sanay na tayo sa init.
0: So, ibig sabihin, pero yung bilang ng ating mga Pilipinos working sa Poland, working and living sa Poland, ito pong mga ito, ika nga, nagre-report naman sa inyo kung sakasakali naman na meron silang mga health issues na na-encounter kung sakali mang naapektuhan sila ng matinding init.
1: Opo, accessible ho ang ating embahada sa mga ano, panawagan ng humihingi ng tulong o assistance. Madali naman kaming matawagan, no, no, o via phone call at email, no. So far basta pagka heat related concern, so far wala pa ho kami natatanggap na ano, report tungkol diyan involving Filipinos. So,
0: balikan ko lamang po 'yung nabanggit nyo kanina, Consul General Demdem. Nagkaroon pa ng gathering ang ating Filipino communities diyan sa Poland. Nagka-sports fest pa, ano. So, hindi ba nagtataka yung mga Polish nationals dyan na bakit antindi naman ng mga pangangatawan nito, mga Pilipinong ito, 40 plus degrees na nga eh, nag-sports fest pa. Hindi ba sila, humihingi sa inyo ng kaunting, ano bang tinatago, ano bang meron sa Pilipino at kaya nila yung matinding heat wave na ganito?
1: Alam nyo ho, maliban po dito sa Warsaw, nagkaroon po rin ng isang gathering sa Lithuania. Kasi ho, Lithuania eh kino-cover rin ng embassy dito sa Poland. Kino-cover rin natin ang Lithuania. Ganun rin, nagkaroon ng malaking pagtitipon-tipon ng mga Pilipino doon. Mainit rin sa Lithuania. Sa tingin ko, Mr. Ray, yung consistency natin, yung constituency pala natin, yung pangangatawan natin, kinakaya. I think it's in our genes, no?
0: Yes,
1: bago ako pumunta dito sa opisina eh, napanood ko yung tungkol sa yung halo-halong ano, yung ating genetic makeup bilang mga Pilipino eh halo-halo 'yan. So, ito, this makes us our DNA is very complex and very diverse and as well as very adaptable sa mga changing conditions.
0: Yes, Eh kasi alam nyo, very very concerning kasi yung heat wave na tumama sa Europe, Consul General. Mahigit sa 1,000 na raw batay sa isang report. I think sa CNN na merong ng mga mahigit 1,000 ang nasawi sa Europa dahil dyan sa heat wave na yan. Particularly dito sa Germany at saka sa France. Nagkakagulo na rin daw po sa France dahil nag-aagawa na yata ng air conditioning units doon. Diyan naman, wala namang ganyan.
1: Wala
0: namang ganun sitwasyon.
1: Panic buying ho ng mga air conditioning units at electric fans dito. Ang maganda lang, ventilation, proper ventilation lang ho ang importante, lalo na sa tanghali, no? During daytime, talagang mararamdaman nyo naman talaga yung init. Pero kailangan lang ng ventilation para may pumasok ng konting mainit na hangin pero at least umiikot, no, yung init yung hangin. Pag gabi naman ang temperatura naman dito sa Poland bumababa to 20s to the 20s, kaya we can really cope here, no?
0: Yeah, that's nice. So wala pa tayong naitala, wala pa kayo na confirm na nagkasakit o nasawi sanhi ng matinding init diyan sa Poland na naranasan ninyo, at least sa side ng ating mga kababayang Pilipino.
1: Opo.
0: All right. Now, matanong ko na lang po, susulitin ko na po yung oras natin, ano po, Consul General Demdem. Kasi ilang ano na lang, today, ano, 2026 na, and then ilang buwan na lang. 2027 at 2028 na. Alam naman natin that this 2028 is another national elections. Matanong ko lamang po, kamusta po ang overseas registration natin dyan sa Poland with our Filipino workers and Filipino diaspora?
1: Sa kasalukuyan po, minamap out pa lang natin yung ating mga mobile overseas voting registration services, including yung field registration, no? May dalawang klase kasi yan. Pagka yung mobile registration po, isasabay natin yan sa ating consular outreach. So right now, minamapa pa rin natin yan, dinedetermine natin yung mga lugar kung saan ng heavy concentrations ng mga Pilipino ay nandun. Ganun rin ho sa field registration, kasi ang field registration, eh, ito yung ano, sa COMELEC naman, no? Kami ang kumakatawan sa COMELEC tuwing field registration. Ganun rin, no? The same. It's the same principle. We search, identify yung heavy concentration of Filipinos dito sa Poland at saka sa Lithuania, which is also part of our jurisdiction. And in fact, last weekend, nandun ako sa Lithuania. As I mentioned a while ago, I was there and we held our first field registration dito sa aming jurisdiction, sa capital ng Lithuania. Umabot ng ano to, no, ng halos 70 registrants. Oy. No. Ang ano kasi, Mr. Ray, no, means nangyayari kasi dito, bago kami mag-conduct ng field or mobile registration, kami ay nagse-survey muna.
0: Okay.
1: Para tiyak namin kung saan ang marami talagang Pilipinos at hindi naman masayang,
0: yes,
1: ang pera ng gobyerno, no? Kasi mahirap na pagpupunta kami sa isang lokasyon at lima lang ang nagpa-register. Hindi naman ano yun, worthy, no? Kaya pagkaganyan at malapit naman sila sa Warsaw, sinasabi na lang sa namin, sa aming mga kababayan, natin, sa ating mga kababayan, na magpunta na lang dito sa Warsaw upang mag-register. Pero pagka talagang malalayo, yung gumagawa kami ng survey, so far, nakita namin na like sa Lithuania, nung nakaraang linggo, umabot ng ano, nagparehisto 170 plus.
0: Okay.
1: Pero ang dumalo lang, wala pang ano, 100.
0: Oh.
1: May dahilan kasi yan, ano, Mr. Ray. Kasi nung time na nagpa-register sila, nag-signify sila ng interest nila para magpa-register, eh hindi pa nila alam yung kanilang work schedule sa ano. Minsan kasi flexible, very flexible kasi. Parang dito sa Poland, pag tinawag sila ng employer nila at kailangan sila mag-report, halimbawa, even on a weekend, wala silang magagawa, no? Kailangan silang pumasok. So, hindi sila nakakadalo. Despite the fact na nag-signify nga sila earlier na magpaparegister. Pero just the same, no? We will be mapping out kung saan ang mga lokasyon dito sa Poland at Lithuania na maraming Pilipino at doon ay pupuntahan namin.
0: Ayun. So, matanong ko na rin po, Consul General Demdem, just in case you have the figures, gano'n ba karami ang mga Filipinos working and living in Poland?
1: Okay. Sa Poland po, sa kasalukuyan, as we speak, no, ang mga nakarehistro sa kanilang social security system ay 15,000, around 15,500.
0: Okay.
1: Etong mga nakarehistro to, ibig sabihin nun nito, sila ay nagtatrabaho. Kaya nagbabayad sila sa social security system dito. Kaya ho ganyan na ano, 15,500. Pero yung mga work permits ho, na inisyo ng mga regions dito, mga probinsya, umaabot ho ng mga 25,000.
0: Oy.
1: So pag in-extrapolate namin, pinaghalo ho namin yung work permit, yung number ng work permit na 25,000 at yung 15,500 na may na nagbabayad sa kanilang social security system, eh mga iniestima namin ay mga 20,000 to 25,000 ho, mga Pilipinos dito sa Poland, no?
0: Marami-rami na rin po pala. Ano po, Consul General Demdem, itong bilang?
1: In the, ano, at ang fenomeno na to ay nangyari lang in the past few years. Nagsimula yan. Dati, mga below 10,000 pa nga mga Filipinos noon, no? May mga ano, yung mga pioneers nandito pa rin sa Poland, pero that was just like 5-6 years ago. Pero in just a couple of years, talagang dumami ang mga Filipinos dito living and working here in Poland.
0: Alright. At ano po ba yung mga karaniwang trabaho ng ating mga Filipinos dyan sa Poland?
1: Karaniwang kong trabaho ay nasa manufacturing sector. Ito yung mga nasa factories. Meron rin sa agricultural sector, yung mga mushroom pickers, mga sa food production, no? Tapos meron rin tayo sa hospitality, mga nagtatrabaho sa mga sa hotels at saka sa food and beverage sectors. Ito yung mga cooks, cooking assist, mga assistants, no? Sa kitchen at saka yung mga waiters. May mangilan-ngilan rin po tayo mga guro dito sa Poland.
0: All
1: pero
0: right.
1: ang karamihan no, nasa factory.
0: Okay. Eh, kaya ko rin po natanong yan, Consul General Demden, dahil mga kaninang umaga, nakatanggap kami ng balita na mismong ang Department of Migrant Workers, DMW, sa pangunan ni Secretary Hans Leo Kakdak, pinasara itong isang consultancy firm na nagpo-post bilang isang recruitment agency. Kasi nagpapadala na po ng mga trabahador o nag-i-issue ng mga pekeng trabaho papunta sa Poland. So, nasakote ito ng DMW na ipasara itong dito sa Pilipinas, itong sabihin na natin pong consultancy firm, pero nagpapadala ng mga workers sa Poland. So, ito pong mga ganitong sitwasyon na mga illegal recruitment or illegal recruiting agencies, hindi namo-monitor din po inyo ito? Nakakarating din po ba sa inyo ito na nabibiktima ng mga illegal recruiter o ng mga illegal recruitment agencies?
1: Opo, marami pong ganyang report dito ngayon, natatanggap kami dito sa embassy dahil nga yung recent phenomenon na yung influx ng Filipino workers dito ay tumataas, may kaakibat rin na pagtaas ng mga problema nila at isa nga sa mga problemang natukoy ay yung illegal recruitment, no? O ang tawag dito, human trafficking. Karamihan ho kasi ng mga pumupunta dito mga Pilipino upang magtrabaho ay nanggaling na sa ibang bansa. Yung mga third country hires, no? Tulad ng sa Hong Kong, Taiwan, Macau, Middle East at ilang mga bansa, karatig bansa dito sa Poland.
0: Okay.
1: May mga ano rin ho, nanggagaling diretso from the Philippines to here, no? Pero kasi ho, mahigpit ho ngayon ang pag-issue ng visa sa ng Polish Embassy dyan sa Manila. Kaya medyo sa tingin ko ho, na re-regulate pa rin dyan yung nanggagaling sa Pilipinas. At talagang maraming mga issue ng illegal recruitment ay yung mga nanggagaling sa ibang bansa, yung nasa ibang bansa na wala, hindi nanggagaling sa Pilipinas. At yung mga ganyang problema, kami ay tinutulungan ho ng Migrant Workers Office sa Prague, no? Sila yung labor arm ng ating Department of Migrant Workers. So sila ho ang may jurisdiction when it comes to labor-related concerns, ang ating MWO sa Prague. Ang katulong natin sa pagsawata ng mga ganitong ano problema, no? Illegal recruitment, pati na rin yung ano yung pagtulong sa mga kababayan nating manggagawa dito.
0: Ayun. And of course, sa ngayon po wala namang kahina-handle ng mga nabiktima ng illegal recruitment na ito.
1: Hindi, marami ho. In fact, yun nga sa nakikipagtulungan ho ang ating MWO sa Prague. So,
0: oh, okay.
1: Sabay ho nating hina-handle 'yan. At kung may na-report dito sa embahada, kaagad naming kagiat naming ibinibigay ito, pinapaalam sa ating MWO sa Prague upang aksyonan, no. Minsan may mga napapagbintangan ditong ano, kasi o ganito eh, may mga napapagbintangang illegal recruiter.
0: Okay.
1: Eh hindi naman ho kaagad natin pwedeng ano, lalo na pag ang involved eh kapwa Pilipino, hindi naman ho natin pwede silang ipakulong, 'di ba ho? Dahil hindi naman po nagpapakulong ang embahada. So, ini-invite natin sila para kausapin sila. We just want to hear yung ano, two sides, no? May complainant, tapos yung ikino-complain. Eventually ho, pag may ganitong sitwasyon, pagka ang embahada ay pinag-meet silang dalawa, yung dalawang parties, eventually nagsesettle. At
0: okay,
1: kung ano man ang ano, na ibigay na bayad,
0: yes,
1: binabalik, no? Binabalik nung nag-recruit.
0: Okay, sige po. So, With that, Consul General Demdem, maraming maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin dito sa ating program. It's nice to hear and know na kahit pa paano

0: Ika nga, working wisely on maximizing your time and resources para makakuha kayo ng as much as many registrants para sa ating mga overseas voters na Filipinos dyan. Alright, with that, sige
1: pwede
0: po.
1: Pwede ko bang kunin tong opportunity ulit para imbitahan ng ating mga kababayan na magparehistro
0: Ay,
1: po?
0: go ahead po,
1: Opo.
0: Consul, go ahead po.
1: I would just like to take this opportunity again sa mga kababayan natin dito sa Poland at sa Lithuania na kung may panahon ho kayo, pwede ho kayong pumunta dito sa embahada upang magparehistro sa ating overseas voting. Antayin niyo lang po kami sa mga nasa malalayong lugar at tiyak na pupuntahan namin kayo doon.
0: Ayun.
1: Salamat po.
0: Alright. Wala ho bang sabihin na nating communication line, telephone line, social media platform na pwede silang magpadala?
1: Meron po. Nasa ating Facebook page yan. Hanapin lang po nila sa ating Facebook page ang Philippine Embassy in Warsaw, Poland. At naandun ang mga announcement, mga anunsyo ng embahada. Kasama na doon ang contact details ng embahada po.
0: Alright. With that, Consul General Demdem, maraming salamat po, and we always pray na kayo po keep always safe and healthy, and of course syempre together with all the staff and officials ng ating Philippine Embassy sa Warsaw, Poland, at ang ating Filipino community dyan. And ika nga po, pero sabi nga, maski na ba genetically wired tayo sa lagay ng panahon ng init, it's also syempre also caution din, di ba, ang kailangan.
1: Opo, na pag-iingat. Yeah.
0: Pag-iingat. Maraming salamat po, Consul General Demdem.
1: Maraming salamat din po, Ginong Sampat. Magandang araw po.
0: Magandang araw po. Ang ating Philippine Embassy sa Warsaw, Poland, kasama natin si Consul General Conrado Demdem Jr. So yun po. Ah, so baka gandang balita ang hatid sa atin ni Consul General Conrado Demdem Jr. na wala pong confirm na casualty o ikang nagkasakit sanhi ng matinding init diyan po sa Europa, particular sa Poland. Sa Poland na pinag-uusapan po natin, ano po. So sa ngayon wala pa, at sinasabi nga po ni Consul General Demdem na probably it's because galing ang mga Pilipino sa tropical country katulad ng Pilipinas, and of course genetically wise and ikang yung physiological makeup natin is wired for ikang tropical conditions, yung mga mahiinit. Sabi ko nga, di ba, 45 degrees Celsius nga dito, nagbabasketball pa tayo eh, di ba? Nagbabasketball pa yung mga kabataan, 45 degrees Celsius, kainit, nagbabasketball pa. Okay? Ano ba yung 40 degrees? Ano ba yung 42 degrees? No? So, kayang-kaya, maning-mani. Pero, syempre, physiological at physical makeup ng mga dayuhan, lalo na kung nanggagaling ang dayuhan sa Europa, doon sa mga malalamig na mga bansa, madalas malamig na panahon. Kaya kapag dumating yung time na biglang dumating yung heat wave, tapos maagang dumating yung heat wave, at the same time na extend yung panahon ng heat wave, doon sila na yung nagkakaroon ng problema. Eh, hindi nga raw po gumagamit kasi karamihan doon ng aircon. Oo, totoo po yun. Hindi sila gumagamit ng halos ng aircon doon. Ang gumagamit lang yata ng mga aircon doon ay yung talagang ultra rich na mga Polands o mga Europeans. Kasi sobrang nga pong lamig. Malamig doon sa Europa. At kung dumating man ang summer o heatwave, sandali lang. Ang nangyari po kasi ngayon, medyo maagang dumating yung summer na may dalang heatwave. Maaga nang dumating, at the same time, na-extend pa yung duration. Kaya yun, medyo nagkaroon ng marami na ayon po sa mga reports ng international news wires, hindi lang sa CNN, maging sa BBC, sa lahat po ng sa Reuters, Al Jazeera, etc., yung mga international news wires, nagre-report na marami na pong naapektuhan sa Europa, ng mga mamamayan ng Europa. Ano po, marami na pong natalang nasawi, lalo na yung mga edad 60 pataas. Okay? Yung mga medyo may edad na, yung mga medyo may senior citizens na nila naapektuhan ng mabuti na yung kanilang kalusugan. Ano? And of course, syempre, meron din namang mga Europeans na cannot afford to buy. Oh, maniwala kayo, cannot afford to buy air conditioning units. May mga mahihirap din po kasi ng mga Europeans.

0: na ika nga katulad natin dito sa Pilipinas, meron din tayong ano bang tawag dito, yung A, so ano ba 'yon? Level A, B, C, D, and E. Meron din sila doon. Wag hindi niyo dapat pagtaka 'yon. Lahat po ng bansa may ganun. Ano, maski na yung mayayaman na mga bansa, meron ding mga ganong level ng demographics. Ngayon, yung mga nasa ibaba, kung yung mga nasa laylayan, ika nga, sa mga bansang Europa, hindi rin sila makabili ng air conditioning units. All right? Or yung kanilang tinitirhan eh hindi nakadisenyo para mag-accommodate ng isang air conditioning unit. So ganun po ang nangyayari diyan. So kaya nga po hindi ako nagbibiro nung sinabi kong maski sa press, maski tutukan niyo yung mga balita sa France, nagkakaubusan na po ng air conditioning unit. Kasi nga po nagbibilihan na sila dahil humahaba yung panahon ng heat wave o ng init ng panahon sa bansang France. Marami na rin po naitala. Maski sa Germany, may mga naitala na rin po. And fortunately, sa Poland, bumaba na yung ano, as we speak nga, with the Consul General Demdem, bumaba na yung kanilang temperatura, lumamig na ulit, nasa 20 degrees Celsius na, malamig na yon. Para kang, kung sa Pilipinas, para kang naka-aircon, di ba? 20 degrees Celsius. Pero, inaasahan po, sabi nga ni Consul General Demdem, na sa mga darating na araw, muli itong papanik, muli itong iinit. Okay? So, pinaghahandaan din po yan ng ating embahada. Sa ngalan po ng ating babangon sa makabayang serbisyo publiko production team, sa panguna ng ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente, and of course, sa ating master control, si Ms. Susan Ison, sa ating wirecast, si JP, and of course, si Hero sa ating live audio streaming. Kasama rin natin of course, si Drizel na Nyong, okay, dito sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. And of course, thank you very much again sa ating Philippine Embassy sa Warsaw, Poland. Ako naman po yung lingkod, Dre Sampang. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat.
1: Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Yes.

Ang ano eh, kaya nga ang ano natin ngayon, 'di ba? Ang programa ng ating pamahalaan dapat walang gutom. Dahil kapag ka may gutom, ha? Ay, hindi tayo makapag-iisip ng matino. Hindi tayo, sabi nga eh, kumakalam ang ating sikmura, ha? Kaya dapat to, eh sabi nga, pagka tayo'y busog, bayang busog, bayang maunlad, dapat to maging ano tayo, ha? Maging, sabi nga, eh, health conscious. Ano eh? Ngayong araw, mga kababayan, ikalawang araw po ng sinasagawang kilos protesta ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo dyan sa May People Power Monument. Pero, hindi ho katulad kahapon. Eh, sabi nga, medyo mas maluwag-luwag na ho ngayon. Ha? Nakararaan na ho yung mga sasakyan. At sabi nga, eh, nailatag ho ng maayos ngayon ang mga barikada, yung mga concrete barrier po dyan sa tapat ng People Power Monument. Pero patuloy ho, binabantayan ha, ng pamahalaan ng mga pangyayari kaugnay po nitong isinasagawang pagtitipon ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Sabi nga, basta't ito ay mapayapa, ito ay disiplinado, ito ay maayos, wala hong problema dyan. Kahapon, dun sa MOS ni Diane Lian, na panood nyo ba? May mga MOS, may mga tinanong po ang Radyo Pilipinas. Mga kababayan natin, yung iba talagang hindi yung maitago yung kanilang sentimiento eh. Talaga na perwisyo ho doon sa sinasagawang doon sa ginawang pag-lightning rally. Pagamat yung iba, sabi nga nila, doon sa pinaglalaban nila, kinagalang namin yun. Ang aming pinaghihimutok ng butche, yung abalang idinulot sa amin. Diba? Papasok, yung merong mag-e-exam, hindi nakapag-exam. Yeah, merong magpapagamot, na-delay sa appointment. Oh, di na napatungan ng ibang pasyente. Yung iba na makakaltasan sa sweldo kasi dahil na late sa trabaho. May mga aalisan na ng bansa, may mga lilipat sa ibang lalawigan, na delayed ang flight. Naiwan. O, di gastos pa ngayon. Pero alam niyo ho, dun sa ginawa kahapon, dun sa naging pagbarikada dun sa EDSA, isa lang ho na kinabang dyan. Mga kumpanya po ng langis. Oo. Pero mo, ang laking konsumo sa gasolina nung nangyaring yon. Karmageddon ho yung nangyari, mga kababayan. Sabi nga, wala namang masamang maghayag ng saloobin. Karapatan nyo ho yan, di namin sinasagkaan yan. Yan ang paniniwala ninyo. Karapatan nyo ho yan. Pero kung kayo ho humihingi ng accountability, hindi yung ba dapat maging accountable din kayo dun sa perwisyong dinulot sa mga hindi naman, sabi nga nakisama sa inyo. Diba? Yun ang matinding saloobin ng ating mga kababayan, mga kaibigan. Dahil lahat naman ho tayo may, sabi nga meron ho tayo mga nais ipahayag. Malahaya ho tayo, ginagaranti ho ng saligang batas yan eh. Pero sana naman ho, yung pang-araw-araw, yung mga gusto lang maghanap buhay, yung mga gusto magtrabaho, yung mga gusto pumasok sa kanilang eskwelahan, pumunta dun sa kanilang mga appointment, sana ho na ikonsideran nyo yan. Pagmamalasakit yan. Yan ang sinisigaw nyo sa kalsada eh.
Pero hindi ho ba ninyo na

0: isip yung ginawa nyo kahapon. Ang nasaan ho ang malasakit doon? Para ho yatang naging makasarili ho kayo doon at hindi nyo inisip ang kapakanan ng mas nakararaming individual. Sana ho, hindi ho namin tinutuligsa yung inyong pinaglalaban. Pero ang sana lang ho, naging sabi nga, mas considerate ho tayo sa iba natin mga kababayan na ang tanging gusto lamang ay magtrabaho ng marangal. Aha. Kaya kung kayo may nais ibahagi mga impormasyon, obserbasyon, mga katanungan, at syempre, meron ho kayong nais ipanawagan, bukas ho ang aming Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hotline. Mag-text lamang po sa mga numerong 0945-440-1980. 0945-440-1980. Pwede rin kayo mag-comment sa aming Facebook page, Radyo Pilipinas with a blue check mark, mga kababayan. Ay kung saan po nakapost ang aming hotline number. At pwede rin kayo mag-text kung gusto nyo po ninyo. Ayan ha. Dahil mahalaga po ang inyong sentimiento. Mahalaga po ang inyong mga boses. Pagkat ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, nag-uugnay po sa pamahalaan sa mamamayan. Kasamahan niyo po ako hanggang alas 5 po tayo ng hapon. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Dagala. At ito ang inyong palatuntunang
1: Mark In, Mark Out sa Balita. Kasama si J. Mark Dagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: At ipo muna dakuha ng mga malalaking mga balita ngayong araw na ito ng Wednesday, unang araw sa buwan ng Hulyo taong 2026. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ng pagdiriwang ng ika-79 na anibersaryo ng hukbong himpapawid ng Pilipinas. Punong ehekutibo na nawagan sa mga sundalong manatiling tapat sa konstitusyon at depensahan ang demokratikong institusyon. Iba't ibang sangkay ng pamahalaan nagsama-sama para sa paglulunsad ng Philippine National Anti-Corruption Strategy para palakasin po ang kampanya kontra korupsyon. Civil Service Commission pinalalakas ang disaster preparedness sa mga kawani ng gobyerno. Mungkahing mandatory bag inspection sa mga paaralan suportado po ng Philippine National Police. Commission on Higher Education o CHED. UNIFAS, nagsagawa po ng caravan para sa 4P students sa Southern Luzon. Bayanihan sa Estero Program ng Department of Labor and Employment at Metro Manila Development Authority inaasahang may malaking epekto bilang solusyon sa problema sa baha sa Metro Manila. Pagbaba sa critical level ng tubig sa Angat Dam, hindi dapat ikabahala ayon sa pag-asa. May pag-asa dahil marami pa hong ulan ang pwedeng dumating, mga kababayan. MMDA, kinumpirma ang pinagtitikitan. Tinikitan no, yung mga naka-illegal parking, ha? Yung mga nagbarega na kanilang mga sasakyan dyan sa EDSA. Ha? Yan ang sinasabi ko nga. Pagmamalasakit sa kapwa. Di bali sana kung nagbabalang ho kayo ng mga magrarally doon. Kung doon nyo talaga pinarada, talaga sinadyanin yung... Ha? Alam nyo ba yun ang nangyari yun? Pwede ho, ano ho yun? Pwede ho maituro na economic sabotage ho yan eh. Diba? Dahil yung ekonomiya, yung mga magtatrabaho, mga papasok sa trabaho, nabalam, naperwisyo. Ayan nga sinasabi natin.
1: Balita, impormasyon, at talakayan. Mark In, Mark Out sa Balita sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Sa iba pa hong mga tapok na mga balita na ating sinisilip at binabantayan, ninaanapan po ng development sa ating news team. Pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 79th na anibersaryo ng pagkakatatag po ng Philippine Air Force. Dito ay kinilala ng Commander-in-Chief ang mahalagang papel ng Philippine Air Force sa gitna na rin po ng mga hamong patuloy na dumarating. Bahagi po ng mensahe ng Pangulo ay ang paghikayat nito sa hanay ng mga taga-Philippine Air Force sa panatilihin ang kanilang pinakamataas sa antas ang profesionalismo, disiplina at integridad. Pero git sa lahat, sinabi ng punong ehekutibo na ang kailangan ngayon ay matiyak ng bawat sundalo na manatiling tapat sa kanilang constitutional duties at protektahan ang publiko. Bukod po dyan ay dapat din anya masigurong madedepensahan po ang democratic institutions na nagbabantay para sa kasarinlan ng bansa.
1: Mark in, mark out.
0: Tuloy ang biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada mula ngayong araw, Hulyo 1 hanggang 4. Inaasahan po makakaharap ng Pangulo si Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney, kung saan ay pag-uusapan po ang defense at economic partnerships ng dalawang bansa. Posible rin pag-usapan ang pagpapalakas ng ekonomiya, enerhiya, critical minerals at people-to-people linkages. Kabilang po sa mga agenda, pagpapabilis sa negosasyon sa free trade agreement ng Pilipinas at ng Canada. Haharap din si Pangulo Marcos sa Canadian business leaders at investors. Samantala, makakasama naman ang Pangulo si First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagharap nito sa Filipino community sa Vancouver.
1: Mark in, mark out.
0: 25 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Suportado ng Philippine National Police ang panukalang pagpapatupad po ng mandatory bag inspection sa mga paralan sa buong bansa. Ayon po kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., layo nito na palakasin ang seguridad at kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at school personnel sa lahat ng academic institutions salig na rin po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binigyan din ni Nartates na makatutulong ito upang mapigilan po ang pagpasok ng mga nakamamatay na armas, gayon din ang iba pa mga kagamitang pinagbabawal sa loob ng paaralan. Nakahanda naman ng PNP na tumulong sa pagpapatupad ng nasabing hakbang sakaling maaproba ng mga kinakukulang otoridad. Nabatid na pinag-aaralan po ngayon ng Department of Education ang nasabing panukala kasunod ng mga naitalang insidente ng karasan sa mga eskwelahan. Pinakahuli rito ay ang malagim na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City at nauna pa rito ang mga insidente naman ng pananaksak sa dalawang paaralan dyan ho sa lalawigan ng Cavite.
1: Mark in, mark out.
0: Attention o! Sa mga kawani ng gobyerno, epektibo na ngayong araw, Hulyo 1, pagpapatupad ng Balik Ginhawa 2 program ng Government Insurance o Service Insurance System o GSIS para sa kanilang mga miyembro. Sa panayam ng palatuntunang Ronda Pilipinas, kay GSIS Senior Vice President Raquel de Guzman Buensalida, sinabi nitong nasa ilalim ng Balik Ginhawa 2 ay mas pinalawak na loan moratorium program ng GSIS, kung saan mula sa dating 3 amortization refund ay ginawa na po ito ng hanggang 6 pasok sa nasabing amortization refund ang mga miyembro po na may amortization remittance mula December 2025 hanggang May 2026. Alinsunod pa rin anya ito sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyan ng dagdag na pinansyal na kapasidad ng mga Pilipino na apektado po ng energy crisis.
1: Mark in, mark out.
0: Alas 4:27 po ang oras sa buong kapulang Pilipinas. Ay, doon naman po sa mga depositor ng Bank of the Philippine Islands o BPI. Wala na pong transfer fees ang BPI sa InstaPay at PisoNet transactions nito simula ngayong araw na ito. Uy. Wala nang kaltas. Oh, sige. Aysa. Ito ang BPI number ko. Oo. Oh, yeah. Subukan mo nga, pasahan mo nga ako. Sige nga, tignan nga natin. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, malaking ginawa ito para sa mga Pilipino, lalo't nagmagamit po ng online transfers. Anya, ang hakbang ng BPI ay sumusuporta po sa plano ng pamahalaan na gawing mas madali at mas abot ng lahat ang digital banking. Nitong Hunyo 1, inalis din po ng Land Bank ang convenience fees para sa online government payments sa pamamagitan ng QRPH at natatagal na hanggang December 31, 2026 bilang pagsisikap na rin po ng pamahalaan na gawing abot kaya ang digital financial services at mas mahikayat pa sa paggamit po ng cashless transactions.
1: Mark in, mark out. balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
0: Ang oras sa buong kapulang Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Alas 4:29 po ng hapon.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Hi, I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay.
5: Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
6: Ilaw man ilaw.
5: Bukas naman ba ang mga ilaw?
4: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Good news.
12: Yay!
1: Good vibes. I-mark in muna yan. Fake news.
12: Fake news.
1: Disinformation.
12: Disinformation.
1: Mark out muna yan.
13: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
13: Report.
0: Alas 4:32 po ng hapon. Philippine Chamber of Commerce and Industry na nawagan po ng balance approach sa 85 pesos na wage increase. May detalye po niyan si Melanie Valdez Reyes. Lan!
14: Kinilala ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI ang pinakamalaking samahan na mga negosyante sa bansa ang otoridad ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng Department of Labor and Employment sa pagpapalabas ng bagong wage order na nagkakaloob ng 85 pesos na dagdag na arawang minimum wage sa NCR. Binigyan din ni PCCI President Perry Ferrer ang pangako ng samahan na susunod sa naturang kautusan. Gayunpaman, hinimok niya ang gobyerno na magpatupad ng mga polisiya sa pasahod na magpapatatag din ng productivity at kakayahan ng mga kumpanya. Anya, naniniwala sila na ang pagtatakda ng sweldo ay dapat ding isalang alang ang kapasidad ng mga negosyo, partikular ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs, na kayanin ang malaking dagdag na gastusin sa paggawa habang pinoprotektahan ang mga trabaho at pamumuhunan. Nagbabala rin si Ferrer na kung ang pagtaas ng sweldo ay hindi sasabayan ng paglago ng productivity at pagbaba ng gastusin ay maaari itong magpataas ng inflation. Muling nakikiisa ang PCCI sa isang bukas na dialogo kasama ang gobyerno at sektor ng paggawa upang makabuo ng mga balansing patakaran na pumoprotekta sa mga manggagawa habang hinahayaan ang mga negosyo na lumago at lumikha ng mas maraming kalidad na trabaho. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Bayan yan sa Estero Program ng Department of Labor and Employment at ang MMDA inaasahan po may malaking epekto bilang solusyon sa problema sa bahasa Metro Manila. May detalye niyan si DK Sarate. DK.
12: Maulang hapon, DK Sarate ng Radyo Pilipinas. Nandito ngayon sa Malate, Maynila kung saan na pinirmahan na ni MMDA Chairman Romando Artes at saka ni Labor Secretary Francis Tolentino yung bus pinalawak na bayanihan sa Estero. Ibig sabihin, mula 500 na beneficiary, inangat na ito sa 10,000 beneficiary yung maglilinis sa mga Estero, kalsada dito sa buong Metro Manila.
15: Ang gusto po na ng MMDA, ang gusto po ng ating mahal na Pangulo, mabigyan ng karagdagang trabaho. Tama po, 10,000 trabaho para sa Metro Manila sa pamamagitan ng Tupad at ng MMDA.
12: Katuwang nila rito ang 17 mayor at 33 mga congressman para matukoy yung mga beneficiaryo. Ang binabanggit sa atin ng MMDA, ang MMDA yung mag-hire, sila rin yung mag-deploy at yung DOLE naman yung mag-verify kung kakwalipikado pa sila para sa nasabing programa. Tiniyak din ni Chairman na Artes na hindi masasayang yung ibabayad sa mga beneficiaryo sa kanilang gagawing paglilinis dahil may magmamonitor at titiyaking may magandang resulta itong nasabing proyekto.
16: Magiging mahigpit po talaga kami. Ang sisiguraduhin namin hindi yung magpapapicture lang tapos uuwi na or isang dahon, sampu ang naglilinis.
12: Binabanggit sa atin ni Chairman na Artes na malaking bagay ito lalo na sa panahon ng tag-ulan dahil yung mga kalat na nasa kalsada ay hindi na mapupunta sa mga estero na magdudulot sa pagbaha mula rito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ilang business groups nagpahayag po ng suporta sa Department of National Defense at Law Enforcement Agency kaugnay sa imbestigasyon. Diyan po sa naging pagsalakay sa Philippine Sandia Steel Corporation. May detalye niyan si Dayan Liar. Dayan!
17: Nagpahayag ng suporta ang ilang business organizations sa nagpapatuloy na imbestigasyon ng mga law enforcement agencies sa Philippine Sandia Steel Corporation sa Tagaloan, Misamis Oriental. Kung maalala, ito ay pinasara matapos na makitaan ang mapanganib na radioactive materials sa loob ng pasilidad. Sa isang joint statement, sinabi ng mga grupo na dapat maging masusi, patas at nakabatay sa ebidensya ang investigasyon dahil sa lumalawak na ang usapin mula sa labor at regulatory violations patungo sa mga isyu na may kinalaman sa public safety, regulatory oversight at national security. Nagpahayag din sila ng suporta kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. kaugnay ng kanyang babala sa mga foreign networks na illegal na nag-ooperate malapit sa pasilidad ng Philippine Navy. Nanawagan din ang mga business groups na repasuhin ang safety standards, regulatory compliance at oversight mechanisms para sa mga industriyang matatagpuan sa mga estratehikong lugar. Matatanda ang iniuugnay ng mga otoridad ng Philippine Sandia Steel Corporation sa Chinese businessman na si Tony Yang na naaresto noong 2024 dahil sa umano'y pamimeke ng kanyang Filipino citizenship. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, mark out.
0: Ang oras,
2: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
0: Alas 4:38 ng hapon.
11: Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
18: Collab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
19: Ang taginting ng FM
20: at lakas ng AM
19: sa iisang himpilan.
20: Pinagsanib na puwersa
19: para sa mas malawak,
20: mas maraming mararating
19: at mas maraming maaabot ng impormasyon
20: at serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
21: Radyo Pilipinas
18: News Nationwide.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
23: World News in 5.
24: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
25: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
26: 66 Informasyon.
27: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko
27: 738.
28: Sports Radio 918.
27: Radyo Magazine 1278.
28: At Radyo Pilipinas World Service.
27: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
28: sa Capital 104.3 FM.
29: Capital 104.3.
30: Radyo Pilipinas World Service.
28: Sports Radio.
31: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
28: The AM and FM collab
29: sa Capital 104.3 FM.
32: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
33: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
34: Abacada. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original Filipinos. You can see each language and its alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or ñ and ng or nung.
35: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
36: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
37: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ahensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidome Jr. at Onin Miranda tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Leslie Bocopo.
38: Leslie Bocopo.
37: Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Pag-iimay sa balitang mahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan.
38: Leslie Bocopo.
37: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo tuwing Webes, alauna ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
36: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na!
37: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo.
38: Anytime, anywhere.
37: Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Usapang pera,
1: usapang pondo,
0: usapang budget natin.
1: Ang programang magbibigay ng detalyadong impormasyon
0: tungkol sa mga pasikot-sikot sa paglalaan ng pondo
1: para sa bawat proyekto ng gobyerno.
0: Hatid ay talakayang makabuluhan.
1: Magpapakita ng tapat na pagseserbisyo
0: ng inyong pamahalaan.
1: Meron pang mga tips and guides para naman sa personal na pagbabudget ninyo sa inyong tahanan.
0: Usapang budget natin.
1: Kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas. Tuwing Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
3: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7:38.
4: Good news!
5: Yay!
4: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
5: Fake news!
4: Disinformation!
5: Disinformation!
4: Mark out muna yan!
6: Ay, mga kababayan, meron po kaming isang mahalagang anunsyo po sa inyo sapagkat by Monday, July 6, 2026, ang inyo pong mga palatuntunan, paboritong palatuntunan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pamansamantala nyo pong mapakikinggan sa 104.3 FM. Ito po ay dahil sa ilang technical adjustments po na gagawin sa 738 kHz transmitter ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Walang patid ang panonood at pakikinig po sa aming live streaming. Ang inyo po matutungayan sa Radyo Pilipinas social media pages. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtitiwala. Malalaman po ninyo kung kailan kami magbabalik sa 738 kHz. Pero pansamantala, huwag ko kayo mabibigla sa darating na Lunes, wala ko kayo mapakikinggan sa 738. Magkos, lipat na hago agad kayo dun sa 104.3 FM. Yan. At yung pong sabi nga yung aming app, no? Yung Radyo Pilipinas, yung PBS mobile app. I-download nyo po 'yan sa iOS at Android. Para ho sabi nga mapakinggan nyo pa rin po ang lahat ng mga palatuntunan sa mga himpilang nasa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. Yan ha. Ulitin ko. Starting July 6, mapakinggan nyo po ang mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 FM. Yan po ay dahil sa mga technical adjustments na isasagawa po sa 738 kHz transmitter. Lagi po yan ang aming mas pinalakas na paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Bilang boses ng Pangulo, ito po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Mark in! Mark out!
3: Radyo Pilipinas!
4: Radyo Pilipinas!
3: Report!
6: Samantala, National Disaster Resilience Month 2026 ipinagdiriwang po ng Department of Foreign Affairs. Kanina po, may sinagawa rin sabi nga, programa dyan po sa may Mall of Asia sa pangunguna naman ng Office of Civil Defense. Yan po ang ating alamin sa mga detalye niyan mula kay AJ Ignacio. AJ!
7: Yes, Tito J. Mark, bilang aktibong miyembro ng National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC at lead agency ng Philippine International Humanitarian Assistance o PIHA Cluster, nakiisa ang Department of Foreign Affairs sa pagdiliwang ng National Disaster Resilience Month o NDRM 2026. Muling pinagtibay ng departamento ang pangako nitong tiyakin ang epektibong international coordination sa pagpapadali ng humanitarian assistance at pagpapalakas sa pakikipagtulungan sa international community bilang pagsuporta sa paghanda, pagtugon at pagbangon ng katatagan ng Pilipinas. Tito J. Mark, mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
2: Report. Mark in. Mark out.
6: May apela po ang Malacañang sa liderato ng Iglesia ni Cristo na tiyakin daw po na itong nagpapatuloy na kanilang kilos protesta dyan sa People Power Monument ay hindi po magagamit ng ilang mga grupo para pabagsakin ang pamahalaan. Ginawa po ni Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro ang pahayag sa pulong balitaan sa Palasyo ng Malacañang ngayong araw. Sinabi po ni Attorney Castro na iginagalang po ng administrasyon ng integridad ng liderato po ng Iglesia ni Cristo at hindi ito naniniwala na ang sa layun ito hindi ito naniniwala hindi naniniwala ang pamahalaan na ang layunin po ng religious group ay para pabagsakin ang administrasyon at patalsikin sa pwesto si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang pakiusap po ng Malacañang sa INC maging maingat at baka raw sila'y magamit ang ibang tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. Sinabi po ni Castro na huwag lang lamang silang lalabag sa batas ha? At huwag magsilbi at maging daan para sa destabilisasyon. Nabatid na nag-request po ng hanggang Biyernes ang grupo po ng INC. Oo. Diyan ho sa Quezon City Government. Pero ayon no kay Department of Order and Safety Chair General Elmo San Diego eh wala daw pong hindi raw po pinayagan. Oo. Hindi raw po pinayagan itong request ng INC na magtipon doon hanggang Biyernes.
2: Mark in. Mark out.
6: Epektibo po nitong nakalipas sa araw ang total ban ng mga cellular phones sa mga estudyante papasok po sa lahat ng papublikong paaralan dyan po sa bayan ng Dumanhog sa Cebu. Yan po ang iniulat sa atin ni Angelita Hapal Valiente ng Radyo Pilipinas Cebu kamakailan. At sa pamagitan ng social media page, pinaalam po ni Dumanhog Mayor Efren Guntrano Gungun Gika na bawal sa mga estudyante ang pagdadala ng cellular phones kung papasok po sa paaralan. May kahalintulad pong panukalang isinusulong dito si Senate President Sherwin Gatchalian. Actually, matagal niya nga rin hong naging panukala yan. Pero maganda ho na ipatupad na ho yan dyan sa Dumanhog, Cebu. Makasama po natin, the man of the hour, Mayor Efren Guntrano Gungun Gika, ang mayor po ng Dumanhog, Cebu. Mayor, maayong hapon kanimo, sir.
8: Maayong hapon, Sir Mark.
6: Opo. Sir, Mayor, una po sa lahat, na patupad nyo nga po itong total ban no sa cellphone dyan, no, sa lahat ng mga eskwelahan. Ano po yung naging reaksyon na narinig po ninyo mula po sa mga magulang, maging sa mga guro, at dun sa mga mag-aaral po, kung meron man po?
8: Actually, banning of cell phone has been a long overdue ordinance na ng munisipyo, no?
6: Mm-hmm.
8: I just took advantage of the opportunity dun sa nangyaring incident last week or the other week ba yun?
6: Yes, yeah, po.
8: Sa ibang probinsya natin, mm-hmm, no? Dun sa Tacloban at saka yung may sinaksak sa ibang
6: sa Cavite
8: bayan na naman, mm-hmm, sa Cavite. Oo. So because of that incident, I executed an executive order to have a parang checkpoint or inspection area sa mga gates ng mga paaralan ng Dumanhog, lahat ng schools ng Dumanhog, to check the bags of our students. And I included na lang doon sa executive order ko nung banning of cell phones. Kasi It has always been my advocacy kasi yung education ng mga bata. It started siguro recently lang, even last summer, majority, if not all, of our students from grade 1 to 12 were not able to enjoy their summer well. But I'm happy naman na hindi sila nag-enjoy, pero they were able to learn. Kasi I think, I'm not so sure about it, but I think I'm the only LGU na pinapagpatutor ko lahat ng mga bata from grade 1 to grade 12 sa Dumanhog last summer.
6: Ayun, oho. Eh, ano po, paano po naging pagtanggap dito ng mga...
8: Paano po pagtanggap ng mga parents
6: opo.
8: sa banning of cell phones. I received a lot of positive comments. They tagged me sa mga posts ng mga parents na happy sila. They're very happy kasi susumbong daw nila kay Mayor Gungun pag hindi the kids won't follow them. Kasi sabi ko naman, I announced it on Facebook. If hindi nyo madisiplina yung mga bata nyo, dalhin mo dito sa akin kasi I'll talk to them. And some parents did it talaga.

0: di ko nga kaya gamitin yung SEF fund namin to do all this programs. Mm-mm. Yung special educational fund namin nasa 3 million a year lang eh.
1: Mm-mm.
0: Or 5 million total, sorry, 5 million a year. That's very minimal. Yung summer program ko, I spent almost 8 million just for tutorial ng mga bata. Itong Saturday tutorial ko at saka Sunday classes ko, values formation, kailangan to ng more than 20 million.
1: Mm-hmm.
0: But I have to do this. I have to do this kasi I don't mind if wala namang silbi kung maganda yung mga kalsada namin patungo sa mga bundok namin, mga barangay. Wala nang silbi kung maganda yung munisipyo namin kasi tinawag namin yung bayan namin na home of the governors. Replica ng provincial capital, malapit na namin matapos. Walang silbi kung maganda yung mga infrastructure projects namin, yung water system namin. Of course, that's important, but what's more important is yung kinabukasan ng mga bata.
1: Yes. Ayan. Tama po. And lastly, Mayor, sa inyo po ang pagkakataon para kausapin yung inyong constituents to reiterate your policy. Maganda po yung sabi nga, yung layunin nito pong inyong programa. Kahit sa Binisaya, sir, sa inyo po ang pagkakataon. You have the opportunity, sir. You have the floor.
0: Yeah. Salamat kayo, Sir Mark. No? Ang ako lang, hangyo. Not really sa Dumanhog, but mga taga-lain nga mga lungsod sa probinsya Sugbo, ug sa akong mga kaigsoonan sa tibuok nasod sa Pilipinas nga di lang unta i-judge ang mga taga-Dumanhog, especially ang local government unit sa Dumanhog sa among gibuhat nga mga palisiya. Unta gani suportaran nato kay makaayo kini sa ato mga tanaw nako, mo ni makaayo sa ato ang mga kaigsoonan labi na sa mga estudyante o mga bata. Gusto nato, we want our students to have friends. We want our students when they go to school, they play with their classmates, they play basketball, soccer, they should have a relationship with their classmates. I think one of the reasons why siguro that incident happened in those provinces kasi walang relationship yung mga bata. Hindi sila friends. May mga friends nga sila pero mga friends nila puro Facebook friends. Hindi totoong friends. So I'm encouraging other LGUs to, I'm very positive of and I believe in what we are doing na we should go back to reality. Go back to reality na parang they have to really mingle and bond with their classmates. They have to have a relationship with their classmates. They have to talk to each other. They have to read real books, not just look at their phones and listen to fake news of DDS bloggers. Diba? So, we just have to really do good for our people and our country and choose the right leaders for our country.
1: Ayan.
0: Thank you, sir.
1: Mayor, daghan salamat kanimo at amping mukanunay sa pag-accommodate sa amin dito sa Manila, sir. Daghan salamat, sir. Mayapon.
0: Thank you. Mayapon.
1: Si Mayor Efren Guntrano Gungun, gika, mga kababayan ng Dumanhog, Cebu, ang ating pong nakapanayam.
2: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
1: Alam nyo, talagang kailangan talaga, alam nyo, talagang yan o ang isa sa mga sabi nga example, ehemplo, huwaran na lokal na pamahalaan, yung may free will, at yung may political will. Kasi kung walang political will, Hindi ho, sabi nga, ang interes ay hindi dahil para magpapogi, ang interes ay hindi para magpabango ng pangalan. Ang interes, alam nyo, yung mga bata, gustong umayos, gustong madisiplina, gustong mabigyan ng tamang kinabukasan. Yun ho kasi yun eh. Ah, diba? Kaya saludo kami kay Mayor Gungun kasi hindi pinapakita niya lang dito yung kanyang pagiging ama. Hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi bilang ama ng bayan. Gusto niya lahat ng kabataan sa lugar niya, maayos, disiplinado. Diba? At yun ay ang pag, hindi ho yun, hindi lang ho basta disiplina yan. Pagbibigay ho yan ng dignidad sa kanila. Mga kaanak na mga biktima sa Tacloban school shooting, nagbahagi po ng kanilang saloobin sa nangyari sa nakatutukod mula sa Senado. At ikasama si Nimpa Asuncion Nimpa. Nimpa? Take 2. Nimpa?
3: Yan.
1: Yan. Go!
3: Yes, J. Mark, naglabas nga ng saloobin ang ina ng isa sa tatlong estudyante na suwi sa Tacloban school shooting dahil hindi makukulong ang mga namaril dahil sila ay mga minor de edad. Sa pagdalo sa pagdinig ng Senado via online, sinabi ni Ginang Jeneline Badoria, nanay ng namatay na si Yancy Separa, panahon ng gumawa ng hakbang para maibaba ang edad ng criminal liability sa bansa. Sinabi ni Badoria na kung ang mga bata na nagkamali ay dinidisiplina, pinapalo at pinapaluhod, dapat lalong patawan ng parusa yung mga nakakapatay. Giniit niyang tama yung sinabi ni Senator Raffy Tulfo na dapat may ibang kulungan para sa mga minor de edad na nakakagawa ng heinous crime o yung mga karumal-dumal na krimen. Sa dulo, sinabi rin ni Badoria na dapat managot rin yung mga magulang ng mga estudyanteng namaril, pati na yung pulis na tiyahin ng isa dun sa mga minor de edad na sospek. Sa panig naman ni Ginoong Rolando Lapidario, ama ng nasugatang si Kay, na mas dapat ding ibaba sa 12 ang age of criminal responsibility mula sa kasalukuyang 15 years old. Ito ay paraan niya hindi na pamarisan yung paggawa ng krimen. Samantala, umapila naman si Miss Janica Bituin, kapatid ng isa pang sugatan na si Jeric Bituin, na tigilan na ang fake news kaugnay ng kanyang kapatid na pinalabas pang namatay na. Sinabi ni Janica na may mga content creator pa na ginagamit na content ang gawa-gawang video na isinama ang larawan ng kanyang kapatid na namatay umano sa shooting, gayong nagpapagaling pa yung kanyang kapatid na biktima sa paggamutan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mark in, mark out.
1: Ay, nako, ito na. Medyo nagwabadya na naman ng ulan sa Maynila, mga kababayan. Pero ito ha, shoutout muna kay Osias Cornel, kay Lucia Samson, kay Paolo Rugmay. Si Jenny, o Jenny ba to? Pareha. Oo, sabi niya. Kumbagay nagre-react siya doon sa sinabi ko kanina. Naghahanap daw ng katarungan sa korupsyon ng administrasyon ngayon. Tapos hindi raw makapagsakripisyo ng isang araw. Bakit daw yung mga lumalaban sa korupsyon kahapon hindi ba nagsakripisyo ng ilang oras? Sweldo sa araw na yon, pati na ng pagod at pagkatao nila. Wag daw sabihin na makasarili yung nag-join sa rally. Hindi ko tahasang sinabing makasarili sila. Pero yung sinasabi ko, yung hindi mo ba yung pagmamalasakit sa kapwa? Ha? Yung nangyari kahapon, nasabi nga, kayo nagsakripisyo. Kailangan ba lahat magsakripisyo? Yung araw-araw na lang na pagtatrabaho ng marangal, hindi mo ba pagsasakripisyo yun? At tayo ho'y nanganawagan lahat para sa accountability. Sinasabi nyo nga na umiiral ang sistema ng hudikatura sa Pilipinas, kaya ayaw nyo nga ibigay sa International Court yung isang senador. O, di dapat patunayan ninyo na umiiral talaga ang katarungan sa Pilipinas. Isuko ninyo ang inyong sarili sa korte at doon nyo patunayan na wala kayong sala. Yan ang hamon. Diba? Salamat, Engineer Marvin Toledana, ating co-pilot. Engineer Matel Segovia, daragang magayon. Mutya ng Bicolandia, pero mas kalmado sa Bulkang Mayon. Siyempre, kay Miss Mary Ann Milios, ating bagong recruit. Nagpapansit na ba to? Papansitin nyo to, ha? May kontrata ka naman, eh? Matet, ayusin mo, ha? Yung kontrata niyan, ha? Magpapapansit yan. Siyempre, maraming salamat, Miss Aiza Agurilla, Miss Isabel Silang, at si Icy Adan. Ang mga patnugot ng ating palatuntunan. Teka muna, ba't may nawawala dyan? Si Myla Bidanya, nasaan? May utang sa akin yun, eh. Oo. Ito po ang inyong J. Mark Tagala. Tabayan ninyo po ang palatuntunan. Hatid po sa inyo na Sports Radio kasama si John Magol. Bye!
4: Doctors on board.
5: May mga gamot para sumigla yung atay natin. Maraming available dyan. Pero yung pinakamaganda is still weight reduction. Ano? Lifestyle changes, you choose a healthy diet, kontrolin natin yung mga comorbidities.
4: Pag-uusapan ang ating kalusugan. Gabay para mas makilatis ang ating katawan. Mga sitwasyon, sintomas o maging karamdaman man, ipaliliwanag at tatalakayin ng buong kalinawan.
5: The success of treatment depends on whether yung role ng pasyente na iintindihan niya.
4: Doctors on board. Kasama si Dr. Claro Kayanan Monday, Wednesday, Friday, alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: A service hold dun sa unang game and then nasundan yon ng isang love break. And then from 2-1, nakalimang sunod ulit etong si Alex. Nagsimula yan with a perfect hold. And then she was able to serve out the match. Nag-double match point siya dyan. And tinapos niya yung laban with a forehand winner. So sa itinakbo ng laro, talagang dominant yung naging panalo dito ni Alex Ayala. Bukod sa layo ng score, she only lost 3 games out of 15 dito sa kanilang naging laban. Marami din yung mga games na hindi nakaka-score etong si Renata Zarazua. In total, 22 winners para kay Alex against 14 unforced errors and she converted 4 out of 17 break points. Bukod pa dyan, nakarami rin siya ng puntos kapag inaatake niya yung net. 16 of 21 ang nakuha niyang puntos at the net. So serve and volley ang diskarte ni Alex. After nung kanyang laban, sinabi niya masayang-masaya siya sa kanyang first round result. Tingin niya maganda yung pinakita niya. She was able to keep the intensity sa buong laro and yun ang plano niya, gusto niyang gawin throughout the week. Para mapanatili yung kanyang momentum. Dagdag niya, nagulat din daw siya na ang daming Pilipinong nanood dun sa Court 12, dyan sa All England Club. Sabi niya, palagi ako sinusurprise sa mga Pilipino. In good ways naman. Alam daw niya na napakahirap kumuha ng ticket dito sa Wimbledon. And kaya naman pinagpapasalamat niya na maraming Pilipino ang nanood. Hindi daw niya inakala na sa isang event kagaya ng Wimbledon eh feeling niya parang home tournament dahil sa dami ng mga Pilipinong nanood. Alam mo Alex, sa totoo lang dito rin sa Pilipinas nagulat din kami kahapon. Daming nagulat kahapon. So, ang sunod na kalaban ni Alex is going to be Maya Joint ng Australia. A familiar name because ito pong si Maya Joint ang tumalo kay Alex Iala dun sa kanilang Eastbourne Open Final last year. Kung natatandaan po ninyo last year, isang 1 point na lang ang kailangan ni Alex to win that tournament. I think that was a WTA 250 tournament, yes. Yun sana ang kanyang unang tour-level singles title. 1 point na lang, kaso hindi siya pinabigyan nitong si Maya Joint dun sa kanilang naging final last year. Now, itong si Maya Joint ay umabante sa second round matapos talunin ang tennis legend na si Serena Williams, 6-3, 6-7, and 6-3. Tig 37 unforced errors si Joint tsaka si Williams, pero lamang etong Australian pagdating sa winners, 40-26. Ngayon, pag nanalo si Alex Iala dito kay Maya Joint, posible niyang makalaban in the third round is the defending champion and the third-seeded player na si Iga Świątek ng Poland. Magkasama sila dun sa bracket. Ito nung si Świątek, pinauwi na si Taylor Townsend, 6-1-2-6-6-3 sa kanilang first-round singles match. Nanalo si Świątek kahit meron siyang 36 unforced errors, including 9 double faults. Very uncharacteristic yun para dito kay Świątek. Pero, dun sa set number 3, dalawang beses niyang nasira yung service game nitong si Townsend. And that was crucial sa kanyang naging panalo. Ang sunod niyang kalaban is going to be Karolina Pliskova. Yung naging panalo ni Iga Świątek dito sa Wimbledon last year, maraming sasabi, it came as a surprise kasi ano talaga to eh, clay specialist etong si Iga Świątek, kung saan nakada-apat na titles na siya sa French Open. So, and naging emotional siya, no? After nung panalo niya kasi nga, hindi niya itong grass, nahihirapan siya rito. Nahihirapan siyang nagko-compete dito. Pasok din sa second round ang number 2 seed na si Elena Rybakina ng Kazakhstan after defeating Lois Boisson, 6-4-1-6 and 6-3. Ito ang ika-300 tour-level match win nitong si Rybakina. And may sort of similarity dun sa naging panalo, sa naging laban ni Iga Świątek kasi meron din naman siya ditong 35 unforced errors. But she had a 34-9 advantage laban kay Boisson pagdating sa winners. Her next opponent is going to be KT McNally of the USA. Now, the first top 10 player sa ladies draw nitong Wimbledon na natalo na is number 8 na si Elina Svitolina. Hindi siya umobra sa kanyang kababayan, her fellow Ukrainian na si Daria Snigur, 5-7 and 2-6. So today, July 1, iba pang nanalo, Linda Noskova, number 9 seed, defeated Ella Seidel, 6-4-6-3. Ganun din si number 12, Marta Kostyuk, over Nadia Podoroska, 6-1 and 6-2. Mamaya, about 6 p.m., number 14 seed, former world number 1, na si Naomi Osaka will be up against Anastasia Gasanova. Second round na to, ha. And then number 1 seed Arina Sabalenka, 8 p.m. ang match niya laban kay McCartney Kessler. 9:10 p.m. naman ang laro ni number 7 Coco Gauff against Solana Sierra. And then about 9:30 p.m. ang laban ni Jessica Pegula, the number 4 seed, katapat si Sara Sorribes. Meanwhile, in the gentlemen singles, etong kakapanalo lang sa French Open si Alexander Zverev, the number 2 seed sa Wimbledon, tinalo si Alexander Block, 6-4, 6-7, 7-6, and 7-6 in 2 hours and 55 minutes. 48 winners para kay Zverev, 46 para kay Block, so almost pantay sila dyan. Pero Zverev merong 27 unforced errors, 35 para kay Block. So that's quite a disadvantage para kay Blocks. Hindi pinaporma ni Zverev etong si Blocks dun sa fourth set tie break. Kinumpleto niya yung panalo, ano, kinuha niya yung panalo with a 7-0 score dun sa tie break na yun. At yung last two points niya, ang ganda ng pagkakascore niya, a service winner pagkatapos a service ace. Ang sunod na kalaban ni Zverev will be Valentin Royer. Samantala, si Matteo Berrettini naman, nakascore ng 6-7, 7-6, 7-6 and 7-6 victory laban kay three-time Grand Slam champion na si Stan Wawrinka. Ito naman, tumagal lang mahigit 4 na oras. 4 hours, 20 minutes ang kanilang naging laro. 66 winners para kay Berrettini. Kasama na dyan yung kanyang 29 service aces. So yun yung kumontra dun sa kanyang 51 unforced errors. His next opponent is going to be number 20 na si Arthur Phil. Ito na ang huling laro ni Stan Wawrinka sa Wimbledon kasi sa pagtatapos ng season na to ay magre-retire na siya. Dun sa kanyang naging post-match interview habang nasa loob pa ng court, sinabi niya rin ayaw pa niyang mag-retire eh. Pero alam niya na ito na ang tamang panahon. So he will retire as a three-time Grand Slam champion. May US Open pa pero I don't know kung ano yung chances niya ron. But three times Grand Slam champion si Wawrinka. He won sa 2014 Australian Open, 2015 French Open, and 2016 US Open. Sabi nila ito raw si Wawrinka ang may pinakamagandang backhand sa buong tennis. Pero para sa akin si Roger Federer pa rin, but you know, pareho silang galing ng Switzerland. The first top 10 player sa gentleman's draw na natanggal na is number 4 na si Ben Shelton ng USA. Natalo siya kay Otto Virtanen 4-6, 6-3, 7-6, 2-6 and 6-7. Some of the other results ngayong araw, number 13, Jiří Lehečka, defeated Alexei Popirin 6-4, 6-2, 6-4. Ito namang number 9 seed na si Flavio Cobolli. Ay, suspended pala yung kanyang laban against Mariano Navone. Suspended din yung laro ni number 17, Francis Tiafoe, tsaka ni Terence Atmane. Ang daming na suspend ah. Samantala, sa pagbabatuloy ng Wimbledon ngayong gabi sa men's draw. Ayan, mga bago mag alas 8, nakaschedule itong laban ni Daniil Medvedev, the number 8 seed against Daniel Merida Aguilar. Number 1 na si Jannik Sinner, the defending champion, will be up against Nuno Borges about 8:30 p.m. Si Felix Auger-Aliassime, the number 3 seed against Dino Prismic. And the 24-time Grand Slam champion na si Novak Djokovic, the number 7 seed. Makakatapat si Stefanos Tsitsipas ng Greece mamaya ito, around 11:20 p.m. It's now 5:23 mga kababayan. Bibili lang tayo ng ticket para makapag-ikot pa tayo sa ibang bahagi ng mundo. Magbabalik tayo dito sa post-game after this break.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
10: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
11: Nagalit sa internet ang fake news.
12: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
13: What they are doing is creating panic.
10: We say no.
14: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
15: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
10: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
10: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
16: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
17: Ay, aircon ba ako?
16: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, sasalita pala itong rep natin?
17: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo sa kuryente.
16: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
2: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa
18: post-game.
19: Jumpstart na!
18: Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
8: Time check tayo mga kaibigan. It's now 5:25 in the afternoon. We are back dito sa post-game sa Sports Radio 918. Galing tayo sa London at punta tayo sa US of A, sa New Jersey in New York, kung saan tinalo ng France ang Sweden 3-0 in the knockout round ng FIFA Men's World Cup. Abante na sa last 16. Ito pong France, ikalimang sunod na round of 16 appearance para sa France. At ang pinakambida rito sa naging panalo nila si Kylian Mbappe, nakadalawang goals. So meron na siyang anim in total so far dito sa World Cup na to. Pareho sila ni Lionel Messi. In fact, tabla sila ni Lionel Messi for the Golden Boot lead. Yung una niyang goal, nagawa niya just before the halftime whistle. And then in the 74th minute, tapos yung isa pang goal ng France, nanggaling kay Bradley Barcola. Nakapag-assist naman si Michael Olise dun sa tig-isang goal ni Barcola tsaka ni Mbappe. Now, so far, ito pong France. I think, I don't know kung sila lang ba yung lahat ng laro nila dito panalo. Because 4 out of 4 ang France eh. And Mbappe has scored 2 goals each dun sa tatlo sa apat na panalo nila. Susubukan nilang umabante sa quarterfinals when they take on Paraguay on Sunday. Sa Texas naman to, sa Dallas Stadium. Norway with a 2-1 victory laban sa Cote d'Ivoire or Ivory Coast to reach the last 16. First ever World Cup knockout stage win para dito sa Norway. Sinimulan ni Antonio Nusa ang scoring para sa Norway in the 39th minute. Pero tumabla itong si Amad Diallo ng Ivory Coast with a solo goal in the 74th. 12 minutes later, Erling Haaland with the tiebreaker para sa Norway, ang kanyang ikalimang goal in this year's World Cup. Muntik pa itong umabot sa extra time. Kasi almost naka-equalizer na naman itong si Amad Diallo, kaso na-save nung goalie ng Norway yung atake niya. So Monday, ang round of 16 match ng Norway, kalaban ito pong Brazil. And the last team ngayong araw to advance sa last 16, ito pong Mexico. So tawid tayo sa US-Mexico border patungong Mexico City Stadium. 2-0 win para sa Mexico over Ecuador. Ito naman ang kanilang unang first World Cup knockout stage win sa loob ng apat na dekada. Ganong katagal ang pinaghintay ng mga Mexican fans. Sa loob lang ng 9 na minuto during the first half, nakadalawa. Ito pong Mexico. Si Julian Quiñones sa 22nd minute and then 31st minute si Raul Jimenez. And actually, first 10 minutes pa lang nung laban nila, kasi pinapanood ko to kanina, at least yung simula, first 10 minutes pa lang, meron na kagad tatlong scoring chances etong Mexico. Yung dalawa dun, medyo the closest one or the best shot nila dun, yung header sana, kaso hindi lang naiangulo ng maayos papasok dun sa goal. So, ang Mexico nag-aabang kung sino ang mananalo sa England or DR Congo. And yung magiging laro nila will be on Monday. So bukas, beginning at 12 midnight mamaya. Ito yung mga schedule. England kalaban ng Congo. 12 midnight yan. So the winner goes on to face Mexico. Meanwhile, Belgium kalaban po ang Senegal at 4 in the morning. And then alas 8 ng umaga, US of A kalaban ang Bosnia and Herzegovina sa pagpapatuloy ng knockout round nitong FIFA Men's World Cup 2026.
18: Kalahala kaya ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
8: Mula sa London, pumunta tayo sa US of A, tumawid tayo papuntang Mexico, balik na tayo dito sa Pilipinas, wala na tayong pocket money, wala na tayong pamasahe. Balik tayo sa Pilipinas, uwi na tayo. Recently, nakausap ng Sports Radio 918, ito pong si Naomi Gardoce, itong ating mountain bike cyclist na kamakailan, last week lang, nanalo ng bronze medal sa elite downhill event ng 2026 Asian MTB Championships na ginanap sa Tashkent, Uzbekistan. Now, dun sa naging panayam ng Sports Radio 918, abay naging emotional po si Naomi Gardoce. Hindi ko alam kung pinaiyak yata ni Ma'am Judith. De, ang sabi niya kasi ron, ano, itong kanyang bronze medal and kasama na yung kanyang buong experience dito sa naging competition na to ay higit pa kesa sa gintong medalya. Hindi naman bago yung statement niya eh, na you know, this medal, bronze, ay mas makinang, mas mabigat pa kesa sa gold. But let's find out ano yung kwento. Bakit naging emosyonal si Naomi Gardoce? Bakit niya nasabing yung bronze niya is mas mabigat pa kesa dun sa gold medal? Ito po yung panayam ng Sports Radio 918 sa ating MTB downhill rider na si Naomi Gardoce.
19: More than winning gold, yung experience from, syempre, being down for the past months. And ito talaga, hindi ko inaasahan. And being able to represent also. And without anyone's help. After maybe yung injury ko, hindi ko alam kung saan ko hahanapin yung bumalik mag-bike eh. Pero nung nakita ko yung progress dun sa rehab, I think doon ako nagkaroon ng, oh, okay, pwede pa pala. Makakabalik ako in no time.
20: Nami Gardoce, welcome back to Sports Radio. Congrats, Nami! Yes, okay. So, how are you? Balik na ba ulit sa training si Nami?
19: Kakarating ko lang po kahapon, ma'am. So, medyo pahinga muna kasi ang haba din ang transit from Uzbekistan going back to Philippines.
20: Yes, so, pahinga
19: po. So, just back to training, maybe this weekend.
20: So, relax muna. Siyempre, nanggaling sa podium finish eh. Wow! Bronze medal at the Asian Mountain Bike Championships after siguro sabihin natin 5 months after that huge crash and clavicle injury, diba, sa Southeast Asian Games. Ano ba ang ibig sabihin ng panalo na ito, Nami?
19: Wala naman po akong inaasahan din to actually get any medal or any good results kasi since kakabalik lang din and wala po akong tune-up. I never had to gauge yung mismong riding ko since more on rehab talaga ginawa and yung shifting from rehab to actually training medyo short lang. So, nirisk ko na lang din yung mismong going to ACC kasi 6 months is parang short to prepare for ACC. But at least I can finally gauge again yung standing ko sa Asian racing.
20: Actually,
19: so, yeah. Yun yung naging basehan ko.
20: Mm-mm. Kung akong kukwentahin, walang 6 months, di ba? Eh, late December na yun. So, kailan ka lang nakabalik sa training, di ba? Talagang yes, walang 6 months in preparation. But kudos to you. Laki ng puso ni Nami. And definitely, sa mga nag-alaga sa'yo, sa nag-rehab sa'yo, okay. Nami, sino ba?
19: Si Ma'am Betel po sa Official Lab. Sobrang thankful ako na sila po yung nag-handle sa akin. And yung progression, sobrang bilis dahil yung process nila is talagang based on scientific and it was really, really good. Dahil si Ma'am Marian din that she was also doing a lot of mobility testing. Lahat tinest nila parang to actually make me return to the sport as soon as possible. Kaya sobrang thankful ako sa kanila.
20: How serious the injury you suffered last December at the SEA Games, Nami? And then, gaano din katagal yung recovery? Kailan ka lang bumalik sa training?
19: Dislocated clavicle po, ma'am. Sabi po ni Doc Mullins, hindi kailangan ng surgery. And then depende po talaga sa magiging PT ko on rehab kung gaano ako kabilis makakabalik sa bike. So pertaining to that, unang-unang in-assess is yung mobility eh. Kasi even before, hindi ko, kahit simpleng taas ng kabay, hindi ko magawa. Ganon siya ka, ano, tas mga 3 months siguro ako nade-depress kasi I was like, if makakabalik ako sa bike, if makakapag-downhill pa rin ako. Tapos, at, yung PT naging hope ko kasi every time parang nagiging may improvement. So kaya nagtuloy-tuloy din dahil talagang naging religious ako going to rehab and doing everything on my end and sa help din ng mga PT. So 3 months yon. Tapos after 3 months, yun, nag-start ako mag-unti-unti mag-bike, endurance ulit. Tapos after 2 months yun, nag-start ako mag-trail. Mag-trail na. So, medyo uncomfortable kasi it was like off-road ako eh. So, more on upper body din ginagamit. So, hanggang sa pinush ako ni nung PT nila mga better na, sige, mag-start ka na mag-bike para din ma-load up kung ano yung ginagawa ko before dun sa mga muscles na kailangan i-work out or para mas lalo siyang maging stable dahil hindi na siya, I mean, dahil napunit yung ligament, there's no way na it will be really stable. So, ganun yung nangyari. Talagang yes. Nagpalakas.
20: Oo. So, May or April, balikan na ulit sa bike?
19: Not really, ma'am. More on road yung pagbabike ko. So, it was like endurance sa mga, minsan fire road, ganun. Pero more, hindi ganun ka ano sa trail dahil nga, I'm also scared na baka yung sakit, hindi ko kaya. Or so, more on late April ko ginawa yung mag-trail. Tapos hanggang sa naglo-load ako ng paunti-unti dun sa training, hanggang sa June, nag-start ako mag-downhill. And then, medyo nagiging comfortable. Tapos hanggang yun, tinuloy-tuloy ko pa rin po. And I'm still doing the rehab and strengthening.
20: Oh, so talagang ano, victory. This is like winning the gold medal, would you say, Nami, sa injury na you suffered nga, and then, you know, the hard return to training and, you know, to competing. Talagang parang wagi ka ng gold medal in this Asian competition, Nami?
19: Yes, ma'am. More than winning gold, yung experience from, syempre, being down for the past months, and ito talaga, hindi ko inaasahan, and
20: grabe, para no?
19: Being able to represent also, and without anyone's help.
20: Yes.
19: I mean, yung sponsors also.
20: Ang tumulong lang talaga sa iyo, sponsors, di ba? Even yung sa grupo ng rehab sa iyo, sponsor din lang Nami. Kasi, you know, yung injury na yun, Nami, career. Threatening, kumbaga, the injury threatened na your career, di ba? You almost, kumbaga, bid goodbye, di ba? To this sport na mahal mo, yung silbi sa bayan, sa pamagitan ng mountain bike, downhill, di ba? Kamuntik na, di ba na natapos yun? Kasi grabe yung injury, nakita ko, thank you kay Anna Katrina, di ba, yung good friend mo na may mga photo ako na grab just to see you while recovering and then while in Thailand, actually yun, sa isang hospital sa Thailand yun. Talagang hindi biro yung injury na yun. So, salamat sa mga sponsors. At syempre, kina coach din si Coach Betel, ano? Solano, di ba? Yung grupo niya.
19: Yes,
20: karamihan sa mga atleta talaga. Oh. So, anong motivation mo going to Uzbekistan? Ano? Ang layo pa naman ng lugar na yan. Alam ko na struggle para sa inyo din, yung biyahe, even the finances, kasi alam ko may mga hindi pa naaayos. How was it, yes, Nami?
19: Hindi ko in-expect na ganun po kalayo yung Uzbekistan, including yung mismong plane ride. So I was just hoping na smooth lahat, walang delay sa flights, and hanggang makarating dun po sa hotel, medyo at least sabay-sabay, may mga kasabay ako from airport to going to the hotel and going to the venue. Yung organizers was okay. They handled everything fine. Tapos, I mean, pagdating ko doon, hindi nila ina-expect na mag-isa lang talaga ako. And I told them that, oh, isa lang, wala akong mechanic, wala akong managers, everything I do is on me. So yun, may mga volunteers, they assist me throughout the event. So thankful din ako sa mga volunteers nila.
20: Yun na lang maganda sa Asian cycling community natin. Nagtutulungan naman. So, you were alone. Lone competitor natin even sa cross country. Wala tayo, di ba nakasali? Di ba?
19: Yes po.
20: Ikaw lang talaga ang tanging Pilipinong atleta doon. Wala kang mechanic, wala kang coach talagang.
19: Wala po. Pero may mga other countries na nag-offer ng help. Si Daiso from Japan, he was really a good friend of mine. Naging friend ko na rin dahil lagi akong when I go to ACC, usually mag-isa ako. So doon, tinutulungan niya ako and also yung ibang mechanics ng ibang bansa na, I mean, from Hong Kong also asking if need ko ng help or sa Taipei dahil kompleto sila. So at least out of racing, they're also helping. Ganun yung community doon.
20: Thank
19: and
20: you.
19: And everybody knows everyone now.
20: Yeah, that's it. Nami, anong motivation mo to redeem yourself? Kasi parang na-feel ko yung post mo nung December na nagkaroon ka ng injury kasi you were all out, di ba? Training, and then you would want to win again, not only the bronze, kasi before the games last year, bronze ka eh, di ba? Pwede pa maitas yun. Then biglang aksidente, di ba? Injury, hindi na nakakompete o wala kang medalya na naiuwi dito sa bayan. So, going to this Asian Championship, yun ba yung ano mo? Parang yung mindset mo na bawi ako dito, although parang di ba ang hirap, di ka fully recovered. So, just ano, take us back sa mindset mo nung probably sa seeding run and during the competition itself.
19: From last SEA Games po, siguro, in-assess ko rin yung nangyari sa akin and anong pwedeng improvement ko from then on. Hindi siya usually yung inspiration na gusto ko to be, ano, ang parang naging ano ko lang is yung makalaro ulit. Yun yung inspiration ko na para, and sa family din, and sa mga friends. Para sila yung naging inspiration ko to get back to racing. Tapos, after maybe yung injury ko, hindi ko alam kung saan ko hahanapin yung bumalik mag-bike eh. Pero nung nakita ko yung progress dun sa rehab, I think dun ako nagkaroon ng, okay, pwede pa pala. Makakabalik ako in no time. Tapos hindi ko siya minadali. Talagang yun yung ano. At least ang iniisip ko is long term being patient. As in yun yung pinaka and goal ko this ACC was yun nga still to get podium or kahit anong place yun lang and no pressure. And then next year will be SEA Games ulit. So I'm really hoping to get back in hard training again. Sunod-sunod na. Yun lang din.
20: So, congratulations. So, no pressure. Ano. Just, you know, finishing the race, I'm sure kung nagkataon na ganun lang ang nangyari, okay na sa'yo. Kasi syempre, di ba, andun sama-sama yung takot, di ba?
19: Opo.
20: Baka may mangyari ulit, kagagaling mo lang, di ba? Tapos yun nga yung feel of doing ganun. Yeah, yes, go.
19: Pero pumunta ako doon, ma'am. Actually, wala akong takot na baka ano ulit yung injury. It was all about like mindset and doing everything na ako lang mag-isa, na punta ako manager's meeting, get yung ganto-ganyan, na-miss ko yung practice session kasi wala akong manager so I have to get everything yung sa mismong license control, let's go back, antay ulit ng next session sa practice. So yung mga ganong ano scenario is more on nakakainis na I could have done more or I could do like early pero hindi na part ng aking wala akong control. Yung may control ako is kung paano ko gagawin yung practice, how to be precise sa mismong racetrack, and being, ano siguro, being wise dun sa mismong race. Kasi nung seeding, I crashed kasi there was like a rock on one section and then nag-contemplate ako sa baba doing like, saan ako nagkamali or is it mali ba yung line ko, ganito, ganyan. And then, being calm is one of the key na kung bakit compose ako during finals.
20: That's it. So, lahat pala talagang ginawa mo. Oo nga naman, may manager's meeting. So, nakamiss ka ng training session. Oo. Meron kaming isang short video. You were flying. Anong tawag doon? Sabi mo, first time mong ginawa ulit yon, yung pag-jump na yon. That's a big jump. What's that?
19: Yung road gap, parang yun yung pinaka-highlight po, road gap. So, yung first time ko ulit na doing that and medyo may onting kaba lang kasi for the last 6 months, hindi ko ginagawa yun. And then, pagdating doon, syempre, you're on the race, you need to do this stuff. Even though practice siya, yun, tinanggal ko yung takot na I just got injured, so setting that aside, I was calm. And then, sinend ko lang. And then, pinapakiramdaman ko yung sarili ko if it's something na nakakabother or not. Pero, I think, physically, my body is ready for those kind of obstacles.
20: Yes, yes. Okay, so what was your placing sa seeding run, Nami?
19: Seeding run, I was fifth place. Kasi ay medyo matagal din yung semplang. Dun sa klase ng racetrack, it was fast. So magkaroon ka lang ng onting error sa isang section, it takes you like 2 to 3 seconds off dun sa time. Kaya onting pagkakamali lang, malaki yung ano yung bawas dun sa time.
20: How many competitors?
19: I think 10.
20: 10, oo. Tapos ang winner doon ay mga Southeast Asian, kung hindi ako nagkakamali, tama ba? Thailand, Indonesia?
19: Thailand, Indonesia, meron pong Hong Kong, Taipei, Malaysia, Kazakhstan. Yun po yung mga, sa Uzbekistan. Ay, wala pala sa junior, pero Uzbekistan. Pero sa elite, wala po sila rider.
20: So, fifth ka to the, yung fifth yung ding, ano mo, di ba, yung number mo in doing yes, the race. Ano. So, nakakaba yun, di ba, habang hintayin, o kaya may idea ka na kung gaano kabilis yung iba or something like that. But you're used to this kind of, competition. So, after that, nalaman mo na bronze medal ka na, how was it, the feeling there, and then nung pumunta ka na sa podium, Nami,
19: super happy po na I wasn't expecting and then got bronze. So, masaya ako and syempre, alam ko na ulit kung saan yung gauge ko pagdating sa Asian Championships or yung sa mga Asian riders. So, more on improvement ulit on my end in training. So, balik ulit sa ensayo and maybe a few rehab ulit just for other injuries. That's ganun ulit. Just looking forward to be able to represent ulit ang Philippines sa mga international stage.
20: Yes. Nami, is this your first time to be at the podium of the ACC because this is Continental Championships in downhill?
19: Yes, ma'am. Last ACC, 2020. Last year lang, I had fourth place sa China. So I was really looking forward to get a podium. But not that na pinapressure ko yung sarili ko. I mean, if I get it, okay, I'm happy. If not, I'm still good. I'm back on downhill biking. Yun lang yung nasa isip ko.
20: Oh, what an experience and what an inspiring story coming from an injury, diba? Ito pa pala, sa pagkakataon na ito pala ibibigay sa'yo, diba yung podium finish after those, you know, hurdles, ika nga Nami, but you made it and definitely it made you, well, stronger, definitely, in the coming competitions pa. Sayang nga Nami, wala kasi sa Asian Games yung downhill eh, diba?
19: Oo nga ma'am, kung meron sana, mas maganda and masaya.
20: So, what's next? Dito ba may mga local ba? Yung nag-nationals na ba tayo sa mountain bike, downhill?
19: We had nationals, ma'am, this January. But hindi ko kayang maglaro pa ng under rehab po ako. So, I missed yung nationals. Next games will be sa Danao po this November. Downhill po.
20: Ito ba yung mga AMS, Asian yes, Mountain Bike Series, na Continental yes, Series na rin, kung di ako nagkakamali. Malaki-laki din ang UCI points, no?
19: Opo, yun ang new look forward ko dito sa Philippines na salihan. And next month po, I'll be racing sa Whistler, Canada and Crankworks. So, yun talaga yung pinaghahandaan ko rin. Medyo malaki rin po yung event.
20: Uy, nice. Meron ko pa sa Canada, no? And yes, definitely, po. It's a UCI event. So, dagdag din sa ano mo. I just don't know. Meron ba kayong ranking sa downhill? I don't have any idea. Kamusta yung ranking mo? Especially na nanggaling ka sa injury and inactive ka the past months?
19: Yes po. Yung nasa ACC, I'll be 4 po mag-start. Ang ranking ko is nasa 106. So, after getting the bronze, hindi ko lang sure, ma'am, kung pang ilan na ulit ako.
20: Yes, okay. Definitely aangat yan. But Nami, kahit ba may injury ka, hindi ka nakasali sa nationals, definitely nasa roster ka ng ating national team na inilista at ibinigay sa Philippine Sports Commission, Nami?
19: I was hoping na ganun po or maybe antay ng next nationals so that to get the title back. Pero still, I'm doing what I could on my end.
20: Ibig sabihin, wala kang monthly allowance right now.
19: Meron pa rin po.
20: Okay, good. Okay, kasi nag-SEA Games ka naman, dati ka rin bronze. So that's it, nandun ka pa rin. Definitely, andun ka. So nice to have you dito sa ating program. So, sinong gusto mga pasalamatan? Although you mentioned already kanina. Nakikita ko sa'yo, you have this team ba? Team ba yung Flying Race?
19: Opo. It's more on sponsor ko po sa apparel. So it's Fly Racing Philippines and si Coach Bansin po is the one coaching me sa strengthening. Malaki po ang pasasalamat ko rin sa kanya. Kasi, I mean, hindi ako mag-improve kung wala talagang guidance from yung talaga magaling na coach.
20: So sila din na nag-sponsor ng trip mo. Sila yung gumastos. Ang layo pa naman nun. And I'm sure mahal ang pamasahe and everything in Tashkent.
19: Marami pong nag-chip in ng mga private sponsors, mga individual. Sila from Subic din po, meron. Noto, yung ibang ayaw pa-mention ng mga private sponsors. But ang dami rin pong tumulong sa akin. So, well, yung sa Vitoria Sports, Vitoria Tires, binigyan mo akong one of the best tires na I could use dun sa event. Yan sila Sir June Rocks, Trinks, and also yung sa Race Hub, yung sa gym na pinag-gyman ko po. Malaking tulong din po yung mga getting there or yung free gym membership and also official lab kasi sa mga super thankful ako dahil kung wala po sila baka di pa po nakakapag-biker until now.
20: Galing ano, Thank you, yes. Sa Official Lab, kina Coach Bethel. Okay, Nami. So, ano ang learning, learning lesson, learning experience, and siguro advice mo na rin sa sarili mo na hindi mo kakalimutan after nga the injury and, you know, the big return and successful return. Ano na lang gusto mong i-share pa sa amin? At saka alam ko may mga atleta din dyan, Nami, ha, na siguro nakaranas o nakakaranas na

0: work for long-term progression and still as guidance for yung mga mentors, yun. Makinig din. And ayun, be patient always. Yun lang number one na natutunan ko. Maging patient sa rehab, maging patient sa training. And yun, just look forward for everything and get some like short-term goals and long-term goals.
1: Okay. Congratulations. We're so proud of you and we're so happy for you, Nami. Nasusubaybay namin ang iyong mga ang iyong career actually and nakakahanga ang kwento, especially this one. So, all the best. God bless you. Ingat.
0: Thank you, ma'am.
2: That was Naomi Cardoza, bronze medalist 2026 Asian MTB Championships downhill event sa Tashkent, Uzbekistan. So hindi pala siya pinayak ni Ma'am Judy to. Naalala niya kasi ano, of I think yung lahat ng mga pinagdaanan niya, tingin ko nagsimula yan from the crash itself. It could have been life threatening and then yung injury niya, nabali yung clavicle niya. So that's a career threatening injury. Recovery, hindi nakapag-compete, and then, syempre, back to training. Coming from that kind of accident na nalagay ang sa alanganin ng buhay mo, di ba? Parang ang hirap, ano yan eh, may mga doubts ka pa pagbalik sa training kung may takot na kasama pa yan. And then, yung experience going to Uzbekistan, all...
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Offering tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
7: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
7: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
9: Okay. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
10: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
7: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
10: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
3: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang bumiyahe patungong Canada ngayong gabi para sa kanyang official visit. Patuloy na pagsuporta sa militar at pagkilala sa kanilang mahalagang kontribusyon, siniguro ng Pangulo kasunod ng kanyang pagdalo sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Philippine Air Force. Philippine National Police, mahigpit pa rin ipinatutupad ang seguridad sa EDSA at sa iba pang bahagi ng Metro Manila para mapanatili ligtas at maayos ang pagtitipo ng isang religious group. PhilHealth, mas

0: Pinalaki pa ang benefit package para sa mga pasyenteng may leptospirosis. Kung magkano yan at kailan magiging epektibo, alamin! Makalipas ang isang dekada ng paglulunsad ng malagim na war on drugs noong panahon ng Duterte administration, mga pamilya ng biktima at iba pang grupo muling nagsama-sama para ipanawagan ang katotohanan, pananagutan at hustisya. At fashion icon na si Heart Evangelista, ibinahagi sa social media ang update sa kanyang kalusugan matapos siyang maospital noong nakarang linggo.
1: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan nakatakdang magtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong gabi sa Canada para sa isang working visit. Ito ang kauna-unang opisyal na pagbisita ng Pangulo sa bansa sa loob ng mahigit isang dekada.
2: Makikipagpulong si Pangulong Marcos Jr. sa mga business leaders sa Canada, particular din ang pakikipagpulong niya para sa larangan ng mining, business process management at iba pa. Kumuha tayo ng update sa ulat ni Clazel Pardilla Live. Clazel.
3: Dayan Ice, biyaheng Canada na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamayang alas 7:30 ng gabi. Layo ng presidente na patatagin pa ang magandang ugnayan ng Pilipinas at Canada at palakasin pa ang pakikipagkalakalan ng dalawang bansa. Bilang tugon sa imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney, biyaheng Canada na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong gabi. Ito ang kauna-unahang opisyal na pagbisita ng Pangulo ng Bansa sa Canada sa loob ng mahigit isang dekada. Target ng Pangulo na palalimin pa ang ugnayan ng Pilipinas at Canada.
4: May ilang mga formal frameworks of cooperation at iba't ibang kasunduan ang inaasahang ilalabas sa pagbisita ng Pangulo, lalo na sa mga area ng energy, natural resources, trade and investment, labor and migration, tourism, culture and the arts.
3: Makikipagpulong din ang presidente sa mga business leaders sa Canada. Mahalaga ito upang mapalakas pa ang trade partnership ng dalawang bansa. Noong 2024, umabot sa 3.2 billion Canadian dollars ang kabuuang kalakalan ng dalawang bansa. Kabilang sa mga pangunahing iniluluwas ng Pilipinas, ang mga semiconductor at electronic products, pati na rin mga produktong mula sa niyog.
4: Partikular sa pakikipagpulong ng Pangulo sa economic players ng Canada sa larangan ng mining, IT and business process management, telecommunications, nuclear energy, and financial services.
3: Dayan Ice, magtatagal ang pagbisita ni Pangulong Marcos sa Canada hanggang July 4. Sabi ng Malacanang, bagamat hindi ipinagsasawalang bahala ang banta ng destabilization umano at paglusob sa Malacanang sa harap ng mga isinasagawang protesta ng isang religious group, ayon sa Malacanang, hindi nito mapipigilan na magtrabaho ang presidente para sa ikauunlad ng bansa at ng mga Pilipino. Yan na muna ang pinakahuling balita mula rito sa Pasay City. Balik dyan sa studio.
2: Maraming salamat, Clazel Pardilla.
1: Samantalang muling hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang militar na panatilihin ang integridad, disiplina at pagiging profesional. Nakatakda naman na magretiro ngayong buwan si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, General Romeo Browner Jr. Kinangulat ni Patrick De Jesus.
5: Hinihintay na lamang ang pasya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung sino ang itatalaga bilang susunod na Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines matapos italaga noong July 2023. Ngayong buwan na nakatakdang magretiro si General Romeo Browner Jr. na unang AUFP Chief na makakakumpleto ng 3-year fixed term mula nang maisabatas ang Republic Act No. 11939. Tumanggi naman si Teodoro na sagutin kung may mga pangalan siyang inirekomenda sa Pangulo, pero dapat anyang may pagpatuloy ang legasiya ni Browner sa AFP.
6: Itong proseso na to ay between the President and the SND, privileged ito, no? Kaya hindi ko pwede i-discuss. Mahirap yung yung standard na ipinakita ni General Bronner, napakataas, whether sa local at sa international at saka sa overall management ng joint supports ng AFP. At katulong ko sa reforms na kinakailangan gawin.
5: Matapos kanselahin ang kanyang mga aktibidad kahapon para i-monitor ang protesta ng isang religious group sa EDSA, dinaluhan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagdiriwang ng 79th na anibersaryo ng Philippine Air Force sa Villamor Air Base, Pasay City.
7: Bilang Commander-in-Chief, hinikayat ng Pangulo ang militar na panatilihin ang disiplina, integridad at pagiging profesional.
8: Above all, remain faithful to your constitutional duty to protect our people and defend the democratic institutions that safeguard our freedoms.
5: Tiniyak naman ng Pangulo ang patuloy na pagsuporta sa PAF kasabay ng pagkilala sa kanilang mahalagang kontribusyon sa humanitarian assistance and disaster response at pagprotekta sa teritoryo ng Pilipinas.
8: Be assured that the administration is committed to providing the Philippine Air Force with the resources, the opportunities, and the support necessary to carry out your mission with honor and with excellence.
5: Inspirasyon sa PAF ang iba't ibang hamon para mas makapagbigay ng dekalidad na serbisyo.
9: Rather than allow these difficulties to define us, we choose to learn from them and move forward together. We cannot afford to be stymied by adversity. For the centrality of air power in safeguarding national security, contributing to nation building, and meeting the expectations of the Philippine people has never been more significant.
5: Sa nakalipas na isang taon, higit sa 49,000 ang naging flying hours ng PAF para sa internal at external mission, kabilang ang pilot training, unit training, at maintenance. Patrick De Jesus para sa Bayan.
2: Samantala, mariing pinabulaanan ng National Police na nagkasasilan ng checkpoint sa ilang bahagi ng bansa para harangin ang mga miyembro ng religious group na nais lumahok sa isinasagawang kilos protesta sa EDSA. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
10: Kuha ang video na ito kahapon ng isang miyembro ng religious group galing sa Cavite na patungo sana sa Maynila para makiisa sa isinasagawang kilos protesta sa EDSA People Power Monument. Ang bus inarkila ng mga miyembro ng religious group. Pero bago pa man sila makatawid ng Maynila, pinara na umano sila ng mga pulis sa bahagi ng Cavitex. Git nila, ginawa umano ito ng PNP para pigilan sila na makadalo sa aktibidad. Pero ang PNP, itinanggi ito. Ayon kay Acting Chief Public Information Office, Police Colonel Allen Reyko, normal para sa PNP at bahagi ng kanilang trabaho ang pagsasagawa ng checkpoints. Pero hindi ito para harangin ang mga miyembro ng nasabing grupo.
11: This is not specifically to prevent anybody from coming to Metro Manila, pero yung ating po is to safety. Always, ang safety po ng public ang ating tinitignan. So we are filtering. Normal naman po itong ginagawa.
10: Kaugnay nito ay kinumpirma din ni Ko na nabigyan ng permit ang grupo na magsagawa ng kilos protesta ngayong araw. Ito ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Papayagan din ang mga ito na maghakot ng hanggang 100,000 makikilahok sa protesta.
11: Late in the afternoon ay nag-apply po sila and it was granted late early in the evening po ng Quezon City Government for today's activity or gathering.
10: Sa kabila nito, ay pinag-aaralan pa rin nila ang pagsasampa ng kaso laban sa mga organizers ng kilos protesta dahil wala daw permit ang mga ito para sa isinagawang rally kahapon. Sa gitna ng ikinasang aktibidad, 7 pulis ang nasugatan habang isinasagawa ang kanilang tungkulin. Samantala, kinumpirma din ni Ko na pinakawalan na ang 3 na aresto kahapon sa kasagsagan ng protesta.
11: They were released for further investigation with no prejudice po for filing of cases against them later on if the evidence so warrants. Yung isa po, yung driver na naintindihan ng yung mismong naipit nating kapulisan ay naintindihan niyang gumagawa lamang ng trabaho, pinatawad na po siya. All the others are still bearing.
10: Kagabi, umabot sa 15,000 ang nakiisa sa protesta.
7: Ang sabi ng Quezon City LGU, hanggang Biyernes daw ang hiniling na permit ng religious group para makapagsagawa ng kilos protesta. Pero isang araw pa lang daw ang kanilang inaprubahan, pero hindi pa dapat dito matuwa ang mga motorista dahil maaari daw silang ma-extend kung magiging maayos at organisado ang kanilang kilos protesta. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisigas para sa Bayan.
1: Patuloy ang pagtitiyak ng MMDA na maayos ang trapiko sa kabila ng isinasagawang kilos protesta ng isang grupo sa EDSA. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
12: Ilang beses sinubukan ng MMDA na ito ang mga sasakyan na ilegal na nakaparada sa paligid ng EDSA People Power Monument matapos ang biglaang rally kahapon. Hindi nila ito nagawa dahil umaalma ang mga rallyista at iniwasan na lamang ng ahensya na magkagulo. Pero tiniyak ni MMDA Chairman Attorney Don Artes na nag-issue sila ng mga tickets sa kanilang mga nahuli.
13: Minabuti po namin na mag-stand down. Pero hindi po ibig sabihin ito na wala kaming ginawa. In fact, nag-issue po kami ng mga citation tickets for illegal parking. Doon po sa lahat ng sasakyan na nakaambalang sa karsada, through NCAP.
12: Nagpaalala naman si Chairman Artes sa mga rallyista na may dalang sasakyan.
13: Doon po sa mga attend, I understand mayroon pa pong pagtitipon mamaya. So, notice po ito sa mga may dalang sasakyan. Doon lamang po tayo sa designated na parking, particularly doon sa may Temple Drive, sa may likod. Yun po, inaalaw po yun sa likod. Pero definitely not sa EDSA. Pag kayo po ay nagpark sa EDSA, titikitan po namin yan.
12: Pinaalala rin niya na dapat ilagay sa tamang basurahan ng mga kalat sa rally para mapanatili rin ang kalinisan sa lugar.
13: Alam naman natin, pag yan iniiwan sa karsada, tapos umulan na malakas, ang tendency po nadadala yan sa ating mga drainage system.
12: Samantala, kahapon ay kinumpirma na hindi nagkaroon ng koordinasyon ng grupo para sa kanilang isinasagawang rally. Pero kalaunan ay nabigyan din ng permit sa ginaganap na protesta ngayong araw matapos makipag-ugnayan. Ayon kay Quezon City Administrator Mike Alimurong, 4 na araw ang request ng grupo para sa kanilang protesta. Pero dahil sa pagsasaalang-alang sa trapiko at sa mga araw-araw na pumapasok sa kanilang trabaho at eskwelahan, 1 araw lang ang pinahintulutan na aabutin hanggang alas 8 ngayong gabi.
14: Quezon City is really an area, itong area na to, na our freedom of speech is respected. So as long as naman nag-apply yung mga tao and sumunod naman sa usapan, pwede naman talagang bigyan.
12: Mas pinalawak naman ng MMDA at inadjust nila ang mga barriers sa may bus carousel sa harap ng EDSA People Power Monument. Naitabi na rin ang mga bus na nakabalandra sa EDSA at nagkaroon na ng daanan ng mga motorista. Patuloy naman ang mga otoridad sa pagbabantay hindi lang sa kaayusan ng isinasagawang rally, kundi maging ng mga motorista na apektado ng protesta. J.M. Thompson para sa Bayan.
1: May buwelta ang Malacañang sa mga naging payag ni Senator Aimee Marcos sa isinagawang kilos protesta sa EDSA. Gitnang palasyo, nakakaawa ang senadora at tinawag din siyang obstructionist dahil sa paggamit ng fake news para sirain ang pamahalaan. Inaulat ni Clazel Cordelia.
15: Nakakaawa na raw ang mga ginagawa ng mga obstructionist tulad ni Senator Aimee Marcos na gumagamit ng fake news para sirain ang gobyerno. Sinabi yan ng Malacañang matapos ang maanghang na payag ng presidential sister sa ginawang protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA kahapon.
16: Kasuklam-suklam ang gobyernong malhin at walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda.
4: Ang paninira sa Pangulo at sa gobyerno ito. Nakakaawa ang mga obstructionist na tulad ng isang senadora. Nagre-rely, gumagamit ng fake news para makapanira lamang at para maikalat ang mga ganitong klaseng maling impormasyon.
15: Hindi raw updated ang senadora sa mga programa ng gobyerno para sa mga magsasaka at mangingisda.
4: Hindi natin alam kung Senator Aimee ay bulag, nagbubulag-bulagan o talagang pinipikit lamang niya ang mata niya sa katotohanan para magamit siya sa paninira sa gobyerno ito. June 30, 2026, 186 Pangasinan fisherfolk received livelihood grants. Bago lamang po ito. At April 12, 2026, PBBM strengthens support for farmers and fisherfolk. So ano po ang kanyang basihan sa pagsasabing hindi tumutulong ang gobyerno sa mga magsasaka at sa mga mangisda natin?
15: Binara rin ng Malacañang ang tahasan umanong paninira ni Senator Amy Marcos administrasyon at pamumuntirya sa paggamit ng ilegal na droga.
4: Napaka sigasig ni Senator Amy Marcos na manira sa gobyerno. Samantalang 2019 siya ay senadora na. Nalaman din naman niya na nang umamin ang dating Pangulong Duterte sa paggamit ng illegal na droga. Pinaghandaan po natin talaga ito para maipakita natin kung sino ba talaga ang gumagamit ng illegal na droga sa panahon na siya ay Pangulo na.
15: Sa kabila niyan, hirit ng Malacañang.
4: Sa mga pag-amin na ito ni dating Pangulong Duterte, tumahimik siya at wala siyang anumang pintas.
15: Wala raw balak ang Malacañang na magsampa ng kaso laban kay Senator Amy Marcos na nakatatandang kapatid ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hahayaan na lang daw ng palasyo ang National Bureau of Investigation na gumalaw sa mga fake news umano na pahayag ng senadora. Pero may panawagan ang Malacañang sa mga lumalahok sa protesta ng isang religious group.
4: At kung aabot hanggang July 3, so ang pakiusap lang natin, hindi naman sila pipigilan, wag lamang silang lalabag sa batas at wag silang magsilbi at maging daan para sa isang destabilization.
15: Kalezal Pardilia, para sa bayan.
2: Samantala, sinimulan na ng Senado ang pagdinig sa insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong estudyante. Bukod sa banta sa cyberspace, binigyang diin din sa pagdinig ang malaking kakulangan na dahilan para madaling makahawak ng tunay na baril ang mga menor de edad. Yan ang ulat ni Bernard Ferre.
17: Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Senador Risa Ontiveros na may mga indikasyon na ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na kinasasangkutan ng dalawang menor de edad ay naimpluwensya ng grupong 764. Ang nasabing grupo ay itinatag umano ng isang 15 anyos na binatilyo mula sa Texas, USA.
18: Ang modus ng grupong ito, maghanap ng mga vulnerable minors online at hikayatin na gumawa ng kahindik-hindik na bagay. Sabi mismo ng FBI, the leaders of the group are pushing victims to create graphic pornography, to harm family pets, to cut themselves with sharp objects, or to even die by suicide.
17: Ayon kay Ontiveros, itinuturing na rin terrorist group ang 764 sa Canada, habang tinatawag naman ito ng FBI at US Department of Justice bilang isang national security threat. Binigyan din ng senadora na hindi siya nananawagan ng pagbabawal sa online gaming. Salit, layunin anya nito na labanan ng organized group na gumagamit ng peking online identities para i-groom ang mga bata at piliting masangkot sa self-harm, cyber sex extortion at mga karasan.
18: Wala akong sinasabi na ang naglalaro ng games ay gagawa ng karahasan in real life. Fake news po iyon. Maraming kabataan ang naglalaro para magpahinga, makipagkaibigan, matuto at maglibang. Malinaw po sa akin, hindi games o gaming community ang kalaban.
17: Ibinahagi rin ni Ontiveros ang pagpasok umano ng mga global nihilistic violent extremists o NVE networks sa mga popular na online gaming platforms. Samantala, nanawagan ang ina ni Joyan Cesepara, isa sa mga biktima ng pamamaril, na panaguti ng mga dapat managot sa insidente. Hiniling din niyang babaan ang age of criminal liability.
19: Pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad para din nila maramdaman yung sakit, yung parusa na karapat-dapat sa kanila.
20: Paliwanag na Malipuli Staff Sergeant Arla Ray Pasensya, tiyahing pulis ni alias Nash, isa sa mga minor de edad na sospek na illegal umanong pumasok ang kanyang pamangkin sa kanyang bahay para kunin ang kanyang baril.
21: He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po, ma'am.
20: Binigyan pansin ni Senador Rafi Tulfo ang kakulungan ng mga bahay pag-asa facilities at nanawagan ng pag-review sa mga intervention programs para sa mga children in conflict with the law. Ayon kay Tulfo, 28 lamang sa 117 operational bahay pag-asa facilities ang may akreditasyon mula sa DSWD.
22: 20 years after the enactment of Juvenile Justice and Welfare Act, our rehabilitation system remains incomplete. Only 33 of our 82 provinces.
1: Mas paigtingin pa ang ugnay ng Pilipinas at Belgium pagdating sa iba't ibang aspekto tulad ng kalakalan, teknolohiya at people-to-people exchange. Natalakay din sa pagpupulong ng dalawang bansa ang ASEAN chairship at mga pangyayari sa gitnang silangan at Europa. Yan ang ulat ni Gavaliaga.
23: Dumating na sa bansa ang Deputy Prime Minister at Foreign Minister ng Bansang Belgium na si Maxime Prevot para sa 3 araw na pagbisita. Higit 30 taon na ang nakalipas ng huling beses na bumisita ang isang Belgian Foreign Minister sa Pilipinas. Ngayon taon rin ay pinagdiriwang ang 80th anniversary ng pagkakatatag ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Belgium. Tinalakay ng dalawang opisyal ang pag-usad ng mga partnership sa ilalim ng Joint Plan of Action ng dalawang bansa. Nais rin palawakin ng Belgium ang kooperasyon sa kalakalan at pamumuhunan, creative industries, science and technology, maritime, labor mobility, information and communications technology at people-to-people exchange. Natalakay rin sa pagpupulong ang ASEAN chairship at mga pangyayari sa gitnang silangan at Europa. Sa kanilang naging joint press conference, inihayag ni Prevot na nais ng kanilang bansa na higit pang makipag-ugnayan sa like-minded partners nito sa Asia, kabilang na ang Pilipinas at lalong palakasin ang relasyon ng dalawang bansa.
24: The message of my visits is therefore straightforward. Belgium is present, Belgium is engaged, and Belgium wishes to do more. More trade, more investments, more maritime cooperation, more exchanges between our people, more collaboration in security, and more partnership within the wider ASEAN and Indo-Pacific context.
23: Nais rin ng Belgium na matapos na sa lalong madaling panahon ang negosasyon para sa free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at European Union na inaasahang malalagdaan sa mga susunod na buwan. Mahalaga rin anya para sa kanilang bansa ang nasabing kasunduan dahil 85% ng kanilang gross domestic product ay galing sa mga exports.
24: And we are currently facing troubled times, and more than ever, being in capacity to count on reliable partners, offering predictability, security, and stability. That's the big assets we need, not only for the investors, but also for the decision makers. And it is really important to reinforce the ties between the Philippines and the EU.
23: Nagpasalamat naman si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro kay Prevot sa suporta nito na maisakatuparan ng FTA sa pagitan ng Pilipinas at EU, gayon din ang aplikasyon ng Belgium para maging isa sa mga signatory ng ASEAN Treaty of Amity and Cooperation.
25: We hope to have it hopefully in the next few months. It was originally, I think, targeted to be middle of the year, but I'm sure FTAs are not easy to negotiate. But we have our negotiators and likewise the EU negotiators. Again, this FTA, as has been mentioned, not only will provide market access, but will also provide facilitation of trade from the many rules of origin and all the other aspects. And I think this is what is very important in our situation now. And again, I thank you. I thank Belgium for the support that you're giving us to have a conclusion, a successful conclusion of the FTA.
23: Noong nakaraang taon, pang-30 ang Belgium sa mga pinakamalaking trading partner ng Pilipinas kung saan naabot sa $480.14 million ang naging kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Nasa 18,000 Pilipino ang kasalukuyan na nagtatrabaho at naninirahan sa Belgium. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
2: Walang selective justice. Yan ang paninindigan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kaugnay sa paghahain kay Senadoro Dante Marcoleta ng kasong plunder. Dagdag pa ni Remulla, walang katotohanan na tinatarget nila ang senador. Yan ang

0: at ni Rod Lagusan.
1: It's not selective justice. There's no selective justice in this country when it comes to the ombudsman.
2: Ito ang binigyang diin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kasunod ng isasagawang paghahain ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta. At ikaw din natanggap umano nitong 75 million pesos na campaign donation. Kusaan matapos na i-anunsyo ang planong paghahain ng kaso laban sa senador, nagsagawa ng kilos protesta ang Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ayon kay Remulla, bahagi ito ng kanilang freedom of expression.
1: Nothing has changed. We will file. We will.
3: So this week,
1: sa akin lang, we will do our job. We will do our job. Gagawin natin kabaho na yan.
2: Sa naging talumpati naman ni Remulla sa kick-off ceremony ng Field Investigation Course ng Office of the Ombudsman, una nang sinabi niya na walang katotohanan na tinatarget si Marcoleta.
4: Friends from the INC are the ones who instigated it. Due to a feeling that they have that Rodante Marcoleta was being singled out among other people. And we all know that that is not true.
2: Ayon kay Remulla, hindi niya ipinag-utos na magsagawa ng investigasyon laban kay Marcoleta.
4: It was brought up by I don't know what team, and the good work was good. So I said, we will find the case. Tama naman, di ba? I mean, when the evidence presents itself in front of you, you might as well bring it to court. Lalo na, ito yung example na gusto ng tao. Mataas man o mababa, patamahan sa atin pag mali ang ginawa.
2: Binigyang din ni Remulla na bahagi ito ng kanilang mandato sa Office of the Ombudsman. Una nang inanunsyo ni Remulla na nakatakda silang magsampa ng kasong plunder laban kay Marcoleta. Kasunod na rin ito ng umunay natanggap niyang 75 million pesos na donasyon mula kay dating Quezon City Representative Mike Defensor at dalawa pang individual. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, ito ay kinumpirma mismo ni Marcoleta sa isang panayam. Anya, hindi idiniklara ni Marcoleta ang umunay natanggap na donasyon sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN at maging sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE. Mahirap anya makita kung saan nanggagaling si Marcoleta dahil ang ebidensya ay nanggaling mismo sa kanya. Ayon kay Clavano, nasa final stages na ang resolusyon kaugnay ng pagsasampa ng kaso laban sa senador. Rod Lagusad, para sa bayan.
0: Walang bahid ng politika. Ito ang pagsisiguro ng House Prosecution kasunod ng pagkwestiyon muli ng notibo ni sa likod ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Dagdag ng prosecution, inaasahang kwestiyonin ng defense team ang proseso ng impeachment trial at handa naman silang sagutin ito. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
5: Kung makikita naman ng mga tao na malakas talaga ang ebidensya, then yan po ang magiging ultimate proof na hindi ito politically motivated.
6: Yan ang iginiit ni House Prosecution Panel Legal Spokesperson at isa sa mga private prosecutors na si Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. matapos muling makwestiyon ang motibo sa likod ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Taliwas ito sa sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta na nasasangkot ngayon sa kasong plunder kaugnay ng undeclared campaign contributions noong nakaraang eleksyon.
7: Hindi naman siya konektado, no, dito sa usapin na nalalapit na paglilitis. I don't think it has value kapag nakasuhan ang isang membro ng Senado na labas doon sa usapin ng impeachment.
6: Dagdag ni Tolosa, inaasahan na rin nila ang mga ganitong paraan ng defense team na pagkwestiyon sa proseso ng impeachment trial na buhat noon ay ginagawa na nila.
5: We're anticipating, no, just what they've, similar to what they've done, no, from the start, is they will try to raise procedural matters and technicalities to try to prevent us from presenting evidence. We're ready to counter any arguments that may be raised.
6: Inaasahan naman ni Tolosa na madaragdagan ng mga private prosecutors gaya niya para mas efficient anila ang proseso ng paglilitis dahil sa dami ng mga ebidensya at testigong ipepresenta ng magkabilang panig. Hindi man matalakay sa ngayon ng prosekusyon ang merito ng kaso hinggil sa isasagawang paglilitis sa vice-presidente, naghihintay din sila sa pag-aproba ng Senate Impeachment Court sa mga nakabinbin nilang manifestations, kabilang ang paggamit ng wikang Ingles at Filipino na pinahintulutan na ng impeachment court ayon sa legal spokesperson ng prosecution panel, habang hinihintay naman nila ang pag-aproba sa iba pang naihaing manifestations. Partikular ang pagpipresenta ng Green Bureau of Internal Revenue Box na naglalaman ng tax records at iba pang mga dokumento ng vice-presidente na maaaring makatulong sa paglilitis. Pagdating naman sa kailangang bilang ng boto para sa posibleng conviction, sinabi ni Tolosa na nasa mga senador na anya ang desisyon bilang tagahukom nito. Nakasaad din kasi anya sa konstitusyon na kinakailangan ng 2/3 vote o 16 na boto mula sa senator judges. Mapapanood ang live stream ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte simula sa July 6 sa susunod na linggo, kung saan ang publiko mismo ang makakakita ng mga ebidensyang ihaharap ng magkabilang panig. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Makikipagtulungan ng House Prosecution Panel sa social media volunteers para labanan ang mga peke at mapanlinlang na impormasyong maaring lumaganap habang gumugulong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Impeachment Advisor Robert Ace Barbers, magsisilbing gabay ng mga volunteer ang mga opisyal na pahayag ng House Trial Spokespersons sa pagsagot sa mga mali o mapanlinlang na detalye. Inaasahan din ang pagkilahok ng volunteer sa pagsimula ng impeachment trial sa July 6 para sa verified at fact-checked na mga information.
7: There are volunteers, no? Those that are in the social media, digital media, no? They wanted to help out. And perhaps they might also follow the cue from the House trial spokes, no? Kung ano yung kanilang contents, ano yung kanilang narrative, because they cannot veer away from the narrative that the House trial spokes will communicate to the people.
0: Isinasagawa sa bantayog ng mga bayani ang paglulunsad ng dekada ng sama-samang pag-aalala bilang pagunita sa 10th taon mula ng ilunsad ang malagim na war on drugs noong Administrasyong Duterte. Dinaluhan ito ng mga pamilya ng biktima, human rights advocates, abogado, mamamahayag, artists, religious groups at iba pang grupong nananawagan ng katotohanan, pananagutan at hustisya. Bahagi ng programa ang mga pagtatanghal, pagbabahagi ng karanasan, mensahe ng pakikisa at panawagan para sa due process at dignidad ng bawat Pilipino. Kasama rin sa programa ang candle lighting ceremony kasabay ng pag-awit at paglalagay ng mga larawa ng mga kaanak ng nasawi. Ayon sa mga organizer, magpapatuloy ang dekada bilang serye ng mga aktibidad hanggang Disyembre ngayong taon. Pasintabi po sa ating mga manonood dahil sensitibo po ang aming susunod na iulat. Arestado na ang tatlong suspect sa pagdukot at pagpatay sa dating Vice Mayor ng Aguyog, Southern Leyte at anak nito. CCTV ng pagtakas sa mga suspect at video ng pag-retrieve sa mga labing dalawang biktima, eksklusibong nakuha ng PTV News. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
8: Nakatali ang mga kamay gamit ang cable tie. Wala ng buhay at pawang bloated na ang mga katawan. Ganito ang itsura ng dalawang biktima ng kidnapping incident nang matagpuan ng mga tauhan ng Police Regional Office 8 sa masukal na bahagi ng Bangin sa Silago, Southern Leyte. Sabi ng PRO 8, sila ang magamang dating vice mayor at anak nito na dinukot sa Mayorga, Leyte. Ayon naman kay PNP Anti-Kidnapping Group Director, Police Brigadier General Edwin Valles, inamin ng mga suspect na nagplanuhan nila ang ginawang krimen.
9: Pinukpok po nila ng matigas na object, believed to be a dumbbell, pinukpok hanggang nawalan ng malay at nung itatapon na nila ay pinagsasaksak pa nila.
8: June 27, nagdukutin ng mga suspect ang mag-ama sa warehouse nila sa Mayorga, Leyte. Sa backtracking ng PNP, nakita nila na patungo sa Silago, Southern Leyte ang sasakyan dahilan para magsagawa sila ng follow-up operation sa lugar. Sa kuwang ito ng CCTV sa isang lugar sa Leyte, makikita ang pagdaan ng gray na pick-up na sasakyan na ito na pinaniniwala ang ginamit bilang getaway vehicle mula Southern Leyte. Dito sa Metro Manila, tumakbo ang mga suspect para magtago.
9: During the dawn of Sunday, ay nandyan na po sila sa Allen Samar at around 4 o'clock in the morning, about to take the Roro going to Matnog, Sorsogon for their eventual escape.
8: Nitong Martes, na-recover ng mga otoridad sa Sariaya, Quezon ang sasakyan.
9: maliban po doon sa kanilang revelation, ito'y umaangkop doon sa GPS system ng rental vehicle, because they rented the getaway vehicle, a certain Mitsubishi Mirage model na nag-a-appear po doon sa system nila. Kaya yun po yung ating sinundan.
8: Lumalabas na utang ang motibo sa krimen.
9: Accordingly, ang negosyo po nila ay about sa mantika, oil.
10: Million ba ang pinag-uusapan nating pera na utang?
9: Hindi ko po masabi, pero sa pagkakasabi po, pagkakakwento niya, yung cheque na about na ibabayad niya is amounting to 550,000.
8: Sa Pasay City na nasa Kote, ang tatlong sospek kung saan kasosyo pala ng vice alcalde ang isa sa mga ito. Nasa kustudiya na ang mga ito ng PNP Anti-Kidnapping Group at nakatakdang dalhin sa Leyte para sa formal na pagsasampa ng double murder case. Itinuturing na ng PNP na case solve ang krimen. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisigas para sa Bayan.
0: Formal nang binuksan ng Interagency Council Against Trafficking ang 2026 National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month sa Department of Justice ngayong araw. Ayon kay DOJ Assistant Secretary Michelle Lapus, nananatiling komplikadong krimen ang human trafficking dahil sa mga organisadong grupo na nananamantala sa kahinaan ng mga biktima, gumagamit ng makabagong teknolohiya at kumikilos sa iba't ibang bansa. Ipinagmalaki rin ni Lapus ang 10 magkakasunod na taong Tier 1 ranking ng Pilipinas sa US Trafficking in Persons Report dahil sa Whole of Government at Whole of Society Approach contra Human Trafficking.
11: Organized crime can only be defeated by organized systems of justice. Today, we are once again demonstrating our collective resolve towards the implementation of our anti-trafficking laws.
12: Mas pinadali pa ngayon ng Department of Social Welfare and Development ang paghatid ng serbisyong medikal sa mga benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situations Program. Yan ang ulat ni Quincy Kahilig ng Radyo Pilipinas.
13: Magandang balita para sa mga benepisyaryo ng programang AIX ng Department of Social Welfare and Development. Mas madali na ngayon ang pagkuha ng gamot at medical supplies dahil maaari nang gamitin ang DSWD Guarantee Letter sa 500 drugstores sa buong bansa bilang bahagi ng pinalawak na serbisyo ng ahensya. Kasama rin sa mga hakbang ang mas pinadaling proseso para sa mga benepisyaryo.
14: So, sir, hindi na iisipin ng ating pong client kung paano bibilhin yung gamot nila, yung mga maintenance medicines, because dito po ma-artifil nila through this partnership nga po na kung saan yung mga drugstores will accept guarantee letters from DSWD.
13: Ang AIX o Assistance to Individuals in Crisis Situation ay isa sa mga pangunahing programa ng DSWD na nagbibigay ng agarang tulong sa mga kababayan nating humaharap sa krisis gaya ng pagkakasakit, pagkamatay ng mahal sa buhay o pagkawala ng trabaho. Batay nga sa datos ng ahensya, pumalo sa 7.9 billion pesos ang kabuuang halaga ng tulong na naipamahagi sa mahigit 1.3 million na mga benepisyaryo ng AIX nitong buwan ng Mayo. Patunay ito ng malawak na serbisyong handog ng programa. Para sa karagdagang impormasyon, maaring i-check ang official Facebook page ng DSWD. Ang mga hakbang na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maipadama ang pagmamalasakit ng pamahalaan sa bawat mamamayan, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Para sa Integrated State Media, Quincy Kahilig ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Hollywood actress na si Angelina Jolie nagkaroon ng realization sa buhay single mom na sumasalamin din sa pinagbibidahang pelikula na Couture. Samantala, binigyan din ng actress at fashion icon na si Heart Evangelista ang kahalagahan ng kalusugan matapos itong maospital kamakailan. Narito ang ulat.
15: Mukhang balik trabaho na naman ang fashion icon matapos ang kanyang brief health scare kamakailan. Nagbahagi na ng sunod-sunod na updates si Heart Evangelista. Anya, health is wealth. Ngayon nakalabas na siya sa ospital, sinabi ng aktres na ito na nga ang kanyang hardest wake-up call. Nag-reflect si Hart sa mga pangyayari at na-realize niya na dapat talaga may balanse ang trabaho sa kalusugan at kakayahan. Kaya sabi rin niya na I am done doing my 200% work for yourself.

0: pagtulungan. Maraming salamat sa inyo. Magandang gabi sa inyo lang.
1: Princess, ngayon ay mukhang mayroon lang ibinibigay na instruction si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. doon sa tatlong magsisilbing caretaker. Una na nating iniulat kanina. May instruction si Pangulong Marcos, Dolor Secretary Francis Tolentino, Executive Secretary Ralph Recto, at Agri-Land Reform Secretary Condado Australia III. Kasama rin ang Pangulo dito sa biyaheng ito, si First Lady Lisa Marcos. At doon sa naging departure speech ni Pangulo Marcos, ay sinabi nito mag-aaroon sila ng bilateral meeting ni Prime Minister Mark Carney. Bukod doon, meron ding mga nakatakdang business meeting si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sapagkat ilan sa mga magiging patay ng Pangulo sa kanyang official visit sa Canada ay may kinalaman sa trade and trade investment. Habang mukhang mapag-uusapan doon ng dalawang leader, ni Prime Minister Carney at ng Pangulo Marcos, yung patungkol sa food and security, trade and investment, ganoon din yung renewable energy. At kasama rin sa magiging pakay ng Pangulo ay yung makamusta yung ating mga kababayan, ang Filipino community doon sa Canada na ay sa Pangulo ay nasa 1 million mga Pilipino ang nasa Canada. So mukhang magiging abala ang Pangulo kaugnay itong kanyang 4 na araw na official visit sa bansang Canada na mangyayari after a decade na nagkaroon ng huling official visit ang isang Pangulo ng Pilipinas. Ihatid naman sa atin ng ni Rafael Bayan na nasa Canada na ngayon yung magiging aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng 4 na araw from July 1 to July 4 na official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos
2: Alvin? Yes, kanina no, parang napansin natin na masigla at maganda ang aura ng ating Pangulo, lalo't nung nabanggit niya na parang more than a decade nga since nagkaroon nga ng official visit from our country to Canada, tama ba?
1: Oo, tama, Princess, ano, sapagkat mukha ngayon lang ulit, mauulit na ang isang Pangulo ng Pilipinas ay magkakaroon ng official visit sa bansang Canada. At yan ay dahil na rin sa imbitasyon mismo ng Prime Minister ng Canada na si Mark Carney, Princess.
2: Alright. Thank you so much mula sa ating kasamang si Alvin.
1: Maraming salamat, Princess. Ang dabayan na natin na ilang oras mula ngayon. Medyo mahaba-haba. Sabi ng Pangulo yung kanyang magiging biyahe. Sapagkat kung di tayo nagkakamali, parang kasing haba rin ito ng Estados Unidos. Kung di tayo nagkakamali, kaya medyo mahaba-haba pa yung magiging biyahe ng Pangulo, pero inaasahan natin agad na sasabak ang Pangulo sa unang-unang aktibidad dito sa pamamagitan ng pag-arap niya doon sa Filipino community. Yati naman niya ni Rafael Bayan na kasamang princess.
2: Parang sabi nga natin, muna, Alvin, no, kasi 8 o'clock dito, so parang it's going to be a long night para sa ating Pangulo kasi mahaba ang travel time niya. Alright, Alvin!
1: Princess, back to you muna. Back to you.
2: Alright, it's now 8:01 in the evening. Maraming salamat para sa ating kasamang si Alvin Baltazar.
3: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Alright, ayan ay inaasahan po natin ang Pangulo anytime, no, ay lilipad na po patungong Canada. This is actually the first time after more than a decade nga po na meron tayong official visit to Canada. At maraming salamat, no, sa bansang Canada para sa pag-imbita muli sa ating bansa at makipag-ugnayan. No? That's another bilateral talks, which means that's going to be another opportunity for our country na magkaroon na naman po ng mga panibagong mga proposals, panibagong mga suggestions, and who knows, probably mga panibagong investments, no, na mapupunta sa ating bansa. Kaya naman yung mga kababayan natin, naku-flooded na rin ng ating mga social media na sila ay inaabangan na rin ang ating Pangulo and of course ang kanyang grupo para sila ay ma-meet officially ng ating mga kapwa Pilipino sa may Canada naman po. Ayan. So, thank you. Wala naman sa ating mga kasama dyan sa Mind.

0: Canada. At nako, alamin natin, no, sabi nga ng ating kasamang si Alvin, na inaantabay naman natin ng ating kasamang si Raquel Bayan kung saan nandoon na sa Canada, at inaabangan na lang ang dating ng ating Pangulo. Alright, at sa mga oras na ito, I think tuloy-tuloy muna tayo. Ayan, sa again, eto, kunin natin, no? Speaking of ibang bansa, eto naman ang mga nangangasiwa sa ating mga OFWs. OWA, nakapamahagi naman ng higit 400 naman na e-card sa mga OFWs sa Poland. Alamin natin ang balita niya mula kay Luisa Erispe. Luisa?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nakapagbigay ng 411 na e-cards ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa mga OFW sa Warsaw, Poland. Isinagawa ang pamamahagi ng e-card sa dalawang araw na registration ng OWA sa naturang bansa. At bukod sa bagong registration, may 339 din na nakapag-renew ng e-card. Magagamit naman ito bilang patunay ng pagiging miyembro ng OWA at maaari ring mas mabilis na makuha ang tulong mula sa pamahalaan. Magiging mas maginhawa rin ang pag-avail ng benepisyo mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pagtitiyak naman ng OWA, patuloy ang mga gagawin nilang programa upang mapangalagaan at mabigyan ng benepisyo ang mga OFW hindi lang sa Poland kundi sa iba't ibang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Luisa. Samantala, pagpapaigting naman sa school safety and children protection policies, ipinag-utos naman ng DepEd sa lahat ng paaralan sa bansa. Kasunod ito ng panibagong insidente ng pananaksak naman. Ayan, napasintabi po sa salitang yan sa isang paaralan naman sa Zamboanga City. Alamin natin ang balitang yan mula kay Ms. Diane Liar. Diane!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inatasan ng Department of Education o DepEd ang lahat ng paaralan at field offices sa buong bansa na paigtingin ang pagpapatupad ng school safety at child protection policies kasunod ng insidente ng pananaksak sa Kabaluay National High School sa Zamboanga City ngayong araw. Sa isang pahayag, sinabi ni Education Secretary Sunny Angara na prioridad ng DepEd ang kapakanan at paggaling ng dalawang nasugatang mag-aaral. Nakikipag-ugnayan na rin anya ang DepEd Central Office sa Regional Office at Schools Division Office upang matiyak na agad na maibibigay ang kinakailangang tulong sa mga biktima at kanilang pamilya. Habang nagpapatuloy naman ang investigasyon, sinabi ni Angara na magbibigay din ng guidance services at psychosocial support sa mga apektadong mag-aaral at personnel. Matatandaang nasugatan ang dalawang estudyante matapos silang pagsasaksaki ng kanilang kaklase sa Kabaluay National High School. Ayon sa pulisya, nagdala umano ng kutsilyo ang 17 taong gulang na grade 11 student bilang proteksyon sa sarili dahil madalas umano siyang binubuli ng dalawang biktima. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ms. Diane Liar. It's now 8:06 in the evening. Sa iba pang balita, Police Regional Office 10 nasa full alert status naman bilang paghahanda sa anumang emergency. Alamin natin yan na puon sa Iligan mula sa ating kasamang si Ms. Dandy Macarambon. Dandy?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagsagawa ang Police Regional Office o Pro 10 ng accounting o pagbibilang ng kanilang mga personahe, kasama na dito ang mga provincial at city police office o units ng rehiyong Northern Mindanao. Nasa ilalim ng full alert status ang pulisya ng rehiyon para tiyakin ang heightened preparedness o pinag-iba yung kahandaan at pagresponde sakaling may emerensiya o kaguluhan sa anumang bahagi ng rehiyon. Isinagawa ang accounting of personnel ngayong araw, kaninang umaga, Hulyo 1, 2026. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, sa Pangasinan naman, bubuo ng konseho at programa para sa mental health ng mga kabataan. Alamin natin yan, gikan tayog, Mildred Cuquilla. Mildred!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Bubuo ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ng isang konseho at magpapatupad ng mga community-based program upang tugunan ang lumalaking usapin sa mental health, partikular sa hanay ng kabataan. Sa panayam, sinabi ni Vice Governor Mark Ronald Lambino na magsusulong ang sanggunian panlalawigan ng ordinansa para sa mas sistematikong pagharap sa mga isyu ng mental health sa lalawigan. Ayon kay Lambino, kabilang sa panukala ang pagbuo ng technical working group na bubuuin ng mga kinatawan mula sa sektor ng edukasyon, seguridad, social welfare offices at iba pang kaukulang ahensya upang bumuo ng balangkas ng programa. Nakatakda rin ang committee hearing sa Biyernes para talakayin at maisulong ang framework sa pamamahala at pagtugon sa kalagayan ng mental health sa lalawigan. Kasabay nito, patuloy ding isinusulong ng provincial government ang sports programs bilang bahagi ng pagpapaunlad ng disiplina, healthy lifestyle at mental wellness ng kabataan. Ayon kay Governor Ramon Gico III, layunin din ang pagpapalakas ng sports na mabawasan ang labis na paggamit ng gadgets at hikayatin ang mas aktibong pamumuhay sa mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Maraming salamat, Mildred Coquia. Samantala, kasong homicide at reckless imprudence resulting in homicide laban naman kay dating Ateneo coach Tab Baldwin at iba pa, inirekomenda naman ng PNP-CIDG sa DOJ. Alamin natin yan mula sa ating kasamang nagbabalik, Ms. Diane Liar. Diane?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nadagdagan pa ang mga kasong inirekomenda ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG sa Department of Justice laban sa dating Ateneo Men's Basketball Team Head Coach na si Tab Baldwin at iba pa. Inirekomenda ng CIDG ang mga kasong homicide laban kay Baldwin at reckless imprudence resulting in multiple homicide laban sa kanya at walong iba pa. Kaugnay ito ng pagkamatay ng dalawang basketball players ng Ateneo na si Rene Baterbonia at Divine Alili sa isinagawang team building activity sa Dipacolaw Aurora noong June 8. Matatanda ang nauna nang inirekomenda ng CIDG sa DOJ ang kasong paglabag sa Republic Act No. 11053 o ang Anti-Hazing Act of 2018 laban kay Baldwin at iba pa. Samantala, nakipagpulong kahapon ng CIDG sa pamilya ni Baterbonia upang magbigay ng update kaugnay sa investigasyon, mga nakalap na ebidensya at mga legal na hakbang na ginawa. Tiniyak naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nertates Jr. sa mga naulilang pamilya ang patas na investigasyon. Anya, patuloy na makikipag-ugnayan ng PNP sa DOJ at iba pang ahensya ng pamahalaan upang makamit ang hustisya. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ms. Diane Liar. Samantala, BIR inalis naman ang prior ruling sa nominee transfer ng club share. Kung ano yan, alamin natin mula sa ating kasamang si Ray Ferrer. Ray!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inalis na ng Bureau of Internal Revenue ang requirement na kumuha ng prior confirmatory ruling sa nominee transfers ng proprietary club shares na walang pagbabago sa beneficial ownership. Ito ay matapos ilabas ng BIR ang Revenue Memorandum Circular No. 72-2026 na naglilinaw sa tax treatment ng naturang mga transaksyon. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, layunin ng bagong patakaran na gawing mas simple, mas mabilis at mas epesyente ang mga proseso ng ahensya. Nilinaw ni Mendoza na ang paglilipat ng legal na titulo sa pagitan ng mga nominee abang nanatiling korporasyon ang tunay na may-ari ay hindi ituturing na bentahan, palitan o donasyon dahil dito hindi ito papatawan ng capital gains tax, documentary stamp tax at donor tax basta't natutugunan ang lahat ng itinakdang kondisyon. Binigyan din ni Mendoza na mananatiling mahigpit ang tax compliance sa pamagitan ng documentary requirements at post-audit verification. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat mula sa ating kasamang si Ray Ferrer. Senator Kiko Pangilinan naman, kinilala ang makasaysayang tagumpay ng Philippine Women's Tennis Team, Senator Ping Lacson Binati, si Alex Ciala sa Wimbledon win. Alamin natin yan mula kay Nympha Asuncion. Nympha?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Naghangin si Senator Francis Kiko Pangilinan ng isang resolusyon sa Senado para kilalanin at parangalan ng Philippine Women's National Tennis Team matapos ang makasaysayan nitong pag-akyat sa Elite Group 1 ng Billie Jean King Cup. Sa ilalim ng proposed Senate Resolution 484, binigyang pugay ni Pangilinan ng koponan matapos itong talunin ang Uzbekistan sa promotional playoff nitong June 20 na nagbigay sa Pilipinas ng pwesto sa Elite Group 1 para sa 2027 season. Ito rin ang kauna-unahang pagbabalik ng Pilipinas sa naturang antas ng torneo matapos ang 9 na taon. Ayon sa Senador, patunay ang tagumpay ng koponan sa husay ng mga atletang Pilipino sa pandaigdigang kompetisyon. Nanya, mahalaga rin ang naging kampanya ng koponan sa pagsusulong ng kababaihan sa sports at sa pagpapalakas ng grassroots sports development sa bansa na nanatiling walang talo ang pambansang koponan sa buong torneo na ginanap mula June 15 hanggang June 20. Kabilang sa kanilang mga naitalang panalo, ang upset laban sa top-seeded Hong Kong, gayon din ang mga panalo kontra Pacific Oceania at Singapore bago tinalo ang Uzbekistan sa promotional playoff. Pinangunahan ang koponan ni Team Captain Dennis D at Coach Robert Angelo kasama ang mga manlalarong sina Teniel Mattis, Shaira Rivera, Alexa Joy Milliam at Steffi Marit Aludo. Samantala, binati naman ni Senator Ping Lacson ng Filipina tennis star na si Alex Ayala matapos itong makamit ang unang panalo sa main draw ng Wimbledon Championships. Sa isang post sa social media, sinabi ni Lacson na magandang balita ang tagumpay ni Ayala sa gitna ng mga nagaganap na isyu sa bansa. Tinalo ni Ayala ang Mexican tennis player na si Renata Zarazua sa straight sets para makuha kanyang kauna-unahang panalo sa pangunahing draw ng Wimbledon. Sa susunod na yugto ng torneo, makakaharap naman niya si Maya Joint. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, ayan, Ninfa Asuncion. Siyempre, no, talagang proud na proud tayo bilang Pinoy din for Miss Alex Ayala. I don't play tennis, no? Pero siyempre, my husband and his siblings talagang they love tennis, si daddy rin. Kaya naman, nahuhook din tayo manood sa kanya. And kahit hindi ka talaga tennis player, really, really papanoorin po natin ang ating mga kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa mga ganitong mga larangan, you know, something that you could be very proud of. Anyway, it's 8:15 in the evening at bilang pangwakas, National Museum of the Philippines, mapupuntahan na rin sa Baler. Alamin natin yan mula sa ating kasama ang si Luisa Erispe. Luisa?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagpaabot ng pagbati ang Department of Tourism sa National Museum of the Philippines dahil maaari na rin ito puntahan sa Baler, Aurora. Bagamat kilala ang Aurora sa mga beach, sa mga turista, ayon sa DOT, magiging bagong landmark ang bagong tayong National Museum dahil kakaibang disenyo at natural landscape ng Aurora ang makikita rito. Anya, makikita sa museum ang ganda ng imahe ng Pacific Coastline at ang Sierra Madre. Makikita rin sa arkitektura ng museo ang imahe ng Banawi Rise Terraces at iba pa. May laki naman na 9,683 square meters ang bagong museo at tamang-tama ang lokasyon nito dahil sa parte na ng kasaysayan ng Baler noong panahon pa ng Espanyol at nagkaroon ng Siege of Baler. Bukas at libreng mapupuntahan ang bagong museo mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Luisa Erispe, at syempre sa lahat ng ating mga kababayang nakatutok sa ating programa. 8:16 in the evening. Maraming salamat syempre sa pagsubaybay at syempre sa pagsama sa atin sa ating programa. And of course, sa lahat ng mga pauwi na rin na kanilang mga tahanan. Yung iba probably kanina an hour after ay dumating na rin. Ayun, finally, sabi nga nila. Thank you so much. Naima Kali, uy, ang ating kasamang si Teacher Naima. Thank you, ma'am. Quincy Kahilig, Robert Fortes, Arden Mingoy, Felipe Gomez. Thank you so much po. Maiding Ungat, Nomer Apiladas, Henry Calma, Talakasan, Mark Calanoc. Ayan, ako, hindi na po natin ma-mention yung iba pa, but syempre maraming salamat po. Again, there will be a event para sa ating mga Muslimpreneurs. Ayan, and that's gonna be this July 3 up to July 13. Mashallah, that's gonna be in Green Hills po, San Juan City. So, hanapin na po natin ang fountain area sa may Green Hills Shopping Center at makikita po natin ng Rauda event by Himaya. Ayan, so inshallah, kita-kita po tayo doon. May mga halal products and Muslim-friendly and Muslim-owned businesses po na kanilang ibibida. Ito ay hindi lang pagkain, but of course, they are promoting modesty and syempre, the Islamic way of life. And that is, of course, expressing friendliness and love to one another. Inviting especially our non-Muslim friends and mga kakilala. Kahit hindi po tayo magkaibigan. Ayan, syempre, iniimbitahan po natin ang ating mga non-Muslim dito sa ating community sa NCR na dumalong. So again, thank you so much. Inshallah, kita-kita po muli tayo sa ating programang Salam Radio bukas. Hanggang Friday pa po tayo, ha? Huwag na po muna tayo mag-goodbye. Kaya naman, apakabangan po ang ating mga balita at diskusyon na bukas for another episode na naman po ng ating programang Salam Radio. Siyempre, dito lang sa mas pinalakas na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat sa ating mga kasamahan sa tech. Ayun o, may paganyan ako sa kanila. Engineers Matet Sigovia, Sir Marvin Tulidana, kay naman flow, yung flow natin is very smooth every day. Ang ating mga executive producers, thank you so much, Sir Ice, Ma'am Isabel, and of course, ang ating Ate Jamie Quinto. Maraming salamat po. Inshallah, kita-kita po muli tayo bukas. In behalf of my partner, Norz Maguindanao, ang inyong lingkod, Princess Habiba Saripauda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Let's go!
12: Oras para sa musika.
11: Back in time with sweet memories. Oldies but goodies na tugtugan. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
1: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang episode ng programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po yung lingkod, Ray Sampang, kasama pa rin ang buong Global na Tayo team. Mula po sa ating production side, ang ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente, kasama si Ms. Diesel Nanyong, and of course, sa ating master control, si Ms. Susan Aison. Sa ating wirecast, kasama po natin ngayon si JP. And of course, kasama pa rin naman natin si Justin. Ayaw umalis ni Justin eh. And of course, sa ating live audio streaming, kasama pa rin natin si Hero. Kami po ay inyong nasusubaybayan, napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast. I-access nyo lamang po sa inyong mga Facebook browser, Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din sa ating YouTube channel, sa inyong pong YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. At napapakinggan din po tayo sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And syempre, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Mapapakinggan nyo po sa inyong mga cellphone, Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang ang PBS eBox Radio Receiver app. Yeah. Kamusta na po kayo ngayong araw na ito? I hope you're all doing fine. Nakapagpahinga na ba kayo? Alam ko marami sa inyong stress na stress. Ano, kahapon, kagabi. Dahil sa bigla ang protest rally na isinagawa ng Iglesia ni Cristo dito sa may EDSA. At marami po ang mga na-stranded, marami mga sasakyan. Ang EDSA parang naging ano eh, malawak na parking lot. Dahil talagang hindi kumikilos yung mga sasakyan. Maging sa vicinity o sa labas ng EDSA, eh nakabuhol-buhol din po ang trapiko. So naintindihan na maraming hindi nakapasok, maraming na-late, marami ang na-stress, namuti ang buhok, nadagdagan ang wrinkles sa noo kahapon dahil dyan. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang protest rally ha. Dyan po sa White Plains, dyan pa rin sa may area na yan sa White Plains, sapagkat nakakuha po sila ng ikang permit para ituloy nila ang kanilang protest rally ngayong araw na ito. Pero sabi ho ng ating ikang mga otoridad, lalo na ng Philippine National Police at ng MMDA, eh, mas maayos naman po ngayon at mas maayos ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Yan ang ating tututukan din. Antabayan ninyo mga updates tungkol sa pagpapatuloy ng protest rally ng Iglesia ni Cristo dyan sa White Plains. Alright? Pero ngayong araw na ito, July 1, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po ay nakatakdang magtungo, magsagawa ng official visit sa bansang Canada. Yan po ay sa official dahil na rin sa invitation ni Canadian Prime Minister Carney. Ano po? Ngayon pong araw yan, July 1, magtutungo po ang Pangulo sa Canada. I think ang alis po ng Pangulo dito is mamayang gabi. Meron pa siyang mga nakalinyang mga activities all throughout this morning hanggang sa pag-alis niya mamayang gabi patungong Canada. Alright? At tinuturing po na very important itong pagtungo ng Pangulo sa Canada sapagkat sa loob ng isang dekada, ngayon pa lamang magkakaroon ng official state visit ang isang punong ekotibo ng Pilipinas sa Canada. It's been a while. And of course, tinitingnan din natin dyan yung naging malamyang diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada nitong mga nakalipas na taon. Dahil matatandaan po ninyo noong taong 2018, nagkaroon ng malaking issue usapin sa pagitan ng panahon ng dating administrasyon, panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, 2018, nang pinabalik niya yung ilang mga containers na galing Canada na may lamang mga waste materials at naging usapin yan sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada. At hindi lang yan, 2018 din nung kinansel ng dating Pangulong Duterte

0: Arte, itong pagbili ng, I think, 12 ng mga Bell helicopters mula sa Canada, at nagkakahalaga po yan ng bilyong piso. So mula noon, medyo nagkaroon po ng ano yan, nagkaroon po na, sabihin na natin, nagkaroon ng konting strain sa diplomatic relations. So itong pagpunta po ng Pangulo sa Canada ay sabi nga nung isa nating nakausap na isang Filipino-Canadian economist sa katauhan ni Dr. Michael Bato, this will be a reset ng ano. Nakikita niya, na ituturing niya na reset ito para sa mas pinalakas, mas mapalawak na ugnayan bilateral at diplomatiko sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada. And speaking of Canada, nasa linya po natin ang komunikasyon ngayon, live and direct from Canada, ang ating pong Philippine Ambassador, His Excellency Jose Victor V. Chan Gonzaga, ang ating Ambassador to Canada. Magandang araw po, good day po, Ambassador Chan Gonzaga, at welcome to the program. Global na tayo.
1: Magandang umaga po, Kuya Ray, and magandang gabi sa mga nakikinig dito sa Canada at saka kung saan man medyo dumidilim na sa mundo. Pero magandang umaga at magandang araw po sa inyo dyan sa Maynila.
0: Opo, matanong lamang po, anong oras na po ba ngayon as we speak, Ambassador Your Excellency Chan Gonzaga sa Canada?
1: Opo, ngayon po, nandito na po ako sa Vancouver.
0: Ah,
1: Inaantay na
0: Vancouver,
1: po
0: okay.
1: namin ang ating mahal na Pangulo. So, it is 6:05 sa gabi. Pero sa Ottawa, it's already 9 p.m.
0: All right, speaking of the President's official visit or state visit sa Canada today dito sa Pilipinas, July 1 ang alis niya, I think mamayang gabi. So,
1: Opo.
0: para po sa inyo, sa Philippine Embassy natin sa Canada, how important is this, itong official visit ni Pangulo sa Canada, of course with the invitation of Canadian Prime Minister Carney?
1: Napaka-importante po ito, Kuya Ray. This is a milestone visit para sa ating Pangulo, para sa pag-ugnayang diplomatika at politikal at ekonomika ng Pilipinas at Canada. Because natatandaan po ninyo, siguro mga 3-4 na taon nang pinag-uusapan ng ating dalawang pamahalaan at ng ating Pangulo at saka ni Prime Minister Carney at ni Prime Minister Trudeau before Prime Minister Carney, yung pagbisita sana either ng Pangulo dito sa Canada or ng Prime Minister ng Canada na bumisita ng Pilipinas. So we are happy na finally matutuloy na po bukas ang dalaw ng isang official visit ni President Marcos dito sa Vancouver. Nabanggit mo kanina na this is the first visit of a Philippine president, Philippine leader in 11 years. So sa mahigit sa isang dekada na walang nakapagbisita dito sa Canada.
0: All right. Matanong ko na rin po, Your Excellency Chan Gonzaga, nabanggit ko rin kanina na noong 2018, medyo nagkaroon ng konting usapin sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada, particularly doon sa mga containers containing waste materials na nanggaling sa Canada, plus yung pagka-cancel ng, I think, 12 Bell helicopters
1: Apo.
0: na supposed to be purchased from Canada, pero kinancel din ng dating administration, meaning administration ni dating Pangulong Duterte. Sa
1: Apo.
0: pagpunta ba ng Pangulo ngayon sa Canada, will this be, ika nga, put all behind na, and ika nga, written off na sa tubig, ika nga, at this will be a reset na sa ika nga pagpapalakas pa ng ugnayan ng Pilipinas at ng Canada?
1: Well, siguro unang-una po Kuya Ray, babanggitin ko lang na yung nakaraan, and I think I would like to believe na lahat tayo, both the Philippines and Canada, ay natuto sa mga importanteng lessons dun sa karanasan natin dun sa in 2018. So, tawagin ba nating reset or pagbabago, etc. I think ang importanteng isipin natin is that in the last 2 to 3 years, especially since President Marcos assumed office as President of the Philippines, medyo lumakas ang ugnayan ng ating dalawang bansa. So this is really an opportunity para for our leaders na matingnan kung ano ang na-accomplish natin in the last 2 to 3 years together, and siguro to set out a vision for the future. Babanggitin ko lang na in 2029 we will celebrate the 80th anniversary of bilateral relations between the Philippines and Canada. Canada. So mahalaga itong meeting na to sa Huwebes ni Pangulong Marcos at saka ni Prime Minister Carney para we can I think look more to the future in terms of paano natin matutulungan ang isa't isa in a world of uncertainty na laki na kung saan tayo na ngayon.
0: All right. And of course, sa pagpunta po ng Pangulo, Your Excellency, sa Canada and with meeting with Prime Minister Carney together, of course, with other Canadian business leaders, ano po ba ang nakikita po ninyo na magiging sentro ng usapan na to? Particular, dito po sa mga bilateral talks, sa economic cooperation, at maging meron ding usapin dito sa pagtungkol sa regional security, Ambassador.
1: Opo. So marami po kayong nabanggit na napakalagang bagay. All of that will be in the agenda of the discussions ni President Marcos at saka ni Prime Minister Carney. I think I will emphasize na ang isa talaga sa pinaka-importanteng item on the agenda is kung paano natin palawakin, na nabanggit mo yan sa introductory comments mo, kung paano natin mapalawakin ang economic relationship, economic partnership between the Philippines and Canada. So kung from issues of food security to energy security to the clean transition, mga renewables. Napakalakas din po ang experience ng Canada when it comes to safe civil nuclear technology. So lahat po yan ay nasa agenda ng ating Pangulo at saka ni Prime Minister Carney together na rin sa mga businessmen who will be meeting with the President on Friday naman. Now, on the security and defense cooperation side, I think alam natin na linagdaan natin yung Visiting Forces Agreement with Canada. Napakalaki ng contingent ng Canada in the recent Balikatan exercises. So I think it will be this visit will also be an opportunity to recommit ourselves to rules-based international order, particularly in ensuring there is freedom of navigation and there is stability in the Indo-Pacific and particularly in the South China Sea region.
0: Nakon lawak pala talaga no, Your Excellency, ng mapag-uusapan diyan sa pagtungo ng Pangulo. Pero you mentioned Canada also being known para sa tinatawag na expertise niya sa nuclear energy. And that brings me to the topic ng energy cooperation. Paano po makukuha o paano matetake advantage ng Pilipinas through President Marcos na makasecure tayo ng sustainable energy agreement with Canada?
1: Yeah, napakahalaga po Kuya Ray sa tingin ko yung magiging usapan ni Pangulong Marcos at saka ni Prime Minister Carney dyan sa issue of energy cooperation at energy security. Nakita po natin dito sa recent Middle East crisis natin with the Strait of Hormuz being a problem na medyo yung mga traditional relatively reliable sources natin supply chain for energy medyo may vulnerabilities na hindi natin na-anticipate kaya I think ang magiging usapan dito kung paano matutulungan ng Canada, which is an energy superpower, ang Pilipinas in terms of energy security. So siguro alam po ninyo na currently ang Canada ay is also undertaking. Have a good day.
0: Ang ating pong Philippine Ambassador to Canada, His Excellency Jose Victor V. Chan Gonzaga. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Mahilig ka ba sa online at video games?
4: Legendary!
3: Narito ang ilan sa mga benepisyong hatid ng online gaming. Ito ay mainam na stress reliever, nagpapahusay sa koordinasyon ng mata at kamay, nagpapahusay ng memorya, konsentrasyon at problem-solving skills. Naituturo rin nito ang kahalagahan ng teamwork at pakikitungo sa kapwa. Pero tandaan, ang lahat ng sobra ay masama. Kaya play well and play in moderation.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email.

0: Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Samahan nyo pa rin po kami sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kanina lamang po nakausap natin ang ating Philippine Ambassador to Canada, His Excellency Jose Victor V. Chan Gonzaga. Hinggil po yan sa maaaring nating ma-expect sa pagtungo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang state visit sa Canada. Again, ulitin ko, it took 11 years bago ulit makatungtong ang isang Philippine president sa Canada. It took 11 years. So, napaka-historic po nitong pagtungo nito. At marami tayong ini-expect na, hindi lang tayo, kundi ang sambayan ng Pilipino maging siguro maski ang Pangulo na ma-achieve ng mga bilateral and trade agreements with Canada, ranging from foreign direct investments at bilateral trade agreements, especially sa artificial intelligence, BPO outsourcing, sa critical minerals, and of course, pagdating po sa energy cooperation, sustainable energy cooperation, at of course, yung regional security, kasama na rin po dyan. And of course, sa puntong ito naman, dadako tayo, balik tayo dito sa loob ng ating bansa. May maganda rin tayong balita eh. May maganda rin tayong balita. Ano yung magandang balita na yan? Kasi, lalong-lalo na sa mga magsasaka. Kasi maglalaan ng 184.2 million pesos para sa modernization ng grain quality testing system ng National Food Authority. 184.2 million yan para sa modernization ng grain quality testing system ng NFA. 124.4 million manggagaling sa Japan International Cooperation Agency o JICA, habang ang 59.8 million ay counterpart ng pamahalaang Pilipinas. At ipapatupad po ang proyekto mula 2026 hanggang 2028 bilang pagpapalakas ng post-harvest system. Dahil ito yung nakikita na malaki ang kulang sa atin eh, yung post-harvest system facilities natin. Napakahalaga niyan. And of course, i-upgrade yung tinatawag na Product Quality Evaluation System o PQEST. So, hindi ko na ho patatagalin ito. Nasa high quality yung palay. Pepresyuhan ng mababa, sasabihin dun sa farmer. Ay, ganito lang po yan. Pepresyuhan ng mas mababa. Pero the actual truth is, mataas ang value. Okay? So, napakalaking bagay po nito. Nitong funding na ito mula sa JICA para sa post-harvest facility at testing ng mga grains natin mula sa ating mga magsasaka. Alright, sige, sa puntong ito, ito, pag-usapan natin. Kanina nabanggit ko, nagkaroon ng surprise protest rally ang Iglesia ni Cristo kahapon, pero nagpapatuloy pa rin sila ngayon. At isa po sa sinisigaw ng mga Iglesia ni Cristo, kapatid na Iglesia ni Cristo, ayaw nilang masampahan ng kaso si Senator Rodante Marcoleta. Dahil sabi nga po ni Ombudsman Boying Remulla, sasampahan na po ng kaso si Senator Marcoleta ng plunder. Okay? Isa pa, yung shift na gagawing state witness si former DPWH Secretary Manny Bunuan from being a suspect or accused or na-expose, gagawin nilang state witness. Pinupoint din ito ng mga taga-iglesia ni Cristo. At sinasabing merong mga pagtatakip, may paglilihis, at may pagbabalbuluktot sa batas. Okay? So tingnan natin, alamin natin, sa mata ng isang pantas sa konstitusyon natin at sa batas mismo, walang iba, kasama po natin ang ating constitutional law expert, Attorney Domingo Egon Cayosa. Magandang umaga po, Attorney Cayosa, at welcome back po sa programang Global na Tayo.
3: Good morning, Ray. Magandang umaga sa ating mga kababayan.
2: Alright, thank you very much po, Attorney Egon, Attorney Cayosa.

0: Unang-una, ano po ba ang dapat isipin ng ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon tungkol dito sa pagpa-file ng kaso ng plunder ng ombudsman laban dito kay Senator Rodante Marcoleta? Kasi sinasabi ng iglesia, isa yan sa mga sinasabi nila, kaya sila nagsagawa ng protest rally. Ayaw nila na makasuhan si Marcoleta, at gusto nila marami pa naman daw dapat kasuhan na na-expose bakit si Marcoleta ang pinag-iinitan. Napag-iinitan nga ba, or yung pagsampa na ba ng kaso ng plunder is just a normal course of exercising justice, law and justice, Attorney Cayosa?
1: Yung pagsasampa ho ng kaso ay trabaho lang ho yan ng ombudsman o kaya ng Department of Justice o yung mga investigador ng gobyerno.
0: Mm-hmm.
1: At siyempre, totoo naman na maraming mga sangkot sa anomalya. Naglipa na yan sa iba't ibang branches of government, iba't ibang level ng ating gobyerno.
0: Mm-hmm.
1: Kasama na yung private sector. Diba? Kaya lang, siyempre, kung ikaw din yung ombudsman, sa dami ng mga yan,
0: mm-hmm.
1: kung alin yung mauna na malinaw at meron kang ebidensya,
0: mm-hmm.
1: isasampa mo na yon. Mm-hmm. Hindi naman kinakailangang hintayin na magkaroon ng matibay ng kaso ang lahat ng pinaghihinalaan o ang lahat ng sinisigaw na magnanakaw, mandarambong, bago ka gumalaw.
0: Mm-hmm.
1: So ano yung nauna na meron ka ng sapat na ebidensya at na-check mo na yan at dumaan sa proseso, isasampa mo na yon. Huwag mo nang hintayin yung iba. Darating din ang oras para sa mga yon. Kaya tuloy tayo nagtataka sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na akala ko ba ang gusto nila lahat mapanagot. Laban ng katotohanan. Sana all managot lahat ng mga kurakot. Nangyari lang ho, yung isang miyembro nila na senador pa, abogado pa, mismo sa kanyang bibig, sa mga sinumpaang salaysay na sinubmit niya sa gobyerno, ahensya ng gobyerno, nanggaling yung ebidensya. So hindi rin naman ho pwedeng sabihin na dahil kapanalig mo yan, hindi dapat siya kasuhan. Unahin yung iba. So medyo hindi natin naintindihan yun. Of course, we support at we defend as a constitutionalist yung karapatan nilang to peaceably assemble and express themselves. Kaya lang, siguraduhin ho naman nasa tamang lugar yung kanilang mga posisyon, consistent sila. Pangalawa, yung kanilang peaceful assembly, dadaan ho sa proseso at saka hindi ho naman dapat lumalabag sa batas.
0: Okay. Kunin ko lang ang reaction nyo dito, Attorney Cayosa, kasi sinasabi nung INC nga at ng iba pa na itong kaso kasi na sinampan na plunder kay Senator Marcoleta is based on what, a 75 million campaign donation nung congressman pa siya. And mismo ang Commission on Election ang sinabi, hindi siya makasuhan sa COMELEC dahil ginawa yon prior to his election campaign period. So, paano po natin masabing plunder ito? And kung pagbabasihan natin yung claim din ng INC na kung mismo nga ang COMELEC, hindi nakita yung may kasalanan, wala siyang kasalanan sa election campaigning funds na yan. How can the DOJ and the ombudsman pursue this case against him?
1: Maganda ho sana na basahin ng mabuti ng mga taga-iglesia ni Cristo, at marami naman silang magagaling na abogado, basahin na mabuti yung plunder law.
0: Mm-hmm.
1: Sapagkat yung plunder law, malinaw ho doon na hindi lang na ho naman yung pagnanakaw sa kaban ng bayan ang plunder.
0: Mm-hmm.
1: Ikaw, isang public official, at nung panahon yun, congressman si Attorney Marcoleta, tatanggap ka ng malalaking regalo o benepisyo sa sino man, kasama yung private persons, bawal ho yun. At kung meron ka mang tinanggap na legitimate na donasyon, halimbawa, 75 million, 25 million each, tatlong tao, asset mo yun, di ba? I-declare mo yun sa sal-in. Wala sa sal-in niya yun. Pangalawa, nung kinasuhan siya sa COMELEC, na hindi nag-submit ng maayos na statement of expenses, contributions and expenses, sabi niya, hindi ko na ito linagay dyan kasi ito naman binigay sa akin bago ng campaign period.
0: Mm-hmm.
1: Therefore, hindi ito campaign contribution. So, inaamin niya na meron talagang binigay sa kanya tatlong tranches, 25 million each, total 75 million. Pero hindi rin niya linagay sa campaign contribution. Ngayon lang ho, sinasabi ulit na campaign contribution. Hindi ho eh. Mm-hmm. Siya mismo nagsabi, hindi campaign contribution ito. So, dahil nga dyan, obvious na bawal yan,
0: mm-hmm.
1: ill-gotten wealth yan. Kung titignan nila yung definition ng ill-gotten wealth sa anti-plunder law,
0: mm-hmm.
1: there are six definitions. Kasama mm-hmm. ho yung private funds. Ito nga, pasok na pasok kasi a series of transactions. Ito, tatlong transaction. More mm-hmm. than 50 million. Plunder nga naman ito.
0: Mm-hmm.
1: So, yun ho. Ngayon, so obligasyon lang ng ombudsman talaga na imbestigahan ito at i-file na kasi obvious.
0: Mm-hmm.
1: Nandyan lahat ng mga ebidensya
0: mm-hmm.
1: at galing mismo dun sa pinaghihinalaan at nung akusado.
0: Mm-hmm.
1: Mahirap na siyang umatras. Ngayon yung sinasabi nila, eh, bakit sa COMELEC hindi siya naparusahan?
0: Mm-hmm.
1: Kasi ho, yung kaso sa COMELEC, violation of election law, mm-hmm. hindi naman plunder law, hindi naman anti-graft yun.
0: Mm-hmm.
1: So yung COMELEC, nung tinignan nila, nakita nila, eh, gusto man namin siyang panagutin, hindi namin pwede kasi kung babasahin mo yung batas, yung mm-hmm. election code, implementing rules mm-hmm. and regulations,
0: mm-hmm.
1: hindi nga naman sakop yung mga donasyon bago mag-election.
0: Mm-hmm.
1: Eh yun ang depensa niya doon eh, na tinanggap ko ito, 75 million, pero hindi ko na rin-report sa inyo na dapat rin-report niya kasi sabi niya eh, binigay ito, hindi pa election. So,
0: okay.
1: Nakalusot siya doon. Hindi naman sinasabi ng COMELEC na wala siyang criminal liability. Ang sabi ng COMELEC, pagdating sa COMELEC sa violation of election law, mukhang may gap, may butas itong batas, hindi namin siya pwedeng panagutin. Kasi nga, matino yung depensa niya. Pero, doon sa anti-graft, walang pakialam doon ng COMELEC at wala sa kanilang jurisdiction. Kaya pinaubaya sa ombudsman, sa DOJ.
0: Mm-hmm.
1: So yun ho sana ang intindihin ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga kapanalig ng mga grupo ng Iglesia ni Cristo, pag-aralan nilang mabuti yung batas. Para sa ganun, hindi ho sila malihis.
0: Mm-hmm.
1: Kasi
0: mm-hmm.
1: yung agree tayo lahat dun sa sinasabi nila na lahat ng magnanakaw, lahat ng corrupt, managot.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nadidismaya tayo na dahil kapanalig nila itong isa, aba, ayaw na nilang managot.
0: Okay.
1: Hindi ko consistent doon.
0: Well, pero yun di, Attorney Cayosa, di ba, yung sinasabi po ninyo ng mga provisions na yan under the plunder law, That is enshrined sa Constitution. Tama po ba, Attorney Cayosa? Nakapalob yan sa Constitution natin. Pero ang tanong dito ngayon is, isa pang question, anong nangyari dito sa separation of church and state? Ang marami kasi ngayon ang nagsasabi na unang-una, ang laking perwisyo nung nangyaring bigla ang protest rally kahapon. Ang laking perwisyo sa mga commuters, sa mga negosyo, nakapag-cause ng stress matindi. Okay? Pero ang tanong ko naman ngayon is, nasaan ngayon yung separation of, natetake advantage ba yung tinatawag na independence ng church as against sa state, yung separation of church and state? Natetake advantage ba ito sa mga ganitong klaseng pagkakataon?
1: Well, na misapply po, no? Hindi naman siguro take advantage, pero ilinaw lang natin, Ray, na ang separation of church and state, ang ibig sabihin lang po dyan, yung isang gobyerno ng Republika ng Pilipinas, sino man yan, anumang administrasyon, hindi niya pwedeng gamitin ang government funds at kapangyarihan at mga resources ng government to promote or to restrict any particular religious belief.
0: Mm-hmm.
1: Yun ho ang ibig sabihin yan.
0: Mm-hmm.
1: So, yun ho ang bawal. Hindi pwedeng paghaluin yung usaping simbahan o pananampalataya dun sa usaping paggugobyerno, yung government powers and privileges. So bawal ho na makikinabang unduly yung anumang relihiyon at bawal

0: and regulating the peaceful assembly. But that's okay. Hindi ho exempted ng Iglesia ni Cristo ang mga Katoliko o sino man. So, hindi rin pwedeng gawing shield yung religious freedom or religious or separation of church and state para hindi kayo mapanagot. Kaya dito sa sitwasyon na ito, yung mga halimbawa na late sa trabaho, naiwanan ng eroplano, papuntang
1: Yes,
0: trabaho
1: yes.
0: niya abroad, yung mga namatay dahil hindi umabot
1: Yung
0: ang pag-uusap
1: ambulansya,
0: niya,
1: naipit.
0: yung hindi na na-consider ang aplikasyon niya kasi hindi siya nakasipot at hindi na umabot sa interview. Kung nanaisin ho nila at mag-file ng danyos at perjuicios laban sa mga organizers, pwede ho. At ang pakiusap natin sa mga hukom, kung meron man, bilis-bilisan ho ninyo pagdesisyon kasi ang linaw-linaw naman ito. Para sa ganon, matuto din ho naman, hindi lang ho Iglesia ni Cristo, kahit sino man yan, makakaliwa, makakanan, politika, o simbahan, katoliko, managot kayo pag hindi kayo sumunod ho sa batas. Kung kayo, kinagalang natin ang karapatan ng lahat ng mamamayan, lahat ng grupo, na magtipon-tipon peacefully, but it should be in accordance with law, never in violation of law, and not to prejudice the rights of others. So dapat po managot sila dito. Ngayon, meron din ho isang aspeto ng kriminal ito. Pag linabag nyo yung batas, linabag nyo yung ordinansa ng Quezon City, dapat may permit kayo kahapon, wala kayo. Mananagot kayo doon. Kung nasaktan yung pulis, at yung may nasira, eh mananagot kayo doon. Ganun ho yung batas. Hindi pwedeng sabihin dahil makapangyarihan kami, marami kami, relihiyon ito, ito ay posisyon ng aming mga kapanalig, hindi kami pwedeng managot. Managot ho sila. Lalong-lalo na ho yung mga organizers at yung mga pasimuno ng ganitong pagtitipon-tipon.
1: You mentioned that, Attorney Cayosa. Alam na alam po kahapon na wala silang permit to conduct a rally. But they were permitted to do so. Hanggang umabot na nga po sa gabi, hanggang nakaperwisyo. So having said that, sinong dapat na ika nga magpapanagot sa kanila? Ang local government unit ba ng Quezon City o ang ating kapulisan?
0: Well, maari ho yung kapulisan at mukhang pinanagot ho naman, inaresto nila yung mga nanakit eh, di ba? So tama lang ho yun, ginagawa lang ho ng kapulisan ang trabaho. Hindi ko naman ito isa dun sa pinagsisigaw nila na selective justice. So yung kapulisan, pwede rin ho. Yung local government unit ng Quezon City, unless of course, hindi natin kasi alam rin kung baka naman nag-apply sila tapos na-delay lang yung pagbibigay ng permit, hindi natin alam. So mahirap
1: Yes,
0: maghusga, di ba?
1: yes, yes.
0: Pero tingnan nila ito. Theoretically, pwede silang panagutin kung lumabag ka sa ordinansa. Kasi ho, ngayon, yung iba din, tinutulig sa ang gobyerno o kaya kapulisan, bakit nyo pa pinigbigyan? Dapat binuwag nyo na yan.
1: May mga ganun.
0: Alam ho ninyo, tama ho naman yung maximum tolerance. Kasi number one, that's a constitutionally guaranteed right. So it can only be regulated on the exceptional side. So doon mismo sa batas na nagsasaad nung mga alituntunin tungkol sa exercise of the freedom of assembly, nakalagay doon hanggat maaari maximum tolerance. Pero kung may nasasaktan na, meron ng krimen na nangyayari, aba, yun, pwede mang-aresto yung mga pulis. Pangatlo, yun din, tinatantya din siguro ng gobyerno ng Quezon City or national government na sige na lang, para wala silang masabi, hayaan mo silang maghayag, magsawa sila dyan, basta lang walang gulo. Yun na lang, maraming naperpisyo. Ngayon, yung mga private citizens, individuals na naperpisyo, aba, there is nothing to prevent them from seeking redress from the courts. Karapatan din nila yon, kasi nga, malinaw din sa ating civil code at sa ating konstitusyon na kung inagrabyado mo na ang karapatan ng iyong kapwa mamamayan sa iyong ginagawa, mananagot ka. So ganun ho yung buong range ng maaring remedies para mas maintindihan natin mga kababayan at hindi tayo masyadong magturuan o kaya ang mga wild allegations. Mas maganda ho na makita natin yung kabuuan ng konteksto ng iba't ibang batas tungkol dito.

0: Last question na lamang po, Attorney Cayosa. Itong kay former DPWA Secretary Manny Bunuan, from being a person of focus dahil dito sa flood control anomalies na ito, isa siya sa mga main characters dito na talagang tinuturong involved dito sa malakihang pagnanakaw sa kaban ng bayan, pero gagawin siya ng ombudsman ngayon na state witness. Your reaction on this, Attorney Cayosa?
1: Well, una, wag ho nating sasantuhin si dating Secretary Bunuan. Akusado yan. Hindi lang ho siya person of interest. Akusado yan dun sa malawakan at big time na pangdarambong at paulit-ulit. At kung magugunita natin, nung naisalang yan sa Quadcom, sabi niya, wala namang malawakang pagnanakaw eh. Paisa-isa lang yan. Kasi siya under oath noon. Kaya nga nung nag-imbestiga at lumabas at may mga pumiyok na taga DPWH at iba pang mga testigo, nakita na pati siya at yung pamilya niya nakikinabang. Kumbaga, nakisawsaw din siya, nakinabang din siya, nangulimbat din siya. Kaya lang, dun ho kasi sa Witness Protection Act ang nakalagay doon kung sino man sa mga akusado kasama sa sindikato na he's not one among the most guilty at meron siyang nalalaman at willing siyang sabihin lahat ng mga ito at willing siyang ibalik yung kanyang ninakaw, maaari siyang ma-discharge as state witness. Yun ho ang nangyari. Mm-hmm. Meron akong inihain ng ombudsman at maganda ho yung development na ito. Kasi bilang mas strategic na witness siya kesa dun sa mga district engineer. Kasi halimbawa, mm-hmm, yung mga taga Bulacan na talagang bilyon-bilyon din ang ninakaw, yung mga USEC, pwede lang sabihin hanggang dito lang ho alam ko kasi hanggang Bulacan lang. Ito secretary na. So hindi na niya pwedeng sabihin, hindi ko alam yan kasi sa Mindanao yan, o sa Davao yan, o kaya sa Mindoro yan. Secretary siya. Legally and theoretically and logically, dapat alam niya. Siya yung pinakamataas eh. So, ang titignan natin is, one, huwag natin siyang santuhin, bantayan natin. Ibabalik ba niya yung mga ninakaw?
0: Yun, yung restitution. Oo.
1: Full restitution. Pangalawa, sasabihin ba niya ang buong katotohanan at ilalabas ba niya, maliban sa testimonya, yung mga records na alam niya? Kasi nasa kanya lahat yan bilang secretary. Lahat ng mga district engineers, regional engineers, nagre-report sa kanya. So meron siyang hawak ng mga yan. So hindi na rin ho pwede yung sabihin, hanggang dito lang ang alam ko. So congratulations sa ombudsman, natumbok nila yan. Sana nga ho, ilalabas lahat ni Secretary Bunuan ang nalalaman niya. Huwag na naman ho yung pipiliin na lang kasi mawawalan siya ng kredibilidad. Plus, siyempre, yung defense counsel ngayon, sasabihin nila, yung sinumpaang salaysay niya sa Quadcom, iba ang sinasabi ngayon. So they will try to create doubt.
0: Yes.
1: It will be a challenge, but kung makita ng hukuman na talagang no holds barred siya, then he can become a very credible witness. Lalong-lalo na kung ibalik din niya yung kanyang mga ninakaw.
0: Oo, malaki-laking halaga yan, ha? Attorney Cayosa. Malaki-laking halaga yun. Attorney Cayosa, maraming salamat po. As usual, a very, very informative, educational, informative, and very objective perspective on the matters being discussed sa pagbibigay ng direksyon at paglilinaw sa pinag-uusapan po natin. Maraming salamat po, Attorney Cayosa.
1: Maraming salamat, Ray. Magandang umaga po sa lahat.
0: Ang ating pong constitutional law expert, Attorney Domingo Egon Cayosa. Dami nating pag-usapan. Kaya lang, we're running out of material tayo. Nagpapasalamat tayo kay Erwin Peñano for giving us extra time. And of course, siyempre tayo nagpapasalamat din sa ating production side, sa ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente, together with Ms. Drizel Nanyong. Sa master control, si Ms. Susan Aison. And of course, sa wirecast, si JP. Sa live audio streaming, si Hero. And of course, kay Justin, no? Ayaw pa rin umalis ni Justin. Parang hirap na tumayo eh. Parang nakatikit. Good luck, Justin, ha? Sige. Sana mapirmahan lahat yan. Okay na. Sige. Thank you very much, Justin. And hope to see you soon on a different level. Okay. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
3: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
2: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Bago tayo magtungo sa ating balitaan ay tatalakayin muna natin ang isang napakahalagang usapin sa sektor ng edukasyon, ang kalagayan ng mental health services sa ating mga paaralan. Sa kabila ng pagsasabatas nitong tinatawag na Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act o Republic Act number 12080, nananatiling hindi pa rin pala naipatutupad ang pagkuha ng mga school counselor associates dahil sa sinasabing pagkaantala po sa pag-aproba ng kanilang qualification standards. At upang ating mahimay-himay ang naturang usapin ay makakasama na po natin ang chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture, walang iba kundi si Congressman Roman Romulo. Congressman Romulo, hello, welcome po muli dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Yes, magandang araw Ma'am Steph at sa lahat ng nanonood, nakikinig po. Good afternoon po sa ating lahat.
3: Maraming salamat po sa muli niyo pong pagsama dito sa aming munting programa. So, Congressman Romulo, halos 2 taon na nga po no, mula ng maisabatas. Ito nga pong RA number 12080. Bakit po sa tingin po no, ng inyong komite ay nananatiling mabagal pa rin po ang implementasyon na ito tulad ng aking nabanggit kanina, particular po sa pagkuha nitong school counselor associates?
4: Sa totoo, Steph, ano, tinanong rin po namin yan sa committee meeting kasi nasayangan kami, nakagawa na tayo ng batas na sa GAA para sa taon na ito ay naglaan po ang Congress pati ang Presidente ng mga 10,000 items. Pero since meron mga new items, may mga new position, ang ginawa ng DepEd ay dinaan po siyempre para approval ng Civil Service Commission. Ang sabi sa amin, noong November 2025, ay sinabit na po nila sa Civil Service Commission. Pero ang sabi naman sa atin ngayon ng Civil Service Commission, nasa deliberation portion sila sa civil service. Kaya kung merong delay na nangyayari, ay dito po sa deliberations ng Civil Service Commission. Sayang po yung batas, sayang po yung items na ginawang available para 10,000 po yun, 10,000 items para matulungan po yung ating mga mag-aaral, ating teaching and non-teaching personnel. Pero hinihikayat nga natin during the meeting ang representante ng Civil Service Commission na kung maaari ay ma-deliberate na nila para malaman natin kung ano pa ang kailangan bago para maibigay na ng DBM yung items.
3: Congressman Romulo, given yung nangyaring school shooting po no sa Tacloban City, gaano po kalaki yung epekto nitong ang delay sa pagkuha po ng mga school counselor associates sa kasalukuyang sitwasyon ng kalusugang pangkaisipan, yung suporta po para doon sa ating mga eskwelahan?
4: Actually, Ma'am Steph, mahirap talagang, again, yung may direct causality o correlation, yung pagkuha, lalo na sa Tacloban incident. Pero ang ang tingin ko, moving forward, makakatulong po ito. Kasi kung, of course, hindi pa Ma'am Steph tapos yung investigation, at least wala pang final report. Pero sa lumalabas na mga reports naman, unofficial man yun, ay na-attribute yan. Sabi nung iba, baka na bully raw. Sabi nung iba ay na-impluwensyahan raw nung nihilistic ideas po. Either of the two po, ibig sabihin merong mental wellness challenge. Eh yun po yung dapat makakatulong ng ating mga guidance counselors, ang ating psychologists at ang ating mga school guidance associates. Diyan po sila makakatulong. Kaya moving forward na lang po, sinasabi nga natin nung last committee meeting, sana soon enough ay either ma-approve na ng Civil Service Commission yung qualification standards o sabihan na nila po ang DepEd kung ano pa yung gusto nilang information para ma-forward na sa DBM at maka-release na ng items. At ang DepEd ay makasimula na po na makapag-hire ng mga eksperto sa mental wellness challenges.
3: At kanina nabanggit na nga po itong 10,000 na SCAs supposedly na kumbaga napaglaanan na po sila ng funds for this year. Ano po kaya no sa inyong pananaw ang magiging implikasyon kung hindi pa rin magagamit agad po no itong pondo na ito?
4: Well, sa totoo no, Ma'am Steph, sayang kasi alam natin hindi naman sayang dahil sa items, pero mas sayang dahil alam po natin, itong Tacloban incident is just one. Isa lang po siya sa medyo lumalabas na maraming insidente ng school violence, ng bullying, na lahat po ay refleksyon na may mental wellness issue sa ating mga paaralan. Hindi pa nga po ito sa totoo po, no? Hindi, lahat itong mga nare-report so far, puro estudyante. Pero under the law, dapat covered rin yung ating teaching and non-teaching personnel. So sayang po talaga yung pagkakataon na ma-address itong mental wellness challenges, makapagbigay ng mga eksperto sa ating mga paaralan para mabigyan ng tamang gabay. Kasi sa totoo, kailangan po talaga ng tamang gabay. At ito nga po yung solusyon sa school-based na mga mental wellness challenges.
3: And given all of that po, Congressman Romulo, sa pananaw po ba ng sa pananaw po no, mula sa pananaw ng House Committee on Basic Education and Culture, gaano na po kasapat ang koordinasyon sa pagitan po no ng DepEd, ng CSC at maging ng DBM upang maisulong na nga po ang implementasyon nitong RA 12080?
4: Well, tungkol po dun sa qualification standards, nasabi naman po sa atin ng Department of Education, November 2025 pa po nila sinubmit. So more or less po, kung bibilangin nyo po, umaabot na 7-8 months na po. Kaya sa totoo, talagang hinihikahit na lang po natin talaga ang Civil Service Commission, pasensya na po, na kung pwede ma-deliberate na nila. Kasi hinihintay lang naman po ng DepEd yan sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Siguro ang DepEd ang isa sa pinaka naghihintay nito kasi alam nila na mayroong mga mental wellness challenges katulad po sa yung Tacloban incident na kwento po sa atin nung huling committee meeting ng Department of Education. Sa totoo po no, kahit yung complement ng eskwelahan, yung principal, sa totoo po nagulat, medyo in the state of shock rin po Talagang so talagang nangangail sa lahat ng ayan siya ng gobyerno, siguro naghihintay ng approval po ng QS, ayan, Department of Education. Kaya talagang sana ay ma-deliberate na nung CSC ito.
3: At Congressman Romulo, sa gitna po no ng mataas na, kasi meron pong mataas na student loan o ng sahod, ang pang-araw-araw po na pamumuhay ng isang manggagawang Pilipino, lalo na sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo na mabilihin tulad ng inyo pong nabanggit kanina.
5: Ayun, sa sistema kasi ng pasahod at ng sistema ng world of work dito sa Pilipinas, isang kahit isang tukha tayo. Yung mga manggagawa sa atin ay karamihan sa binabayaran ng per day at sa kontrata nila, nakalagay pa na no work, no pay. So ibig sabihin yung pang-araw-araw na sahod ay talagang mahalaga para sa bawat manggagawa dahil ayun yung tumutugon dun sa pang-araw-araw na pangangailangan mula

sa pagkain, mula sa babayaran ng mga bills, mula sa mga pagbibigay ng baon sa aming mga anak, sa aming mga kapatid, sa aming mga pinapaaral na mga estudyante. Kaya yung pagtaas talaga ng arawang sahod ay ano talaga, makabuluhan para sa amin, sa aming mga manggagawa. Bukod pa doon, maraming nagtataka din kung bakit ang BPO ay sumasali sa mga ganitong mga panawagan, o kung bakit merong panawagan ang BN Pilipinas para sa 1,200 daily living wage. Ang katotohanan po sa BPO, o yung kalakhan percentage ng BPO companies dito, ay call center work talaga. At sa mga call center agents natin dyan, tayo binabayaran per hour. Lumalabas na lang talaga sa ating mga payslip na tayo ay binabayaran daily. So, yung ating mga sahod na ino-offer nila mula early 2000s at hanggang ngayon ay kadikit na doon sa minimum wage dito sa NCR. Sa NCR pa lang. At mas bumababa pa sa mga rehiyon, sa iba't ibang mga probinsya. At yung kadalasan pa nga, pag tinatanong pa yung mga baguhan, yung mga newbies natin tinatawag, yung ino-offer sa kanilang mga basic salary ay below minimum wage na. At ang pangkonsuelo na lang, o panapal na lang dun sa para mapataas yung aming mga sahod, ay yung mga allowances na hindi naman nakadikit sa aming mga kontrata talaga. Kaya yung panawagan ng BIN, yung basic salary ang itaas. Ang basic salary yung itaas sa level na 36,000 entry level. Ngayon, ang inaaral ng mga eksperto, at sabi na rin ng mula sa kanilang pag-aaral ng Ibon Foundation, na ang kailangan ay

0: Andrada na Department Manager for Corporate Planning and Management ng NFA, mayroon ng kabuang pondo na 184.2 million pesos para sa proyekto at ang 124.4 million pesos nito ay mula sa Japan International Cooperation Agency o JICA, habang ang 59.8 million pesos ay mula sa gobyerno ng Pilipinas. Sinabi ni Dr. Andrada sa panayam nito sa Radyo Pilipinas World Service na makatutulong ang modernisasyon ng kanilang mga pasilidad sa mga magsasaka dahil mas matitiyak na aniyan nito ang kanilang pagsusuri sa kalidad ng mga palay na ibinebenta ng naaayon sa local at international standards. Dagdag pa ng opisyal, sa pamagitan nito masisiguro ng mga magsasaka na hindi sila inaagrabyado ng mga mamili dahil makikita nila na aktual na sinuri ang kanilang produkto gamit ang makabagong kagamitan.
1: Aming pong palalakasin ang aming mga laboratorio sa buong Pilipinas, pero sa ngayon po, dahil limitado lang po yung aming hinihinging grant sa Government of Japan, sabi nga nyo po is mga around 124 million po yung balak na ibigay ng gobyerno, at sa amin po yung mga around 60 million. So ano po yan, masusing pinag-aaralan pa po, pero malaki na po yung aming chance siguro na maisakatuparan namin yung aming hangarin. Makakatulong po siya indirectly sa mga farmers dahil po mas tiyak po yung aming pagsusuri sa kalidad ayon sa pamantayan, local na pamantayan at pandaigdigang pamantayan or local or international standards, pag aming pong sinuri ang kanilang mga palay. Mm-hmm. So hindi na sila magre-reklamo na hindi po kagaya, di ba sa traders ay kinakagat-kagat lang, walang masusim. Samantalang sa gobyerno po ay talagang dumadaan po sa science-based na pagsusuri.
0: Si Dr. Mario G. Andrada, Department Manager for Corporate Planning and Management ng National Food Authority o NFA.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, pagbaba sa critical level ng tubig sa Angat Dam di dapat ika-alarma sa ngayon. Ayon yan mismo sa PAGASA. Ang kabuong ulat ihahatid sa atin ni Quincy Kahilig.
3: Nagpapatuloy ang pagbaba ng antas ng tubig sa Angat Dam batay sa obserbasyon ng PAGASA. Ayon sa datos ng ahensya, nakapagtala ito ng 159.90 meters ngayong Miyerkules, July 1. Mas mababa ito ng 5 sentimetro kumpara kahapon at nasa below critical low level na. Ang Angat Dam ang pangunahing pinagmumulan ng tubig ng Metro Manila at mahigit kumulang 90% ng water supply para sa mga kabahayan at establishmento ay galing dito. Ito rin ang nagsusupply ng irigasyon sa mahigit 20,000 na hektarya ng sakahan sa Bulacan at Pampanga at nagbibigay ng karagdagang 200 megawatts ng kuryente sa Luzon Grid. Pero ayon sa PAGASA, hindi pa dapat ikabahala ang kasalukuyang antas ng tubig sa dam. Inaasahan kasi ng ahensya na makakabawi ang water level ng Angat sa mga susunod na buwan dahil sa mga inaasahang pag-ulan. Narito ang paliwanag ni PAGASA Assistant Weather Services Chief Annalisa Solis.
4: Ngayon po, huwag muna tayong mag-alala kasi makaka-recover pa po yung Angat. Kasi historically, ang recovery po ng Angat is during July, August, September at lalo na po during Amihan. Nagre-recover pa rin po ang Angat kapag October, kapag Amihan season.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, tayo didiretso na sa bugso ng ating mga regional news.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon, Food Security Sentro ng Pulong ng Municipal Nutrition Committee sa bayan ng Bayambang, Pangasinan. Narito ang ulat ni Sara Kayabyab mula sa Dagupan.
5: Kinabiskag na lokal na gobyerno na Bayambang Jadluyaga Pangasinan so kampanya sumpad malnutrisyon tang pangitulak na food security laga na second quarter meeting na Municipal Nutrition Committee sa Municipal Nutrition Action Office so ang iorganisa na sayan meeting ya inatindian na saray miyembro na Municipal Nutrition Committee kaiba irepresentante na Department of Education Barangay Nutrition Workers tananduruman lokala opisina na gobyerno sa manunan tema na meeting at sa pamabiskag na food security at interior baloy, dyan pa na maglay na pamalaknab na kapag gardens at pitomplo tampituran barangay tansay pangilitnag na vertical o hydroponic gardens dyan bunag na sari barangay hall. Sa igatman na sign inisyatiba at pian na palaknab so pakagamor na sari pamilya na ligtas magunap tan masustansya na akan bilang kabiyangan na tuloy-tuloy ya pansasagpot na lokal ang gobyerno pinabawasan so kaso ng malnutrisyon at komunidad. Natungtongmat at meeting iray ni Paaksab ya programa na nanduruman miyembro na MNC ni Paakar at Nutrition para ununan quarter na 2026. Untanmat at saray akaschedule ya programa tan aktibidad para untumbok iran bulan. Ni itermat iray update ni Paakar at pangipaksab na Operation Timbang Plus tan arumniran manunang programa at silong na Municipal Nutrition Action Plan 2026. Manlalapod Dagupan City, Sara Kayabyab para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Sara Kayabyab mula sa Dagupan. Puntahan naman natin ang Bontok, pamahalaang panlalawigan ng Mountain Province, patuloy ang paglalaan ng insentibo para sa mga centenarian. Ang kabuong ulat ihahati naman sa atin ni Donna Kawisbalyo.
6: Agtultuloy ti panangipaay ti provincial government ti Mountain Province, babaan ti Provincial Social Welfare and Development Office wenno PSWDO it insentibo ken panang monitor kadagiti centenarian ditoy probinsya kaspaset ti panang bigbig ken panang ipateg kadagiti umili a nakadanon iti edad asangagasot sigon iti opisina tallo nga centenarian ti naka-schedule a makaawat iti cash incentive nga gatad iti 50,000 pesos. Dua kadakwada ti taga-Baoko ken maipaay daytoy nga insentibo iti bulan ti Hulyo. Kastamat nga maysa centenarian igenatonin tinang-awat iti insentibo na idikalman. Direkta a maited kadagiti benepisyaryo ti nasao nga cash incentive iti pagtaenganda tapno saanen a masapol nga agbiyahe ken maliklikan ti anyaman a paggad iti salunat da. Agtultuloy mo at tibinulan a panagbisita dagiti empleyado ti PSWDO kadagiti centenarian tapno masigurado ti agtultuloy a suporta ken panang monitor iti kasasaad da. Manipod dito'y DZRA Bontok, siyak ni Donna Kawisbalyo para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Donna Kawisbalyo mula sa Bontok. Punta naman tayo sa Tabuk. Mga nanalong atleta sa 2026 National at International Competitions kinilala at pinarangalan ng Tabuk City LGU. Ang detalye na balita ihahatin naman sa atin ni Renzi Joaquin.
7: Agtultuloy ti panang suporta ken panang bigbig ti City LGU Tabuk kadagiti agtutubo nga atleta ang nagbaligi ti national ken international competition. Daytoy ti inpakamo ni City Mayor Darwin Estranyero, kabayatan iti formal nga panakabigbig dagiti nagbaligi ng atleta iti rayte nga tawen. Karaman ditoy da Laurent Briel Balog, Gianni Algin Celestino, ken Nathaniel Delano Jr., kalpasan nga nakagunod da iti gold medal, iti Kabibo Banhak UCI Mountain Bike International Competition daytoy nga Hunyo sa Jai Surigao del Norte. Nabigbig mat na Dick Sacking Jr. ken Salco Osmundo Velik kas first placers, Wakan Tagure second placer ken Ralph Eman Liwaliw nga quarter finalist tinaangay nga first Muay Thai School World Championships daytoy matlaeng nga bulan sa Jai Kuala Lumpur, Malaysia. Karaman nga napadayawan iti wushu athlete, kickboxer, kan mixed martial arts fighter nga ni Jean Claude Saklag gapo iti panangabak na iti ASEAN Mixed Martial Arts Championship sa jay Uzbekistan dati napalabas nga Mayo agdama nga tawen. Manipod DZRK Tabuk City, Ren Sir Joaquin ang ipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dakoy naman natin ang Lucena, 25 motorized fishing boats mula sa Dole tinanggap ng mga mangingisda sa lalawigan ng Quezon. Ang kabuang ulat ihati naman sa atin ni Mara Grezula.
8: Tumanggap ng kabuuang 25 na motorized fishing boats ang mga mangingisda sa lalawigan ng Quezon mula sa Dole Quezon sa ilalim ng Dole Assisted Livelihood Project. Ayon sa pabatid ng tanggapan, 12 bangka ang tinanggap ng mga benepisyaryo sa bayan ng San Francisco, habang 3 bangka ang personal na ipinagkaloob sa mga benepisyaryo sa Atimonan. Tumanggap din ang tigi-isang motorized fishing boat ang 10 mangingisda sa barangay Dalahican, Lucena City. Layunin ng pamamahagi ng motorized fishing boats na mapanakas ang kabuhayan ng mga benepisyaryong mangingisda at mapataas ang kanilang kakayahang kumita. Ayon sa Dole Quezon, ang programa ay kaugnay ng nakaraang pahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino tungkol sa mga sakripisyo at tulong ng mga mangingisda sa kani-kanilang pamilya at komunidad. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Grezula para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Mara Grezula mula sa Lucena. Dadako naman tayo sa Palawan, Satellite Office ng Bureau of Fire Protection sa SM City, Puerto Princesa, formal nang binuksan. Ang detalye, ihahatid sa atin ni Lizelle Pilapil.
9: Formal din ng abrihan ang Satellite Office ang Bureau of Fire Protection o BFP sa SM City, Puerto Princesa ngayong natinderan ang perak ka mga personalidad alin sa BFP ig iba pang ahensya iyang gobyerno. Ing sasarigan nga paagi sa ing abrihan nga opisina ay mamaimbong mas madali rin para sa mga tao sa syudad ang pagpapakinabang sa mga serbisyong ipapabot iyang BFP sa mga aga-kaministeran idya. Labirinda ingid ang mga negosyo nga aga-kaministeran ni sertipiko alin sa nasambit nga opisina. Sigon kay SFO1 Paolo Lumanang, magiging sentro ra diya iang fire safety awareness para sa publiko, labirinda ingid sa mga aga-kairistar sa syudad. Alindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, dia si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Lizelle Pilapil mula sa Palawan. Punta naman natin ang Kabisayaan. Summer na kibahagi sa National Executive Session para sa Climate at Disaster Resilience. Narito si Suzette Pretensio para sa balita mula sa Kalbayog.
10: Nakigbahin ang probinsya sa Samar sa Bridging Leadership for Climate and Disaster Resilience Executive Session Part 2, kaupod ang iba pa nga mga provincial governors tikang sa bugos nga nasod. Ginpresentar ni Governor Shari Antan ang Samar sa nasabing aktibidad nga nagtutuyo mapakusog ang liderato sa mga probinsya sa pag-atubang sa climate nga disaster challenges. Durante sa session, nagbahin ang mga gobernador sa era resilience visions, mga kakurian ng mga estratehiya para makahimo sa mas talwas, marigon ng sustainable ng mga komunidad. Para sa summer, ang kadasig, diri lang nakapokus sa disaster preparedness, kundi pati sa paghatag kusog sa mga komunidad, pagpanalipod sa panginabuhi, ng pagsiguro sa sustainable development para sa masunod nga henerasyon. Pinaagi sa partisipasyon sa summer sa executive session, ginpapakita sa probinsya ang padayon nga commitment sini nga mag-andam, magplano, ngan magpatuman sa mga programa para sa mas madasig nga katawhan ng komunidad. Matikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Kalbayog. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao, kauna-unahang Digital Freelancers Forum, ginanap sa lungsod ng Pislig o ng lungsod ng Bislig, Surigao del Sur. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag.
11: Gipangunahan sa kagamanang lokal sa Dakbayan sa Bisliga, Surigao del Sur, kabag ang Department of Information and Communications Technology o DICT Karga, ang malampusong pagpahigayon sa 11th Bislig Digital Freelancers Forum 2026. Gipahigayon kini dito sa Bislig Convention Center sa Barangay Santa Cruz, sakop sa mga syudad. Among kalihukan nagtigom sa mga online freelancers, mga aspiring digital professionals o mga miyembro sa local digital workforce aron magkonektar, magkaton o masayod sa mga oportunidad sa nagkadakong digital economy. Naglangkob ang mga forum sa mga diskusyon bahin sa digital skills, freelancing o mga online career opportunities nga naghatag sa mga partisipante o mahinundanong kahibalo o higayon nga makakonektar sa uban o networking opportunities. Pinaagi sa mga inisyatiba ang sama niini, ang kagamhanang lokal nagpalig-on pag-usab sa ilang tinguha nga mahatagan og gahom ang lokal nga mga talento sa digital, ipasiugda ang manuntarong panginabuhi og ipromote ang syudad isip usa ka competitive og technology driven nga komunidad. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandaga, kini sa Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dadako naman tayo sa Jolo, Mayor ng Haji Panglima Tahil, inilarawang malaking tulong sa Sulu ang bawat bayan makikinabang program. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Nurida Salip Julkiram.
12: Hambog kay Muhammad Mustafa S. Burhane, Mayul sin Island Municipality sin Haji Panglima Tahil, ang putag siya Mayul Halupa Sugin Himagdir, launching sin bawat bayan makikinabang sin atlawis ninya o na paguhanan ni President Ferdinand Marcos Jr. Kaya bagya hiniin kakuyuhan niya pagbisita sin President Ivan Beta, sina malagu ina karahan, sina mga tatawangan para ayat sin Lupa Suga, lambod na inha sa kupan niya. Away tapas si Mayor, 5 barangay HPT in Katulong palan habamaan sin program doang gatos ngay bu pondo. Hal ka ini ang gatos ngay bu ina presidential scholar banghain lima at tiap-tiap barangay ina piun karihilan. Malagoy ni tawang habay tapahiburahan aula na ang mga kabataan na minmaray na makatanggus sin pag-iskul nila. Labi rin hini lamod day sabsya si Baxi ha turnover sin mga pagkukus hapag bisita sin president pa headquarters sin Regional Mobile Force Battalion 9B. Day nga RP Halo na dito sa Lipchulkiram para harap Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salip Julkira mula sa Jolo. Puntahan naman natin ang Iligan. 177 riders mula sa iba't ibang probinsya sumabak sa Mindanao-wide Motocross Challenge ng Lanao del Norte. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Alwidad Bashir.
13: Miabot sa 177 ka mga rider gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao ang mitambong sa Mindanao-wide Motocross Challenge nga gipahigayon sa MCC Racetrack ni adtong June 27 to 28 karong tuiga 2026. Isip kabahin sa kasaulugan sa ika-67 nga araw ng Lanao del Norte. Ang maong kalihukan nag-iusa sa mga lumbag gikan sa 6 years old paubos nga kategorya hangtod sa mga veteranong rider nga mo'y usa sa pinakadakong kalihukan sa motocross sa lalawigan. Naglumba ang mga partisipante sa nagkadaiyang klase sa kompetisyon ding mitambong ang mga rider nga adunay laing-laing pangidaron o kasinatian. Gipakita usab niini ang pagdayon nga abilidad sa Lanao del Norte sa pag-host sa dakong motocross events. Sa iyang mensahe ngadto sa mga rider o bisita, gipasiugda ni Governor Muhammad Khalid Gibran sa Dimapuro ang tumong sa probinsya nga mas mapalikon pa ang Lanao del Norte isip sa una sa pinakadako o nindot nga destinasyon sa motocross sa nasod. Matud pa sa gobernador, naglaom sila nga magpamatud-an pag-usab sa tibuok nasod nga ang Llano del Norte. Dili lamang yuta puno sa katahum o kadagaya, kundili muhimo usab nga maila isip motocross capital of the Philippines. Nagpasalamat usab si Gobernador Dimapora sa padayon nga suporta sa mga rider, o giaghat silang magpadayon sa ilang mga sugyot aron mas mapalambo pa ang umaabot nga mga lumba sa MCC racetrack. Matud pa niya, dili mahimo ang maong kalihukan kung walay suporta sa mga rider. Og isip mga host, andam ang Kapitolyo sa probinsya sa pagtuman sa mga kausaban nga makatabang arong muhimong mas malinaw og mas maayong kasinatian ng motocross racing sa Mindanao Civic Center. Ang dakong nga pagtambong sa mga rider gikan sa tulo ka dakong isla sa nasod nagpakita sa nagkadako nga pag-ila sa maong kompetisyon og nagpalig-on sa papel sa Llano del Norte isip usa sa angay na venue alang sa regional og nasyonal nga mga lumba sa motocross. Mula sa Iligan City, ako si Alvidel Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At inyong napakinggan ang ulat ni Alvidel Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Sa puntong ito ay ating bibigyang muna ng daan ang Malacañang press briefing na pinangunahan ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Narito na po ang naturang pulong balitaan.
14: Palace Press Officer Undersecretary Claire.
15: Magandang araw, Malacañang Press Corps. Nakakadurog puso. Iyan ang naramdaman ni Pangulong Marcos Jr. sa pangyayari sa Tacloban kung saan may mga kabataan na nagbuwis ng buhay para masagip ang ibang kamag-aral. Mga kabataan ang nabibiktima at mga kabataan din ang nambiktima. Walang katumbas ang buhay ng isang tao. Pinapahalagahan ng Pangulo ang bawat buhay ng ating mga kababayan. Hindi man maibabalik ang buhay na nawala, hatid ng Pangulo ang lubos na pakikiramay at mahigit 1 million pesos na tulong pinansyal ang ipinaaabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamilya ng mga nasawi at nasugatang estudyante sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Ayon sa tanggapan ng Pangulo, makakatanggap ng tig 150,000 pesos ang pamilya ng tatlong nasawing estudyante at tig 50,000 pesos naman para sa 18 estudyanteng sugatan sa pamamaril. Iba pa ito sa naunang tulong na ipinabot ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kagaya ng Department of Social Welfare and Development, sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian at ng Department of Education sa pamumuno ni Secretary Sonny Angara. Maliban sa mga ito ay pinalakas na rin ng DepEd ang mga safety policies sa mga paaralan kasama ang paglalagay ng metal detectors, mga CCTV cameras at mga pinaigting na pakikipag-ugnayan sa mga magulang at barangay. Nadinig rin ng Pangulo ang hiling ng mga magulang ng mga kabataang nasawi na huwag lang sa DSWD manatili ang mga namaril na minor de edad. Nais nating ipaliwanag na ang pagdala sa pangangalaga ng DSWD ang mga minor de edad na nakagawa ng krimen ay sa DSWD facilities dadalhin para sa kanilang reformation at rehabilitation at hindi sa regular na kulungan para sa mga adult. Ang intervention na ito ang pinapatupad ng batas para sa mga children in conflict with the law. Pero sisiguruhin ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na makakamit ninyo ang hustisya.
16: May mga buhay na nawala at madami ang nasaktan sa isang nakagigimbal na insidente na pamamaril sa loob ng paaralan na kinasasangkutan ng mga estudyante. Kailangan maprotektahan ang ating mga kabataan. Maprotektahan laban sa karahasan. Maprotektahan laban sa kapabayaan. Maprotektahan laban sa panganib. At maprotektahan laban sa mga tahimik at pinagdaraanan at pasaning dinadala ng marami sa kanila. Kaya naman, inatasan ko ang ating mga ahensya sa edukasyon, kapulisan, kalusugan
17: at lokal na pamahalaan na higit pang palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa buong bansa.
15: Kontrobersyal na larong Gorbox, tinanggal na sa ilang gaming platforms. Una lang nagsabi ang Pangulo na tutor siya sa mga marahas na gaming apps, lalo na sa mga murang edad ng mga kabataan. Kahapon ay inanunsyo ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na wala na ang nasabing laro sa Google Play Store at Steam matapos ang masusing pakikipag-ugnayan ng gobyerno. Sa tulong ng restriction, hindi na maaaring i-download at laruin ang Gorbox sa Pilipinas kahit ang mga users na nakapag-download nito bago maging epektibo ang restriction ay hindi na rin maa-access ang laro. Ikinalugod naman ng DICT ang mabilis na aksyon ng Google at Steam na makipagtulungan sa pamahalaan upang isulong ang mas ligtas na online environment para sa mga kabataan. Matatandaan na noong June 23 ay inanunsyo ng CICC ang temporary ban ng Gorbox matapos mapag-alaman sa imbestigasyon ng mga otoridad na isang masugid na malalaro ng nasabing online game ang isa sa mga suspect sa naganap na school shooting sa Tacloban.

Nabala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw upang masiguro ang kapakanan ng taumbayan at mapanatili ang kapakanan at kaayusan ng bansa. Kaninang umaga, pinangunahan ng Pangulo ang 79th founding anniversary ng Philippine Air Force sa Pasay City. Ang kanyang sa kanyang talumpati, hinikayat ng Pangulo ang lahat ng kasapi ng PAF na ipagpatuloy ang pagiging profesional, disiplinado at tapat sa kanilang tungkulin na pagtatanggol sa sambayanan at sa demokratikong institusyon ng bansa. Pinarangalan ng Pangulo ang mga natatanging miyembro ng PAF at kinikilala ang malaking sakripisyo at suporta ng kanilang mga pamilya. Kinikilala rin ng Pangulo ang mahalagang papel ng hukbong himpapawid sa pagtatanggol sa bansa, pagtulong sa panahon ng kalamidad at pagsusulong ng kapayapaan at seguridad. Binigyang halaga ng Pangulo ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa modernisasyon ng PAF sa pamamagitan ng pagbili ng bagong kagamitan, pagpapahusay ng pagsasanay at pag-aalaga sa kapakanan at kalusugan ng pangkaisipan ng ating airmen at airwomen. Sa huli ay binigyan diin ng Pangulo na ang tunay na lakas ng PAF ay nakasalalay sa dedikasyon, integridad at tiwalang ibinibigay ng sambayan ng Pilipino sa mga nagsisilbi dito habang sama-sama isinusulong ang isang ligtas, matatag at handang bagong Pilipinas.

0: at maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang tanong po mula kay Ann Soberano Bombo Radio.
2: Yusek, good afternoon. Yusek, ano po ang reaksyon ng Malacañang sa naging pahayag ni Senator Aimee Marcos na ang administrasyon ay tulog at lasing sa kapangyarihan at tila nawawala na po yung focus ng administration sa mga mahahalagang issue?
0: Napanood po natin mismo, personal, ang nasabing pagsasalita at pagtatalumpati ni Senator Aimee Marcos sa INC rally kagabi. At ito po ang komento ng PCO bilang kumakalaban at lumalaban sa fake news. Namutawi kay Senator Aimee Marcos ang mga salitang magpapaigting ng galit sa gobyerno. Ang paninira sa Pangulo at sa gobyernong ito. Nakakaawa. Nakakaawa ang mga obstructionist na tulad ng isang senadora. Nagre-rely, gumagamit ng fake news para makapanira lamang at para maikalat ang mga ganitong klaseng maling impormasyon. Pero mas nakakaawa ang mga taong pumalakpak habang nakikinig kay Senator Aimee Marcos. Dahil malamang, hindi nila alam na ang mga sinasabi ni Senator Aimee Marcos ay mga kwentong walang basihan. Nakakaawa dahil malamang ay hindi nila alam na sila ay ginagawa lamang mangmang. Sinabi natin na nadinig natin ang kanyang mga sinabi. Ang unang-una yung bilanggit ay wala daw pakialam ang gobyernong ito. At may binanggit pa siya tungkol sa paggamit ng illegal na droga ang gobyernong ito. Pero ang tanong natin, ngayon ay napaka sigasig ni Senator Aimee Marcos na manira sa gobyerno. Samantalang 2019 siya ay senadora na. 2016 siya naman yata ay gobernador. At kilala naman niya ang dating Pangulong Duterte. Nalaman din naman niya na nang umamin ang dating Pangulong Duterte sa paggamit ng illegal na droga. Pinaghandaan po natin talaga ito para maipakita natin kung sino ba talaga ang gumagamit ng illegal na droga sa panahon na siya ay Pangulo na. Pero sa mga pag-amin na ito ni dating Pangulong Duterte, tumahimik siya at wala siyang anumang pintas. Maliban pa dyan, bakit natin sinasabi na walang basihan ang kanyang mga sinasabi? Dahil pinag-iigting niya ang galit sa mga farmers at mga mangingisda na mga kababayan natin at sinasabing walang tulong na pinapaabot ang gobyerno. Hindi natin alam kung Senator Aimee ay bulag, nagbubulag-bulagan o talagang pinipikit lamang niya ang mata niya sa katotohanan para magamit siya sa paninira sa gobyerno ito. Marami na po ang naipaabot na tulong ang ating gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at sa mga mangisda. Ilan lamang ito sa ibibigay ko sa inyo na mga ebidensya. June 30, 2026, 186 Pangasinan Fisher Folk received livelihood grants. Bago lamang po ito. So nakakataka kung bakit hindi po yata updated si Senator Aimee Marcos sa mga pangyayari, sa mga programa ng gobyerno. At April 12, 2026, PBBM strengthens support for farmers and fisher folk. So ano po ang kanyang basihan sa pagsasabing hindi tumutulong ang gobyerno sa mga magsasaka at sa mga mangisda natin? At ito pa po, June 12, 2026, PBBM Food Assistance Program reaches 703 Camiguin Farmers, Fisher Folk. So hindi po ba mas nakakaawa ang mga taong nakikinig sa kanya? Dahil kung hindi magkakaroon ng pagsusuri ang mga nakikinig ay talagang mananatili silang mangmang sa katotohanan. At mayroon pa po siyang nasabi patungkol sa nakukunwaring hindi nakikita ang sambuntong na ebidensya ang dose-dose ng testigo, itong baha at flood control na lulunod sa atin lahat. 2019, naging senadora si Senator Amy Marcos. 2020, uulitin natin. Umamin si dating Pangulong Duterte na marami siyang ghost projects. 2018, nagsabi si Congressman Andaya na maraming flood control projects na hindi maayos. Nasaan siya? Nagpa-imbestiga ba siya? So, ang nakaka lamang, bakit nung panahon kaya ni dating Pangulong Duterte, siya ay nanahimik at ngayon lamang siya nag-iingay habang ang kanyang kapatid, si Pangulong Marcos Jr., ay masigasig na mapanagot ang dapat na mapanagot.
2: Ang follow-up, may batayan ba o naniniwala po ba kayo na ito ay may bahid ng politika?
0: Obviously, halatang halata. Alam naman natin kung sino ang kanyang ipinagtatanggol at sino ba ang nais niyang hindi na sana mailagay sa isang paglilitis.
1: Follow-up question po, Ivy Reyes, Billionaire.
3: Hi, Yusek. Good afternoon. Yusek, you said so yourself that the senator's speech has grave impact against the government at NBI po yung in charge sa pag-hold accountable ng mga nagpapakalat ng fake news. But does Malacanang think it's high time for Senator Marcos to be held accountable for spreading disinformation?
0: Hindi lang ito pagkakalat ng fake news. Paghahasik nga ng puot sa ating mga kababayan. At ano ba ang nais nilang mangyari? Noon pa naman niya nais umalis sa posisyon ang Pangulo. Para, for what? Para iluklok ang kanyang kaibigan, ang Vice Presidente. Hindi lang ito simpleng paninira. Hindi ito simpleng pagbibigay at pagkakalat ng fake news. Paghahasik ito ng puot. Hindi mag-uutos ang Pangulo na imbestigan ang kanyang kapatid. Nasa authority na yan, kung kinakailangan imbestigahan si Senator Amy Marcos. Hindi po tayo mag-uutos. Obligasyon po nila mag-imbestiga.
3: At may reaction po ba ang Pangulo? Narinig po ba niya yung sinabi ng kapatid niya?
0: Hindi ko pa nakausap ang Pangulo patungkol dyan, but definitely alam niya to dahil updated naman ang Pangulo sa mga nangyayari sa kapaligiran. Kaya nga ang aking sinabi, ito ang komento ng PCO bilang lumalaban sa fake news.
1: Next question po, Tuesday New, DZWB.
4: Hi, Yusek. May mga kumakalat po sa social media na nagbababala sa posibleng paglusob di umano nung mga nagpoprotesta sa Campo Aguinaldo, Campo Crame, kahit dito daw sa Malacanang. Hindi po ba ito cause for alarm sa ating pamahalaan o ni Pangulong Marcos, lalo pa at paalis siya ngayon mamayang gabi?
0: Ito po yung nakarating na. At kung ito man ay isang chismis, isang pananakot, hindi naman po ito isa sa baliwala lamang ng mga otoridad natin. Pero ang tanong, sino ba yung lulusob? Sino sa mga nagpoprotesta? Hindi naman po siguro. At ayaw naming paniwalaan na ang miyembro ng INC. No? Hindi namin paniniwalaan na miyembro ng INC ang siyang gagawa nito. Dahil sabi nga natin, ginagalang natin ang integridad, ang liderato ng INC. Hindi naman siguro ang purpose ng kanilang protesta ay mag-destabilize.
4: Follow-up lang po, ma'am. May direktiba po ba si Presidente hinggil sa bagay na ito sa ating mga otoridad? Sapagkat may iba rin pong grupo na nanghihikayat sa publiko na magsagawa ng sarili nilang mga protesta to the point na nagpapahiwatig ng pag-aaklas laban sa gobyerno. Hindi po ba ito nakikitaan ng Malacanang ng akto ng sedisyon?
0: Kaya nga po sa ngayon, ang pakiusap po natin sa liderato ng INC, maging maingat din po sila at baka sila ay magamit ng ibang mga tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. Dahil alam natin ang INC ay hindi yan ang hinihimok sa taong bayan. But matagal naman na po na may nagnanais patalsikin ang Pangulo sa gobyerno, sa posisyon. So, hindi ito bago. So, handa naman po ang gobyerno para dyan.
2: Salamat.
1: Next question po, Maricel Halili, TV5.
5: Good afternoon po, Yusek. Yusek, since the rally in EDSA is still ongoing, may we know what were the considerations of the president when he decided to push through with his visit to Canada?
0: Naniniwala po kasi, muli, naniniwala po ang Pangulo sa liderato ng INC na sila ay nagkaroon ng rally o sinasabing protesta para itaguyod ang transparency, accountability, at hindi po iyan isasabaliwala ng Pangulo dahil yan din po ang nais ng Pangulo. Kaya nga po siya nagpapaimbestiga dahil kanya pong pinapaigting ang transparency at accountability. So kung ito po ang nais ng INC, matagal na po itong ginagawa ng Pangulo. Pero ang patungkol po siguro kay Senator Marcoleta ay hindi po makakatugon ang Pangulo patungkol dyan dahil iba pong usapin yan at ang kaso naman o ang reklamo na iniharap sa kanya ay hindi naman po hawak ng ehekutibo. Hawak po ito ng ombudsman.
5: So the president does not see any reason to cancel his trip?
0: Kasi matagal na rin po itong nakaschedule at kailangan din po niya magtrabaho. Hindi po kasi siya pwedeng pahintuin lamang na mga bulong-bulungan na merong lulusob sa Malacanang, na merong gagawa ng destabilization. Hindi po magpapahinto ang Pangulo sa kanyang pagtatrabaho para sa taong bayan. Pero iginagalang natin ang liderato ng INC at hindi tayo naniniwala na sila ang magiging nasa likod ng destabilization.
5: And ma'am, what are the gains that we expect to get from the visit of the president?
0: Opo, hiningi ko na po ang mga highlights na mangyayari sa Canada mula sa DFA. At ito po ang maibibigay namin sa ngayon. Unang-una po ang pagbisita po ng Pangulo sa Canada ay para mas paigtingin pa ang magandang relasyon sa bansang Canada. At nanatiling masigla at matatag ang samahan ng Pilipinas at ng Canada. May ilang mga formal frameworks of cooperation at iba't ibang kasunduan ang inaasahang ilalabas sa pagbisita ng Pangulo, lalo na sa mga area ng energy, natural resources, trade and investment, labor and migration, tourism, culture and the arts. Nakatakda rin ang dumalo ang Pangulo sa iba't ibang business meetings at private sector engagement, particular sa pakikipagpulong ng Pangulo sa economic players ng Canada sa larangan ng mining, IT, and business process management, telecommunications, nuclear energy, and financial services. So, ito po ang mga maaaring maganap sa pagpunta ng Pangulo at pagbisita sa bansang Canada.
5: Sorry, last na lang po. Sino po yung makakasama ni Presidente papunta dun sa Canada and who will be the caretakers?
0: Bukas po namin ma-i-announce. Maybe later. Later ko ibibigay sa inyo yung mga caretakers na mabibigyan ng kanilang mandato.
1: Mm-mm. Next question po, Samuel Medinilla, Business Mirror.
6: Good afternoon, ma'am. Ipa-follow up lang po namin, if may decision na po kaya si President Marcos dun sa if he will retain or leave the 50 pesos price cap for imported rice po.
0: Nakipag-ugnayan po tayo sa Department of Agriculture pagdating po dyan dahil nga malapit na po no, ma-lift. No? Pero according to DA, the NPCC or National Price Coordinating Council ay nagrekomenda na po ng extension para sa price cap. Hanggang ngayon po ay inaaral pa po ito ng Pangulo para sa kanyang approval dahil tinitignan ang malapit na anihan sa September. Kaya kinukonsidera din po ito ng Pangulo. At okay, go ahead. Sige.
6: Sige po, ma.
0: Go ahead, Sam. Okay na?
6: Kayo po, ma.
0: Okay, hindi. Okay na ako.
6: Yan lang po. Aside po dun po sa extension ng price cap, may other measures pa po bang kinukonsider yung Marcos administration to stabilize food prices this year amid dun sa expected na high inflation sa second half ng 2026?
0: Actually, nung nagkaroon po ng pagbisita sa bansang Russia, mariin po na iniutos talaga po ng Pangulo sa ahensya, sa DA, na hindi po tayo dapat mawala ng supply ng fertilizers. Although, tumataas ang presyo nito because of the global oil crisis. Pero ang sabi po ng Pangulo ang utos ay hindi po dapat mawalan ng fertilizers para sa ating mga magsasaka. At sa kasalukuyan po, ang gobyerno po ay namimigay ng mga abono at pataba sa ating mga magsasaka dahil planting season na. So, mas mababa ang cost production nila, which will mean lower po ang cost ng palay once harvest season. So, matutuloy rin po ang paggawa ng mga post-harvest facilities and cold storages na makakapagpababa ng food waste natin.
6: Last na lang, ma'am. I-clarify ko lang po. Na-mention po nila na pinag-aaralan pa po ni President yung possible extension ng price cap. Sa ngayon po, ano po yung status ko? Parang ongoing pa rin po bang magte-take effect yung 50 pesos price cap or temporarily lifted po muna siya until makapag-decide si Pangulo dun saan?
0: Hindi po natin naitanong ang magiging sitwasyon na ganyan, pero sa aking pagkakatingin ay hindi na muna hindi siguro hihintayin na matapos yung araw at magkakaroon naman ng desisyon ng Pangulo.
6: Thank you. Thank you po, ma'am.
1: Next question po, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.
7: Yusek, good afternoon po. Yusek, anong nakikita ang win-win solution ng Malacanang para the soonest possible time bumalik na sa normal yung sitwasyon doon sa EDSA?
0: Bago po kasi magkaroon ng win-win solution, ay dapat natin malaman ano ba talaga ang nais ng mga nagpoprotesta. Unang-una po, binanggit ko na kanina, ang gusto nila ay transparency, accountability. Hindi naman po ito bago sa Pangulo at sa administrasyon na ito. Ginagawa na ito bago pa po nangyari ang rally na ito. Kung sabi ko nga, kung patungkol naman po kay Senator Marcoleta, kung nais po ba nilang hindi makasuhan, hindi po ako makakasagot. Kasi may ongoing po na pag-iimbestiga at mahirap i-compromise. Dahil kung iko-compromise to ng ombudsman, mawawalan po ng kredibilidad ang ombudsman. So dapat lamang po natin hayaan ang proseso na umandar at hayaan po natin ang ebidensya ang magsabi kung dapat makasuhan o hindi.
7: Yung po yung second.
1: Follow-up question po, Clay Pardilia, PTV.
8: Good afternoon. The INC rally may extend po until July 3. What are the instructions of the President to the Philippine National Police and MMDA habang wala po siya?
0: Sa ating pagkakaalam ay nabigyan na rin po sila ng permit, pero may mga instructions na dapat silang sundin. Muli, ang Pangulo at ang administrasyon ay hindi kumikitil sa karapatan. Karapatang makapagsalita, karapatan magpahayag ng kanilang mga sentimiento at karapatan na magpulong. Huwag lamang po silang lalagpas at huwag lamang po silang lalabag sa batas. At ang PNP po, ang pinapairal ay maximum tolerance. So huwag po sana nila ring i-provoke ang ating mga miyembro ng kapulisan.
1: Next question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune.
9: Good afternoon po. Ma'am, marami lang po ang nagtataka. Na select...
0: Sino-sino ba nagtataka?
9: Marami po sa over social media, makikita niyo po sa mga comments, di ba, na why Senator Marcoleta? At ito po ang sinisigaw rin ng mga INC members na selective justice. At kamusta na po ang gumugulong bang kaso ni House Speaker Martin Romualdez na isa sa mga inaasahan nilang makasuhan?
0: So, pag sinabi po ba natin selective justice, kasi sinasabi nila mas nauna pa yes. Si Senator Marcoleta, ibig po ba silang sabihin, okay lang na mahuli, basta pwedeng makasuhan? O mas gusto nilang wag na makasuhan?
9: kung sino daw po ang dapat kasuhan na dapat managot, ay dapat ngang managot. Pero po kasi, si dating Representative Saldi ko po kasi, unang binanggit ang pangalan ni dating House Speaker Romualdez. Mm. Pero hanggang ngayon po ay hindi pa po siya nakakasuhan ng non-bailable na plunder.
0: Mm-mm. Okay, ganito po yan. Yung patungkol po kasi kay Senator Marcoleta, hindi naman po niya kasi makakaila na sa kanya po nang galing lahat ang mga admissions. Yung pagtanggap niya ng 75 million pesos. Siya ang gumamit. Siya ang nakinabang, bigay ng tatlo niyang mga kaibigan. At the time, wala pa pong campaign period ng kanyang tinanggap. At the time na tinanggap niya ito, siya ay congressman. Lahat ng ito po ay hindi naman galing sa pag-iimbestiga. Lahat ng ito ay galing sa sarili niyang pag-admit, pagpapatotoo. Kaya po siguro, hindi ko po gustong maging spokesperson ng ombudsman. Dahil meron naman po silang spokesperson. Pero ang makikita lamang dito ay hindi na kailangan pang lumalim ang pag-iimbestiga sa kaso ni Senator Marcoleta. Dahil nandyan na, nalatag na, siya mismo nagbigay ng mga ebidensya laban sa kanya. Hindi po tayo ang abogado ni Senator, or rather ni Speaker Romualdez. Pero kung sinasabi nilang nahuhuli, nadinig po natin mismo si Ombudsman na kinakailangan nilang pagtibayin ang ebidensya laban kay dating Speaker Romualdez. At kung sinasabi nila na nagsalita na si Saldi ko, bilang abogado, kahit magsalita ng ilang beses si Saldi ko, pero wala sa Pilipinas. Hindi niya pinatotohanan. Wala siyang affidavit. Hindi siya natatanong. Hindi po tatayo sa korte ang ganitong klaseng pagsasalita. Kahit po nga may affidavit, gusto ko po itong liwanagin sa lahat ha, kahit may affidavit na ibigay ang isang tao bilang witness sa korte, pero yung tao na yan ay hindi sumipot on the day of the hearing. Mananatili lamang pong hearsay ang kanyang affidavit dahil hindi po magkakaroon ng pagkakataon na siya ay matanong at ma-cross-examine. So ganyan po kahalaga ang affidavit and at the same time, yung presence ng tao para siya ay matanong.
9: Yes po, speaking nga po, si Saldi ko, nasa na po siya at ano po ang latest na report sa inyo, sa Malacanang?
0: Hindi ko pa po natanong.
9: Pero may bibigay niyo po sa mga susunod na araw.
0: Itatanong ko po sa kanila.
9: Thank you po.
1: Huling magtatanong po, Luisa Cabato, Inquirer.net.
10: Good afternoon po, Yusek. Nag-reach out na po ba yung INC directly sa Palace para iparating yung pinaglalaban po nila sa rally? And since may possibility nga po na ma-extend hanggang July 3 yung rally nila, which will result sa more inconvenience sa mga dumadaan sa EDSA and nearby areas, mananawagan ba tayo na itigil na nila itong rally na to?
0: Sa ngayon po ay wala sa ating ipinapahatid na anumang impormasyon kung nag-reach out ang INC sa Pangulo para ipahatid ang kanilang mga saloobin. Sabi nga po natin, kung ang kanilang saloobin ay tungkol sa transparency and accountability, nadinig po yan ng Pangulo at hindi po yan magiging suliranin dahil ginagawa na po yan ng Pangulo. Kung meron pa po silang ibang hiling, di po natin alam. So ayoko pong mag-speculate on that. At kung aabot hanggang July 3, so ang pakiusap lang natin, hindi naman sila pipigilan, huwag lamang silang lalabag sa batas at huwag silang magsilbi at maging daan para sa isang destabilization.
1: Yun na pong huling tanong, Yusek. Back to you.
0: Maraming salamat. Mga residente ng dalawang barangay sa Agno, Pangasinan, ligtas ng makakatawid sa tulong ng bagong steel bridge. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pagpapagawa ng mga infrastructure projects sa bansa. Maliit man o malaki. Tinutukan ng DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon ang tulay na nagkokonekta sa barangay Bangan Oda at barangay San Juan sa bayan ng Agno sa Pangasinan. Ganap nang napapakinabangan ang steel bridge sa loob lamang ng 45 araw na construction. Kung noon ay araw-araw na nagtitiis ang mga residente sa tagpi-tagping tulay na gawa sa Kawayan, ngayon ay mas ligtas na silang makakatawid gamit ang bago at mas matibay na steel bridge. Ramdam naman po ng mga residente ang serbisyo ng tulay sa kanilang mga komunidad dahil mas stable na ito dahil sa mas matibay na konstruksyon at materyales. Mas malaya at ligtas na ang makakatawid sa ilog ang mga residente, lalo na sa mga estudyanteng papasok sa eskwela.
11: Pag may naningil dito, papakulong ko.
12: Ganda, oh.
11: Go-goodbye na kayo sa bridge, ha? Pag umulan ng malakas, bumagyo, sigurado, sirato. Mga bata, dumadaan dito.
13: Oh, lahat po, mga estudyanteng maliliit. Diyan po kami lahat dumadaan.
11: Oh, matibay, oh.
13: Matibay na, sir.
11: Kano kabigis ito ginawa? Isang buwan?
14: 45 days, sir.
11: Kaya pa lang ganito, no? Di ba ikaw ang dumaan dito na may patay, di ba?
13: Opo, sir. Nanay ko pa nga po yun, sir, yung namatay po noon na sinakay namin sa bangka.
11: Konting magasakit lang, di ba? Pero yung magasakit ba na alam natin yung hirap na dinadaanan ng dalawang barangay dito? Dapat i-prioritize din natin.
13: Maraming salamat po, sir. Mabigis din ang... Inugunan niyo po.
11: Oh, syempre.
13: Ang kahilingan, sir.
15: Salamat naman at natapos na ito. Maraming pakinabang. Lalong-lalo naman mga bata.
11: Talagang sabi ni Pangulo, kailangan bilisan natin yung pagpapagawa niyan. Hindi lang naman yung mga malalaki ang infrastructure ang importante. Pati yung mga footbridge na ganito na ginagamit ng mga kababayan natin.
16: Maraming salamat, sir.
0: Yan po ang ibang mga proyekto ng Pangulo. Kaya sana po, doon mga, sa mga nagsasabing natutulog ang gobyerno, kayo po ang gumising. Good news po para sa ating members ng Government Service Insurance System o GSIS. Mayroon pong nagbabalik. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ginawa ng

tig sa balik ginhawa 2. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lang ang website ng GSIS at mag-apply sa naggamit ang GSIS Touch app.

0: At laging tandaan, ang bagong Pilipino ay hindi tutulog-tulog sa katotohanan. Gumising na po kayo. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw, bagong Pilipinas.
1: At ating pong nasubaybayan ang Malacañang press briefing na pinangunahan ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonela, Susan Aison, Hiro Lucero, John Paul Lumuntad at Anthony Pimentel. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
2: Ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.
3: Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format.
4: Anytime, anywhere.
3: From Manila, Philippines.

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po ang ating palatuntunang Warm Heart na nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: Siyempre kami po ay live ninyong napapakinggan at napapanood sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Napapakinggan din po tayo sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito, pwede nyo pong i-download ang Evox sa inyong Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. Siyempre, mas pinalakas at mas pinalawak na rin po ang nararating ng Radyo Pilipinas World Service para po sa ating mga overseas Filipino workers at seafarers na papakinggan tayo sa shortwave radio. Ito po ay sa pakikipag-ugnayan ng ating mother agency ang Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o mas kilala sa tawag na Voice of America. Ang English program po natin tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. At para sa episode

0: Yung araw ng ating programang Warm Heart ay meron tayong pag-uusapan. Steph, maaari mo bang ipaalam ang ating paksa ngayon at ipakilala kung sino ang ating panauhin?
1: Mm-mm. Ang ating pag-uusapan sa araw na ito, sa ating edisyon ngayon ng Warm Heart, ay yung misconception na kumbaga may kahinaan ang ating mga kabataan kapag sila ay na-diagnose na merong depression o iba pang mental health condition. At upang tayo magkaroon ng isang malalimang talakayan kung paano ba natin malalabanan itong misconception na ito, ay makakasama natin ang presidente ng Pambansang Samahan sa Psikolohiyang Pilipino, walang iba kundi si Sir Jolian Francis S. Fornillos. Pero bago natin talaga siya ipasok, yes, sa program, ay syempre ipakilala natin, oo, ng puspusa ng ating guest, no, kung bakit siya ang sabi natin pinaka-qualified, qualified, no, na
0: magsalita hinggil dito.
1: No? Siya po ay isa pong assistant professor at ang chairperson ng Research Ethics Committee ng Department of Social Sciences sa University of the Philippines, Los Baños. Kanya pong nakuha ang kanyang BA psychology degree sa UP Tacloban at ang kanyang MA naman sa psychology sa UP Diliman. Bilang isang board certified psychologist, kumbaga ay kanyang napalakas na o kumbaga napagtibay ang kanyang skills sa pagbibigay ng mental health and psychosocial support. Meron po siyang extensive experience sa pag-address sa mental health needs, particularly in disaster settings. Kaya naman masasabi na si Sir Jolian ay nasa forefront ng crisis intervention. Bilang isa, excuse me, sa mga trained psychosocial responders ng Psychological Association of the Philippines o PAP following Typhoon Haiyan, kumbaga ay mayroon siyang mahalagang papel sa pagbibigay ng psychosocial aid sa mga affected communities. Kasama din sa kanyang trabaho ay ang pag-contribute sa Katatagan, isa po yung resilience program na dinevelop para sa Filipino disaster survivors. Ilan lamang sa mga kanyang research interests ay human development, geriatric psychology, disaster mental health, resilience, and well-being. Siya po ay nag-author at nag-co-author din ng journal articles sa iba't ibang mga paksa tulad na lamang ng sexual behaviors for older persons, emergent behaviors in emergency context, life stories of older persons with diabetes, at post-traumatic growth sa mga Filipino crisis survivors. Bilang kasalukuyang presidente nga, no, ng Pambansang Samahan sa Psikolohiyang Pilipino o PSSP, ay patuloy pa rin sina-champion ni Sir Jolian ang advancement ng Filipino psychology sa pamagitan ng research, practice, at advocacy. So, ayan, papasukin na natin sa ating programa ang presidente ng Pambansang Samahan sa Psikolohiyang Pilipino, walang iba kundi Sir Jolian Francis S. Fornillos. Sir Jolian, welcome po sa Warm Heart.
2: Hello po, Ma'am Steph. Maraming salamat po sa mapagkaloob na pagpapakilala, no? And again, Ma'am Bea, maraming salamat po. Isang nakagiginhawang umaga po sa ating mga tagapanood at tagapakinig.
0: Yes, isang nakagiginhawang umaga din po sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat, Sir Jolian, sa pagpapaunlak. Nako, alam namin na ngayon po ay Linggo at sina-champion din natin o fina-forward ang well-being, no? So maraming salamat po sa paglalaan sa amin ng oras kahit po araw ng pahinga. Thank you. Sir Jolian, so ito nga po, nitong nakaraang Linggo, meron pong isa sa ating mambabatas ang na isama sa o nabanggit sa isang pagdinig o hearing itong kanyang pahayag na ang mga kabataan daw po ngayon ay mas mahihina na kumpara sa mga henerasyon noon, na kumbaga meron pa siyang ini-imply na ang mga nagkakaroon ng depression ay merong weak mahihina ang kanilang character, no? So ito po sana yung ating bibigyang linaw At sana makapagbahagi tayo, no, education sa mental health, dahil yun nga po ang ating layunin dito po sa Warm Heart. Kaya naman, Sir Julian, ito po sa clinical perspective, tama po pang ilarawan natin bilang mahihina ang mga taong nadadiagnose na mayroong depression o iba pang mental health condition, sir?
2: Maraming salamat po sa tanong, Ma'am Bea, no? Unang-una po, gusto ko pong sabihin categorically na mali po ang pananaw na ito, no? Ang mga suliranin sa lusog isip o mental health ay maaring makaapekto sa sino man.
0: Mm-hmm.
2: Kinikilala ang mga kondisyon na ito na bunga ng pinagsamang impluensya ng masasalimuot na pangyayari sa buhay,
0: mm-hmm,
2: problema sa pisikal na kalusugan, suliranin pampamilya, maaring ito ay bunga ng kahirapan, sakuna, probably pressure or mabigat na dalahin sa trabaho o paaralan,
0: mm-hmm,
2: at iba pang hamong panlipunan, no? So imbis na tignan natin ang mental health conditions na a form of weakness or kahinaan,
0: mm-hmm,
2: dapat silang tignan kagaya ng iba pang karaniwang sakit, no, katulad ng ubo, mm-hmm, sipon o sakit sa puso na nangangailangan ng pag-unawa, suporta at tamang tulong.
0: Mm-hmm. Very well said, no, Steph?
1: Matanong ko lamang po, no, Sir Julian, malaki pa rin po ba na factor, no, behind these kinds of remarks po ang stigma surrounding mental health? Kasi alam naman po natin, no, na ever since po nagkaroon ng pandemic dito sa Pilipinas, ay kumbaga marami talaga yung masabi nating nagising, no, tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Pero until now, masasabi pa rin po ba natin na meron pa rin talagang stigma patungkol po sa lusog isip?
2: Maraming salamat po sa tanong, Ma'am Steph, no? That's a very good question, no? Well, kung ako po yung tatanungin, no, yung ganitong pahayag, no, lalo't nang galing sa isang pinuno ng bayan, no, ay maaaring makapagpaigting doon sa stigma o kahihiyan na kaakibat ng pagkakaroon ng pinagdadaanan, no? So again, pag sinabi niyo pong stigma, ito yung kahihiyan, no, na associated or kaakibat ng pagkakaroon ng pinagdadaanan, no? And again, in so far as mental health issues are concerned, nandiyan pa rin po yung stigma na yan, no? And again, kapag sinabi ng isang pinuno ng bayan na ito ay kahinaan, maaring mag-develop, no, or magkaroon ng internalized stigma,
0: mm-hmm,
2: ang isang taong may pinagdaraanan, no, or yung taong na-diagnose ng mental health issue, kung kaya maaari silang mahiya na humingi ng tulong at ito ay maaring makapagpalala pa doon sa kanilang mga pinagdaraanan, no? So,
0: mm-hmm,
2: I think, again, as I've mentioned, nandyan pa rin po yung stigma and it may actually be reinforced, no, with people saying that this is just a form of weakness or probably ito ay kaartihan lamang or probably ito ay a form of pagiging iyakin, no? So, ayun po, Ma'am Steph, I hope I answered the question right and well.
0: Mm-mm. Yes.
1: Ayun. At nabanggit nyo, no, na kumbaga ay nare-reinforced yung mga ganitong klase ng remarks ng stigma. Pero ano-ano pa po kaya, no, yung maaring maging epekto ng mga pahayag na masasabing o nagsasabing isa lamang pong kahinaan ang pagkakaroon ng mental health conditions?
2: Ayan, no? So again, bukod sa pagpapaigting ng stigma, no, nakaakibat ng pagkakaroon ng mental health issue, siguro nais ko rin pong banggitin na ang mga pahayag ng pinuno ng bayan ay gumagana bilang polisiya, no?
0: Mm-hmm.
2: Kung kaya't itinuturing kung kaya't maaring ituring na or kapag itinuring ang mental health issues bilang kahinaan o pagiging iyakin lamang, no, ang pagkakaroon ng mental health issues siguro maaari nitong bawasan yung malasakit ng taong bayan,
0: mm-hmm,
2: at maging sarado ang lipunan sa pagbibigay ng suporta at tulong, no?
0: Okay.
2: So again, especially kung ikaw ay sikat, for example, let's say influencer ka, pinuno ka ng bayan, again, and sabihin mo na ito ay kaartihan lamang or probably ito ay kahinaan lamang,
0: mm-hmm,
2: again, it may actually diminish, no, yung malasakit ng people and basically, mm-hmm, mas ma-reduce pa yung help na maaring ma-receive ng mga taong may mental health issues.
0: Mm-mm. Tama, kasi may katungkulan ka na bilang opisyal, pero kung ganito ang pahayag mo, maaaring yung mga mamamayan, yung ating komunidad, maniwala sa'yo, no? Tapos, yung ganitong ano ba masasabi natin, misguided na prinsipyo ay hindi maganda ang maidudulot doon naman po sa mga mayroong mental health condition. Sir Jolian, paano po tayo makatutulong sa pagpapalaganap ng wastong kamalayan hinggil sa mental health? Kasi sabi natin yung mga ganitong pahayag maaaring i-reinforce o magpalawak, magpalawig ng kaisipan na hindi makatutulong sa mga merong mental health condition. So, paano po tayo makakatulong naman sa pagpapalawak ng kamalayan sa mental health?
2: Thank you again for the question, Ma'am Bea. No, siguro bilang isang guro, no, at bilang mga media personnel, makatutulong po tayo sa pagpapalaganap ng tamang kaalaman sa pamamagitan ng paglaban sa misinformation tungkol sa mental health by providing evidence-based information, no. Mm-hmm. Kagaya po ng inyong programa, maaari po nating gamitin, no, ang ating platform or impluwensya na makapanghikayat ng mas bukas at walang paghusgang pag-uusap tungkol sa mga suliranin sa lusog isip. Maaari din po nating ipaunawa sa ating kapwa na normal, no, ang makaranas ng lungkot, probably pagkabagabag o pagod, no, at iwasan ang mga salitang nakaka-stigmatize, no, kagaya ng pagtingin sa mental health issues bilang kahinaan o kaartihan lamang, no. Siguro babanggitin ko na rin po na maaari rin po tayong makatulong sa pamamagitan ng paghikayat sa ating mga kapwa Pilipino na maging mapanuri sa social media, no. Hindi porket sinabi yan ng sikat, no, ay automatic katotohanan na yan, no. So again, necessary na gamitin natin yung ating critical thinking, no, at ipaunawa, no, na ang paghingi ng tulong ay tanda ng lakas at hindi ng kahinaan.
0: Ayun. Totoo, labanan ang misinformation at dapat ang mga impormasyon po na naibabahagi natin tungkol sa mental health, at least man lang, sabi nga ni Sir Jolian, ay nakabase sa datos, siyentipikong pananaliksik o pag-aaral. No, Steph?
1: Ito naman po, Sir Jolian. Totoo po bang mas mahihina na ngayon ang mga kabataan kumpara sa ibang henerasyon? Actually, no, gusto ko din na malaman kung talaga bang dahil, no, sa masasabi natin nga generational gap, kung bakit yung iba nasasabi na yung mga kabataan sa henerasyong ito ay mahihina kumpara dun sa mga past generations.
2: Thank you very much, Ma'am Steph. No, medyo mahaba po yung sagot ko dito, no.
0: And yan ang again, gusto namin.
2: So sasagutin ko po ito mula sa lente ng psikolohiya ng pag-unlad o developmental psychology, because much of my training is actually on this particular field, no. So in developmental psychology, may tinatawag po tayong cohort effects, no. So ano nga ba yung cohort effects? Ito po ay tumutukoy sa pagkakaiba-iba ng bawat henerasyon dahil sa mga natatanging karanasan at krisis na ng kanilang panahon, no. So again, these are the unique experiences that people experience per generation, no. And because of this particular concept, I would argue at igigiit ko po na in fact mas malakas pa nga, no, ang kasalukuyang kabataang Pilipino kaysa sa pagiging mahina, no. So let me actually point three important things, no. Number one, it's worth pointing out na lumaki ang kasalukuyang henerasyon sa gitna ng magkakasabay na krisis. For example, naranasan po nila yung pandaigdigang pandemya na dulot ng COVID-19 na nagdulot ng isolation, pagkawala ng mga mahal sa buhay, at matinding kawalang katiyakan, no. Kasabay ng COVID-19, yung walang tigil na impluwensya ng social media kung saan sila lantad sa cyberbullying, comparison culture at disinformation, no. Other than this, no, pwede rin nating idagdag yung mabilis na pag-usbong ng AI na bumabago sa mukha ng education at trabaho, no, at nagdadala ng pangamba sa seguridad ng hanap buhay, no. And again, nais ko pong sabihin na yung kasalukuyang kabataang Pilipino ay patuloy pa ring umaangkop, no, nagkukup at natututo, no. At again, I think part ito ng strength sapagkat yung normal nila may be different, no, and more complicated than the previous generation. So that's the first point. Second, no, ang siguro ang Kanilang pagharap no sa mga suliranin sa lusog isip ay tanda ng lakas, hindi ng kahinaan. Halimbawa, nais ko pong banggitin na kung noong unang panahon, talagang unang panahon, eh, no, akala mo prehistoric period. No? So again, nais ko lang pong banggitin na noong unang generation, siguro, usong-uso yung padanahimik at pagtatago ng problema. No? Ngayon, ay mas bukas na po ang mga kabataan sa paghingi ng tulong at pag-ami ng kanilang pinagdaraanan. No? So again, nais ko pong i-emphasize ito bilang mental health professional na ang pag-uulat ng mental health issues ay hindi ebidensya ng paglala ng kahinaan kundi ng pagtaas ng kamalayan at emotional literacy. No? So again, some people would think, bakit nagre-report ng mental health issues? Mahina yan. That's not true. No? Again, that is only an evidence that the younger generation are more aware and more emotionally literate. No? Mas bukas ang kabataan ngayon na magsabi na kailangan ko po ng tulong kaysa magkunwaring kaya pa kahit hindi na. No? And again, yung pangatlong punto po na nais ko pong banggitin, no? This is based on my clinical experience, no? At ito ay nakikita ko po sa aking mga kliyente, no? Na sila ay eager na putulin yung cycle or yung siklo ng generational trauma. No? So, anong ibig ko pong sabihin dito, no? At bakit ko po nasabi ito? No? Based on my clinical experience, again, nakikita ko po na mas critical ang mga kabataan ngayon sa mga nakasanayang paniniwala na maaring nakasakit o nakapigil sa nakaraang henerasyon, no? Kagaya ng kultura ng pagtitiis, no? So yung previous generation, they are actually trained to actually suck it up, no, or soldier on, no? Sa halip, no, nais ko pong bagitin na mas malay po ang kabataan ngayon doon sa konsepto ng boundaries, sa konsepto ng consent, at mas malusog na communication sa family and their relationships. So para po sa akin, no, yung kakayahang questionin ang mga nakasanayan upang mas lumikha ng maayos na sistema ay isang anyo ng kolektibong lakas at tapang, no. So again, to actually summarize my point, nais ko lang pong sabihin, no, na ang kalakasan naman ng kasalukuyang kabataang Pilipino ay hindi makikita sa pananahimik nila, no, kundi sa kanilang pagiging malay sa kanilang emosyon, sa kahandaang humingi ng tulong at determinasyong baguhin yung mga sistemang mapanakit, no. So para po sa akin, no, ito ay malinaw na anyo ng bagong uri ng lakas na hindi dapat ikumpara, no, sa lakas ng nakaraang henerasyon. So yun lang po, Ma'am Steph and Ma'am Bea.
0: Ang ganda po ng sagot ni Sir Jolian, ano, bagong uri ng lakas, no. At yun nga, kung titignan sa ibang perspective, no, kasi nakikita lang nila mas maraming nade-detect na or nade-diagnose na may depression dahil yun nga, asabi ni Sir Jolian, una sa lahat, nabuhay kasi yung mga kabataan ngayon sa sari-saring krisis. Krisis pinansyal, krisis pangkalusugan. Nag-a-adjust pa sila dahil panahon na, sabi niya, digital age na ngayon. Maraming uncertainty sa nadala-dala yung digital age. Kabuhayan, ano ba mangyayari na sa akin? Nakakasabay ba yung mga pag-aaral ko sa demands ng hinaharap? Tapos yung ikalawa niyang punto, may kultura daw tayo ng ano ba to, pagtitiis na ang napapansin niya ngayon, base to sa kanyang clinical experience, no, eager daw na putulin ng mga kabataan ngayon ang generational trauma. At tanda daw po iyon ng mas meron na tayong emotional literacy at mas merong kamalayan, no, na dapat tigilan na yung mga kulturang mapanakit, no, dahil daw yun sa awareness na kailangan mong mag-set ng healthy boundary, kailangan mo ring magsabi, ito yung tinatawag na consent, ano, magsabi kung papayag ka ba o hindi sa mga bagay-bagay, at lumikha ng mas malusog na relasyon, no, hindi lamang sa pamilya kundi sa mga taong nakapaligid sa iyo. So napakagandang paliwanag. Steph, meron ka bang tanong kay Sir?
1: Ayun, and aside from generational gaps, gusto ko lang din malaman, meron pang factor kung saan nakatira, no, yung certain individuals para magkaroon ng misconceptions regarding mental health. Meron bang pagkakaiba sa pananaw ng mga individual na nasa urban areas at meron saka dun sa mga nasa rural areas para magkaroon po, no, ng misconceptions that would lead dun sa pagpapalakas po ng stigma surrounding mental health?
2: Thank you very much po, Ma'am Steph, no? So again, people will really have differences, no, in terms of how they think about mental health, particularly because again, the geographical location, the kind of influences they will receive, mm-hmm. will really affect, no, or at least influence how they will think about mental health issues, no. And again, kaya ko po binabanggit dito na napakahalaga talaga, no, ng education, no, at saka pag-battle doon sa misinformation para magkaroon ng tamang pananaw po yung mga tao tungkol sa mga suliranin sa lusog iisip.
0: Mm-hmm. Okay. So meron din pala, no, based on geography. Siguro
2: yes po.
0: Yes, dahil kung sino yung mas mga nakatatanggap ng impormasyon, syempre mas merong kamalayan kaysa sa doon sa, kasi pag nandun tayo sa sentro ng impormasyon, mas doon yung sagana eh. Pero as we go further from the center, mas kailangan natin din silang bigyan. Yun siguro ang ating magiging opportunity dyan. Sabi niyo po kanina, Sir Jolian, na kung ang isang nasa mataas na posisyon ng pamahalaan ay nagsasabi na hindi mahalaga, for example, ang ganitong issue, maaaring maniwala po yung mamamayan at hindi pahalagahan, no? Kaya kung ganito po ang naipapalaganap na prinsipyo, ano po kaya ang maaaring long-term na economic o social cost, for example, na hindi seryosohin ang issue ng mental health sa bansa?
2: Alright po, Ma'am Bea. So, kapag tinignan po natin, no, yung epekto, no, yung long-term social and economic costs ng mental health issues, nais ko pong sabihin na yung impacts na ito ay hindi lamang makakaapekto doon sa individual, kundi sa pamilya, komunidad at buong ekonomiya, no. So again, let me cite some studies, no, that I found, no, when I was actually doing research for this particular presentation. So nag-advanced read po ako.
0: Wow,
2: no?
0: Salamat po.
2: Yeah. So may mga pag-aaral po na nagsasabi na ang pagkakaroon ng mental health issues, no, sa isang komunidad at hindi ito tinugunan halimbawa ng pamahalaan ay maaaring makasira, no, sa relasyon ng pamilya, no. So okay, kapag nagkaroon ng mental health issues ang mga tao, posibleng may conflict sa family, may mga separation na mangyayari, no? So mga hiwalayan, at magkakaroon ng mahinang ugnayan sa loob ng tahanan. So that's number one. There is another study po na nagsasabi na yung pagtaas ng kaso ng mental health issues ay correlated, no? So may ugnayan siya sa pagtaas ng kaso ng mga ipinagbabawal na gamot, no? And of course, increase in crime rates. So there is that particular study. But what's more important, no, and what's related to economic growth would be yung ideya na ang pagkakaroon ng mental health issues ay may negative relationship with productivity, no?
0: Okay.
2: So ito po ay base doon sa pag-aaral ni Estrada, Eason at Young, no, as early as 1994, no. Binanggit nila na ang pagkakaroon ng mental health issues may undermine productivity, no. They even mentioned causal factors, no. Yung una, binabanggit nila yung absenteeism, no. Mm-hmm. So kapag may mental health issues ka, malamang sa malamang ay liliban ka sa trabaho, no.
0: Okay.
2: So hindi ka makakapag-work. Second, binanggit din nila Estrada at mga kasamahan yung tinatawag nilang presenteeism, no. So ano yung ibig sabihin ng presenteeism? Ito yung pumapasok ka sa trabaho pero hindi ka naman productive sapagkat meron kang mental health issue. Another possible economic cost dito yung tinatawag nating increased government spending, no.
0: Mm-mm.
2: So again, kapag yung mga tao sa isang lipunan or isang bansa ay mayroong mental health issues, definitely mapipilitang tumugon dito yung gobyerno.
0: Okay.
2: Kaya lalaki, no, yung magagastos ng gobyerno sa public health services at social welfare programs. At yung panghuli po, again, ito yung pinaka long-term economic cost, babagal po yung economic growth growth, sapagkat again, alam naman natin na ang pagkakaroon ng mental health issues ay maaaring maiugnay doon sa premature death and impairment in functioning, kaya adversely maapektuhan din negatively yung human capital ng bansa, no? So again, naka-anchor lahat ito doon sa konsepto ng productivity.
0: Okay. So epekto nito, social and economic cost, family conflict, meron ding correlation ang mental health condition sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot at mas maraming krimen sa lipunan, negative relationships sa productivity, ang interesting ng mga concept na to, pwedeng mas madalas kang lumiban sa trabaho o sa eskwelahan, o pwedeng lagi kang nandyan pero wala namang naiipon na karunungan or wala kang na ibibigay din kasi present ka nga physically pero hindi ka makapagbigay ng best mo, no? Kasi yes, hindi ka 100% na nagfa-function dahil may sakit ka eh. And dito naman tayo sa macro level, no? Doon sa ekonomiya naman at saka sa social, meron daw pong increase in government spending. Syempre pangangalagaan po ng pamahalaan itong mga taong mayroong mental health condition, kaya gagastusan po ng pamahalaan yung public health at saka yung social welfare, mga ayuda, mga pagpapagamot at kung ano-ano pang pangangailangan. At yung pinakahuli, sabi ni Sir Jolian, ay babagal ang economic growth kasi kung may sakit ka at hindi ka makapagtrabaho, saan ba nanggagaling ang lakas paggawa, diba, sa mga tao? So kung hindi tayo makapag-deliver doon, meron siyang bigger effect, sa bigger picture meron po siyang epekto. Napakaganda po ng mga naibabahagi nyo, Sir Jolian. Natutuwa po kami dito. Steph, meron kang katanungan kay Sir?
1: Sir Jolian, meron po bang kolaborasyon ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino sa ibang stakeholders o ahensya ng pamahalaan upang tugunan ang mga puwang sa mental health programs o policies? At bilang follow-up din dito ay ano po ang inyong maimumungkahino? Kasi kanina binigyan din natin ang kahalagahan ng edukasyon para sa mental health awareness po, no? Ano po ang mga hakbang na pwede pong imungkahino ng inyong organisasyon para kahit papaano ay malabanan niya po natin ang stigma surrounding mental health?
2: Thank you very much po, Ma'am Steph. So, upang matugunan po ang umiiral na puwang sa serbisyong panlusog isip tuwing may kalamidad, no? Naging katuwang po ng Department of Social Welfare and Development ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino sa paglinang ng isang Psychological First Aid Manual, no? Or yung PFA Manual, no? So, ano po ba yung nilalaman ng manual na ito, no? So, the manual serves as a guide, no? Sa agarang pagbibigay, no? Ng psychosocial support, lalo na sa mga miyembro ng DSWD Quick Response Team na nasa unang hanay ng pagtugon sa mga komunidad na nasa ng sakuna. No, so sa konteksto po ng disaster mental health, because much of my work is actually devoted to this particular field of study or field of practice, no, naniniwala po ako na mahalaga ang pagkakaroon ng sistematiko batay sa ebidensya, no, evidence-based at angkop sa kulturang mga intervensyon, no. So sa pamamagitan po ng umiiral na Memorandum of Understanding sa pagitan ng DSWD, Disaster Response and Management Bureau ng PSSP, kasama po dito yung Psychological Association of the Philippines, napapatibay po ang koordinasyon upang matiyak na ang mga programang panlusog isip ay angkop sa kultura, sitwasyon at karanasan ng mga Pilipinong nakaligtas sa kalamidad, no. So sa ganito pong mga paraan, nakatutulong po ang PSSP na mapalakas ang kapasidad sa bansa, or rather ng bansa, sa disaster response sa pamamagitan po ng pagtuon ng mga pangmatagalang layunin, no, na mapangalagaan ng mental health ng mga tao o mga apektadong individual, maiwasan po ang paglala ng kanilang traumatic stress at mabawasan ang panganib ng pagkakaroon ng mga mental health disorders pagkatapos ng sakuna. Siguro mabanggit ko na rin, no, na ang maari pong maitulong ng pamahalaan, no, para tugunan po yung follow-up question ni Ma'am Steph ay yung proper education talaga, no, maging open ang schools, no, sa pagkakaroon ng diskurso tungkol sa mental health issues. Mm-hmm. At kung maaari pong ipakiusap ito sa pamahalaan, no, na naway paigtingin po nila yung implementasyon ng RA 11036 o yung Mental Health Act, no, na, upang masiguro na maging abot kamay po yung mga serbisyong panlipunan para sa mga nangangailangan. So yun lang po, maraming salamat.
0: Yes, proper education. Meron na palang collaboration ang PSSP sa DSWD. Naku, meron na ako agad na iisip na susunod na paksa kapag inimbita ka namin. Yung psychological first aid manual. Gusto naming matutunan yun ni Steph. Naku, sa susunod na lang po ito, sir, dahil we are running out of material time. Pero sige, ang inyo na lang pong parting message o final message sa ating mga tagapakinig at tagapanood, o kung meron po kayong panawagan. Saka sir, sama na rin natin kung meron pong gustong makipag-ugnayan sa Pambansang Samahan sa Psikolohiyang Pilipino, o mag, ewan ko kung pwede rin to, pero yung gusto pong mga dumulog sa inyo sa serbisyo nyo bilang psychologist. Go ahead po.
2: Maraming salamat po, Ma'am Bea. So, una po sa lahat, isang taus-puso pong pasasalamat po sa The Warm Heart at sa Radyo Pilipinas sa pagkakataon po na matalakay ang naging puna ng isang pinuno ng bayan na nag-uugnay, no, sa mga suliranin sa lusog isip o mental health bilang tanda ng kahinaan o weakness, no. So, bilang pangwakas na mensahe, nais ko pong bigyan ng diin, no, na ang pagharap sa mga hamon sa lusog isip ay hindi laban ng isang tao lamang, no. Ito ay responsibilidad ng buong pamilya, paaralan, pamahalaan at buong lipunan, no. So bilang kinatawan po ng Pambansang Samahan sa Psikolohiyang Pilipino o PSSP, no, nananawagan po kami sa mga pinuno ng bayan na magtulungan sa pagpapalaganap ng tamang kaalaman tungkol sa lusog isip o mental health, pagsugpo sa stigma at pagpapalakas ng mga serbisyong panlipunan na nakakatulong po sa mga nangangailangan, no, sa isang lipunang tunay na malaya at mapagkalinga, no. Ang paghingi ng tulong po ay hindi kahinaan, kundi isang mahalagang hakbang tungo sa pagbangon at paghilom, no. So again, maraming salamat po sa pagbibigay po ng platform na maisulong po namin ang aming mental health advocacy.
0: Maraming salamat din po sa inyong oras, karunungan na naibahagi sa amin dito sa Warm Heart at sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Mabuhay po kayo, sir, and sana po until next invite, ano? Thank you po sa inyong oras.
2: Thank you very much po, Ma'am Bea. The pleasure is mine. Have a great morning po. Ingat
0: Have
2: po tayong lahat.
0: Have a great morning. Yes. Yan po si Sir Jolian Francis Fornilios, isa po psychologist at ang pangulo rin po ng Pambansang Samahan sa Psikolohiyang Pilipino. Magbabalik po ang Warm Heart makalipas ang ilang paalala.
3: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin, dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
4: Attitude of gratitude.
5: Gratefulness.
6: Joy.
5: Appreciation.
6: Attitude of gratitude.
0: Nagbabalik po ang programang Warm Heart at sa puntong ito ay narito na tayo sa segmentong Attitude of Gratitude kung saan tayo po ay nagfa-facilitate ng Grateful Heart at meron tayong mga katanungan dyan, Steph, no?
1: Yes, ay yung mga katanungan upang kumbaga ay ma-evoke natin, no? Ang gratitude. So, una na dyan, what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Pang-lima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated and why? Pang-anim, what am I most looking forward to this week, month, and year and why? Pang-pito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pang-walo at pang-huli nating katanungan ay what can I celebrate today? Siguro ako muna ang mauna kasi
0: yes,
1: may nangyari lately. No?
0: Okay.
1: So, medyo naging busy-busyhan ng inyong lingkod itong mga nakarang araw. So, syempre, very thankful ako dahil merong mga pagkakataon na in between no, dun sa mga days off ko ay nakakasama ko no, ang aking, bukod sa aking family members. No, minsan, kapag may time, nakakasama ko rin yung aking mga kabarkada. Pero on this particular day off, no, nitong last Friday, ay nakasama ko yung isa sa mga maitutunin ko na, kumbaga, mother figure no,
0: yes,
1: sa aking buhay, ang aking Mama Fanny Valderrama. Ayan.
0: Kung
1: nakikinig siya sa akin ngayon, no, thankful ako nakasama ko siya kasi nung mga New Year, no, mabalikan ko lang yung nangyari sa kanya nung New Year. Actually, na mild stroke siya no, nung New Year. At nataon, nasa Pampanga ako, nasa side naman ako ng aking mother. So, hindi ko siya napuntahan agad. So, yung time na napuntahan ko siya is January 2 na.
0: Mm-hmm.
1: No? At thankful ako kasi hindi, kumbaga, nawala kaagad daw yung stroke. So, nakauwi naman na kaagad ng bahay. No?
0: Mm-hmm.
1: And, syempre, mapapaisip ka na lang dahil kahit mild yung stroke na yun,
0: mm-hmm,
1: ay syempre stroke pa rin yan.
0: Yes.
1: So, makakaramdam ka nung pag-aalala for mm-hmm your loved one na parang syempre may mga yung times na yun ay magkakaroon ka kahit nagsiselebrate kami ng New Year noon eh.
0: Pero medyo sad, ano?
1: Kasi medyo sad. At medyo anxious ako. Kasi, syempre, mahal ko yun sa buhay eh. Ano yung mga pwedeng mangyari? Mga what ifs, no? Na buti na lang hindi nangyari. No? At kasama pa rin namin na siya, no? Hanggang ngayon. And nung last Friday, no? Kasi nung Wednesday, nagtanong siya sa akin kung pwede ko daw ba siyang samahan, no?
0: Mm-mm.
1: Although next, this coming week, palang ko siya talaga ihahatid, no, sa Marikina. Pero nag-decide kami na magkaroon ng konting, ano, a little date, no?
0: Uh-huh.
1: Nitong Friday, kung saan nakapag-catch up kami, no? Sa maraming bagay. Ayun, dun talaga mamalalaman yung halaga ng kumustahan, eh.
0: Yes.
1: Kasi hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari dun sa kausap mo.
0: Mm-mm.
1: In the following days. Kaya napakahalaga na lagi kang mga musta kasi para at least no, bukod sa updated ka sa buhay ng tao, ay kumbaga maging at ease ka kahit papano okay siya no, sa mga pagkakataon yun. At parang, kumbaga, masasabi mo na wala kang regrets whatsoever. Kasi nandiyan yung presence mo sa buhay niya, no? Hindi nawala yung presence mo. Kesa dun sa tagal-tagal yung nag-uusap, hindi ka nag-initiate na kumustahin yung taong yun. Tapos, hindi mo alam kung anong mangyayari. Kaya habang nandiyan pa yung loved ones mo, kasi sabi nga nila, may kasabihan, no? Na kapag nawala ang isang tao, dun mo palang malalaman yung kahalagahan
0: niya
1: sa buhay mo. Kaya hanggat nandiyan siya, i-treasure nyo, no? Yung mga moments sa buhay niyo, no? Kasi you never know, no? Kung ano yung pwedeng mangyari ng biglaan. And we're just so thankful, no? Especially kay Lord, no? Dahil nabigyan niya ng guidance, strength ang aking Mama Fan, no, para
0: mm-hmm
1: malampasan yung pagsubok na yun. Grabe, kakaumpisa lang ng 2026,
0: diba?
1: Pagsubok na agad. Pero Pero nalampasan yun eh, kasi syempre dahil nandyan din ang presence ni Lord sa ating buhay eh. Kasi kumbaga, hindi naman kami sobrang religious or what, no? Pero kasi kahit papaano nakapagsisimba naman kami, and as much as possible na we try to, kumbaga, na maging center, no? Parang nagpipreach na porket Sunday, no? Pero
0: totoo, okay lang yan.
1: Pero totoo talaga, no? Totoo
0: i-encourage
1: talaga
0: natin na maging vulnerable, di ba? Yun yung sabi ni Sir Julian, di ba? Isang kalakasan ang maging vulnerable, di ba?
1: Oo. Pero totoo talaga, pag ginawa mo kasing center, no? May center sa buhay, at yun ang anchor sa buhay mo, ay kumbaga kahit papaano eh alam mo sarili mo na nasa right path ka.
0: Mm-mm.
1: And yun nga, no, nasa right path tayo dahil yung ano eh syempre iba din yung ano eh kasi dati syempre medyo nakakatanggi ako dun sa mga times na dapat magkasama kami nung lola ko kasi medyo naging busy, pero ngayon pag as much na as possible at kapag ka talagang free ako sa araw na yun, go lang ng go para syempre lagi kaming kumbaga yung presensya namin sa isa't isa ay laging nandyan. Mm-hmm. So yun ang aking ipinagpapasalamat for this week.
0: Yes, thank you for sharing, Steph. Siguro ako po ang grateful po ako, napaisip ako sa mga sharing ni Steph, no, napaka wise. Yung wisdom ni Steph parang pang ano na eh. So natutuwa ako doon sa sharing. Pero yun, totoo yun. We have to be, sabi nga ni Steph, una sa lahat, grateful to God, sa isang supreme being, higher being, na kahit hindi natin nakikita ay gumagabay sa atin. Nire-recognize ko yun, ano? Kasi meron tayong minsan mga pinagdadaanan na hindi sasapat talaga yung strength mo lang eh, no?
1: Totoo.
0: Kahit na gaano ka kagaling, katalino, o kalakas, minsan merong ibibigay sa yung pagsubok na talagang kahit na 100% ng energy mo or lahat na hindi natin masusolusyonan, kakailanganin natin ng tulong ng ibang tao. Natutuwa ako doon sa concept na yon. Naalala ko lang din kasi yung kapatid ko, gumraduate siya nga recently. And yun, totoo yun. Wala naman pong mangyayaring ganoon ka-perfect na it's based on your own sheer strength lang. So yung mga ganun, ipinagpapasalamat po namin. At siguro, what are you looking forward to? Yun ang aking sasagutin. So dahil yung kapatid ko po ay nagtapos na sa koleyo, looking forward ako sa kanyang magiging future. So yun po ang ating attitude of gratitude. Meron po tayong mga public service announcement dito sa Palatuntunang Warm Heart. Antabayanan po yan sa pagbabalik po ng ating programa.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Ice cream. Masarap ba o mapanganib? Alam ba ninyo na may ilang commercial ice cream na may mga sangkap na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan? Marami ang naglalaman ng high fructose corn syrup na konektado sa labis na katabaan at diabetes. Ginagamit din ng emulsifiers tulad ng polysorbate 80 na posibleng makaapekto sa kalusugan ng bituka at magdulot ng pamamaga. Ang mga artificial flavors, preservatives, at food coloring gaya ng Red 40 at Yellow 5 ay maaaring magdulot ng allergy o hyperactivity lalo na sa mga bata. May ilang ice cream din na may titanium dioxide, isang pampaputi na ayon sa pag-aaral ay may kaugnayan sa cancer. Kaya sa susunod na bibili kayo ng ice cream, basahin ang label at piliin ang natural at ligtas para sa kalusugan ng inyong pamilya.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: Warm heart.
7: Warm heart.
3: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
8: Alamin ang ilang mga self-help tips.
3: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
7: Warm heart.
0: Warm heart. Nagbabalik po ang programa, ang Warm Heart, dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. At sa puntong ito ay tatalakay naman natin or ibabahagi naman natin ang ating mga public service announcements, Steph.
1: Ayun. So, ang una nating PSA manggagaling sa Cognoscear Psychological Services dahil meron silang seminar workshop on addressing mental health problems through motivational interviewing na isang client-centered, evidence-based approach na ginagamit sa mental health, counseling, at social work. Ito po ay gaganapin sa araw ng Sabado, February 28, 2026 sa Makati City. Yan po ay in-person training. Ang bayad po dyan ay 1,950 pesos with food and seminar kit na po yan. At para dun sa mga registered psychologists at registered psychometricians ay magkakaroon po kayo ng 7.5 CPD points. So, ayan po, ang registration po niyan ay hanggang bukas po, no, February 23 only. So, sino ba ang speaker dyan? Ang speaker dyan ay si Dr. Edna Luz R. Abulon. Ang objectives po, no, nitong workshop na ito ay, kumbaga maintindihan, ang spirit, principles, at values ng motivational interviewing, i-develop ang skills sa empathy and therapeutic engagement, matuto kung paano, no, kumbaga mapagtitibay pa yung change talk, may apply ang mga strategiya upang maunawaan, no, kumbaga to roll with resistance effectively. Syempre, balikan ang research evidence on motivational interviewing effectiveness and therapeutic outcomes. At kasama din dyan sa training na yan ang interactive discussions, demonstrations, at practical activities upang ma-enhance ang real-world clinical and professional applications. So yan po mula sa Cognoscear Psychological Services. Ito naman mula sa Professional Practice in Counseling, in counseling and psychology, no? Kasi meron silang tinatawag na clinical skill in focus ethics in practice. Nagaganapin po February 28 din po yan. From 10 a.m. to 1 p.m., ang fee po niyan ay 3,000 pesos. Pero dun sa mga PG students po ay 2,500 na lamang. Via Zoom po iyan. At ang speaker po ay si ayun. So, si Sir Mark po, no, siguro kasama nga din siya dyan. Dahil ano po ang overview nito? Dahil maraming psychologists ang active online, nagsishare ng insights, reflections, at professional opinions na syempre nakakapag-build ng connection and visibility. Pero, kumbaga, no, ay nabibigay din yung masasabi na glimpse, no, kung paano sila mag-isip tungkol sa mga case, clinical work, o ang content na kanilang binubuo. Pero ang tanong dito ay, but how often do we pause to ask whether what we post fully aligns with our ethical obligations, not just our intentions? Kasi meron tayong mga psychologists, di ba, na content creators din, no? So, mahalaga na malaman din kung ethical ba yung kanilang mga pinopost, no? Sabi nga dito sa overview ng webinar na ito, ay in the Philippines where official complaints against mental health workers are uncommon and public engagement is often positive, it can be easy to equate support, silence, or growing influence with ethical practice. This ethics in practice session gets your ethical knowledge applied to further develop your ethical competency. The session invites you into a thoughtful, structured examination of publicly available posts by psychologists using an ethical framework to reflect on what was done, what may have been overlooked, and how we uphold our professional responsibilities in digital spaces, and practice. So, yun ang dapat na mapag-aralan din, no, ng ating mga psychologists na content creators. And kasi tama nga naman, no, ano ba yung mga do's and don'ts sa pagpo-post sa ating mga social media platforms, no, particularly. Pero napapansin ko naman, no, wala namang, so far, no, sa lahat ng na-interview natin, no, na content creators din, wala pa naman ni isa ang nagpo-post ng specific case, no, at nagpangalan ng client online, no, kasi syempre sumusunod tayo sa Data Privacy Act. So that that's good to know, no, dun sa atin, at least sa ating mga naging guests, no. Pero syempre siguro ang point nitong webinar na ito na Ethics in Practice ay syempre mas kumbaga magkaroon ng proper guidelines din, no, kung paano ba dapat nagsishare ng ano, kumbaga na mga mental health related information online na hindi lumalabag, no, sa anumang batas. So that's very important to, especially do sa mga content creators natin diyan na mental health professionals din. Samantala, sa ating ikatlong PSA, galing naman to sa Thom Otuya, Business Management Consultancy HR and Training Services. No, ang tanong dito is, are you confident in your organization's compliance? Ayan, sa mga labor standards po ulit ito, dahil pag sinabing HR, di ba, human resource, so more on the workplace ito. Kaya samahan na raw, no, si Attorney Israel M. Ramos sa isang, kumbaga, sa isang malalimang talakayan sa labor standards, core compliance, and due process na dinisenyo upang matulungan ng ating professionals na mapanatili ang stability at fairness sa workplace, no. Syempre dapat iniiwasan natin, no, sa mga workplaces yung costly legal mistakes sa pamamagitan ng pag-unawa sa core requirements at ang vital steps of due process, no. Kailan ba to? February 28 din ang daming kaganapan. Sa February 28, ito naman ay 9 a.m. to 11 a.m. via Zoom. Kaya sali na kayo. Merong early bird rate na 550 pesos only, pero hindi natin sure kung applicable na kasi anong petsa na, no. Pero merong regular rate na 1,000 regular rate na 1,200. At meron din sila, no, na isa pang training diyan, no, na tinatawag na White Belt Introduction to Lean Six Sigma, no. Ano ang course description nito? Ay syempre maipakilala yung world of Lean Six Sigma, isang simple way upang matulungan ang mga businesses na kumbaga ay maging smooth, no, yung kanilang operations by stopping mistakes before they happen. Ayan. Syempre para to sa mga ano, para syempre do sa mga safer work places diyan. Dahil dito matututunan kung paano makita yung tinatawag na waste, no, like extra paperwork or long waiting times na medyo sakit sa ulo, no, sa mga workplaces natin, at magamit yung basic steps to fix those problems and make the daily job easier and more organized. Syempre pag organized ang trabaho, mas umu-okay din, no, ang ating mental health sa workplaces, no, kasi mahirap nga naman na hindi maging organized, sumasakit ang mga ulo ng ating mga empleyado dyan. So eto na mga webinar na ito kanina ay yung February 28, no, pero eto medyo advance ang pag ano natin dito dahil April 11 naman ito, 2026, araw ng Sabado, 1 to 3 PM po yan. Live via Zoom din yan. At ang speaker dyan ay si Mr. Romanov B. Jose, no, na Certified Lean Six Sigma Black Belt. Ayan. So, dito po ay meron din silang early bird rate na 750 pesos. May group discount sila na 550 pesos. At yung regular rate nila is 1,200. So, yan yung kanilang events. Samantala, meron din naman tayong PSA galing sa Your Christian Psychologist, no? Dahil ang tanong nila dyan, nahihirapan ka bang unawain ng iyong anak at gusto mo silang maintindihan? Lalo na kung sila ay Gen Z. Kaya naman, samahan nyo na, no, ang Your Christian Psychologist sa isang free webinar na may pamagat na Mental Health First Aid for Parents, kung saan ang kanilang guest speaker dyan ay si Mrs. Josan Nalos Gama. Sa March 9 yan, 2026, araw ng Lunes, 7 o'clock p.m. Ayan. So, meron silang QR code, no, na pwedeng iscan sa mga gustong magpa-register. At yung panghuli natin PSA ay galing sa Better Steps Psychology Incorporated dahil meron silang tinatawag na counseling sessions, no? Kumbaga mga group package na ito para mas makamura dahil nag-offer sila ng special student first step promo. Get a package of 7 counseling sessions for only 3,500 pesos. Ayan, 2 full sessions yan. Katumbas yan ng 2 full sessions, no? Pero may discount. Kasi yung advocacy naman dito ng Better Steps Psychology Incorporated ay dahil yung mga college students natin dyan ay kumbaga nakakaramdam din naman sila, no, ng pressure dahil road to the real world ang college.
0: Yes,
1: true. Kaya parang may pressure eh. Naramdaman ko yan eh. Nung ako yung, ako din eh,
0: graduate,
1: no? Ilan bang buwan dapat maging tambay, mga ganun. Pero kaya, i-channel natin, no, yung ating pressure sa ibang mga bagay, no, particular sa mga counseling sessions na ito. Dahil maaari tayong mabigyan ng guidance kung paano ba natin na kahit paano maibsan yung ating anxiety, 'di ba? Dahil yung iba natatakot na maging tambay for a few months. Mm-hmm. May mga ganun eh. Yung iba naman ay pagpasok sa trabaho eh, sana pala nagpahinga na muna ako. May mga
0: oo nga, no. May mga ganun eh.
1: May mga ganun eh. Yung iba gustong-gusto, yung iba sa ano pala, chill muna. Pero para mas maunawaan kasi siya,

0: streaming na kanina rin ay nag-assist sa atin sa Master Control at kay Justin Osia sa ating Warcast. Maraming maraming salamat din po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa palatuntunang Warm Heart. Muli ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente at ito ang
2: Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang

download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas, World Service.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ang online, digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ang online, digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

Mas kita noon pa kung sa bagay gusto ko na.

0: stations, meron ka ng EGOV PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Pagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalaki daw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga beneficiaryo ng walang gutom, sa ito, farmers co-op rin tayo humahango.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Para sa mga Pilipino, sa iba't
3: ibang panig ng mundo, gamit ang online services sa inyong mga social media applications. As mabayo ng gastos ang
1: online. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya
4: sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
5: Pakakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Orasin natin sa Radyo Pilipinas at sa buong kapuluan. 2 minutos makalipas ay 6 ng umaga.
9: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magandang umaga, Pilipinas. Dito po ang ating mga ulo ng ating mga balita. Pangulong Marcos, bumibiyahe na patungong Canada, protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Hindi ho sapat na dahilan upang kanselahin ang Pangulong Trabaho ayon sa Malacanang.
9: Headlines.
12: World Bank, opisyal nang kinilalang Pilipinas bilang isang upper middle income country.
9: Headlines.

0: News Nationwide.
1: Araw po ng Huwebes, ikalawa, buwan ng Hulyo, 2026. Sa mga detalye ng balita, Pangulong Marcos o ibiyahe na patungong Canada. Protesta po ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, hindi sapat na dahilan upang kansilahin ng Pangulo ang trabaho para sa mga Pilipino. Itong gulat po naman dyan ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagbiyahe na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 5 araw na pagbisita sa Canada bilang tugon sa imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney noon pang 2025. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, matagal nang naihanda ang aktibidad na ito ng Pangulo, kaya't hindi maaaring basta na lamang ipagpaliban dahil lamang sa bulong-bulungan na mayroong lulusob sa Malacanang. Sabi ni Castro, walang nakikitang dahilan si Pangulo Marcos para kanselahin ang official visit sa Canada, lalo't kailangan magtrabaho ng Pangulo para sa taong bayan. Ayon kay Castro, naniniwala si Pangulo Marcos sa liderato ng INC na ang ginagawang protesta ay para sa pagtataguyod ng transparency at pananagutan, bagay na matagal na rin anyang ginagawa ng administrasyon. Kung matatandaan sa pagbisitang ito ng Pangulo sa Canada, inaasahang mailalabas ang ilang formal framework at kasunduan kasabay ng pagsusulong sa mas pinaigting na magandang relasyon ng Pilipinas at Canada.
4: Table discussions with private sector leaders for this purpose. While in British Columbia, I will meet with the Filipino community in Canada who have become our country's ambassadors. Mayroon pong humigit kumulang na 1 milyong Pilipino na nasa Canada na ngayon. They are well respected and sought after for their skills, professionalism, and dedication. Dito sa Pilipinas, patuloy silang nakikilahok sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya at pagpapatatag ng ating demokrasya sa kabila ng ilang taong pagkakawalay sa bayan. I certainly look forward to reconnecting with all of them.
3: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pantala, inaasahang tatalakayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang pagpapalalim po naman ng ugnayan ng Pilipinas at Canada sa larangan po ng depensa at seguridad, alakalan at pamumuhunan, hindi ng renewable energy, critical minerals at people-to-people exchanges. Pag-uusapan din po ng dalawang leader ang nalalapit po naman pamumuno ng Pilipinas, Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Bilang na rin ang mga usaping may kaugnayan sa Indo-Pacific Multilateral Cooperation, iba pang pangrehiyong prioridad.
4: We'll have a one-on-one meeting with Prime Minister Carney, followed by an expanded meeting with our selective delegations to specifically pursue these collaborations as both sides look to elevate Philippine-Canada relations. I expect the discussions to lay the broad strokes of a plan of action. This plan of action will shape the next phase of our bilateral relations and ensure the sustained and dynamic growth of our partnership in the years to come.
1: Ipangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mandala, nagdakda ring may pagpulong ang Pangulo sa mga Canadian business leaders at investors upang hikayatin ang mas maraming pamumuhunan mga high-growth industries sa Pilipinas. Ikipagkita rin anya sa Filipino community sa Vancouver. Ilang pagkilala sa kanilang ambag sa dalawang bansa. Ayon po sa Palasyo ng Malacanang, patuloy na pinagtitibay ng opisyal na pagbisita ang matagal ng ugnayan ng dalawang bansa nakabatay sa pagtutulungan at magkakaparehong interes.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. panatag na aalis ng bansa para po sa official visit ito sa Canada sa kabila po na nagpapatuloy na rally ng INC na aniyang walang record ng gulo sa mga ikinasin itong rally. Narito naman ang ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: Labas ang loob ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umalis ng bansa para sa kanyang official visit sa Canada sa kabila ng nagpapatuloy na rally ng kapatiran sa EDSA. Sa ambush interview sa Pangulo sa Villamore Air Base, sinabi nitong sa kasaysayang nagsagawa ng protesta ng Iglesia ay wala itong record ng panggugulo. Ang inaalala lang kanya nila, sabi ng Pangulo, base na din sa mga nakukuwang impormasyon ay baka mapasukan ang INC ng mga individual na mag-agitate o magsimula ng pag-uudyok at mauwi sa gulo ang pagtitipon. Ito, sabi ng Pangulo, ang ayaw nilang mangyari at ang nais nila ay walang masaktan, kaaniban o hindi sa Iglesia, Sa ngayon, sabi ng Pangulo ay nananatili namang mapayapa ang pagkilos ng Iglesia at nagpapasalamat niya sa lahat ng nagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan ng mga nagrarally. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Isaiah

0: ang iglesia, pag nag-rally, kahit napakarami, hindi sila nang buburo. That for me was the main concern that somebody might get hurt. Ang problema lang namin is that merong formasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalaga namin.
1: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 10 minuto na makalipas, ay ganin po naman ang umaga sa papang balita. Opisyal nang kinilala ng World Bank ang Pilipinas bilang isang upper middle income country. Di matapos itong malampasan ni tinatawag Gross National Income o GNI per capita para po sa naturang kategorya. Batay sa pinakahuling pagsusuri ng World Bank, umabot sa $4,850 ang GNI per capita ng bansa. Mas mataas ito sa tinakdang threshold na $4,636. Ayon po sa Department of Economy, Planning and Development of PEBDEV, kung ito ng tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya, ayos na pamamahala sa macroeconomy at pagkabatubad ng mga pangmatagalang reforma. Sabi pa ni PEBDEV, Secretary Arsenio Balikasakan, na ipinapakita ng bagong katayuan ang katatagan ng ekonomiya ng bansa kabilahon ng mga kinakaharap na hamon. Maasa rin po naman ang pamahalaan ang mapapalakas ng bagong katayuan ng credit profile ng Pilipinas. Gayun din na tataas ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan at makahihikayat ng mas maraming dekalidad na pamumuhunan na lilikha naman ang karagdagang trabaho para sa mga Pilipino. Bagamat maaaring mabawasan ang ilang mababang interesa na development loans, sinabi po ni Balisakan na mas malaki ang magiging pakinabang nito sa ekonomiya. Kinilala rin ang kalihim ang ambang ng mga Overseas Filipino Workers o OFW sa pag-abot po naman ng naturang milestone. Impaman, kinit niyang layunin pa rin ang pamahalaan na makalikha ng mas maraming dekalidad na trabaho sa loob ng bansa. Matiyak na mararamdaman ng lahat ng Pilipino ang benepisyo ng patuloy na paglago ng atin pong ekonomiya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bumaba naman ang moderate to severe food insecurity sa bansa ayon po sa survey ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute o DOST, FNRI. Ngayon po ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na patunay ito na epektibo ang mahakbang at programang pinapatupad ng ahensya. Kabilang anya sa kanilang mga programa para ibsa na kagutuman ang Walang Gutom Program, Walang Gutom Kitchen, Supplementary Feeding Program, aging ang iba't ibang tulong sa panahon po naman ng kalamidad. Niya, nagkalakip-lakip ang mga inisiyatibang ito sa pagpapababa ng antas ng kagutuman dito sa bansa.
4: Ito nga pong mga programa ng ating departamento, kagaya ng Walang Gutom Program, ng ating pong Walang Gutom Kitchen, pati na ang supplementary feeding program at ang mga tulong na ipinapaabot natin kapag may mga kalamidad. And dahil dyan, mas lalo pang paitingin ng DSWD ang ating pong mga aksyon, mas palalakasin pa ang mga programa na nabanggit ko para tuluyan na nating wakasan ang kagutuman sa ating bansa.
3: DSWD spokesperson, Assistant as Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala sa Sinodang Forces of the Philippines Chief of Staff, may malaking hamong kakaharapin. Ayon po naman kay Defense Secretary Gibo Chodoro. Detalye ng ulat dyan si Jemag Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Dapat pantayan o higitan pa ng susunod na Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines ang mga naging tagumpay at legacy ni General Romeo Browner Jr. Sa sidelines ng 79th na anibersaryo ng Philippine Air Force, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na marami na anyan na patunayan si General Browner sa kanyang termino. Gayunman, sinabi ni Chodoro na ang pagpili sa kung sino ang susunod na maging AFP Chief ay nakasalalay lamang sa kamay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Commander-in-Chief ng Sanlatang Lakas. Hindi naman masabi ni Chodoro kung meron siyang rekomendasyon mula sa mga matataas na general ng AFP, kaya't makabubuti ayon sa kanihin na hintalin nga lamang kung sino ang mapipili ng Pangulo. Nakatagdang magretiro si Browner sa Hulyo 21 sa edad na 60 matapos makumpleto ang kanyang 3 taong termino sa ilalim ng itinatakda na Republic Act 11939.
6: Yun ay sabihin for the decision of the President at yung choice ng Chief of Staff talaga bubuntangin sa lahat ng ibang mga posisyon, no, sa Armed Forces. So, hintayin ko yung Pasyat President, hintayin namin lahat ng Pasyat President. The succession very important. We must choose somebody that has, who will build on yung magtutuloy yung legacy ni General Floreal. Mahirap yung standard na inakita ni General Bona na napakataas, whether sa local at sa international.
5: Ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. para sa Bagong Pilipinas, si Martigada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mantala nga nagbigay po ng pagkilala naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Air Force. Sabay po ng pagdiriwan na ikapinupusyang anibersaryo ng pagkakatatagpo naman ito. Ayon sa Pangulo, sa loob ng 70 na taon ay patuloy na tinutupad ng mga opisyal at kawanin ng Philippine Air Force ang ilang tungkulin na pagtanggol ang himpapawid ng bansa. Ayon din, ang pangalaga ng sumarinya at tumugon sa mga ilangan po naman ng mga Pilipino. Binigyan din pa rin po ni Pangulong Marcos ang mahalagang papel ng Philippine Air Force sa pagtugon sa mga kalamidad, pagbabantay sa teritoryo ng bansa at paghatid po ng tulong sa mga komunidad na apektado ng mga krisis. Kasalamatan ang Pangulong mga membro ng Philippine Air Force sa kanilang katapatan, katapangan, malasakit na paglilingkod sa bayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Formal nang inilunsad ng Presidential United Nations Convention Against Corruption Interagency Committee or PUVICOM ang pagbuo ng Philippine National Anti-Corruption Strategy or NACS. Ayunin ang National Anti-Corruption Strategy ang magsilbing pambansang gabay sa paglaban sa lahat ng uri ng katiwalian, magsusulong ng integridad, nanagutan at transparency, gayon din ang pagpapanumbalik ng tiwala ng publiko sa mga institusyon ng pamahalagan. Pagyan ito ng pagtupad ng Pilipinas sa mga pangako nito, kailanin po ng United Nations Convention Against Corruption.
7: The United Nations Convention Against Corruption.
8: Magitan ang isa sa gawa. E giniit naman ng Estados Unidos na bukas pa rin nito sa usapan kung handang makipag-ugnayan ang Iran. Gayunman sinabi ng Tehran na kinakailangan munang malinaw na maipatupad ang mga kasunduang tigil putukan bago talakayin ng mas mahalagang usapin. Samantala, patuloy namang umaasa ang mga bansang namamagitan na maipagpatuloy ang diplomasya upang maiwasan ang panibagong paglalaan ng tensyon sa rehiyon at mapanatili ang katatagan sa pandaigdigang ekonomiya. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
3: Balitang Sports, Sports Stakeholders Panel. Reportadong ulat po naman ng CIDG patungkol sa nangyaring trahedya sa Aurora. Kinasasangkutan ng Ateneo de Manila University Men's Basketball Team. Tali mula po naman sa DZSR Sports Radio Correspondent Aaron Bayeto.
9: Nagpahayag ng suporta ang Sports Stakeholders Panel sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa kanilang ulat at patuloy na pag-imbestiga sa naganap na drowning incident sa Aurora na ikinasawi ng Ateneo de Manila Men's Basketball Team student-athletes Rene Baterbonia at Divine Adidi. Sa isang pahayag noong Miyerkules, pinanawagan ng panel ang pagkakaroon ng mga reforma sa pagpapalakas ng ating mga atleta sa ligtas na pamamaraan at pagkakaroon ng ethical at professional practice sa coaching and team management. Sa panig naman ng Philippine Sports Commission, maglulungsad sila ng Coach Developer Academy na siyang maghahanda at magtuturo sa mga coaches ng tamang pamamaraan ng pag-develop sa mga atleta. Ang Sports Stakeholders Panel ay kinabibilangan ng Philippine Sports Commission, Commission on Higher Education, Department of Education, National Youth Commission, UAAP at Samahang Basketball ng Pilipinas. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 32 minuto na makalipas ay kanin po naman umaga. Sumayin po ang unang bahagi, Radyo Pilipinas News Nationwide, pang Webes na edisyon. Balik po kami ho, ng mahalagang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
11: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
12: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria.
11: Naku, maghapon, naka-computer. Kasi siguro ang kuryente nila. Naku,

0: Hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Balita. Laging totoo. Impormasyon. Detalyado at kumpleto. Serbisyo. Tapat. Para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Orasin natin sa buong kapuluan, 35 minuto lang makalipas. Sa ikanin po naman ang maga, balik po tayo sa ating kalabang bahagi ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Tutok tayo sa mga balitang manggagali po naman sa Radyo Pilipinas, Luzon, Cayas at Mindanao. Tahin natin ang Tagigarahaw, 200,000 pisong presidential assistance sa barangay. Si pinagkulob na sa lahat po ng 49 na barangay ng Tagigarahaw City. Ay detalye ng balita si Tina Villacampa, Radyo Pilipinas, Tagigarahaw.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ipinasakapay na sa 49 na barangay ng lungsod ng Tagigarahaw ang kanilang tig 200,000 pesos. Ang pondong ibinaba mula sa Office of the President sa ilalim ng bawat barangay makikinabang presidential assistance to barangays. Sa nasabing pondo, ang 100,000 pesos ay ilalaan para sa limang scholars na pawang graduating college students na makakatanggap ng tig 20,000 pesos. Habang ang nalalabing 100,000 pesos ay para sa priority projects
4: at ng senior high school sa Butuan City, Tabagbaran City at probinsya ng Agusan del Norte. Binigyang diin ni Provincial Election Supervisor Attorney April Joy Balano, layo ng programang iangat ang kaalaman ng mga first-time voters sa kahalagahan ng tamang pagboto at pagpili ayon sa integridad at kakayahang magsilbi sa taong bayan at hindi sa kung gaano kapopular ang isang kandidato. Minnais din itong iwaksi ang nakagawian ng pagbili ng boto, isang isyo na matagal nang nagpapasama sa integridad ng halalan sa bansa. Pinapahalagahan sa BATA program na ibalik ang tiwala ng mga kabataang botante sa sistema ng halalan at masugpo ang ganitong maling gawain.
5: We aim to achieve that the BATA will have, or the students of BATA will have deeper understanding as to how democracy works, as to their rights and responsibilities as voters, as to how to vote wisely, how essential it is to vote in accordance with competence based on integrity and genuine commitment to service of our country.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Murano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas

0: Manila sa Liwasang Bonifacio. Sa ipagpapatuloy ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang kanilang rally sa nasabing lugar. Ilang mga pagkakataon mga kababayan sa pagpapatuloy ng atin pong palatuntunan, makikibalita tayong muli sa NCRPO sa kanilang tagapagsalita, Police Major Hazel Asilo, kognay naman ng kanilang assessment sa naging nangyaring INC rally dito po sa may bahagi ng EDSA People Power Monument kahapon. Alamin na rin natin mga kababayan ang kanilang ginagawang mga pagsasaayos, kognay po ng security deployment, pagpapanatili ng peace and order dito naman sa Manila kung saan lilipat ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Tapos yan, kakaroon din po tayo ng mga sumunod na panayam mula naman sa Department of Labor and Employment, kognay po ng wage hike, 85 pesos na wage hike dito po yan sa National Capital Region. Pinakatampok ngayong umaga sa atin pong palatuntunan, makikibalita naman tayo sa atin pong bagong itinalaga.
1: Ang magbe-beneficio po dito sa ating pagtaas ng minimum wage ay around 1.1 million. Hindi lang po itong 1.1 million ng kasalukuyang minimum wage earners, pati po yung apektado kasi po magkakaroon po ng wage distortion, meron po tayong magbe-benefit ng around 1.9 million. So around 3 million po ang magbe-benefit dito sa ating increase sa minimum wage.
0: Opo. Director Mirasol, ma'am, nabanggit niyo po yung tungkol sa wage distortion. Para po sa kapakinabangan ng ating mga kababayan, ano po bang ibig sabihin nitong wage distortion?
1: Ang wage distortion po, yung dalawang may wage levels, nawawala na po yung distinction or difference. Kaya po yung minimum wage saka yung next level ng wage ay konti na lang po o nawawala po yung difference. Kaya kailangan din po, pati yung mga, yung next level ng wage ay kailangan din pong i-adjust. At tutulungan po natin ang mga kumpanya, mga negosyo sa para ma-address po itong mga wage distortion.
0: Opo. At ito po palang dagdag yung sa aumento sa sahod, gagawin in two tranches. Kailan po mangyayari yung first tranche? Kailan po mangyayari yung second tranche?
1: Opo, no. Nakita din po namin yung kahalagahan kasi meron pa rin tayong Middle East situation. Kaya po namin na nag-decide po ang board na gawing two tranches. Ang una po, ang effectivity po ng ating minimum wage, ang increase ay sa July 19, one day after the anniversary po ng kasalukuyang wage order. At yung pangalawa po, after 6 months upon the effectivity of the new wage order, sa July 2027 po, mag-increase po ulit tayo ng 25. So ngayong unang tranche ay 60 pesos at ang pangalawang tranche ay 25, kaya po naging 85 pesos.
0: Opo. Director Mirasol, ma'am, ito pong usapan na ito, ay this is beneficial, of course, to our employees. Pero isa pong hamon pagkatapos na itong wage increase na ito, ay ang usapin naman sa pagsunod doon sa ating mga employers para po doon sa bagong wage order. Ano po ang mga hakbang na ginagawa ng Department of Labor and Employment, NCR, upang matiyak na masusunod po itong itinakdang bagong minimum wage?
1: Alam ko po na sa ating mga negosyo, mga ating mga negosyante, sa kanila po ay malaking amount po ito. Kaya po, paiigtingin natin ang compliance through labor inspection. Titingnan natin ang compliance ng ating mga negosyante. Pero po, para din po matulungan ang mga negosyo, titingnan din natin yung paano natin may mga programa po ang DOLE para matulungan ang mga maliliit na negosyo. Meron po tayong yung enhancement ng livelihood at meron po tayong adjustment measures program. Aside from that, meron po tayong exemptions naman sa ating mga MSME.

0: Yes. Kaya nga po, paiigtingin din natin, tutulungan natin through awareness campaign din para sa mga maliliit na negosyo na pwede po silang ma-exempt. Ang exemption po ay yung mga retail or service establishments employing 9 workers or less and yung mga affected by calamity. So, pwede po sila mag-apply sa wage board para po ma-exempt. Yung exemption naman po ay yung current minimum wage lamang po ang ipatutupad. Continuous po yan hanggang sa effectivity ng bagong wage order or yung mga negosyo na less than 3 million or at least 3 million, pwede po sila mag-avail ng BMBE, Barangay Micro Business Establishment, na pwede pong ma-exempt sa minimum wage.
1: I see. So ito pong wage hike po natin ano is applicable doon sa mga hindi makakapagpasa ng kanilang exemption kahit sila po ay MSME, tama po ba?
0: Mag-a-apply po sila, hindi po automatic, ano?
1: See, opo.
0: Magko-qualify lang po sila, mag-qualify po sila sa exemption ng new minimum wage order kung mag-a-apply po sila sa atin, sa wage board ng exemption po.
1: Opo. Director Mirasol, ma'am, on another matter, bukod po sa aumento sa sahod, ano pa po ang pangmatagalang plano ng Department of Labor and Employment NCR upang mapabuti pa ang kabuhayan ng mga manggagawang Pilipino?
0: Kami po ay patuloy na tumutulong sa pagnenegosyo at sa ating mga manggagawa. Hindi lamang po ito through sa pagtataas ng minimum wage. Marami pong programa ang Department of Labor and Employment para po matulungan ang ating mga kababayan both sa negosyo, pagnenegosyo at ating mga manggagawa. Patuloy po ang pagtulong sa kanila po.
1: Lastly po, ang ating mensahe sa ating po mga tagapanood at tagapakinig, especially ano po yung ating mga manggagawa, I'm sure this is a very good news for them at pati na rin po no, sa ating mga employers na dapat tumalima sa panibago pong wage order na ito. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
0: Opo, sa July 19, 2026, magkakaroon na magiging effective na po ang ating bagong new minimum wage order na sa pagtataas ng 60 pesos on July 19 and 25 pesos sa January 20, 2027 o total amount of 85 pesos para sa ating mga manggagawa. Tingnan po natin kung ating mga employers ay magtataas ng kanilang ng inyong mga sahod at kung hindi man ay kayo po ay dumulog makipag-ugnayan sa ating kagawaran para ma-assist po namin kayo. And sa ating mga negosyante, mga employers po, pakiusap na mag-comply po tayo sa bagong minimum wage order. Kami po ay magsasagawa ng orientation para po sa lahat ng mga employers, for the mga workers, atin rin sa ating mga magkakaroon din kami ng orientation sa ating mga labor inspectors para po mapaliwanag at paano po i-implement ang bagong new wage order.
1: With that, maraming salamat po no, sa napakagandang balita po nito at sa oras na ibinahagi niyo po sa amin ngayong umagang ito sa atin pong Director Attorney Sara Mirasol. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan dyan sa DOLE NCR.
0: Maraming salamat po sa opportunity. Magandang umaga po.
1: Magandang umaga po and the pleasure is ours, Department of Labor and Employment National Capital Region Director Attorney Sara Mirasol.
2: Boses kasama si Alan Alanige.
1: 29 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: I would like to order 1 caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit anong kape. Go. Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
5: Mag-ilaw.
4: Bukas naman ba ang mga ilaw?
5: Mag-ilaw.
6: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, bawas bill mo.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Nakaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
9: Amoy pawis, amoy araw.
10: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
9: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
10: Ang dungis mo.
11: Ma, tama na.
12: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
13: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
14: Ang saya balikan ng ating kabataan.
12: Kain,
14: tulog,
12: laro, laro, at laro.
15: O ano, game na?
16: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses, kasama si Alan Alanige.
1: At 22 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Mga kababayan, ilang araw po magpormal nang magsisimula ang impeachment trial laban sa pangalawang pinakamataas na opisyal sa atin pong bansa. Malapit na po ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Natin at pakibalita tayo mula sa House Prosecution Panel Spokesperson at Impeachment Trial Advisor Kong Robert Ace Barbers. Kong Ace, magandang umaga po.
19: Hello, magandang umaga Al at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
1: Po. At it's nice to hear from you again, Kong Ace. Una po sa lahat, ilang araw ang nalalabi bago po ang formal na pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kamusta po ang kahandaan ng House Prosecution Panel upang litisin ang Vice Presidente?
19: Well, magandang tanong 'yan ano, Al, no? At para sa kaalaman ng lahat, no, ang ating prosecution panel ay preparado na sa gagawing paglilitis ngayon dito sa ating Senado, no? At dahil dito, matagal na pong naghahanda, no, ng kanilang mga preparasyon para paglatag ng ebidensya. Napakahalagang punto kasi dito, Al, no, na mailatag ang ebidensya at makita at madinig ito ng ating mga kababayan. So on that aspect, masasabi ko na preparado ang ating prosecution panel.
1: Opo. At Kong Ace, ang Vice Presidente Sara Duterte ang magiging kauna-unahang Vice President na haharap sa isang impeachment trial. Ano po ang palagay ng House Prosecution Panel kung ang Vice Presidente ay hindi a-attend dun sa kanyang impeachment trial?
19: Well, meron pong panawagan, no, na sana umattend ang ating Vice Presidente, nang sa ganun ay personal niyang masagot yung mga allegasyon, no, na pinasisinungalingan nila, no. Mahirap kasi na ang nagsasalita ay mas magandang ika nga eh manggaling ito direct from the horse's mouth, no? But of course, karapatan din po ng ating Vice Presidente na siya ay i-represent ng kanyang mga abogado. But para po sa kaalaman ng publiko, mas magandang para sa atin, no? Mas magandang nakikita at nadidinig mismo na nanggagaling sa kanya ang mga sagot kung itong mga aligasyon na ito ay talagang walang basihan at walang ebidensyang magpapatunay dito sa mga aligasyon na ito.
1: Opo. Kung Ace, I was going over doon sa pre-trial brief na nakita natin dito sa nagyaring pre-trial conference sa pagitan ng House Prosecution Panel at ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Isa po sa mga nakita ko at naging palaisipan din sa ating mga kababayan, dalawa sa witness na ipepresent ng House Prosecution Panel ay si Mary Grace Piatos at si Ramil Madriaga. Una po, si Mary Grace Piatos na pinangalanan natin na witness na ilalabas po natin during the trial, siya po ba ay totoong tao at naiimbitahan ng House Prosecution Panel, or is this a means o ito ba ay diskarte ng House Prosecution Panel to force the defense para ipakita at iproduce kung totoong tao ba talaga ito si Mary Grace Piatos?
19: Tama, ano, magandang analysis yan, Al, no? Pero alam mo, yung strategiyang yan, these are considered to be the legal strategy, no? Whether totoong tao o hindi, doon na po natin makikita at malalaman yan, malalaman ng ating mga kababayan sa panahon mismo ng trial o dito sa punto kung saan siya ipipresenta na ng ating prosecution panel. Pero para sa kalaman din ng ating mga kababayan, Al, no? The reason nga isinama natin ito si Mary Grace Piatos dito o sinama ng prosecution panel si Mary Grace Piatos dito nang sa ganun mapasinungalingan o mapatunayan kung ito ba ay totoong tao o hindi, no? Napakahalaga kasi ng role. Kung susumahin natin, napakahalaga ng role ni Mary Grace Piatos dahil isa siya sa mga nakatanggap nung sinasabing confidential funds.
1: Opo.
19: So, I guess ang pinaka punto dito na pinresenta siya bilang isang witness nang sa ganun maiproduce, no, ng depensa na mali, no, ang sinasabi ng prosecution dahil itong si Mary Grace Piatos na ito ay isang totoong tao na nakatanggap ng confidential fund. Opo. And I will not delve into the details of and the reason kung bakit isa siya sa mga pinisinta dito sa artikulong ito dahil most of the witnesses ipipresentang mabuti yan ng ating prosecution panel as part of their legal strategy.
1: Opo. At antabayanan na lang po natin ano kung ano magiging pangyayari during the trial proper. But isa pa po sa pangalawa no, na nakita natin na witness na ipoproduce ng House Prosecution Panel, si Ramil Madriaga, yung self-professed na

0: Na marami salamat po sa panonood sa amin ngayong umagang ito. Marami salamat din sa ating mga nakapanayam mula po sa NCRPO Police Major Hazel Azilo. Attorney Sara Mirasol, ang NCR, ang DOLE, NCR Director. And of course, Kong Robert Ace Barber, ang House Prosecution Panel Spokesperson. Maraming salamat din sa aking mga nakatuwang at nakasama dito sa ating technical and production side. Boss Rovan Malilin, Madam Jo Marie Refarial at Ninong Rolly Bumatayo. Maraming salamat din sa aking mga nakasama dito sa ating production division, na Miss Paula Antulin at Miss Ali Gumatay, ang aking mga naging executive producers. Sa pangalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang inyong naging lingkod, Al Corpus. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
5: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
3: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
6: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
3: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
7: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
8: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
9: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
10: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.